0: Christian Gerica Theater Problem Mings are well and go get there. Well, I don't want to thank you. I never talk a clear summer. So, the Jessabo Garafam Sarkas and the Jampanya Sorosabra or Chuan Sarasoko, Timarbon Sabo, Nerutokan Zagamna Mings are a better Sam Itiani, Tianzura, Banani, and Lukuskotani Dai, Bana, Lukuskotani Dai, Casibar Zanabar Suga, DJ comes a essay from Sarkas Giba record. Johannesburg, Bogonabong, Alexander, and Kesuna Gomings and Merla, Tembisa, Lilman, Biza, Bangonbog with the University of Evidence, and Kesuna Never, and Gomings and Gatemerla, now little PTA, Social Government, Centurion, Kesin, and Corocomics, or American about 060 8 7 5 9 4 2, Umzalok, Commission Sorbita, Uncumurqui, Wamtan Wogutani, and Stangirish Pansha, Shaka, Kamadambia to Sukura Torofer, and Lessing at Stanga Kuringan, who won one decision, and Sushinika Point, eating when the shine, you got advantage, Ved, and Yaku Inga, survivor. At the group stages, some sort of shush, landed Kungwek number 060 8 7 5 9 4 2 Facebook, of course, it's in GCR Space FM. See, most of you are.
1: Aye, Kurulo
0: Akutan.
1: Matty,
0: I tell you, we forget that. Should come again,
2: I'm going to go to the house.
1: na jesulu swona na hi kwala ka mapapila kunene
0: la ka mapapila la
1: na vo masofi kwala
0: ai madi va marara ke se swinene mai chavi
1: yevo mai teni
0: hola makumena ru kombo tibela ta sebira wa ralia ya naru tsi no tlhava leswi ahe minjani
1: minjani
0: epukile
1: nana kona kola ti ina nwino
0: la ti ila
1: a kangi tele vo kor tsavio
0: a ai ma tava ra kwinana
1: ni ke kero kona la ti ina mo te ti ti Na mana mina no man tepo vaka mandzuli. Na kikero tele sala.
0: Kenzo na ntsamba ku mishabele ra cream yo nyanganya swinene.
1: Swinene ngopfu.
0: Kenzi.
1: Ke go kona dakalo la ti.
0: Kenzi na go kona dakalo la section E. Fe, ra mo tlarupe. Ah, kuna munda. Yo. Tabelela.
1: Eh tike tlame pukeni.
0: He pukele minjani?
1: Ah landa mwana manthe pukunene.
0: Eh na mati ba hiswa ku moi.
1: Ah so ngone kunene.
0: Eh.
1: Ah ka mingi sele man.
0: Eh na ka man.
1: Ere kwa la mgangeni wa nkano ka man.
0: La mgangeni wa mari zwina ti chiskopo.
1: Eh shi shi tope ja to hoyi. Wo ti jita.
0: Eh.
1: Yo wa sati.
0: Eh.
1: Ah, DJ Tleme.
0: Eh.
1: Ani nga sukoti mina xa tuunyi.
0: Mhm.
1: Loko na ku tshama ra mira ke, eh, ta maxele a ntri xa gezi.
0: Okay.
1: Le xikolo.
0: Eh.
1: Loko ni fika ka nwani, xa ra to tira ku, come on. Ah, mo hana tuunyi kunene kunene ku tshama tuunyi ke. Mo moti wana mani e musi. Munhu fanele ka pfuka wansati ya muti ni tirhela ndzi ni tirhaka mati
0: yeah.
1: Ku tuvuka muti u komba ku le muti
0: hita
1: se hi leswi a nga ha swi koti ku swi endla munhu yaloye
0: i muhoxe hi nhloko
1: a se leswo munhu wa ku dyondzisa swilo se swi fikala he a nga ha swi koteki a lexi ni nga na xo xi thopa a nga na xona
0: ai
1: ku kukula a kukula masiku hinkwawo se a nga ha swi koti se a nga ha swi koti a so yini kunene na
0: le mitweli ka mani
1: le ku ku yingisele loko wa ku mana anakanya manani va vula mina
0: ni
1: kokwana wa ntsumu ina phela kwala ka kokwana wa ntsumu mina ni vula ntiyiso ku swi nikanyana makahle
0: ni swi rhandza njhani mara
1: mina ka
0: na mina swi rhandza
1: ambo mani maxele kokwana wa ntsumu mina mani maxele
0: kesile
1: hi sweswo
0: danko skam sorda no bixer loko la banga tersa xa ngsam burisa whatsapp nere ka mishwa sokram tlak ba wa xa xandla ko ba gore ko famela ko nwela ka number 0608758942 ka lunga tengabele no bangela lo la ka whatsapp ran ba tlhaba kona tsi so xela nwela
2: ne kona nwananga
0: ka mani
2: ni landa mani luya mani maxele ko kwantu
0: impela xikona xi thopi kwala
2: Ah, muntu wa loka mhani.
0: Eh.
2: Ako va no montsena mwana nga na makata makona la.
0: Ina.
2: Le mgango wa tichisko.
0: Eh.
2: Ah, ine ka kukuriwa mwana nga loko fika i dzi lavi nga dzi lavi vuswa bya kona.
0: Kesa swinene ka mani.
2: Hlayiseka mfana wa mina.
0: Na ku hlayiseka swinene ni.
2: Tanga mwana nga na mina ni ku rhandza mwana nga sweswiya swa mukhegulelo ya watsotsi.
0: E rhandza ra lava.
2: Ai tseka jara.
0: Thank you man. Kasi kham jara tarving sarva kona mangana tsara kona la ka WhatsApp mina la ba go mi jana ba shume itlamela o Jane Dasbong sono na ner la ka ndambe. U isan Jema ka mani ke sona na u isan Jema ka mani la ka ndambe la. E ba mandlani be la ku ba mkombe ko ku famela ko nwe ka fe ka WhatsApp ya mina. E ya kare tsa itela ku ya mahloni ko ba ku ba kona ba nda yana. Kesi swinene ba kona ba ngwani la ba kanise kuna ne bona ba ri.
3: Rishile na ba shume kaze. Hey. kaze eswi inwe ni kwala Ranches Park e Midrand xikarhi ka Pitori na Johannesburg ni karhi ku tata ku khensa eka vakokwane va sisi va mhani va buti inkweni va yingiseri va GCR FM ni khensa rhandzu leri mi nga ni komba roho ro tlangela birthday ya mina tolo siku ri sasekile ri sasekisi hin'wini na va yingiseri va GCR FM ni khensa swinene mina ni papa muhlori siseka Richard Records a ivi swin'wana til awara ya ntsimi inkomu kaze
4: Absin, Clima DJ Master Party, Mavula Valam, Fugina, and I just was only a professional madam, because so box and was Lamina Vilna, Katsa
5: Michele, Emissiono, Nanet, Lemilo, DJ Mavula Valla, Tavan Tavaya, non a Pingisela Quantan, the Winter Lagiana Section A, Kusuna, Hotel, I shall mind a creation of the Sula Day. DJ Abza mina kuna unwani na wana 326 mwashu wa mina aifambi tlemilu wa DJ Dango.
6: Si baza na shi onji shi nteka shi ntomani imane saka zing zing ni kensi.
0: Si, habili la.
7: Eri kamera mwana kusei valta mwamri se mwrova ni mwashamala mwiti kala sinyami wakari kiwa kiwa rata mwala na kongla rovi wakari panda wala kiwa kande mwango nena mwanyanga mwaha.
0: I'm going to go to the house.
8: Le pogile vula.
0: Le tsase ke tsena ngona ke.
8: Ah, pogile man.
0: Mm.
8: Eh na mana, na khadi aso vungo swona na vula.
0: Beri kuwe kule na.
8: Na da aso vungo swona na vula, nga ba kuri mana ndla ka mofa ya madonsi kusuka leto ka ri ka mavuza. Sweswi i swi dharila ka homa 14B.
0: It's more fire.
8: Akuna nwanya ni vula, a i puri mndilo a 36 o'clock kwa mana.
0: Ke tsase ne baba.
8: Thank you.
0: Hey, tsara. Tabela.
9: Taban Bosch.
0: And Tabuka Tabas is.
9: You want a bar?
0: You want a carada?
9: I home more fire and get on fun or careful.
0: And no one I care for any drum where I'm going to talk a little more air. I keep his internet or careful. I
9: want a bar, careful, and tell him one about one. Then talk answer and David one about some Kumaka and win an hour.
0: I meant success was on Kuban and Florian win an
9: hour. I need Nagamapo and meaning fun or go. Dunko.
0: Guess not Jara careful.
9: Octali.
0: And Dunko. I'm so sorry, you know, because I got out of the minute thing. I said, but what are you doing? I'm going to go around and I'm going to go around and say, come in.
10: I'm
0: going to go around.
10: I'm going to go around.
11: Name my DJ.
0: Yabo, ma'am.
11: Ruma lawyer Rami, na kokwani wa gwevani vo vatengi va timhaka ta xalati ni nghena. I right mara.
0: Ha, mina ni boma manje loko ri ramhlani ku tetani no nyanya ku tsaka.
11: Eish, na mina na tsaka ni swi ya kona ni la ku famba.
0: Yee.
11: Na mana neho va fambele ku ya fika ku yo tititi ku lo hwi. Ah, na mina se ni la ku haka 7.
0: Watwa.
11: Matalo ku avulavula hi laha ka ku kukulani leswi a ni kukurisa swo mara a hi xitori ku muti wa n'wansati i musi
0: ya
11: matalo ku ri na ndyangu pfuku kukula ivi tlhandleka ndzilo ivi i ku chechisa ya mati hambi nga lava ku sweka nchumu hi leri a kume thichara ra straight a tinyenya tihunyi mhani luya ni kukula jara tinuna zaku eka ta mina me ni nge swi koti ku xava misava wa ku ku ku ya ku ndla gova la kaya senta yi kuma kwini mani yi nyenya mikondzo loro ku nghenanghena ngopfu vanhu loko ku ri na tihuku ta ka makhelo a ti kandziyela kandziyela nkoko lowu na ha ku kukula a swi ni bora ngoni le xitaratini mi kuma ku i le ku kukule na wu se fikerile makumba kha va hindi ndzawini minjhani va kha va hindi loko va hindzetela ni tlhela ni ya kukula futi
0: yi
11: a ni kukula kunene kunene ni vheno loko vo tshika vo famba kwele ka mihlongo xipuku xa kona hi lexo kukula a ni kukula kuma ku ku hindza n'wana na ku hahe mhani ha muti wa n'wina wo basi sweswo a va ha vuli
0: swi vulaka wa ha basanga
11: hayika ka kukuriwa ka hari swona swa malembe ndhako. A ni kukula u tlhekiwa ku ri na xithope xa tihunye. A mari na sweswo ti chikini nyana teto xaveriwa.
0: Eloko
11: ni fane ka mhani ka mi le ku ni ku sayisa hi mini leti hunyini na va kuma ku na mpfundzuni hi tihunyini na madyambu ni tlhele leti hunyini a na hi tshova leti a bara na loko ni ti pakini swi ndla hi nga ri ni yo vekela vater pasi a swo yini kunene a ni tirha hayi ku kuriwini a hi pfumeleli ku malembe me le ku fambeni
0: swi yo nkwe
11: musi u tuvuka andlwini sweswi
0: a wu xem
11: ko vava lexa verini lexa xo humesa musi le
0: lexa chumele
11: I twaka rini ku huwa yi twaka le Roma ku ni yaka Port Philip mapimani tichasi to vuya namuntlha na ta ku ka ni nga vuyi i tintsanana ngopfu ni yaka mapimani mina rifumo mapimani xa bede ya namuntlha n'wana ta va khaya a n'wa hi tsheve kwele a ni ta va kombelana namuntlha ku va nga va patroli kwalomu mapatlini hikuva a ni hi ta fika kuma va ha ri kwalomu switaratini va ha patrola lava timovha leto pfumala mathochi se namuntlha hi ta ku loko ku kwalomu ya ka vo ma 3 a ni ta va ni kha ni nghena a ni rasha namuntlha ni munhu wo kumana na ndhasundhasu yima ni lela hi ku loko ro ka ri nga hlayi xilogeni loko ni heta na ku receive tikholo a namuntlha mi tlangi swona se yima ni ndla swona loyi a nga ku haxeni na tlemi ma hi DJ i xala tihlungwani ni ri la ka makoxo ni nkata mun'wana a ti liwa wa ntlho wo pima va heta va ku swi leva ntlhantlha ni TikTok ya radio ma ni chumela n'wama loko tswantswari handle makala na ku fa i mfana lowo ka nga xeri loyi dzongo na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ku nga nchumu pheni kumana va maseve.

0: Cosa te mereta, te mereta, tenga sarame, que se arruba, chicha maquilla, sí, cabéreme.
1: Hilaria.
0: Hilaria.
1: DJ, ma, DJ.
0: DJ Lerisa.
1: Kuri ma fara zozo, ma fara we, we, nga, e kuranda.
0: Huti endela.
1: Mwole stani, nyamtanje.
0: Watwa.
1: Indo dayambi. Yeah. Ilanga lakhe yekuzala indoda yami. Yeyezi indoda yami.
0: Ujikijela.
1: Yebo.
0: Ah, ngiyazi ukuthi uyabhethela namhlanje.
1: Ah, wena uyawubamba emthini wena.
0: Ah, mina ngiyazi ukuthi ujikijela uyabhethela namhlanje.
1: Iyayazi ukuthi indoda yami.
0: Mm.
1: Okay.
0: Angithi wish. Angithi wish
1: muthi namhlanje ukuthi hey. Indoda yami isiko ilanga lami yekuzala.
0: Angithi uwe usimuthwani sakajikijela.
1: Ye? Igama lakhe uyayaza?
0: Uh-uh.
1: Ugezani, ugezani, ugezani,
0: ugezani. Eh, kukwana tejire, mwente kebe ngwane.
1: Aliye kona kwele mkatini mani ka gandana ni kama vambi mwina lala.
0: Ni mitili mwina matiwa.
2: Thank you, Baba.
3: DJ wa mina mani ni dya swivungu swo nona ni ri Lavenda mani heyi ni ri na gome heyi laka makhelwani magwinya a monohelo a ni ku ni ya ku lombeni mambirhi ni ta hlangula nomo mani va ntsonini a na mina vhe ni teka chechi sa mina a ni va dibise na mati va ta tseleka mati hi size 30 namuntlha a ni na gome ri kulukumba ngopfu hlayiseka DJ wa mina thank you
0: tlhavelela
4: tlhavile
0: ina
4: I say it before, so I'm going to push it.
0: Mr. Zawa Chenja, I'm going to like a mayor of 58.
4: Ah. Okay, I can't understand.
0: Hey, you can see.
4: Saka sa diwa si mungu so no na itakui.
0: Mi, ay, dene ni matiba.
4: Kwa la u ground in, ay, u main fish, ya ground in, mi kezi ngo, kudang.
0: Abedar imba zuta ma.
4: Okay, ay, ni pusha. Bashi budungwa kwala tikwendiriya ivi ni ta pusha man a va pfuki na vona ni hetelela mhani khumalo ya matana va rhandza mhani lava ka i ku main fisher groundini ni tlhelisile danku
0: kesi swi na hlayisekani
2: Rishile mavulavula tava ntava ni ku twa swinene ni ku twa ku antswa ni ri la robini ka xihoko mina ni nga soli mongwe ni ntukuluwa ka xithwayimbi dyangu
5: DJ Tlemi i dya swungu swo nona hi la xivulani la gwangwangu la ri kaka ro bava emthindhambi dyangu
6: DJ Tlemi hawa i mixelo wunene maxi ni dya swungu swo nona mi yingisela ku antswa bra mina munhu a ri kwala sadana lonje ntirho la akaa ku ri ka nsavulan bok 25 leyi muganga wa tana kahle a mihlangene na xilahla Richard Zamkeni hayi DJ Tlem tlhavani mi ya mahlweni danku
2: oza Friday ku dyiwa swihungu leswo nona laha swi ka vukosi bya ndhuna mungolo la ka makoxa laha hi xikomba hi dzahimbangi xidyaku swihungu Friday yo taniwa ya ti-19.

0: ngaske abdzodra mixer ukela kutash koma kare xabe chiri vekela ka hora vona hlaka hlaka ivhela ikungole xendla ka mina na wena kuchicha magyasi ngera ka gear number 2 la edzobanaro ka number 0608875942 kaske enkona nele ka whatsapp mixer meka number 0608875942 kaske nala ka facebook la ofika sa tsintano ku gcr ku space ku fm nkona na ku kwala no kuba efamba kunwe nje dzobanaro kwala ka facebook la kaske aka nwe minga na bela kuba mdzapong solo na nwe minga hetela minga fikelela nku minga hetela minga kota nku minga na maka la yini mitan khomela swi nene le ka WhatsApp ene ti bonile ti voice note ta tlhayile swinene kambe ke maka kwala ka nkarhi a ni kotanga ku va ni ti hetisa kambe ku navela ka mahinkwako a ku ri ku va ni ti tlanga hinkwako kambe ke ni pfumeleli mingiserome sweswi swi nga yi khomeleti ku va hi tlhavele ku ya mahlweni sweswi hi tumela ka riqingho ka nambara 0608875942 u ni tlhavela mingiserome u mi byela ku pfuxa vamani vanharhu kambe xosorula i ri ramutlhanu yi endla yi ku rhandza se mo sungula ku va dzudza la
1: ni pfuxa mindhawu ya mina lowukulu ni ka nyika yivele hansi lama xilemudovubodlo chopa bulumuku ka mavalana
0: bulumuku
1: ku na generale ka tusi leyi na vona le bulumuku
0: bulumuku
1: masendze ka mudhawu lama chelo kwala kusuhana le ka hina la a presidenteni bulumuku
0: bulumuku
1: na bulumuku ya gumbagumba bya social police leswiya mahi ya mina dangi
0: kesa swina hlayisekana
1: mahi wa mina
0: se tlhavelela
2: makombela ku va teka vanaa
0: nkarhi wa kona
2: ya kuma ngoma i jokobai le ka mswani le a va pfuki papa mina koko mdala wa ngalava le ka thoma le pfukani papa tisela hi le ka mavalani le ku na masilo yo ndlovu i driver leyikulukumba ya chopa leyi a laha South Africa a va pfuki vanhu lava hinkwava kuxa hi sina sisitalekusuka kwala ka gongongo danko
0: kesi swinene sitole
2: tekani
0: tlhavelela ku na munhu
3: ku na munhu ni kombe ku pfuxa mirhi swo ri khoto le ka njhakanjhaka mandela ni tlhela ni tlhelela kwele ka njhakanjhaka loko mani khoto na n'wina pfukani ni ya le ka xikukwani loko makhexla gozi wa xigubu papa lonene n'wana maliburega pfukani na n'wina va pfuxa hi mahlekani va manyonyi ni ri kwala byo ri ka phapazela mina ni kha ni nghena mikhuhlo ya ku lunghi cumu ma
0: awu xem mi nga fiki mata mi jika loko mi vona bodo ya ku welcome to mikhuhlu
3: a ni ta jika hubuto hi kha hi ya swekela vana xikolweni
0: kese swi na ni hlayisekana
3: danko
0: danko tlhavelela
4: mina ta swan'wava ku tlhaviwa yima ni teka tintambu ni tiyisa le ka mapuve le ku na nkana wa goxa manleka vapfuki kwalaya ka mapuve nakambe futi ku na mhani mahori na vona vapfuki kwalaya aka jenerala lomu laya ku na mhani bavu cauku na vona vapfuki vapfukiwa hi swa va va tiveka makhapela block 3 ka miminiti laha mina kona mahaxi wa mina lomene
0: mingiseromele wo rhandzeka
4: mina ni hela kwala ni ri good and bye
0: it's a good and bye
4: Thank
0: you, Baba. Si, Tabil.
5: Lemay DJ, kasi hindi ni.
0: Timane radio.
5: Matabil lama. Matabil, ha, iwan sa si. Laka mi iba inge seri, lalo kuno tlo kuni tabil nila. Chet, chet, chet. Hey. Mas wana ko, si famba si tika hosi. Sa kamas iyon. Seri, ite ta seri bala na live lako ba fusha kwa ni ingeni ichuwini. Kala matabele ya kona yala maku sese izi kala kala ke.
0: Ay matibana.
5: Ambishiri tanu morning ni sungula koko kwa laka makosho. Nikuma Emmanuel Matupiasi i hulela nuku haringe sanu kupuka munti ya mona. Mitu wakala ka grand form. Moni revu nuka emina le jia ni ange na kashuku kwani. Ni akuma bahama senyani malume. Masenyani Daniel Mashaba ringesani ku pfuka mpushanga mimi endlela lambazi ivini ku rebunuku ni ya le ka gongongo le ni ya ku mabraya mina ikala shaka w ka manganyi lova humaka xiyana moya va ku bava hi hosi ya mina a hosi ya mina ringesani ku byela lowa nghamu a mi swekela lambazi hei mi ta kota ku rhendzeleka mi dyile va pfuxiwa hi xala tihlungwani ri la ka makoxo live lava nkata mun'wanati liwa wa ntlhoho wo pima va heta va ku swi levantlhandla tiktok ya radio va hlaya mina ma nchumela ngoma loko tswantswa rwandle makala na ku fa i mbvala lowo ka nga xeri loyi byongo na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ku nga nchumuni hlayiseka tilema DJ ni khomeli swinene for xiyana moya i matlhavele ya wena ya xiyimo xo biha ngopfu
0: kesa swinene mami hlayisekana
5: hi sweswo
0: danku Tlhabele na.
6: Dika majili.
0: Kwala na kwa.
6: Ah, mpera zimbi buini brami.
0: Kahle kahle.
6: Mpera kuba pusha bari vanha.
0: Nkarhi wa konga na nkarhi wa pfumela.
6: Wo ni sungula hi wa mbilu na moya emhana emotion. I man Silvia Rikhotso kusukana ka Nkomo. Hayi va le makhumbini nga changa na vamandlela va vona u nga ri kaa. Ivi ni famba ni ya kuma mhani makhuvele loko duma a gal section F muganga va ri wayile ka ri voniki. Yimani yetala but mahlenyana kwahala ka majuice. Ha mizikinyana wa vona lani wu tivi kahle ni na no huvuka.
0: Ya.
6: Ramina a va pfuxa hi the choice of GCRFM choice people one. Ni le KZN na Newcastle wana ba. A ka ku xawona block 23 xi xawona block 23. Hi vona mukhalas.
0: Hi vona baba.
6: Hi nga chavi nda tshama ni kani famba na wena. Jika maji.
0: A kwana na kwana xi fambile. Si, tabele la.
7: Magezi Roger Fenton ta ka mboka ta vanhu ba swi pfuka mukhazi wa mina. Maxoto Gracious People swi kwala ri va plus pfuka my sister. Ni nga rivali kokwani talo va nga lava kusuhana ka Tom ni ri pfukani papa a mi ri na mboweni Amos kusuhana ka mboka ta mugejwana Inkomo DJ
0: khese swi endlaka mboka ta ka mugejwana
7: tangi papa
0: se tlhavele la
8: Hilaria
0: Hilaria
8: a nyamutlha se swi endla swin'wana swi fambela ku emutini walowu ya phela
0: i touch line phela
8: va ri pfuxa va phepu wa salari vanghana va ri ka mavambe lava nga ni tsalela munhu wa mina ivi ni ku miharhiwa wa mina sesi grace xigalo kwata kwale ka gandzanani ka mavala ni ku miharhiwa wa mina hi sweswo na sweswo ivi ni pfuxa papahulu wa mina ku nga Patrick xigalo kona kwale ka gandzanani ka mavala hi lavele mutini walowo ku huma ku lowo munhu wa mina jikijana phela laha phela a hi swa matumbane
0: na mitwa kahle
8: hi leswaku nene nyamutlha ni ya lomo mantsongo hayi ni ta khoma n'wana vona va kha va gingirika va kha va yelena leyi mina ni tshami na n'wana a ni khulu hi lowu wo huhana switangi
0: hayi mativara
8: loko va kha va gingirika vandla leswi na leswi ni kha ni ku hamunana va kha va sweka mhani hi ta dya nyamutlha kona kwale gandzanani ka mavabe kusuhana ri buja kona kwembe laha va teka i n'wingu wa kona i makoti wa le ka valuleki dijelerisa xivuta xa kokwampile na jikijela i ximomodyaya lexi i xi tekeni hi sweswa ta sweswo he ya
0: e wena
8: langani foneli vanhu vekeri
0: nkhensihla yisekhani Jesar family mom get it.
9: Aku pfuki xindunyani laha ka maka swi andlani. Ku pfuka madlawa la ku tsaka laha ka xikhunyani. Ku pfuka swi tshavele ya kumbe laha ka mapapini. Va pfuxa hi ndlovu kasi khuno pa zima kumbe krala ye.
0: A yini. Si, tabele la. Kuna munhu la. Yi, kuna munhu kona.
10: Nikono na hunguta swin'wana mankhe. O dorikisi vambe ka ngova wa pfuke.
0: Ey.
10: Hello.
0: Ni mitwa kahle.
10: A ni twali ka mankhe.
0: Aw sham. Si, tlhavele la. Ntlhave ku tlhava sweswi.
11: Na ka xikokwana a mugangeni wa Mzindlwane ku na mhani Jajeka nyandati vunye a va pfukirexile. Ntlheni pfuxa na mama Albi kwala Mzindlwane na vona a va pfukirexile. Ta hetelela hi mhani wa swihlangi kwala ka xikokwana mugangeni wa Mzindlwane ku nga Grace Mathevula n'wamagulasava i vo va lava kwala tlhelo na vona a va pfukirexile. Vanhu lava va pfuxiwa hi masenyana Daniel Mashava kwala ka xikokwana mugangeni wa Mzindlwane a hi tirheni xaka ra mina.
0: Kesa swinene xaka ra mina. Tabele la.
12: Ma mana ba ba kam ba ka. Wo ya mukhusu la ba hende ba ni ramba ka.
0: Milago ya go.
12: Hey, ni go tsamela na.
0: Aw shem.
12: Mana ba pusho.
0: Ai ba dudzela ma.
12: Aba makoshe ba kona go kwa ndaveni aba puku ni ba tsintolo. Ni ya kam ndi ni sinya pusha mai chaka ba bona ni ba tsintolo. imani zami ngahomi ka mina ndzi leswi ni pfuxa mhani lezimali byakho a va pfuki na vona va pfuxi mhani endlisa n'wankuni akhona ka mitshamiki mudyangu wa kampeni swi hlayisekane ya vhaka ka
0: kese swi nendla kampeni yizi mi hatla mbuya phe
12: mhe ni ta tlhela ndzeleni leswiwani
0: sibe kana ka kombela tivirativingisaro bese yi bela wara leyi a ya mona tsi tlhavelela
13: hayi leni ni swi tsakela swa ku tlhaviwa loko vivo ku lo ndhaa
0: ebo
13: ya ku Friday wayi minya wayirega
0: wayi minya wayirega
13: ku pfuka Titus Mantosi n'wana wa John eka Tomo Block 7 ivi ku pfuka kokwani swa boha ka makoxa a va navela henhla ka madavula kwa pfuka kokwani mayange le ka mukhomi leyi ve ri yanga yi vona ni ri pfukani mi nga yi minyi loko mo hi minya ma hi xava ximeta ntsengela xitembe ri kona ni pfuxiwa hi ponyo ka makuva a ka ya xavala block 7 a tikatsari masimuliwana vulavula mini tese guruguru magaria
0: magaria
13: idaaela
0: pfukele minjani
14: pfukile ni kombela ku pfuxa mhanjo layiti leyi fa hi ku endleka nkurhi leyi ivi ni pfuxa hani wa masilo mhani vijindlovu le ka mapfuvi leyi hasa xamanga ivi ni pfuxa mhani nhlekani wa manyini ka phapazeta
0: ya
14: vanhu lavana a va pfuxa hi matlhelo wa mayini kwala ka mthisisi kwala hlayisekani dj
0: kese swi na hlayisekana n'we
14: ahe
0: jisarfem tabilela
15: avapfuku kwakuxava va tiveka makhahlelelo aka miliminisa block 3 loko ni sili ka vona va pfuka mikhahlelo hi leri gidi kwalakwala aka miliminisilavela loko ni sili ka vona va pfuka mhani makhuvela lowo tima misava hinkwayo fikelela laha section fm gangeni wa rivoni lemavala loko ni sili ka vona hinkwava va pfuxa hi vona van'wana majiele papari mo timali lekileni lama wa bulokerani ka mijeti ya sekela kaela
0: muchini u bomba medzi kese swi na nhlayisekani papa a tikoki si tlhavelela
16: ya ni kombela ku pfuxa mhani sofi vuxaka byo tola na 14 a va pfuki mhana mina ni ya le ka ntshuxi leyi ku na generali xivongo i chavalala a va pfuki na vona ni ya le ka manghena leyi ku na mhananeho na a va pfuki na vona
0: ya
16: va pfuxa hi mfanelo wa khefa ka mapuma ri swigwimile danke Mr. Party
0: kese swi na nhlayisekani la ka mapumela
16: a ku talini
0: danke baba si tlhava ni boxa
17: tlhava ni boxa
0: tlhave ku tlhava sweswi
17: wo ni sungula hi mudiwa wangu a nga kupa burukuzi a yi nyeketa a pfuki mudiwa wangu elisimelani kwala ka makoxa a pfuki ni nghena ka rivala ni ku Brenda Mrimi a ku pfuki ku landziwa tihunyi efashion ya kona ku halana ni ta ni ta hetela hi the junior chaka la ka bungeni ra vapfuki hikuva vanhu lavana va ziziwa botmasiyani la ka majosi ka gondzo ra R578 i rhambanyini na misikinyani swa tirhami wa mitlhanu namuntlha wo ni ku ndwii
0: tabelela
18: kuna boti Emmanuel Matudias la ka makoxa a va pfuki kuna mhani makuvele ka ndhambi a va pfuki kuna papa majoko la ka xikukwana vona va pfuki vanhu la a pfuxa hi musa makhuvese ra xipaveko paki muta ya mona le danki
0: kese swinene la ka xikukwana la
18: danki
0: jisarfa maro
19: kuna nandi muni benikini eka mika block 3 iza bene de mashela abuyehle kala khatra mwana ngo ka kongongo
0: yo
19: aba na soka ta kumbele kala ta mbala ke kisele sekunda la
0: kesa mera la sekunda la
19: ai
0: thank you baba
19: thank
0: you 106 salo
20: kuna hanu andza vezi ta ka miswani aba pfuki kuri na human fish agram ndini kuri na boti van'wana va nga ni pfuxa vete va kwa 14 hambi 14 a hambi 14 b a va u tlhe va ngeta 14 ta kota ku mitwa n'wana mhana na hambi twa ni kahle a ku ri mhanisofi vuxaka byo tala lava va pfuxa va ri kwala ka home 14 a hlayisekani
0: kese swinene ngo mi hlayisekani
20: iswo
0: danko si tlhavelela
21: aye dj tlem
0: aye
1: Neta pusha manu woman fish kwa la groundi kwa le machelwane kwa machelwane puka ani ya shaba keke rishi. Ewe ni pusha kokwan mangi kwa leka mkomi kokwan mangi tana navan waka mkomi wow ya shaba iti tamta ja keke la. Pusha buti judas lava driver ka gicho nungu buti judas mama ni alula misa kwa la taflere nga kiketela tekisha shpedlelo ya rijela kwa na keke wa Man Flora, people are Mandu, lay home, go on a dagger or let the evening.
0: Go on a dagger on Cassidan.
1: Thank you.
0: Hey, Tavila.
21: With messing a lag, Gunzera after sent to eat our food. Man, let us our cocoa and lacassi and then one of our food. And they tell a person man, one a man posts a lag. Tango, our pusher else in Milan, when you're my quiet joy, I didn't take
0: it. Here's his name, else is Milan.
21: Danku.
0: Na shavelela masenyani. Si, shavelela. Kuna munda. Ah, kuna munda. Amse tara mixer si bekala ka comment bade mera ta sai bila warle ya munda. Si, no tsabala.
22: Ni ka fan gwen magod ra kam khoma ku. Ta ka mana advice ang kuane na bana ba ku.
0: Yeah.
22: I tell you, I think it's my leg. I can go over there. I'm not sure.
0: I'll
22: put you a post of toilet. I can't do that.
0: Because it's not a toilet. I can't do that.
22: Thank you.
0: Tavila.
23: Kuna man kill my table. I could have a sangany pukar man. Kasuna man less. You could have a singly pukar man less. Tayatella manana. Tayatella is. Queen of Lipopo in the stand of Kakalaga, more for the Biafuki. But wish I more for Amato to go to Gagama with a social for Laga, more for the Biflavala.
0: It's more fire.
23: It's a Siakaba who's a Dani Bulungu Tanguanama.
0: Hey, this is from Tavila.
24: My show took gracious to Pupuka. But the arm symbol went from Gajan Abapuk. Tatani general akantushi avapfuki apusha mandro zokjani vele magunyeni nwana nga hlayiseka
0: kezo zwine hlayiseka lamuleni kulonge si kavelela
25: ya de general patson khosra tskamba tlenina mpukina
0: efukela minjana
25: sizini tsakona kuna pala kamba tlo mfasa sterren bona le kama tsizi ka kokwan kama sina ya kona masenyana lo kama tjozi kuna masenyana lo wale aka skukwan kuna masenyana rona tsmaleke le ama wale ka waso tiga ndo tetela ichi tsa tsikiti kamba tsa varna te general tsun kosa ni tume wo mucho

amsetara mixer hano ni khesa swinene xem ni khesa swinene ka hinkwenu ku ri mi nga hoxa xandla ka rongonoko ka mixa swavuhla kondza hi fikaranga fika kona sweswi ku nga makume narombera timinete se yi bilawa ra liya ya mo lexi mina na wona sweswi xi endlaka mixer ra mina loko ni ku na tsetsela laha netiweke ya ko yiye yi ndla swa yona yi ndla ku rhandza ka yona ni pfumeleli ni tsutsumela aka risimu kusuka ka Shama Danger Shama Khomo fambisana kahle ni maloko ku nga ri Salani the producer na Hasbeats risimu ra ko ri nandzika ngopfu December na hi Good Friday switori swa magayisa. The pyramid, sir. Nabui.

Ben kiss swinene loko umfoti ni Judas Rigidi vakona na vona emakurisini hi timira tijoni kumbe loko kuxaa General Patton kusaka xitachi combat khoneni xumara ka mudyavulala ejudgment wa mixichavalala Lars Singer viewni kumbe kutelemari ka birthday aka nomen jikijela muhasi wa GCRF a puxaka tlhelo navela ro kahle Judas Rigidi ni ri kwana ka mbatlo block 5b manara basile vakona na vona emakurisini hi timira tijoni kumbe loko kuxaa vana vira ziraka papa xilo vana vafana laka sikhunyani lani puxana buti masinyani laka majosela entitelela mana hleko laka mavulana lava pfuxaka kahle manara basile risima na hlulani and kesa swinene ndledweni mabasa begediya lava kona na vona va ku rixele tlumela tijeni kumbe na ku pfuxa vanhu lava rhandzelaka mana nhlulo na nhlonipho laya ka xikukwana laya Saddam Saddam xivanganyama lapulukwana laya na King Gaza laya ka xikukwana va pfuxa kahle hi khomanda hosi ya masocha tlhava ni tlhava tsi kesa swinene khomanda kasike tlhava khori mandlaya khensani xivambu lava ku rixele tlumela tijeni kumbe na ku pfuxa manjosi nhlengwana ka xiwasani laya anwa ndabezi tala ka muswani laya na makongrisimeni mapope laka ndhambi lava pfuxa kahle mana xitokeri kwala ka milamula ni kesa swinene mana xitokeri laka milamulela kholani xuma va kona na vona kusuka laya ndhawu letiya tale salani ende vula laka mudyavula lava ku rixela tlumela DJ brafan ek ni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa but witson matsilela laka mudyavula ka xikwavava mana xitokeri laka milamulela laki man of god chavala laka nombelani va pfuxa kahle hi kholani xuma ni ri kwala ka mudyavula salani ke friday boss kasikela tlhava khori mandlaya hi teka nhlatsweko laa ku va rixile tlemela tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzaka eku tarambeni kusuka laa bulweni laya na folo ku risima thomas laya ka muswani laha malume tlas gezani maluleke la 14b va pfuxa kahle hi tsakani rose machimte man le ka mapayeni kasikela tlhava khori manda i mani ma hlangana ku hleka la ku rixile tlemela tijeni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa maria n'wa jojo manyangi laha ka makoxa laha na xikwembu xidzaya mbangi laha ka makoxa laha julia mafumani laha ka makoxa laha ni kombe ku tlhelmeriwa bi birthday ka nomen jikijela maxi wa gsrf ne le ka rifumo mapimani laha ka jim galalume laha na mani ximphephani n'wa sithole laha ka siyandani laha va pfuxaka tlhelo navela ro kahle hi mani mwazita va hlangana ku hleka xitarata emarula drive basanichamango va kona va kurisele tlamela DJ na wena ni ku yingisele ku antswa ngopfu ni ri kwala ka nkomo 22b i basani chamango teacher point wa mina ya ri mathebula va kona vonavona va ku ni pfuxa nsati wa mina mana masesi maluleke basa a basani mana masesi maluleke laha basani ka hlaniki na n'wana nga advice mathebula la ka dzingidzingi lana malume reforce maluleke la ka dzingidzingi from pondo mina ya ri mathebula eric tarimbeni va kona navona va ku ni kombela ku pfuxa denis hlongwana va sonke mana ndzalo na ndzala mala ka nkurhi ka tomu ni ri spirit xa vanhu la ka xigama lava pfuxa kahle eric tarimbeni ni ri kwala bolweni khe swinene eric tarimbeni na bolweni hano ndaba zita the original one kusukala ka muswana leyi va ku rixele tlamela tijeni kombela ku pfuxa bote mkhachani wele rigidi la ka minengenekiselaa ni pfuxa na n'wama vona la ka siyandani la sesixara tihlongwana la ka makoxala ni khesa swinene va mandlani vuyelela khora va ri n'wana imani nesikuna la ka dzingidzingi na vona va ku rixele tlamela tijeni kombela ku pfuxa vana va rendzela ni kombela ku pfuxa va ku it's friday boss ni kombela ku pfuxa mani dayina ntukulo wa hosi la ka sikhunyani laha kokwani gaveni la ka makoxala na bote morisi mfana wa goxa la ka mapuvelaa ni khesa na hinkwavo lava nga ni pfuna ku navelela n'wana makwerhu wa mina tolo xandla henhle ka xin'wana xandla amen va pfuxiwa kahle hi manes ni la ka nkuna la ka dzingidzingi ka nkuna a xintomanini ni khesa swinene ni khesile xema kasikeko soza isaya va kona na vona va ku va xume tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vona va landzelaka ni kombela ku pfuxa gatse nkuna la ka dzingidzingi la na kk maswanganyeni la ka dzingidzingi la ene kokwana makapule la ka xikona va pfuxa kahle isaya nkuna ni ri kwala ka dzingidzingi swi ni tsakisa ngopfu loko va karhi va landzelela so wa tivana a wena na kona mani n'wini ku tlhava kana kambela iflora mabunda lava va kurisile tlemeriwa DJ tlhava ni tlhava tsi ni kombela ku pfuxeriwa vanhu vanharhu ntsena ni kombela ku pfuxeriwa papa makapule laha ka xikokwani lahiya na masevo wa mina khensani lori vilankulu la ka mapayeni laha na kokwani wa ku hlula laha giana ti a a va pfuxa kahle yi mana oscar tinyikiwa ka xigoda ni ri kwala ka xikokwani danko tlhava ni tlhava tsi va kona kokwani makapule laha va ku kurhula tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa papa remote laha ma wa block 9 padon mabunda laka xikokwani laha na musa makhuvele laka xikokwani khophaka va pfuxa kahle kokwana makapulele ni ri kwala ka xikokwani khensa swinene va kona va ri varihanyo laka nkwerhu ka tomu va ku ni kombela ku pfuxa tshikani fulama laka nkwerhu zamani tisela la humarikhotso la roben ka xihoko na sesi magret cosa laka mingongoma laya a pfuxa kahle vanhu varihanyo laka nkwerhu ka tomu ni khensile thenes swin'wana swi fasonki va kona va ku rixile muhaxi swin'we laka nongonoko shem ni kola ku pfuxa gian baloyi laha vuhehle la na kenneth khambani laka mbatlo laha eric tarimbeni laha bulweni laha pfuxa kahle hi denis hlongwani la sifasonke ni khesa swinene denis hlongwani la ka sifasonke laha padoni mabunda va kona va ku rixiyele tlamela DJ ni pfuxele manjeni mabunda la ka xikokwani laha na kokwani makapule ka xikokwani na musamakhuvele la ka xikokwani laha va heta va ku danku khesa swinene padoni mabunda kasike kona vana josephine hlongwani la va ku rixiyele tlamela DJ ni kombela ku pfuxa frank manganyeni la ka mavulani laha mani virgin ndlovu la ya no masilo virgin ndlovu la ka mapuve va chamando na sesiwani timanyana la ka sikhunyana la va pfuxa kahle hi mani josephine hlongwani la ka xihosana laha khesa swinene kusuka la ka xihosana leyi mani n'wana nga kona kheni mbetse wa xigubula va ku rixiyele mavulavula ni kombela kuxarorarendzelaka masevo wa mina ku ma vona laha ka siyandla la na mani flora makhuvele lama wa block 9 na sesi dlori maluleke la ka khakhala la va pfuxiwa kahle hi papalonene i makhexi vongani lagos mbetsa wa xigubu va heti va ku nkumu tsi tlhava ni tlhava

0: kasike kona mana ngona ngithaba kana kamera ifili Jones Machaya ba ku FM Zigai Village Venta Limpopo Province kobela kurungula kukhona makapule very much aya na mashonelo machaya ndo livhanga manda ti ba kona lungile masingi ba ku risile muhasho wa mina nikombela kupusha kokwana wa Khazamula Brunja la mugangeni wa ka Masiya la ka xikokwana lana kokwani Zwotchom amzindlani ka xikokwani entitelela imana masingi kokwana wa Vision la ka Siyandani la gangeni nikhesa swinene lungile masingi and ba manda ribela la ka sike kona mana ikhona msana mkhurumbe kusukela lana ka nhlanika kergela ngubo aba ku risile nikombela kupusha mana mana Elisa wankuna la ka nhlaniki la mugangeni wa ka Mpenyisi la na nduna moyi la ka mapube la Phineas Tole la ka Gongongo la nga suki tshamisa sweswo na ta sweswi khomisana mukhurumbi hi mina ni ri kwala khegela ngobe ni khenseleni va mandlani vuyela ri ka sike Grace Makamu va ku swin'we ni ri kwala ka ngove ka nduna Ephraim Makamu ni khensele xem mani makamu khensele xem ka sike ku ri mana i mani u nga kona un'wana n'wi tlhavakana kambela i gian balo yi kusuka ra va yehlela va ku ri xele tlemrod gian kombela ku pfuxa FM ya ka xihoka robeni va va mihlurisi dzaka ri chendri khotso na Dennis Lin'wana swi fa sonke ni ta yitelela vanhu va rihanyo la ka nkuri ka tomi va vuxa kahle gian balo yi kusuka ra va yehlela ni khensele ukusa njhe makamu va kona va ku ri xile na vaxumi tlemrod gian kombela ku pfuxa kukona mahangela ka mkhomi laha xesi xa la tihlungwana ka makao xala na mani mahori laha ka mapuwe va voxa kahle wisa njhe makamu la ka ndhambi lani khensile basani n'wana mani phosa va kona ra va ri va ku tsi ni tlhaveni mavhulavhalowo mani vapasini va pfuxini xem vanharhu ni tlhaveli sesi elisimelani la ka makao xala na kokwana swa bola ka makao xala na mani u nga kona na sikisi khawulo arambani va pfuxa kahle basani n'wana mani phosa kusukela ka ngove emugangeni wandona ifra ka makamu va ku it's a friday boss wo ti endlela Grand form you hot and cancer swinene ka sike hambi swiritana kona mani n'wana i leni n'wana mani mavasa lava ku ri xele tlemirod jan kombela ku pfuxa mani josephine hlongwana ka xosan la rini manuleke la swi fasonke lana na mulungu ntima ka mhlava velemu a pfuxa kahle hi leni n'wana mani mavasa kusuka la PLK va kona mani makhumele vodyuma lava va ku ri xele tlemirod jan kombela ku pfuxa mani lindi mana nqambi laa ka nkura swi fasonke choice wa le xawela i sipho choice swilo tswane la xawela block 23 na papa remote na mawa block 9 kombe ku tlhelo veroke birthday aka mbali xitukulwani xava nyamatsi laa ka dzingedzingi na mani n'wana a va pfuxa kahle no navelelo kahle hi mani makhumela vodyuma kusukela gian section f ni khensa swinene and ba mandlani vuyelela ka sike mani n'wana a nga kona laha yin'wana mavona i sesi lava va ku va xumi boteni ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa mani dlawula ku tsaka la ka sikhwinyani laha ni pfuxa na mana mina i mani ma hlangana ku hleka xitarata i marula drive ni ta yitelela hi mana ntivo laha ka thomo laha ni kombela ku tlhela veriko bibedhen a ka rifumo mapimani la ka jim laha ni le ka noman jikijela muhaxi wa hina wa gsrfm na hinkwavo va hlanga siku ra rokupeleki va pfuxa kahle no navelelo kahle yin'wana mavona la ka siyandani i nkomu botei yeni lari tinga sala ni kombela ku tsapa na ri lava nga sala lava kona mana max ncinani ngobe ni lava va ku ri xela tlemela tijani kombela ku sa wisan richard ra 14c nelson ma vondara ka mhlava vilem na judgment ma vanyisi xava lala lari singa vyo pfuxa kahle jara ka hamba kahle max ncinani ngobe ni la ka ndhambela wa dzumeri ni khe swinene la ka ndhambi wa dzumeri la va kona mahlori elfas va ku swin'we ni ri kwala ka chavana chavani mountain view ana khensa muhaxi khensa mina hi mahlori elfas eka sike kona dia khaxani va kona va ku ri xela tlemela tijani kombela ku pfuxa mani maria rikhotso na mani makhumela vodyuma papa remote mawa a pfuxa kahle dloro ya khaxani kwala mihlakong danke tlemirod j ka sike hi wa hetelela hetelela la nga kona la i rich rivisi va ku ri siyile tlemirod jan kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka fm ya nyagelani la ke mhlongo laa ka la nyagelani la yana papa mihlorisi dzaka richard rikhotso la robin ka xihoko ende hetelela hi bra richard macha la tlhotlhoke la block 24 va pfuxa kahle hi rich rivisi kusuka lulelekani matiko xikani khesa swinene ba mandlani vuyelela ka sike u languta lo nga ri na vantshwa va nga hoxa xandla sweswinyana sweswinyana lava na va languta kusa ku swi lava nga hoxa xandla sweswinyana sweswi kona enke tabalo ba kusungwe ndiri kwala gian section f ni kesuna ne enke tabalo ikusuka la gian section f kaske tlhava kona mana ngana kona nda enu tlhava kana kambela i Calvin makana ne sibako yishingwana na chimbu fana ne gembrana ka gsrfm 106.0 xfm morning beds ya isa na tlemiro di jeni kombela kupusha lizi zi chala kangobe jamera one tikana fola mala kankora zamani ena el similan la kama kosha la kesa suna ne kaske agnes wa gorobagon ni kombela kupusha mama advice la ka ngwakwani sesi julia chavala la mafumani la ka makosha la na mama mavelas la b9 la kupusha kahle mama rito na mponis agnes ndukwani mina kwala b9 khesunane agnes ndukwani va kona mana ri sana ri na kona ringana va ku ri xiyele tlemirod jan kombela ku pfuxa thandibedi malulekela ka malamula lahana mani grace mashale laha tshama la na kokwani gaveni la ka makoxa va pfuxa kahle hi mana triple r ni ri lastylop ka ya ku ri la ka makoxa hansi ka vukosi bya ka nduna mungoni ni khesa swinene ka sike u hetelela hetelela a sweswini na hlambanya ti u hetelela lava i vana mani lava i brenda varimi la ka rivala lava ku ri xiyele tlemirod jan kombela ku pfuxa mala tihokani laha vulovedu laha na kwena liya khaxani na mihlakhongo la na oscar ncombo la ka xikokwani laha ni kombe ku tlhela vukebebeday akanomen jike jela e muhashilo e na rifumo mapimana ka jimela na mbalili ka dzingedzingela va pfuxa ka jona ro kahle e Brenda Mrimi la ka rivala la swibekala ka makume na ntsena what second inga se ba awara le ya nhlanu ku ka ora nhlanu hlaka tlokomena na wona mixer ba ka richita ba gear e ka ritsumela ka banga ko ri banga tirisa xenga xa maborisa WhatsApp ka ske ah loko na vula sweswi ivele ka ora nhlanu hlaka nhloko yiku ngo a tsumele ka WhatsApp mixer ba ya ya langta la banga ko ri banga tirisa xenga xa maborisa WhatsApp ku ba ba dzudza ba naru la ka nambara e 0608 75 942 na wenga skota kwenda tarimi kizarome akuseva late sham nlan aka number iya le ya yanduma 0608 75 942 kuna laba baku senda ti voice note ta ku pfusha nkuba ku ka hari 52 swa hlupanyana ku ba se u stiva ku le yiwela ku ikambe ka hambi swirotano khensa swinene ka hinkwenu ngona munga hoxa xandle ka nongonoko na le ka mixo wa siku ra namhla ka sike ni pfumeleni verance sungula hi lava hi twa ku vo va wela ku hikwala
1: ngombo akuvuki wavuka virgin do vukule ka mapuku a vona ku yini yini vuka nkosani cross ya ndhani nguma vona a pfuki ni kumile ku hetelela mangaveni la ka makoxa la mukekulo wa pundu i hlutini nkombo na bya bavana a hi budo xa parete mkule bom city na mita swibetere nyana dilomo
2: ahe rixile digitlam ene rhandza ku ni rhandza ku khensa vayingiseri hinkwavo lava nga ni pfuna ku navelela birthday ya n'wana wa mina tolo ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla inkomu i mhala
3: ku rhula DJ tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa handla hi zava ka makhekhe laha ka hosi ngovo wa mitlhanu pfukani ka hani ni pfuxa mhani joe alayitini pfukani ka mhani ni pfuxa mama rito na mponisi kwale B9 pfukani ka sesi vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka Maputo na nkhesa papa tsongo wa swihlanga
4: a vulavula ni kombela ku va pfuxa i mani yaleyi a hi fa hinkwenu ku na ntukulu va ndhawu ni vula manjou pfukani ni kwala ka mapimani pfukani ta vona swin'wanyana mfumo wa birthday ivi ku pfuka kokwani wa bebeza pfukani ta hlangana ka mapayeni mani wa yisambi va ka maringa va bebeya ivi ni pfuxa ku phunyuka va mphete zandleni murhele jele ni vula jajeko nyandza ya tihunyi a pfukani hi ya kwele ka mapimani ka swandleko swandleka hambi swi lo mpa amen ya a swi ni mhaka ni pfuxa hi kokwani gaveni kwala ka makoxa ni ku rhandza hi rirhandzo ra lavo mfana wa mina hayi va bebi danko ba
5: rixile DJ Tlemi kombela ku va dzudza ku na ankele wa mina Andries Chabane kumeka la Pulukwani a kaya ku ri Lombata a va pfuki malume wa mina ku va na Oscar Xivambu kusukela kwala a Lombati hi ntirho a ri kwala Thembisa Winnie Mandela Zone 10 a pfuki bra ya mina hi ta hetelela hi Gumbagumba Elias Novela kusukela kwala ka Xihosana vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi swona mutlha ntsena a ku danku tlhava ni tlhava
6: mani xa lati ka makoxa pfukani hlaswa ya sati wa malume wa mina na khensa mi ni tiva ku antswa pfukani ya tiya khekhe ra fumani matimani ka jimu mani maxinji 16 a mani mhandla mani mihlahlandlela pfukani ya dya khekhe ra mukon'wana fumani matimani ka jimu tatisena mana khavisa na n'wina pfukani eka nghovo ya tya khekhe ra fumani matimani ka jimu vanhu lakuvana mani va raka blackulkan splik 2 danke
7: inkomu khaze tana we n'wamuxengu sesirhule rhulani chavalala ka mapayeni pfukani he vinyi va mireji mani mbatini mani ladis maxele la ka humo 14 a pfukani bra ya mina ma vona edison evuhehli pfuka bra lava hinkwavo a va ri na papa muhlori siseka richard rikhotso ni kwala robin ka xoko e 7 dilani inkomu khaze
8: Avuxeni tlema DJ Mr. Pat mavulavala mpfuni na mo hi va pfuxa pfuatla ku ri ku teka vanharhu ni ta pfuxa mhana Albi kusukela ka xikokwana a va pfuki kasi ku na mhani Vukeya kusukela ka Thomo a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mhani Sofi vuxaka bya gobo vuxaka byo ndzindlandzindla la ka homu a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tla hlamusa mavoko hi kokwana swa boha kusuka makoxani kani lopfu va pfuatla ka madavulomboyi a mi hi naveli na katsa
9: tlemilo wa DJ Aba pfuki nandu muni Ben Kwinika la Block 3 aka mininini silava pfuka swakala atida swaka maleke la Block 3 aka mininini silaka kuna Phineas Sithole laka gongongo laya hinkwavo a va hlanganela ka la xaka i W Manganyi ma tshama ka tikwereleka ku ni kesi litlemi lowa DJ hosi ya mina ne boboy
10: kokwani swa boha pfukani kwalaho ka makoxa ni ta pfuxa na maneli kwala xitomanini laya ka dzingidzingi pfukani na n'wina ni ya pfuxa Thomas Chauki eka xikumba xa dzovo leyi pfukani buti pfukani mpfuxo wa yivele vele laha ka ngove laha
11: ahe wena DJ tlemi wa mina wa nkoka mani wena mani wa ta wena mani tamutamutamutama ina mani ina mani wa ta wena mani ni ta ku pfuxa buti nyiko hlungwana mani wa ta wena mani a section F mani i ntirho wa le vuxakeni mani wa ta wena va kha va ku tata ina mani ivi ni pfuxa mani na ivi ni pfuxa bot gezani tlas maluleke mani wa ta wena mani kwalaha 14b mani wena ina mani ni ta hetelela ku pfuxa mani na ni ta hetelela ku pfuxa mhana xikhongelelo wa jaha mani wa ta wena mani wa ta mani kwalaha ka sikhunyana mani wa ta hinkwalaho va pfuxa hi mani na va pfuxa hi mjuda mjudis mani wena mani diman van al dimanis yivo yes mani wena mani wa ta mani a ri kwalaha section F mani wa ta ina mani da danke wena DJ Tlemi wa mina
12: Tlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa mani Maria Rikhotso laha ka Mageva elokixini pfukani n'wana mhanane ni pfuxa Sesi Glory Maluleke le ka Khakhala pfukani sesani ni tsela hi mana advice en'wankhuwani pfukani n'wana mhanani vanhu lava va pfuxa mani Makhuvele ka ta boti rich ka Ndhambi ni khensile muhaxani
13: ahi ni ta pfuxa mhani Sophie fixaka dzotola la 14 na pfukani mase ku na van'wingi mahasandi vombola ka gym a va pfuki na vona ta hetelele kokwani Toto i mhani Novela ka Mapovi a va pfuki va pfuxi kokwa gweva tlela ka Thomobayi
14: hayi ahe DJ Tlemi moya va tlhava muhaxi wa mina ku sungula ni ta pfuxa Mr. Wisan J Makambo vana va kumeka le ka Ndhambi leyi ni ta ni ta pfuxa i Papa Mhluri i Sizeka Robert Rikhotso vana va kumeka le ka xihoko leyi ni ta ni ta hetelele wa mbili na moya vona Musa wa Hosi vana va kumeka le ka Nsavulani Block 25 le muganga wa Tana kahle leyi vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Zamukeri ni ri lasa dana lonje ntirho laha a kaya ku ri ka Nsavulani Block 25 le muganga wa Tana kahle danke Mr. DJ Tlemi tlhavani mi ya mahlweni hi ta va swin'wana till 6 o'clock muhaxi wa mina bye bye
15: ku rhula ku ve na n'wina DJ tlhavani tlhava tsi ha kombela ku va pfuxa va tsaka lava ni pfuxaka na vona ka mhani Maboko le ka Ndhuna Tumu leyi pfukani na n'wina ka mhana mina ka tatana Mavunda le ka Homu 14 pfukani ka tatana ka Papa Mhluri Sizeka Richard pfukani ka malume ka pfukani la mutini wa Manyamati ya Rivengo na vanhu mi byela ku khekhe ri fambe njhani na siku ra n'we ri fambe njhani a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana ni thawe njipi laha ni kumeka kona ka DJ Tlemi ma hi tirha tiri dyambu ri xilo n'wana ngu
16: DJ Tlemi a ku pfuki dibudungwa a ni pfuki diomo ku pfuka Papa Xilo vana vafana a va pfuki ka sikhunyani wo titeyi ku ya ku ya pfuka phunywa ka makhuva a tikatarini a yi pfuki na yona hinkwavo laha va pfuxiwa hi ri ka ka Rubhava Rubhava na Marhanga ni MT Ndhambi ni la gon'wangwa la xipulani na gungu ra mali danko
17: ri xile muhaxi ni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxiwa masages fina nhlongwana ka xihosana ni pfuxa Sisili Endlozi ka nkurhi ka Tomu ni hetelela hi Gezani Atlas Maluleke a 14b lava pfuxaka Rheni Maluleke ka nkurhi hlayiseka ni muhaxi
18: ku na swivara wa mina laha kaya ka gongo laha swivara ka laxaka Manganyi pfukani ku na Papa Xilo vanhu va fana laha ka ngove laya pfukani kuna boto masirandzeka Maluleke la ka mavuza puka ni pfushwa mani mari vaka nwa dekeli vari kwara ka hlani e mhana mudonga la vankomu
19: ni kombela ku pfusha vanhu lava landzelaka mihaxi wa mino a ku pfuki papa Nandumuni Ben Kunika kwele kaya ka Mninginisi a ku pfuki papa Bomba Mzayo ni ku va kha va ku kahle kahle kwele ka Mninginisi a ku pfuki mani mari ya vaka Bilankulu ka Mninginisi a Block 2 ni pfuxi u Mancawu ka babu ka Jim inkomu.
20: Aye DJ Club ni kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka ni ta ya le ka Sikhwinyani. Le ka Sikhwinyani ni ku na papa Xilo vanhu vafana va pfuki ni Daniel le ka Mukhomi ku na magoda ka Mukhomi va pfuki ni ta hetelela hi se Xanati Hlungwani ka ta Muwanati ku rhandziwa na ku zondhiwa a ka vona i xilo xin'we swa fana TikTok ya radio a va pfuki va kumeka la ka Makoxa vanhu lava a va pfuxa hi mavona edisa ra rivili inkomu DJ Tlimi until 6 o'clock.
21: Tlimi wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mhani la hizavaka makhekhe le ka Hosinguve wa vuntlhanu ku na mhani advice lavo duma va ri voxe en'wikhwani ku na scheme system komuleke ka Ngobe Jamela 2 vanhu lava nkuva va pfuxileki ngobeni a vi hehle danga Brahmin
22: kuleleni ri vantina na hala ku nghena ka moya ya vapfuxa ku na mhani woman fish la groundini pfukani mhani xikhokho ku na kokwa wa xingwavila aka xihosani na n'wina pfukani mo ni hetelela hi ku ya pfuxa botlink ngoveni a vuhehli pfukani botlink mi lunghisa swa ndyangu vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhana xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance mo pfala hi huma hi ku gandla
23: va pfuxa botleni ta pfuxa kokwa Gwevani ka Thomo a ve ni pfuxa kokwa Mkhesa na Xivono ka Mapuva ta hetelela hi kokwa Risima ka Boda va pfuxa hi mhani Ngheni Mativula ka Maxangayi na Khensa Muhaxomi
24: afeni muhaxi minjhani hina hi pfuke ni kombela ku va pfuxa na pfuxa mhana fish aka dzingidzinga ha maskral ni pfuxa one woman fish a groundi na section f ni hetelela hi mhani Makhuvele mhani wa Zita a gandlalani ka Khani hinkwavo va pfuxa hi mhana Nhleko ka Mhavalani aka vanhu ya vo saseka na misinya yo ringana yo tswala ti-tofolikes danku
25: Mr. Party ni kombela ku teka vanhu vanharhu ntsena ku na se sijajeka nyandza ya tihonyi phunyuka va mphethe zandleni munhu we le jele le ka xikokwana mugangeni wa Mbyindlani pfukani ka sesi ku na tatana phonyoka Makhuva a Block 7 a tinkatareni na n'wina pfukani ta hetelela hi mhani Ndhawu a hlanganani RDP na n'wina pfukani ka mama vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hansi ka vuvabyi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danku
26: rixile DJ Tlemi rixile a ku pfuki Ndlovukazi Queen of Limpopo le amanqombe kral azozweni pfuka sesi wa mina ku pfuka xigodo Muyila le abasani ka nhlaneke le ni ta etisela hi Gian Thomas Hlungwani le aka khakhala graveleni lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma ri one laha mugangeni wa ndhuna erikana mitshava a Block 20 ka Sikhwinyani ku na papa Xilungwana afa hlayisekani e DJ Tlemi tanko Xilungu
27: ni njhani DJ Tlemi ni pfuxa papa Mhlorisi Zaka Richard Rikhotso a va pfuki va hetisa khekhe ra vona ra tolo ni pfuxa kokwani Ngoveza ka xikondzu ka xifaxana ni pfuxa mhani Dorini Nwakhalanga ka a 14A emhani khela kwala ka mabayeni danku
19: rixile mihaxi wa mina ni kombela ku va pfuxa mahanhlekani wa manyunyu kwele ka Phapazela kwele pfukani mhani Mariya Magagani kwele Gumbani pfukani mhani Joyi kwala ka Nkurhi a Swasonge pfukani vanhu lava hinkwavo lava a mpfuxiwa hi n'wamakamu wa Thwala n'waxilawulo mihaxi wa mina a ri mihaxi mina ni ri miyingiseri kwala Basani ka Micitweni kwale danku
28: rixile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa a ku pfuka kokwana Swiboha aka Makoxa ku pfuka putlinki ngoveni a vihehli kupfuka poti Rodney eminyukule akandendana anlava hinkwavo va pfuxa hi mama pipizat tinyiko maleka lakangove a jamelatso nkomu
0: avuxeni muhaxi kombela ku teka vanharhu ntsena ni teka Queen of Limpopo ka Homi Mangombe Kral ni suka ni ya Sadani Lounge ni pfuka ni ku ndhawini wa vutlhanu wo tani ni vuya ni ya ka mapapila ni ku masofiti frijini ka mbayimbayi pfukani ka va pfuxiwa hi thavhele ya kumba

0: antswer tala ke mixer ba mandari bela la swi veka ka comments ba tivane ta sei bila o ra le ya ntlhanu mina na wena mixer ba ele ku famela kungwe kana ngona ko morning bells se shiti so se ra ta eji sara fa rito ra rishaka ka ske ba kona ba kuma kahle eka xihondzo wa 6.0 ba se vanwan ba kuma kahle audio streaming a www.gsrfm.co.za so swi leka ngona ko kumbe ele ka xiyimo oh ele ka xiyenge ele ka xiyimo lexi xa ku ba mina na wena mixer ri tsumela ye ya ka mpanganyiso ra ku panganyisela so ni kota ku kuteka ndawu na ro nkarhi wun'we ntsengena hi swo that's why hi ku mpanganyiso leswi ni ku teka ka WhatsApp ni ku teka riqinghweni ni ku teka na le ka riqing ni ku teka na le ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'we ntsena aw madoda i Friday pe swi endlisa sweswi hi Friday hi va hi kha se mihleketo yi ri le na le na le na le na le na le tswi mo sungula ka mpanganyiso la
1: ka mahlohlwana
0: ni mi twa kahle mahlohlwana
1: ku le mana ni hovele South Africa kwalaya ka manghena kokwa mantola mafurha kwalaya ka kwalaya ka vo kwalaya hambile xivulana mivelekile na ku landzela ni risele xava leka presesile loko ku ka khale ngopfu ni ta yisela hi kalakhala ka ndhawu lema nga yiimahlohlwana
0: ke se swilani mahlohlwana
1: ukeka mina ma
0: tangi xakarame
1: Good, good, good.

0: Saberina.
1: Thabang Thaba.
0: Thabe ku Thaba sesu.
1: Ni kambela ku pusha ses ladies mana anakanya le 14A ni. Ni pusha na mama Aldi la ka xikukwani. Ni pusha na kokwani Gaveni ka makosha. Wa pusha hi man Evelina la ka xikukwani mudangeni wa pala nomo. Danke Thabang Thaba.
0: Tsa sna man Evelina wu.
1: Ngoma.
0: Danke. Na wonga suka kanja tarame kisaru wan tabrek number 0608875942 kaske ba korba ngamba tarise WhatsApp nabo na bona ibara balanga tabai kare ba tekan karlonga tekan bir sos tabana tsi tabire me
2: hello
0: ayi
2: ngombela ku wapu
0: karo go
2: ni pusha ni ki ngovela ave hesh
0: ya
2: ni pusha Thomas Khavu ka xikova
0: ya
2: ni pusha Matilele ka xikova Ba pusha msengwa jujubuka kwa la kashi kwa wawa. Thank you.
0: Kese suna nthai sekan.
2: Thank you.
0: And thank you. Si, tabili la.
3: Tle mili wa DJ. Angu puke mkaya wa mena. DJ Abza. Gyan section A. Angu puka mwana boti le. Mama Albi kashi kukwani.
0: I.
3: Na etelela angu pusha kukwani wa de junior. La shimomo ndia, shimomo tela, puka ane shimomo ndia miya lawe la botuwa ena keke. Ewa lama pusho ae mama shinji, kukono wakulula, sukana gyan section. Ah, inko mde DJ, ayye.
0: Kesa suna nthese kan?
3: Thank you.
4: Nika niku wa rishili tawan tawan kumbela kuwa pusha wa nlawe. Kukwa mbalo anga lawa laka tomo puka mpapa mimi, mama shoko kama wala mpuka mmajamuli mwa mina. Even my telelaiman in our papa, and papa Massa, Daniel, Mashal, Colum Gandin, and Angel Van, who can papa me? We aren't for Shaku, Iman Albilagash Cook and Inco.
5: Mamma Pusha, Mandin, the Alpha Song, Madame Campbell Pukan. Papa Shiluban of a fan, Agas Queen Pukan, Sab. Mani maboko ka ndona tomo a kaya mbuya pfukani na n'wina ni pfuxa hi mani mahorhela ka mapuva ehansi ka sport center inkomu
6: rexini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu ka bon'wana ku na botseva hi budunga a va pfuki laya ka thomo ku na kokwani dala wa nga lava a va pfuki Ni nghena ka khakala graveleni ku na Gyan Thomas Hlungwane a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi nkuzana la ka siyandani bayi
0: kesa swinene tsi tabeli la
7: manhlekani wa manyingi ka papazela zone 4 a va pfuki boti jo ku bayi le ka mushani a va pfuki kabeli ya nkuna le ka mapapila a va pfuki Kufishwa hii mwana mkateko kakila na asika pao.
0: Bra minu.
7: Nisho sezo bra.
0: Akuna sungwaan.
7: Aso tula sezo.
0: Itara. Pii, tabi rila.
8: Pii, tawan tabo.
0: Tabi ku tabo sezo.
8: Minjani.
0: Ipukili minjani.
8: Ipukili. Kumbala kupapusha.
0: Nkaro wakona mo.
8: Tapusha kukano atakaro. Na pusha sisi shirizi mama keso le malonga village. Ne tisela sisi travele ya kumpeleka mapapila. Aba pusha wa mashu tu kresha simpe kune kwa la river plus. Thank you, Brahmin.
0: Kezo sune, Brago.
8: Thank you.
0: Hey, tada. Si, sabi lila.
9: Aku piki kwa kwa ndara wanga la valika tomule. Hey. Upuka manora maluleke kwa lika thomo kukani meharibu ne telela ya manansuku na sitembela kama kuwe alipompo wapusho ya anuwa masilo vijinjo kama kuwe achamandu dan
0: kyo sasu na tese kanda achamandu la
9: danku
0: 106 alu
10: yebo
0: yebo
10: mjani
0: lipu kene mjani wena ee
10: Eh, anu pusha mfundisi bishopo. Shungwani. Namburi ya thawa kuli adangwe. Awa khasiki sinene. Awa pusha wa ba mabunda 14A. Iwa khasika sinene.
0: Kesa sinene ba mabunda la 14A.
10: So, na.
0: Danke baba khasika. Si, tabi lila.
11: Ntlava.
0: Ntlava ke Ntlava sis.
11: Ikombela ku mapusho.
0: Mm.
11: Ka ku bava ala puki la ka gym la akaya ni hari ba wa mina ra.
0: Mm.
11: Ani ma hori le mitwini na nwina mani wa gym. Na nwina le mitwini ti mani ma boko la ka ndona tumula.
0: Dankie. Ke se swi na ka ndona tumula mani ma boko.
11: Dankie.
0: Dango. Sei, Ntlavela.
12: Chava,
0: chava.
12: Mamo.
0: Mamo.
12: Mwenda makaya ka.
0: Oh, nikona ka.
12: Nikona
0: ka. Ay, batu zirma nar.
12: Nisusu mazia laka nkura ifasa. Tukuna bangwa nwamele. Ya, njindi.
0: Hmm.
12: Nibanja laka nkura. Kuna mani. Manma ori. Iba la kasi andame, kuna manma brao enji. Banda wana bupushu umanda enda, kone, zanyame, lamintongi, papo.
0: Kama mo.
12: Kapo, poko.
0: Kama maka. Ah, usuka bantu, ku avaxa ku nandzikela ku fana na loko ri vulavula na mingiselo la nga tsaka. Ah, ku avaxa ku nandzikela ku fana na sweswo. Tsi, Ntlavela mina la.
13: Eh, nkata mina mhanda yini kone ka dzindzindzi, pfukani.
0: Watwa.
13: Ndzi ni suka ni nghena la ka mapfu la. Loko kokwani mahori ni ka vakokwani wa mhani pfukani. Ivi ni ya hetele ni mbiri ya ntshava le. Ashanganani RDD I beze ya mina mngane minduku
0: ina ita swivona minduku
13: isona
0: isona ayo atlavela sibekela ka 25 minutes past the hour 5 o'clock at the door se ukorisana la and pumeletsulo nyana la ka WhatsApp la
14: swavava kokwani tiveka makahlele kwele ka minengene sipukani kupuka manwa manmare ya vaka mudekeni kwele ka nhlaniki ni pfushana mani ni pfushana manmare ya vaka haisha zwo kwele ka nhlaniki lava va pfusha ku lave mani burisa vari kwala ka mapayeni inkomu
15: Michelle onenetlemile wa DJ mavulavala tlhava ntlhava aku pfukiwa mbili na moya evidence n'wamugwana la agena section A kupfuka vuchiridzi ha mphego kharazi ya vana kha vavhuwe va ya muxumuni ni to hetelela hi mani na loko ni nga heteleli hi mutsongwani ya mina Black Jack kusuka kwala Agena section A vanhu lava va pfuxiwa hi mani u nga ri DJ Abza kusuka kwini u nga ndhawu tala Agena section A kusuka u tala xipimana Christian Mavhiya xikwala Agena hlayiseka tlemile wa DJ Danko.
14: Kuna kokwana ko zako senda na pfukola ngoma vonka senda na pfukina hiti sala hi ku pusha mani ni pusha kokwana wa the junior ajilongo pfukani nga na pfuki mani wa mama wa vona nga na pfukani
0: tsi Ntlavela
10: kurula
0: akutale
10: ni teka mani kheila ka mapayeni faluwa magoza ka mukhomi
0: ya
10: Manane waga mange. From kokwani Ngobeza ka xikundu ka xifashana.
0: Kezo sine le kokwani Ngobeza.
10: Thank you very much.
0: Thank you to my friend.
10: Yebo.
0: Kaske boko no ngone batsana kunene ba kubashimba masho. Ewa mina ni kombela ku pusha bana vanzana ka kombela ku teka nyiko khosa. Ni pusha junior khosa nta itelela hindzima makhuvela ba kubenga kwala ka nkori ka toma pusha ka hlehisi siri ya ndlovu. Ndlozi ni ri kwala ka nkori ka toma. Kaske sunane ba hita ba kunkomu masho ne ba mandzari biela la kaske ya ngutu ngona ngatsara kunene la ba kurushile. Ni kombela ku pusha bana vanzana ka hlemla dzi. Ni kombela ku pusha kokwani ku zanda ka si endanda na papa mina sizeka ri chatir khotso. La ro benga shoko nta itelela hi manhlekana ba manyunyu la zone 4 ka papazela. A pusha ka hlehi misho ri khotso lo ngwa man Monica na ungana Monica na Lorraine ela kanjaka njaka mandela ke swina na emisho rikhoso a u shem wa tiva mara swin khoma kahle ku ba ikari famba ku nwe je vakona mangwana matsari kulene ba kurishile mavula valo and kombela ku pusha vana ba landzela kan kombela ku pusha thavile ya kombela ka mapapila la ndlovu kazela zo zwene mangwa mekral and ta itela iska xire ndlela ndaka mahlatsa u pusha kahle sesa swilo ku fanela hi ntima ba hita ba ku danku mangwana ka kona tsala go lenda ba kurisi re tle mara dijene go bela on pushala bana ba ranzela ka go bela on pushala manda go kwane mangela ka mkhomi la na manwe fano le magoda la ka mkhomi la na sisthami makumbela ka mapapila ba pfutshwa ka hle e man grace nkata boti nkata ndona frame ka mo la ka la ka go bela ai so botse mane se kuma go ika ska ska amsa tara ba gore ba mangwana ba tsala go lenda ba kurisi re ene go bela go pushana go bela go pushara go kwane so bona ka makosha la botri king go bela ba ihlela na mani anike mhlanga la ka sianda la ba pfutshwa ka hle itsakise shiburi e manane e wona ka gym ka lalo melane ke sunana manane e wona ka gym ka lalo me ngwana wa tete ngwa kona ka lalo ka tlaro kuna lalo e ba go rsile ene go bela go pusha ene go bela go pusha manane se kuna lalo ka tomani la ka dzingi dzingi la ene pusha na manane mabunda i mina la ka ngobela ene pusha na man grace makama la ka ngobela mgangelo ndrai fra makama o pusha ka hle hi man rose ngwa vumani men la ka gym ka lalo men ke sunana ke sukara ka gym ka lalo me ngwana nga tsara kuna lalo e ba go show metle mlo DJ mo fala valone go bela go pusha ro bana ba tsela ka papa man majoko la ka skukwana ene pusha na man jajeka nyanza to hunyela ka skukwana nda etelela e man grace ngwa mangwane la ka skukwana ba pusha ka hle tinyiko lo wa mana tintombi na ja tlhaba matlhabane ni khesa swinene xe mani tlhagana ka rina tlhaba na mina ni ta ku yini mativana ba ku ri vangwe vatsarelela na vona va ku ri xiyele tlemero DJ matlhabane tlhabane kumbela ku pfuxa vana vatsarela kokwani talongala vala ka thomo la na khanyisayiseke la ka thomo la nora tizalan la ka thomo ra va pfuxa kahle hi mzamani Kenneth makaringe baloyi la ka thomo la ni khesa swinene xem vana va hina va nga tirhisa WhatsApp va tsala kunene tsi tlhavelela
16: moniko ex na ni khesa mani a xi temuni ku sungula xi nga khomi nona xin'wanango fambi ya kwele lexand n'wananga a fika ka malume wa wena DJ Ntomani kokwani wa nga lava va ri pfukani i vuya hi la ka swiandzani i hungutela kokwani dara na yena va le ku rileni i fika ka banku zani le mugangeni wa ka boyi i kokwani wa nga lava va ri pfukani i vuya i ta hina ka masewa wa mina man grace mashali kwale muntini wa bama bula ndlela i kokwani wa nga lava va ri pfukani vandla hinkwavo lava wani ba pfushiwa hi kokwani wa nga lava laha hansi ka vukosi bya ka xiviti xitimisani
0: khesa swinene skimsam
16: reri ya ra kokwani gaveni
0: ra love hayi ra baby
17: lexile matlhavana ni kombela ku va teka ni va zuza ni kokwani gaveni la ka makoxa pfukani ni ta ni swisala tihlungwana la ka makoxa pfukani makwerhu Nita, ni ku hlahla hlongwane mfana wa mina la Giyani Station F fuka bafana hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlongwane i mitirho leyi pfuxakeni tete
18: ni xambisari eka vanhu lava landzelaka Felicis Tempenyo Felicis nkopi ya ni xariza eka vanhu lava landzelaka Salvation Kopia Felicia Mbisari eka vanhu lava landzelaka Felicis Tempenyo Felicis nkopi ya ni xariza eka vanhu lava landzelaka Salvation Kopia
0: sei fikini ka xiyimo lexiya hi xi rhandzaka swinene mina na wena mixer xiyenge lexi nga ka xona sweswi ku va hina valela va tlangela siku ra vona ku velekiwa lava nge loko hi ti-19 ta June loko ra loko ti va ka tlangela siku ra ku velekiwa namata ni landzeka nambari 0608875942 u n'wi byela ku u tiva mani a tlangela siku ra ku velekiwa i n'wi byela ku Feliz Cumpleaños kumbe Feliz Aniversario sweswo hinkwaswo swi vula ku happy birthday i Spanish na Portuguese loko ra loko ti va ka mixer va hayi nga chavi ni tlhavile eka nambari 0608875942 tlhela va kona laha ka WhatsApp laha ka nambari leyi fanaka i 0608875942 tiva mana tlangela siku ra ku velekiwa a nga velekiwa risiku leri fanaka ra namuntlha i 19 ta June lembe i ra 2020 ntsevu ku lo cinca lembe ntsena kambe siku hi ro ni Feliz Cumpleaños ka mandla mo sungula ku va navelela n'we
19: ku na potina magic jela kusuka laha khandlanani eka mavambi na mbali kusuka laha ka dzingidzeni ku na mamixitepane va ka xithole kusuka laha ka mapuve rifumo mapimani kusuka laha ka jim galaloma longo Felicis Aniversary i gift to occupy kusuka laha tikweni ra ka mswani tintambu eka maswigomile gomela vhena tlhava n'wana ba va hi famba a va haki matorokisi nga na ba hi famba ni sungulile mina
0: teswo swinene hlayisekani papa
19: Masuwa.
0: Thank you, Baba. It's Friday, boss. No time to talk about it. See, I'm going to go back there, man.
20: Feliz Cumpleaños, Kajigigel.
0: Hey.
20: Mawele, Johnny.
0: Hey, Johnny, I'm going to go Feliz Aniversario.
20: Feliz
1: Oh,
0: Sham, can say blind, eh? It's our win. Oh, shame. I know all daily shame, as no marker, and can say the bomb that we had a little sit and tap it.
21: Finish and Vessar of Gamma, the pan was called the Ascenda. Finish for Veruga, Doctor Perryman, the one.
0: Are does not mark more jello will be bade Zul.
21: Carrefour, my mappy made the gym. Maluleke, come chippy sand.
0: I was young,
22: Tunisian Bessar, Ekamasho, and a jiggy jail.
0: Eta.
22: Yelagar Pumel Mapuma. Yelaga Mantip was called the Laka, the Daga Kafi and that.
0: Yeah.
22: Yelagan Bali, Laka Zuzu. Yelagan Gala de Dea. Nukamsa is the ground value, Akamashi. Oh,
0: jail. See, finish complaints, Commander.
23: Wish compionos, a kawana wa mina wa matiwula pride makuvele. Isikuleri anta pla wana wa mina. Nchen ku wish compionos, a kawana wa mna wa wumbiri, tunzukani. Anta kengo kusikuleri. Nchen ku wish compionos, a kamunu wana wanda bete ya. Kuniri abakuli bakula in kwavu. Watoni pashkwembu. Kira machambara yesu.
0: Ba zole nishilo beru kwepi bete ni ito.
23: Felish
0: Compionos. Is it
23: obey? Yeah, is it obey?
0: Zaman,
23: ah,
24: I'm not sure. My name is Manuleka, my name is Akofan Koreswa Sank. Na are Manuleka Kan Koreswa Sank. Na inkawula wabedda ya kulawa na walela kwerini Manuleka. Na shkumbi ashiwa slaise kwa yamasli, slaise kwa ndije.
25: Happy birthday kala walandela ku Mbali, ka zingi zingi, ka mpimani, ka jimu, jiki, jiki jela, laka jisi ara. Inkawula wabedda ya kwa sorona mtla, awana dibudunga da batitamu kwa la bong city.
26: Monoku epi, ure, akambali. Epi bede kawe, nantuku. Esukane yaka jimgara lu. Monoku epi bede kuri kama pima. Kokon gavin, ayene, asuka to ove. Ayene. Nana bangwane mkonda mbe, amukateka emiliri. Minavele ru manjula, etinu kwa la efa, mkwena ifasok. Chaisa ikani mkum.
0: Si, meri felizi kompilano sikamana.
27: Rula Din.
0: Agutale.
27: Inavela tukulu wa mina Shayana Maluleke kashikundu kashifashari. From Kokwan Ngoveza kashikundu kashifashari mwashu wa mina.
0: Kokwan Ngoveza ngu jirengu felish complianos atataka.
27: Sorry?
0: Ba jirengu felish complianos.
27: I can't talk like that.
0: Merry Feliz Cumpleaños, Kamala.
1: Felician compassion.
0: Felish
2: Kompianos, eka kokwana wa Xisambi, Maringa, na ka mapayeni. Mani Maringa lava wa mani wa masewa mina. Ku la kokwana wa Xisambi ka. Ni kulela vatukulu va hina. Kuna malume wa vananga, I Botnoman Jikijela. Maluleke. Kwala xitichini kulani ka bojikijela munhu wa ku haxa hi ntiyiso a nga a hleka na munhu un'wana na un'wana ku fana na Tlemi kulani ka boti ku na Rifumo Mapimani ka Jimu ku na mhani Xiphephani wa Sithole laha ka Siyandhani veri ku na Mbali na hinkwavo lava kulaka namuntlha na kokwana wa Xisambi Maringa ka Mapayeni ri ndhambi ya mukateko a yi vanele a vanavuleliwa hi mhani Maxinji I kokwana wa ku hlula kusukela Gen 16 a Inkomu tle mo wa DJ famba miya wisa.
0: Ngeze sinene mi boku leta ni.
2: Ai, famba ya wisa ni DJ.
0: Ngeze sinene le seka.
2: Thank you.
0: Thank you. Mama kero ni nga garala. Give me birthday to my star. Give me birthday. Aye. Eh gama dama uli au chusa.
3: Eh go bela bagela.
0: Ah eh arba buje.
3: Mama Hasha.
0: Linalela ke lona kinga le jana kere
3: eh
0: okay ke le bula ka mata kere le bele le jaje le lebotse
3: le bile ni ga yinga
0: ah let's go wara lina ke se se ntse se kare am se tara miser eh se se rata hero ritule ria hero nga le jana mahasha mama hasha tsi ntlabilela
4: ye mngano wa mina ntaku duvala mabebo Samgana wa mina lonkulu longu randaku jikijela lo ni ndlaku swinwana swinwana na yena mfana loye itsama swinwe na mina na yena ka rinwana nwana
0: eh
4: ndaku mngano wa mina bana na tsukurene no baba ntshumo mngano wa mina anda ta ku ndlela swinwana swa swa ku ku tsakisa mngano wa mina na hinkwavo lava bede ya ku na jikijela mngano wa mina lo ni ngu tivaku hi ku ngu vona swa stream tshama na yena
0: yeah
4: Ana ba enkwap ka bona abana bilwa ngona go botswa di ditlopo anga masiro arla ka mabalang go tswa tsopolong go kubala tsa tsa Ndoro mina jikijela, banana sekula kahle mngani wa mina. Hip hip, ure.
0: Kese sna hlaseka ne mgodlo chop.
4: Abana bilela nguna wa buto wa bichinzo, danke mngani.
0: Danke mngani wa.
26: Happy birthday ka fumana na timari ka gym. Happy birthday ka mbari ka dzingi dzingi. Happy birthday ka nomen jikijela ka malamulele. Happy birthday na kokwana ka maringa ka mapayeni. Nala vanwana ko birthday kuna vona xikombe xa ntiti tswalo ina loko ona ko humile nda bem ka taka vanele avana vo man mara ka black friends book 2 danke
5: finish anniversary ka rifumo mapimani ka gym ko kwani wa xisambi ka mapayeni boti jiki jela no man mi hachi wa hina wa GCR avakule manje pepa ni wa stole ka siandani ta etelele mbali ka dzingi dzingi na hinkwavo ko kwa gwe vanhu ba
6: Flesh companions aka muhashi wa hina jikijela kwa leti kuenda ka vona kwale avakulu vakula vaya mahlweni yo hashela kwala ka GCR Flesh companions ka ntukulu wa kokwani gavende ka mapimani aka jimu Flesh companions lele ka mbali laya ka dzingi dzingi Flesh companions nale ka hinkwavo lava shera kusiku leri na vona Aba vana Flesh companions leyi nene ka siku ra namuntlha ava naveleriwa hi kokwani wa Mkhenso na xivono kusuka kwala tikwenda ka mapuve na Nkhesa muhaxi wa mina papa tsongo wa swihlangu swa mina inkomu
7: tlhavantlhava n'wana bava mono ka birthday eka mani pepo la ti-elanwani a va kule swinene mani ivi ni ka birthday eka mbali la ka dzingidzingi lani tikulu wa hina kula swinene mani aku randa man swinene ivi ni ka birthday eka muhaxi wa hina mani boti wa mina jiki jela no mene n'wana bava namuntlha i haxa kahle ka sumela ka BBZ n'wana bava mara na ni ku fuma ni mapimani la ka jim gala lomi na wena kula swinene mi hinkwavo la beda ku na n'wina va navelela hi mfana wa goxa ka mapungu ro swigumina danke Mr. Pat
26: ahe Mr. ni kombela ku navelela ti-birthdays ni ri happy birthday ka Mr. X Norman Jikijela muhaxi wa GCR ni siku ra vona a ri saseki ivi ni ku happy birthday ka rifumo mapimani laha ka gym na hinkwavo lava birthdayaku na vona a va naveleriwa hi kokwani wa xingwavula ka xihosani nkomu
0: ti ku birthday mala
27: eka jikijela n'wana wa ka maluleke kwalaha ka xigalo ka xigalo kwalahaya kambe tirho le ka GCR ni ku happy birthday le ka mapimani happy birthday leyinene eka hlayani maluleke kwala ka xikundzu a thaveni i maswo swivanhu longo vanhu va ka hinkwavo lava a va kuli va kula va kula kula va swaendla swa kahle ku va ya mahlweni va ka va endla swa kahle va ya mahlweni i maswo swivanhu
0: Thank you, Bob. Hey, Mr. Felix, come here and ask Amanda.
26: My toy. Aka siyandani kuna mampepu inga kukokwani wa dati kumbe mkongwana na wana filishi kopia nosi mani wa hina ivi ni jika ime na vya kuna mbali akula kula shitukulwani shikombu shikendla ipinzualu ivi ni jika kuna rifumu mapimani ingwana arulani kamina emkongwana kula kula mfana wa mina shikombu shikendla ipinzualu wana wa mtu luwia hi buti tlhava n'wananga a ni ngeteli nchumu ni wangetela ku xikwembu a xi va kurisi hi nhlonipho na rirhandzu u nge fiki u hundze u fika va ku nyika xitulu va tlula va ya tshama le va fane va tlota mahansi va ku avuxeni va ku pfuxela kulani vatukulu va mina xikwembu xi mi endla hi tintswalo fumani papa ntsongo wa kona ku wa maviti ya kona yo ngo bibulana loyi i rifumo mapimani mativula ya rolani filixi kopianosi n'wana wa n'wananga ka leke kuna ntukulu wa kokwani Ngoveza le ka xikundu na yena akule n'wana wa hina
8: na loyi ni nga n'wi rivaliwa mara kokwana n'wa xisambi ni va vurini a hi xona a vakulu va kula Filixi Kopianosi kokwani gaveni va ri Filixi wa ri ntlhanu lowunene ka n'wina tlhavatlhava n'wana mina miya cina swi vula swona ni mavata kokwani lava ya va maphilisi va ku ha muhaxi wo saseka ya va nga saseki ku hindza
0: mpimbanambaigezihlayisekani
8: xoxo boza mfana wa mina tanko baya
0: ejala ni ri Filixi Kopianosi ka mana
9: Kopianosi ka risima ni ka gini ivi ni ku hetisi Kopianosi ka manxefani le ka swiandani
0: leyi
9: ivi ni ku hetisi Kopianosi ka Brian mina ya nomenjikijela a vakuli va kula xitici va kulela na ndyangu wa vona a va rhandza swinene ka hinkwavo lava besiyaku na vona va kahle mbilini ya mina hinkwavo ni va rhandza hinkwavo a va ve na siku ra kahle
0: namuntlavanavelele
9: hi mana mikateko ka xitlhelani kwalahansi ka power
0: brahmin
9: bra
0: a va byele ni zulu namuntlha ka
9: a ni swi tivi na swinini
0: hi sungula laha ka ku usuku
9: usuku
0: ya a hi yene ni mahlweni
9: i suku la ku byala
0: ka yini mahlekala
9: i suku la ku byala ka muthu tatando
0: igezihlayisekani ei va ta swi sungurie ku nandzika ngopfu va ta hiswaku se swi fike swi biha laha ka u muthu ayaya mi ri Filixi Kopianosi ka mana
26: aka Norman Jikijela muhaxi wa hina ka GCR a va ve na siku ra kahle mani phephu n'wa swithole

0: ka bote jiki jela. Me ashwa ina wasubisa ena cha jifi ara cha chiranza.
1: Yo.
0: Miri epi del day aka muna boto oshetela. Naleta mbali aka jingi. Miri kulani mkulela hosini. Na inkweni wami shera aku beti yati 19 ta kota mshika. Miri epi del day aka mwino. Inkomo very Scorpio nose.
1: Imeriene?
0: Veni Scorpio nose, ah, mi ukon meni pa.
1: Oiga, miri fe, yine?
0: Veni Scorpio nose. Mi ukon meni pa mounza.
1: Bir kezeniz de. Adamara siz akon, ayti bakayla kıvatsa bile.
2: Epi birthday aka manish pepa ni manish pepa ni wana kulu ngasithole kwele ka siyandani kulani kasisi kuna fumani mapimane aka gym kuna no manage kijela muhashi wa hina waka jisaru embali aka dzingidzingi man maringa Mwashi sambi, aka mapayini. Nalaka bezde ya kuhunkwa. Wana weleli manu mauri kama pupa. Asuka Sports Center nkuhu.
1: Kenzo shuna nchaiseka na Asuka Sports Center la. Vakona vangwana tungwe la. Tsi, tabiri la.
3: Hilaria.
4: Mwana ku happy birthday kama mwashi sambi kile kama payini. Nikuna wana arisa seki. Nimbali. Mwana wangwana anga sikwara sase kikwalana.
1: Ya.
4: Rifumu mapimani mwana wangwana anga leka jimole sikwara sase kikwalana. Veri na manji pepani sole sikwara sase kinawona. Natukulu wako kwa ngoveza leka shikundu nuko sikwara sase kinawona. Ivi ningena la kungapona kei. Kuna.
1: Yenko.
5: I am Mr. DJ Kimi. Hawa wana na siku lirinene Brahmin. Hawa na muntla siku rangwina ari lirinene. Na mkwa wala bedi yaku na muntla mwashi ndambi ya mkwa teko aiva neni. Wana mkwa mwashi wana wala la shilasa Richard Zambukiri. Nirela sa dana lonjila. Mr. DJ Tlimi, aishume itabashungwa ntili ya umashimu. He 6 o'clock mwashi wa mina. Bye bye Mr. DJ Tlimi. Tava.
2: Mwenye kumbela kuwa pfusha ywa oshaka wireless ka gram fomo ka gumba kuna shurusha ngala laka ngowe aba puki kuna
1: ingene nkaro rongu liya voice note siyem nukwe tangu tangu roko ya ungena sosinyana

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Madyandzoba traditional hila Dr. Giligili Buru ngofambukaka ya varikona
0: Bapuna eka kususa swinyama Kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya Kutsungula munhu wo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Kubiha minti Kuhlongola moya lowu ku hlupha mutini Kutsungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutsungula switshetshela Kutsungula vana vo wa Kutsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko yo pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ka xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzoba traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
2: he munghana
0: u yi tshami stakini minkarhi leyi hinkwayo swo yini kumbe mathayelevhixipi na
3: ehe munghana mathayere ya durha na ku ta ku thekisi ya mi famba hi swikhwaribani phe
0: a wu swi twanga osbro william tie mathayele ma jipini he mpfu loko u fikixa mathayele ma fo i ma kuma hi ntsengo we le hansihansi ene mathayele ma vona va xavisa mathayele hi ku hambanana ka wona hempfu wo langa loko laha ti-white hall swi kona swi vumvikuleni
3: se leswi ni hlupha ku hi thayele rin'we ke
0: hambi la ku xava thayele rin'we hambi xava mambirhi price yi chipini hempfu hambi va private na vo mathayele ma chipini mfu ku chipetele swilo hinkwaswo hambi ti-mega swi kona swi tele mfu mintsengo ya vo yi chipe ku chipu
3: va kumeka kwini
0: he munghana va kumeka kusuhani na chekiwo he mfu kusuhani eka magistrate ku agiyani tsutsumela kona sweswiya xava mathayele mo chipu
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rexaka
4: Pfuka n'hwetelo ka ha ri mixo eka nongonoko wa The Big Breakfast Show Bizet 69 mixo ku sungula ku fika ra vuntlhanu Bizet ti le ka GCR FM rito ri xaka
5: Fire upon the wire Boomba

ya ima gumebe ringwe tsena dimene tsebe ka reso kahle awara yantse we bile nangona ko bibizet la ka jisara fm kusuka la ka awara le wana tsebu ka kufika kahle awara yanka ye eka misho wa sikura na mutlaka ka sina mutla dire mahamba yetwa vele ni kan famisa sweswo vele ni ri weshe ka ku ri sikura kahle ku ra vutlhawu na mutla ka endla kahle hi ku randza eka misho wa sikura na mutlaka ni na ku tsemba leswaku ra hayi mina na nwina ka hayi ta vona nkarhi wa kahle swinene ku ri mayele ya vhiki ya kahle ya risimra kahle swinene kahle misho kutetani vele rita kahle na mani loko ringati kahle na Brian Bomba kutwa kahle ka album lengetwa kahle Ride or Die vata kahle ka nwina vaku masocha ya moya ya eka misho sikura na muthla kumbe khala ngusa kahle ela handle la switikomenga kuna kungwanyana loko beka ri chayela ka even beka ri chayela kahle beka ri hlayiseke kwa kula hi hlayichela kahle hi ri kona ni vani karhi ni mbona kahle kusuka ti ndawini ta ku hambana hambana la mikoma kahle mi ri kona ka kese swinene tlava ntlava Kese sunene Felix Copiano. Ya ni kona tsumela ni kwa la ka TikTok la ba mi ni langutisa ni live ka TikTok mi ya bona kuri ni bani kana ya xisa ku yini ndlela yona le ni bani kana ni bona kahle vele na ba bona vanga bekile ku ntselenga ti message la namhla kuri ti 19 ta June lembe kuri magedi mbiri na makume mbiri ntsevu eka mi xa sikura namhla ka Kese sunene claim hi lowa DJ loko vina wena kusuka le ka awara ya yanaru ku tafika kahle awara ya ntsevu loko se mi ba kan tlakwisa hi sweswo ka kana ni bona kahle kwa ku la mga kona la namukele ku chelela magondo ya labeni ka ya ita ti voni mi swona la handle leswa kuri kuna kungwa la maxelo ta bani kana ni ka wona vele ni mnika kahle top stories ni mnika kahle na hi mina mani ni vuya kahle ni mnika kahle ni mnika kahle na topic ya siku vele ta ba ri kona eka misho wa siku ra na mutlaka muni ku kahle swikhedzekhedze hikuva swa nongonoko swi tshamisekile kahle ka hinkwaswo swi kona swo ku cinca ku na mutlhela wa vutlhanu ntsena ene i birthday ya muhaxi wa n'wina hi ndlela leyo ka ni mitwi kahle hikwenu n'wi kha mi navelela kusuka laya ka claim ni khesa swinene mani hayi ni khesa swinene hinkwakwaku la mi ni navelela mi ri kona ka ni na ku tshemba leswaku ri mi hina na n'wina hi ta vona nkarhi wa kahle swinene eka misho wa siku ra namutlha ni khomeni kahle la ka Facebook la nome ni jikijela mi ni khomisa sweswi kumbexana mi ni khoma kahle la ka magandla ti ya moya laha mi ku www.gcrfm.co.za kumbexana mi ku gcr mi ku space fm hi va kahle ka ntsachi sweswo amoyeni mina na n'wina ka kumbexana mi ya ka 060875942 ivi ni veka ri kha hi bulabula ka misho wa siku ra namutlha mina na n'wina loko hi kha hi fambisa xisweswo kasi le ka hafu ku bela awara ntsevu hi ta va kha hi kuma kahle tinhloko mhaka ta mahungu na lunghile wa ka malefana loko ri mahungu wona ayi ma tele swinene mahungu i matutu vana va ta wasi hi ta va hi karhi hi ma langutisa iba ikari ivona kuri tava ikari hiswi famba fambisa ku yenike eka misho wa siku ra na mutla kani khesa swinene kwa kuma na hayi mina ni yo tsaka akona swin'wana ni hani yo ti tsakela vakiti mita ku yini na a ni tivi na ku ni ku yini na loko swin'wana na swin'wana tshika swi famba hi ndlela ya mina mo swi teka hi moya wa kereke vhele mi swi tivaka leswaku ri loko se munhu se a tsakile swi ri so swi va swi ri karhi swi fambisa xisweswo vhele nkarhi wa kona vhele makumembere munhu a tsena timinetse va ikarisiwa kahle awara ya ntsevu yivile ni mi tekela kahle mafiki zolo nkarhi mixo kutetani vhele kwala taxini yaleyo ka ni khesa swinene vuyingiseri byebyo kwala xibazanini xexo ni khesa muchayeri ku va pfuleli kahle GCR FM BBZ nokonoko vhele ta mbona kahle le ka waranka yi loko mi rileta va karhi a fikisa xisweswo mlanjeni mafikizolo ya ka tlokomaka ta mahungu

0: tshembeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Risimo Funeral i society ya nduma swinene laha va lahla murhandzi wa wena u sala u tsakini va swi kota ku teka munhu ejoni va wu vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala a Giyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona na le poswini kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za leswi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fowunela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala u nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na DQ yo saseka Risimo Funeral hi tirha hi ku tshembeka
2: Harimarovela Funeral Services hi lahla murhandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A yi joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society yi nga ku yingaka mali handle ko langu samalembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langu smalembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Nkowankowa Salema Jakanjaka Tzanini na Gagabaji na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirincha eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka Magazine Hardway na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ema eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-754-4932 Armarubela Funeral Services and we take a chance hi ka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vikani vukanganyiseka
3: 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 ku tshungula vana vo boha swifuwa va nga koti ku vulavula, ku ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati
4: xifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba
3: ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri
4: ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu
3: ku tshungula nyonga ku pfuretela
4: ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva
3: ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale
4: ku nga love back
3: ku tshungula stroke
4: na lava nga na ti-joint ta vona
3: ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair
4: va tshungula
3: ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta
4: ku twasisa vun'anga
3: ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga
4: ku palula mpfuku
3: ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka
4: na man'wani mavabyi yo hambana
3: yo njhe high blood
4: chukela
3: low blood
4: ni matihlo
3: na swin'wana swo tala
4: ku consulta i 500 rand
3: yi nga va kuma eka 079-968-9174
4: Madyanzo traditional hila
3: Gili
4: la pfuna hi ku tshembeka
1: u nga durheliwi tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeka xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni xisawuli opposite chilidzeni hospital pulukwane na le solomon day kasi u nga va fonela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
5: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rexam
6: Pouca noite no carnicho
7: Entra no gono do The Big Breakfast Zone
6: BBZ69 Nicho O sumbro com o fica rabo em carne BBZ Vem aqui a Gizar FM

Ya kasi loko bekari langutisa vhele noketa kumnika kahle ta mashelo loko bekari langutisa xirami lexi nga ta va xikarhi xi tikisa hala makaya ku langutisiwe kahle ku chika kama dyambu ya namutlha kahle ku langutisiwe kahle ku va ku ri karhi ku va na cold front leyi nga ta va yi ri kona loko ku ri hala vutsanini na elimi na elimi kona xi ta va xikarhi xibanyana eli eka madyambu ya xiraminyana xi ta tikisanyana hala ka vo ti-20 na ti-21 ta June hi mitsuvi na swipfulana xi bazela kahle hi swimoyani na loko hi langusaka kahle tindhawu to fana na va Soweto xa ha ya mahlweni kahle xi va xikarhi xi tikisa cold front kusukusuku ya fika kwahalaa ka va ti-21 hi sota kwahalaa ka Father's Day loko hi va karhi hi langutisa maxelo lawa ni karhi ni ku nyika wona kambe sweswiwani hi ta va hi karhi hi nghena hi langutisa hi vona ku ri xanaki eka top story kona ti va ti yimise ku yini kasi loko hi va karhi hi langutisa kahle holobyenkulu wa xifundzankulu xa KwaZulu-Natal va vula leswaku ntirho wa ku wa ku pfuna vahlapfa lava nga khempa Sterwood Durban wu le ku nonokeni swinene endzhaku loko mfumo wa tiko ra Malawi wu nga ri ku ngheniseni ka xandla hi ku hetiseka ngopfungopfu loko se vanhu lava va tshame va ve ku ndhawu yin'we i mani a vonaka leswaku ri va dya i mani a vonaka leswaku ri va hlamba i mani a vonaka leswaku ri va va hlayisekini hi ndlela yona yaleyo kasi holobyenkulu Thami Ntuli va vula leswaku tiko ra Malawi a ri le ku tirheni hi ndlela leyi faneleke endzhaku loko tiko ri ri ku ri hluleni kahlekahle ndlela yona ya leloko veka hi langutisa swin'wana swa kona vhele swi nga kona ka simfumo loko na ha ya mahlweni kahle ka mfumo wa Malawi hi hala tlhelo se u va va kha va hlamula xitori lexi anaku heta ku va karhi ni ku hlamusela xona mfumo wa Malawi vhele va vula leswaku 661 wa vaaki wa Malawi lava sukaka eAfrika-Dzonga se va fikile edorobeni nkulu ra Blantyre kusuka laha Malawi hala lava kha va suka kahle laha Afrika-Dzonga eka vona ku na 92 wa vana na 34 wa vavasati va vayimani lava ngetele va va karhi va tika hi ndlela yona yaleyo ka kasi loko va vulavula kahle hi vayimani lava kumekaka kona va ri kona ku hala ya

kasi loko ba khare lamutisa swinwana ka mkhomela swona la wani vakuma sa ti kahle wo huma a impangeni u tshovekile mbilu loko tata n'wana wa yena a ta va a huma kahle emalawa a tilulamisela kusuka eAfrika-Dzonga a ya ekaya u vula leswaku tatana wa n'wana wa yena i munhu wa rirhandzu naswona rirhandzu ra vona ra nyoxa na n'wana swin'we kambe u chava leswaku va nga famba swi nga havi na ntlhontlho eka vumundzuku bya n'wana hikuva u ta va kha a cincacinca swikolo a cinca na yini ene n'wana u fanele a ya xikolweni ene xikolo xa kona xi dyondza laha Afrika-Dzonga se la vulaka leswaku ri loko se papa n'wana va karhi a famba hi ndlela liya swi n'wi siya na gome mani swin'wana swa kona leswi nga ta hetelela swi nga fambi kahle kahle kahle loko hi va hi karhi hi langutisa ku a ni na hina hi tekile va lavo humaku halaya va ngo ta hetelela va famba va hi siya na vasesi wa hina va tekiwini va suka ku halaya se swi ta va swi kha swi va na problem kahle kahle laha kasi loko hi va karhi hi langutisa kahle ku ya mahlweni kahle ka loko ni langutisa va ku holobye nkulu ya muchayeri loyi a nga hetelela va karhi afika a chela mafurha eka hala tindhawini ta tsanini eka yin'wana ya tigaraji u va a karhi a hlamusela timhaka ta leswaku ri yena u ve a karhi a hakela le ndzeni va ri ku hlamuseliwa leswaku ve a karhi a fika ka yima na movha va ku u chela mafurha kusuka kwalaho heta suka a famba a nga hakelangi mara loko se a ya kumeka a hlamusela timhaka ta leswaku ri yena u vi a karhi a hakela halaya a phakati laha hi nga ta va hi karhi hi vona ku ri nandzu wakwe u ta hetela u va u karhi u swi endlisa ku yini maphorisa ya khomiwile vo pfumala maphepha etindhawini ta Oliven exifundzenikulu xa Gauteng vaaki va sola ku ngheniwa ka kumbexana ku ngheneriwa hi maphorisa va etlele etindlwini ta vona lava nga hetela va karhi va ngundzuvanya hi ndlela yona leyi kasi muprofeta Shepal Boshiri tshembise leswaku u ta nyikela kahle hi mabazi ma 10 yo tleketla kahle va hlampfa va Malawi lava nga laha tikweni va va karhi va tlhelela kahle etikweni ra vona hi ndlela yona yaleyo kasi loko langutisa nkarhi wa kona vhela 0655 mina na wena va karhi hi fambisa xiswi.

0: sweswo ka eka mixo wa siku ra namuntlha na ku tshemba leswaku ri wa karhi wa tiphina kahle tanihi mingiseri laha u nga kona loko ri va ni karhi ni langutisa ka hi ndlela yona yaleyo ka na mi vona vhele la mabugondweni laha vana ni mi kha mi chayela kahle ka hamba mi karhi mi tiphinaphina hinkwako laha mi kumekanaku kahle mi ri kona ka mone ku loko ni vuya hi veka ri famba
1: u nga durheli wu Tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un nga ti kopelaka tsundzuka T-Life group Tombstone ba endla foundation ba tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli ba kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Ene man rozwa mina ka.
1: Thank you.
0: Na rikula bini kahle ka ri simurama volo volo ka Dr. Thomas Chauke ka ri wa ri kona nyana ka ku pima ku ri hayi ri ta va ri karhi ri tlanga hi karhi lowu nga hi tikimbilu na ri ku ri lulamiseni mi swi tivaka leswaku ri swilo swa koho swi kona vhele lawani ka ni ka ni khesa n'wina hinkwenu n'wi mi nga hetelela mi karhi mi ni navelela kahle siku ra ku velekiwa Hilirsimura Dokodrela Thomas Chauke Hilir

0: Wana kuni kunike risimu ra manike kusuka le andzhakundzhaku le loko ni langutisa la tinsimu ta kona vhele ni karhi ni ku nyika tona ti ta kahle ti va ti ri karhi ti ni natswana kahle micila ni twi van'wani va kha va ku hayi mani ingaku loko ni ti ni natswisa micila so va va karhi va tsaka swinene ka ni ve ni karhi ni ku nyika risimu leri nga ta kahle na vandziri vito i vito ra artist ni va ziri hi ndlela yona yaleyo ka GZR FM 106.0 ni ta nghena kahle hi va hi karhi hi langutisa ku ri xana ti celebrity gossip tona tiba ti yimise ku yiniki kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla ntsena loko hi vuya la
1: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vana individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na aid

Ya kasi lo kana bese so so vele kora kona 0824 so bula tsena so kora mako bebere muna tsena tmena tsebe kare so kahle awara ya nongu ye bile hindlela yona ya leka kasi makhazi vele u ba kahle bata maka tsela so kora ka 16th June loko a kare ba celebrate kahle youth day leswa ba swimbarisi swona na leswa nga hetele ba swicina cinisa xiswona uri inga ku kuna ngoma le inga ta hetela hi va ikari ta hi balavula kahle hi ti 16th June le inga ta ba hi yimele leswinene hi va ikari hi langutisa hi bona kuri xana ke risimu rero ri ta ba ri fiki seku yenike swi ta va swi ri karhi swi endlisa ku yinike kambe sweswiwani hi to famba kahle hi tsutsumela kahle kwala ya ka hafu ku biha wara ya nhungu hi ta kuma kahle nhlokomhaka ta mahungu malume khali ta ku jikela ra vutlhanu phela namuntlha. Yeah, ri sema kona ngakuri tlanganya na 2 minutes. 2 minutes pela, ayi na hinda mina laya, 2 minutes. Ayi lavanyana at least swi va swi lehinyana ka mara 2 minutes vaka hina, ani nga zangi ni ka swi vona. 2 minutes mina ni to va ni karhi ni hinda ka ni tlhava ni ya mahlweni hi ndlela yona yeleyo ka ni na ku tshemba leswaku ri kwako ku lamuka kona makarhi mati. Pina pina hi ndlela yona yaleyo ka vona mi ni ka ha ta kahle na Sam Free va ta kahle ka n'wina va ku tindlela.

0: Yeah, ndi man kana buyisa swa vele karwa kona 0944 so bula tsena swa kuri 16 minutes before 9 o'clock laka GSR FM 106.0 la be khoma kahle xonto xa kona vele ka fambisa xisweswe ka mishi wa siku ra namuntlha ebini ba kari langutisa kuri namuntlha ka hita ba kari balabla yini ka topic ya kona vele xana wa deleta phone number ya munhu longa hunda msabeni u deleta after malembe mangani kumbe siku rero hi byeleni ka wendla njani loko munhu a hundza misaveni ari kusuhani na wena ku nga va yini wa wena ivi hetelela hundza misaveni u ri na number phone ya yena u endla njhani xana wa deleta kumbe u swi endlisa ku yini u deleta ndzhaku ka nkarhi wo karhi kumbe nkarhi wo leha ku fika kwihi ke 060-87-5942 mba minkarhi mini foyinela ka wona kwalaya ka mixana mi sendela kahle na voice note ivi hi ri karhi hi vulavula ka avuxeni ka sisi tshinelani ka xexo mi nga chavi
1: Hai.
0: Me pfukile mara.
1: Me pfukile mjai.
0: He pfukile mara. Me tlakusa voice phela mta kota ku twala swinene. Zelani wa ngiseri ku yungwe man ene mlaba inla.
1: Mina ni Abigail Masanga nywa.
0: Me ngathi wa mwacha. Mo ku tham tham ya.
1: Ya. Wa hlawa baringwani kwa la gandlana ka khani nguno.
0: Eh.
1: La no andru mwini, ndru mwe kahle ngona nwina wa jaha wo saseka aku. Happy birthday daddy wishing a fantastic birthday.
0: Mwana wa mina
1: wa ja.
0: A ruma ngwini.
1: Ngwentsene.
0: A ku yini?
1: A ku happy birthday dad wishing you a fantastic birthday and year filled with happiness. Thank you for all that you do. You are a best dad.
0: Ivana.
1: Intiso xivula swona.
0: Why mi ku xivula swona?
1: Loko xin foinela xiku. Loko xin vitana xirisisi.
0: Yeah.
1: Xiku sesi ni kombela ku sendela message lo mfika mu hlaya mu hlayela papa mina nkinki so ni endle tano ni ku happy birthday eka Mr. X jigijela
0: tikela
1: leyo
0: thank you ya Mr. Glory ya la tlhelo le ri nwanyani ka aba ba karba na belela kahle birthday eka siku ra na mutaka ni ri loko mu hlangile ku swana wena kahle kahle a hundi misaveni ti number phone ta yena u dileta hi karhi muni wa tla u dileta kumbe kuna karhi wo karhi lo u dileta ku hi wonake 060-87-5942 avuxeni mamukeri hi ri xile ahe mi le moyeni ya va miyela and loko va miyela radio na yona hayi yi va yi karhi yi miyela hi ndlela yona yaleyo ka 060-87-5942 hi ndlela yaleyo ka munti ka lava kani twa ku xana vona va ri yini ri xini va mikerile ahe Alright, okay, muntanga kanri so lawani ka takotako.
2: Ahe, jigijela wa mnongo kwa kamaru wena manu tono tono. Na man. Na man, happy birthday man, kuya matwin man, aru pambi kati suku leru wan manu tono. Kuya ito kwa maka man, ni delete the same time. Ana, email ku, na ata suku wana minzu kukumbe mungani. Na ata traisa, ta traisa la yene, mungu wan fanyan bla bla na yena. Anga harikona amsabini. Leswi ngo endlela yin'wana a swa mina na yena swa mabulu swi herile. Ni va ndzi ta same time a ni hlwela hlweli a na ha zi na ndla yini. Leswo tala hi ta sala hi swi vona. Na mani emjuda mjudis yimani fane a dimana ni ziyevo yesu a vula ku marito ya lama jikijela wa mina wa nkoka mani. Da danke jikijela.
0: Danke hi ndlela leyo ka munteka lava kani. Va mikerile xile.
3: Jiki.
0: Wey.
3: Mina na n'wina bava.
0: Ni mi twa kahle.
3: Hayi bulu maka.
0: Ngo mina ni lova hi ku ni chomi ya n'wina. Mi endla njhani hi number phone ta mina.
3: Tsona ti heta lembe mbyi mihluvuriwa ka mina.
0: Ha vana. Mi kha mi endla ni tona.
3: Ti yo tshama ntsena kha ni hleketa chomi ya mina. Loko ni ti languta ni twana mbilu ya mi vavanyana vusiku ni pfa ni thonsa nhloti wun'we wa ximatsi.
0: Ni vona loyi ni nga na yena laha pfumela hi nhloko. U nga pfumela hi nomo va ku twa.
1: I ntiyiso vula swona.
3: Loko mi ri wa le mbilwini jiki.
0: Loko ni ri wa le mbilwini.
3: Loko se mi heta ku hluvula after 12 months manjheni kumbe ti nga tshama kumbe xana ti fambela manjheni. Se ni ta va se ni pfumerile ku mi pela munghana wa mina se yi fambile lembe hinkwaro gone i fambile na ha vulavula na yena
0: ex mara swo olovi heyi
3: mara ti ta tshamise swiya mara swo yi na mbilu lova namuntlha yi namba ni ti humesa namuntlha
0: mecha ku ni nga ta pfuka
3: Ah, into ya nga kumbela nga ku rand na kanwe total ona ba luka di fambe msikinya le diwa dia wisa. Alo so so nga ku hleketa mpela mpela ni ku hleketa mpela right room kan te bona na bisiku lo go bya angala kan ku mara mungana wa mina.
0: Eh na mani.
3: O famba a siya mara na.
0: A famba na mafura ya yena.
3: Ei matebana loko ni khomena ni khome xikoko. Ezan gangsa le cheri nwana ya ka xigamani khaine ala a ku nna mathekisi.
0: Eh
3: Kasini ha tsikisa basket ni ha mara yena yena hi
0: mi fana na black coffee xa ba te basket yo dura ka tsandeka no chova basket
3: phela basket ya teka chova xa milenge mbiri
0: mara ndzeni xa basket ya 370 something thousand
3: hela hela ku nga na macheleni
0: but masenyana
3: ma wona macheleni o mara kona
0: yeah
3: yeah leswa ama house tv nga hlama hi xa na dog mo ku ri ku vona makondlo tsena kaya
0: yes is that
3: Mono kundui.
0: Thank you. Yeah, from the show so vele 08:50 10 minutes before Monte Kalabaga. Ni mamkele rishile.
4: Ngawe.
0: Ahi.
4: Ai, ndisungule ta ku happy birthday Ibrahim.
0: Yebo.
4: Eh ai, na nkhesa loko mika mkula, kumba ximukatekisi malembe ya mathu. Eh mina ani delayed lo wa mfowethu na loko a hisile na sweswi na ri na tona ti number phone ta yena. Eh nda ti delayeda loko seni twambile ya mina irhelerile eh hiko ni nga ta ti byela ku ha seni no delay ta ku lowa mfuwa anga ha ri kona seni no teka xiboxa ku seni ti delay ta seni sweswiwani mara ni nge ti delay ta until ku hela malembe mambirhi
0: kahle kahle
4: hiko seni nga ta ti byela ku se ha no delay ta seni sweswi mfuwethu hayi hambi no ti save ti ta dlina ti ni ku wun'wani munhu seni ni ti byela ku hayi swantswani ti delay ta once and for all
0: Mi va kha mi ti hlayisela ngopfu yini nkarhi lowu leyi ha n'winyotona a nga ha ri kona mara
4: mirini
0: mi va kha mi ti hlayisela ngopfu yini hi ku n'winyotona u va a nga ha ri kona

0: Ifukisunene mina ke.
1: Hayikhona mina.
0: Yebo.
1: Hayi, mina kuya mina lokho senhlabantu isisile ukuthi lobile. Hayi, lokho ayeta kulahliwa. Isibona ngomthetho selahliwele, nathi susa kahle mina.
0: Eh, same time.
1: Hayikhona mina.
0: Kese sunayena mhlayiseka. Ya, hamza sweswe ka muri bona kuri akuna mikandriso. Oh, munhu anga nteka lava. Rishila.
2: Mwanati.
0: Ahe.
2: Jiki.
0: Wey.
2: Phone ya mai kahle. Mani mini ka swina mhaka.
0: Mani mi twaka.
3: Anala va ku mi dzela ku happy birthday ku yokulana mikula nwana mhani. Tshemba se mukatekisi mazinyongo ha hi loko kona hi mina. Eish. Mina ni delete ta malume wa mina ha hluvula nda ka n'hweti leyi taka hi ti 29
0: mahari na tona
3: ni nga ta ti delete lava nga wa ka peni nghota hi ti
4: 24
0: all right okay kheza swinene ta se twana loko se va geba se manjela moyeni 060-887-5942 na ta va ni karhi ni langutisa ni vona ku ri xana ki ti voice note akuna lava nga hetele va va karhi va ti rhumela ki la ka WhatsApp la mo ni langutisana nyana na ti voice note ka
5: hi ri happy birthday eka mina Mr. Chela happy birthday tlhoka mhaka ya yi twa yi twa tlhoka mhaka ya n'wina a yi va yi dirita same time loko se va lahliwini hi ri yi dirita mi va na siku ra kahle yi hlayisana ni mangana ka mhana mina
0: Kaza sulele mana triple R mana triple R
3: tjela hi birthday ka siku ra nyamuntlha ti phone ta munhu ninga ti didido unti languta ntori la masiku hinkwawo i mhana le kwala ka xikukwani danki
6: rixile boto wa mina na nhloko mhaka ya n'wina kha hi twa loko munhu a hundzeni misaveni wa yi deleta nambara ya yena hi mhaka ku a ni ta swa tikomba ku a ka ha ri na mabulu a ka ha na lexi mi nga ta xi vulavula a ka ha ri na vuxaka munhu yaloyo se hundzini misaveni a wu nge he pfuki i vulavule na yena se wa yi deleta number phone ya yena hi leswi ni swi vonisaka swona mina mama Albi kwala ka xikukwani kha ni ku happy birthday buti wa mina happy birthday sika ri mi sasekele swinene ni kha ni ku ha mi nga vileli se swi veri mi ta ri kuma khekhe buti wa mina mi nga ze ni vilela ni i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
0: Ya, ke fa mse tshwetso vele ke sa tsunene mama Albi suka la ka xikukwani la mo langutisa la wani ka ba ku hi swi ngani ri la B9 mafesi mlandza ni khesa tsunene loko lava nga seta voice note ke etweni lava ka
6: ka malume ka kurula ku vena nwana na happy birthday ya kahle nyamuntlha hey mina loko munhu a lovini na rivala ku delete ti nambara ta yena nwina ene nyamuntlha na ku ti vona ku no sweswi ni ya ku ti delete na rivala hambi vo hi rivarisa ku hi tshami hi va vona hi ti nambara haki hey hlayiseka na miri nambara ya ntshava happy malume no menji kijelo
0: a mina ni yo tsaka namuntlha ni ya ni yo ti tsakela xem
7: Ahe muhashi boti jigijela happy birthday mina ni ve ni dileta hi nkarhi walowo a na ha teki nkarhi ha ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa
0: All right, okay. Montlela ni ku happy birthday eka last born ya ka Baji. Happy birthday ka last born ya ka Baji kusuka la ka Mapope. Na happy birthday ya Mahlori Chauke kusuka la ATF. Yeah, la TF la. Batlangela ka siku ra bona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha. Na la tlhelo nthlela ni ku happy birthday eka mina vele mina myself. Phela loko ni langutisa namuntlha nthlela ka today in history. Na mina anti hlaya kona kuri ni wela ka lava nga velekiwa eka siku ra namuntlha kambe na mina ti navelela siku lerinene i nga ku mikateko ya tilo ka hayi man Abi
4: tetele tikulu namuntlha
0: a hi swi tivi na ku hi ta ti navelela hi ku yini wa tiva
4: mara mi ti navelela hi ku phela namuntlha mi xirha na vakulukumba
0: tekalakulukumba ahe
1: ahe foni leyi mina ni le ku mi tweni mina ni nga va nga ni fona before Judas
0: Na
1: mana ba wasu so kahle kahle na mu need a famba na tsala na ina do number phone no delete nkarhi wolo so a swi ha ku ntshu tsana na number phone garo le ni karhi ni vula ku heti na mu ta ma ku

0: Ya, ya, network yakho yahlupha. Marco. Ya, network yakho na le. Yiba ikare ihlupha, ihlupha hlupisa sheshesho ka hindlela yona le. Mikuwa rikhale nto abantu karini famba. Mina ni uti tsakela ka. Akuna alaba kunramba ani humesa nyana ka. Ani isa kwa hala ya. Niya kumanyana so nandia. Kabi, ami humesi mara.
1: Ita mumesa.
0: Hi humesi ni maka ina.
1: Ita mumesa nda shobo. Ishi tekela nchlo kwini.
0: Kase kase le.
1: Kwe terana vanu vasi terete.
0: Iban. Ya, monte kala waka hii, toku veri yin. Ahi. Melemo yin mamkerit. Okay, va miye risa sweso. Loko va miye risa sweso, yina yi tuti yela mahlweni ka. Mon langutisa lava nge tele va kari va sendisa shi sweso voice note. Okay, mon teka nyana lava ka. Hello. Ahi.
2: Mbele ukuri mna niti, mwono vula vula.
0: Ahi, seni mtuwa ka. Sena mito, mani tuwa mna mina.
2: Mina loku mwona alobi nandiliti. Mima kaku yini, anu shutekele nchoko eni. Mara sukuru wano kunuwani seni badamini mbedwe ni karatela fona ni.
0: Ya.
2: Anu shangana na yona, ana idilita. Mara nkaru wano wana anu wano kuno usha isa. Suku su anpelu kwa ane shonga loba na susa nambara ena. Mara sukuru shangana kuna yona, na idilita. Sini nji chumle shia.
0: Anu ufabini ufabini. Kaza sunene manana kai.
2: Azi nchua chumle utu vula vula na moe.
0: Thank you.
2: Sukuru kwa ingisiri vantui.
0: Yeso sweso. Ya mara mina hayi ngisiri ba mtwini na mina le ku mtwini nwi tsena minga ntwiku hi ndlela yona yale hita heta kwala
1: mara nwe madeli
0: ahe mina ntanta kuzela mile moyeni imam keri mpoke sna nengo bona
3: mpoke
0: ya
3: hey ti zega
0: ready ya
3: Nilemo vini, vaka va unguso.
0: Oh, ema unguso.
3: Mina shikwazi kudileta, wati. Kwani?
0: Ni mtuwa kahle. Mita kakaru wale ya kufika kwini.
3: Hello.
0: Unzi msabini. Ya, network ya kona. Soto wala kumpela bile movini. Mfo, ai famb. Hi vai ingaze swendla swinwana la se mise nchaisini mina ntazini ya biya kahle mindzuku leri shaka ya horanka ehle kahle ho kota vheta tsumela mahungwini na lungile wa ka malepfani xikanwe ka kumbexani iranga hi lava ne vo hetelela mile moyeni ya kha ya saseka mativa na kasi network ya namuhla yi endla yini kahle
1: ku sukela ka tolo yi kha yi xanisa
0: yi le ku kholeni swinene yabi fambi ni khesini meseji lowu nga rhumiwa hi va lava nga ku rhuma ku ri u tisa haleno ni khesi swinene u famba va byela ku ri hayi no u fikile
1: ni ta va foyinela
0: ya kasi hi ndlela leyi mamini awara leyiwani ya fika kahle awara ya 12 loko don khala nga tata kahle na nongonoko gsr talk kusuka le ka awara ya 12 ku fika kahle awara ya nharhu and then bumper loaded xita xi ri kona xipandi xiya kusuka le ka awara liya ya nharhu ku ya fika kahle awara ya tsevu mo hi famba so hi tsutsumela kahle le aka lunghile hi kuma kahle mahungu na lunghile malepfani
4: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi kusuka ka xipano xa BBZ mahungu ya awara ya nkaye eka GSR FM rito ra rixaka mingiseri rixile maphorisa ya Denilton ba simeke vulavisisi mayelana vahehleketeleriwa lava khumbekaka eka mhangu ya ku phangiwa ka bindzu hi ra vunharhu hi ku ya hi swiviko mutirhi na vatirhikulobye vakwe a va ri entirhweni hafu ku bile awara ya 10 loko vahehleketeleriwa lava nga tivekiki va ta nghena evhengeleni va endla onge va lava ku xava riqingho loko un'we wa vatirhi a lava ku n'wi pfuna muehleketeleriwa hi loko boxiwaka leswaku u humesile xibalesa chavisela vatirhi na ku va lerisa leswaku va fanele ku va va endla leswi a va byelaka swona muvulavuleri wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Brigadier Hlulani Mashaba u vula leswaku vahehleketeleriwa va balekile na tinqingho ta le nyongeni leti fikaka eka nhlayo ya 240 leswi dyaka ntsengo wa 550,000 ya tirhandi kun'we na ntsengo wa mali leyi nga tivekiki vandla ra Umkhonto wesizwe party MKP ku kome

0: va tivise xiboho lexi va nga xi teka tanihi vandla eka ntirho lowu va veke na wona wa ku burisana na vateki va mahungu i ra vumune. Matsalaninkulu wa vandla ra Umkhonto weSizwe Party MKP ku komisa Sibonelo Nomvalo u vula leswaku vandla ri teke xiboho xa ku herisa vuxirho eka vandla ehenhleni ka Duduzile Zuma Sambudla kun'we na khale ka muvulavuleri wa vandla Nhlamulo Ndlela hi ku copeta ka tihlo. Nomvalo u tlhela yisa emahlweni hi ku va boxa leswaku tanihi vandla ra MKP va ta tinghenelerisa ka mapfhumba hi ku kombisa ku vilela lawa ya nga ta va kona hi siku ra 13 eka n'hweti leyi hi mayelana na xiyimo xa milawu ya tiko ra Afrika-Dzonga loko ku langutiwa eka mhaka ya vaaki va matikomambe lava nga laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Ku languteka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya nkaye va xiyenge xa ku fambisa mihlawulo ku nga va IEC va vula leswaku ku na ku cinca loko swi ta eka vantshwa lava nga titsarisela ku vhota. Mahabo Ramatlhodi u vula leswaku exikarhi ka n'hweti ya Mudyaxihi na Khotavuxika ku na kwalomu ka nhlayo ya 500,000 wa magidi ya vanhu lava nga titsarisela ku vhota hi ku tirhisa xiyenge xa online. Ramatlhodi u tlhela yisa emahlweni ku vula leswaku vantshwa va tikomba va ri na ku cinca ka miehleketo ya vona mayelana na mhaka ya ku tinghenelerisa ka mapfhumba ya ku vhota. Tiko ra Afrika-Dzonga hi leri hlanganaka na ntlhontlho loko swi taka ku va vantshwa va tinghenelerisa ka ku vhota, naswona ku va ku nga ku ri vantshwa lava nga na malembe lawa ya nga pfumela ku va va vhota. Nhlawulo wa mimfumo ya miganga hi lowu nga languteriwa ku va kona laha tikweni eka n'hweti ya Hukuri. Premier wa xifundzankulu xa KwaZulu-Natal Thami Ntuli u vula leswaku va karhi ku va va burisana mayelana na siku ro hetelela leri nga vekiwa ra ku va vahlampfa lava pfumalaka maphepha ya ku va laha tikweni va va va vuyerile eka rikwavo. Ntuli u vula leswaku vaaki va xifundzankulu xa KwaZulu-Natal va fanele ku va va nga vi na matikhomelo yo biha hikuva swi nga ha khumba ikhonomi ya xifundzankulu. Loko a yisa emahlweni Premier u vula leswaku ku kombisa ku vilela loku nga kala ku va kona hi lembe ra 2021 ku siye vaaki va nga ri na mintirho hikuva ku onhiwile eka xiyenge xa mabindzu. Ku languteka hungu ro gimeta murhangeri wa vandla ra Patriotic Alliance PA ku komisa Gayton McKenzie u boxa leswaku vaseketeri va vandla ra Patriotic Alliance a va fanelanga ku va xiave xa machi lowu nga ta va kona lowu rhangeriwaka hi va nhlangano wa March and March na swin'wana swiyenge leswi khumbekaka. McKenzie u vula leswaku swirho swa vandla a va fanelanga ku va va nghenelela eka migingiriko leyi nga ta va kona hi siku ra 13 eka n'hweti leyi. U vule leswi eka swiyenge swa mabulu la nga kombisa leswaku swirho swa vandla va fanelanga ku va na vamadzolonga ehenhleni ka vaaki va matikomambe. McKenzie hi loyi a nga tlhela gimeta hi ku vula leswaku President Cyril Ramaphosa i murhangeri loyi a nga ninginisiweki. Rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara ya nkaye ku tlhela hi vilela ka hungu leri fambake emahlweni ka awara leyi. Maphorisa ya Denilton ya simekile vulavisisi mayelana na vaehleketeleriwa lava khumbekaka eka mhangu ya ku phangiwa eka ndhawu ya bindzu hi ra vunharhu. Yin'wana mahungu ni ta va na yona eka awara ya 10 inko.
1: Nalungile malepa. Nalungile malepa. Madyandzo ba traditional hila Dr. Giligili buri mafambukaka va ri kona va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana ka swona.
2: swona ku tshungula milengo loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyongo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kumeka 079 968 9174. Madyanzope traditional hila Dr. Gilgili lapfuna hi ku tshembeka.
3: Hari
4: Marovela Funeral Services, lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Vu 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseni Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarobela Funeral Services, and we take the chance. Eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services, n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

yini show ya hina ka sikura namundla awara usungula hita ba kheti phina kahle iti top stories awara ambere hlokomaka ingena kahle la ka 10 to 11 yakuma kahle risimura siku ra vibe nyana tani lesi kunga Friday ka sikura namundla and then ke balekisa so siya kuma kahle our life coach ka sikura namundla half past 11 imina ngwina na ti voice note mina ba ngiseri ba mina ba grandeka ikhe kwangoma kahle le ka ba Father's Day sungula ni kulungisa nyana swa ba Father's Day se swi ya va nga mulungiserisa xiswona na n'wina hi Mother's Day va lungiseriseni xiswona va mulungiserini hi Valentine's Day va tlhela va mulungisela kahle hi Mother's Day ene ba nga tlhela ba mulungisela kahle hi birthday ya n'wina kumbe already van'wani va va lungiserilungisela kahle hi Women's Day hayi ka Baba, a hi ba onareni ka kan'we ntsene hayi hi leyi Father's Day Sunday yi ta va yi ri kona kwalawa a hineni ya yi lunghisela yi saseka ku fana na leswi vona va yi khavisisaka xiswona otherwise ke hashtag ka manamani loyi ni nge le ku fambeni kahle nene ka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka siku ra n'wina a ri saseki ku fana na timbilu ta n'wina a yi fambeni ya enjoy kahle nongonoko wa mid morning kwala ka GCR mukhe mi famba kahle na marilini wa ka xirindza otherwise ke hashtag eka manamani loyi ni nge le ku fambeni kahle na vona site leriya ra TikTok page ya mina taranga hi TikTok namuntlha mo rhanga hi WhatsApp ni ta tsuma kahle ni ya ka WhatsApp ya mina ni ya languta kahle ku ri hi famba kahle na vomani eka siku ra namuntlha waza weekend ni macheloni ya vudi Marilyn esivito leri mi nga ri tsala laha mama mkhenso leriwani ni ta mi poxisa leri va ri ni macheloni ya vudi wo tintswalo okay weekend ya vudi man ni kombe nghena vanhu lava landzelaka Els Milan ka Makoxa kokwani wa doxa ka mapuve unless if vo lo tsala hi mistake va ku i chilidzi mama mukhenso khomba ya khilwa mujojo ya mabata vaonga Sunset Villa sweswo ni vona kahle va ku minjhani se ni mi ngisele ku antswani ri na n'wina ni ri kwala ka mapayeni i manikeyila nhlesi swinene manikeyila va tlhela va sendana swilavalavani laya mi va na siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani na languta kahle le ka WhatsApp kumbe ka TikTok page ya mina languta ku ri ni famba kahle na vomani hashtag eka munhu ya ku fana na Sam C MZA hashtag eka wehe va na siku ra kahle kasi ni va na kahle bra mina le Pretoria le xifundzeni hinkwelo xa Gauteng ntivani black jara ntima leriwani loko mo tima ri voni ri ri xinyamini ha mo vona matini na matihlo ku ku na munhu laya otherwise i va na siku ra kahle tivani ni va na kahle munhu wa ku fana na Takalani Mdawu mi va na siku ra kahle hashtag eka munhu wa ku fana na Sheto hashtag eka n'wina Miguel Sylvester mbana siku ra kahle kasi mbana kahle munhu wa ku fana na Nhlamulo Thembani Kubai Legion Section F le mbana siku ra kahle King Hassan Mr Vigo le sayitini leriya exifundzeni kwele xa Gauteng Soweto i va na siku ra kahle kwala Orlando hi mungana kasi mbana kahle munhu wa ku fana na Matsalane 5.0 mbana siku ra kahle Nyiko Mathebula hashtag eka n'wina mbana siku ra kahle Papa Kenny ba hi loko mingiseleni va ku le ku mingiseleni ku antswa na n'wina mba na siku ra kahle va ku ri xile hi n'waxirindza i Justice Vukeya ka Ndengeza a hlayiseka mba na siku ra kahle na n'wina va ku na mina ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ni ri laha Polokwane lani one i Rasta Nicholas hashtag eka n'wina 060875942k sa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka Tumi kumbe Tumi alright Tumi mba na siku ra kahle hashtag eka n'wina kasi ke mina na n'wina ni va hi khayisa sweswo mahlweni kasi Miguel a ku ri Marilyn Bondi from a Mozambique a Maputo mba na siku ra kahle le Mozambique le 060 hi khayisa sweswo hi ya mahlweni va ku nda awe va ve na duva lavudi va ku happy Friday hi muhaxi mina n'wina hi ta va khayisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Prodigal Son va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la a Bedford View Extension 62 a kaya ku ri ka Mbokota mi vona siku ra kahle 060875942 mina n'wina ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mani vona kahle ku ri ku na vomani hi sayiti ra Facebook va ku hi swin'we Marilyn ri na wena ri la ri singa view Mr Judgment Avanyisi Chavalala hashtag eka n'wina mani Christina Manyika Makoxa B9 mi vona siku ra kahle mi vona kahle munhu wa ku fana na Dumsani Ndove

0: Asikhonyana nambona hi masendop mi va na siku ra kahle happy birthday muhaxe i siku lerinene alright lava a va wuxela kahle Mr X mi va na siku ra kahle Mr Tuva ra nhova hashtag eka n'wina Thembi Maluleke ni mengisele ku antswa ni ri na n'wina hashtag eka n'wina siku ra n'wina a ri saseki 06 goda kumanganyi sweswo vahlweni kuna vayingiseri va mina va ku rhandeka kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na wise man socha va ku ni ku ngisele ku antswa ni ri na wena ri laka xikokwani ba mani lembe laka munhu wa ku fana na tshikani filimo hashtag eka n'wina le zamani kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr Link Ngobeni levo yehlile mi va na siku ra kahle Mr Ngobeni kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na mboniseni Stuart Mkhono ePretoria mi va na siku ra kahle 060 k yisa sweswo mahlweni mina na n'wina hi ta va hi kha hi languta kahle vanhu va ku fana na vo Thabo Jajani mi va na siku ra kahle laha ka bodi laya Charles hashtag eka n'wina I get a baloyi na mbona kwalano mi va na siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani ni khe ni ku hashtag eka mana mani a nga le ku yingiseleni antswa le ka 106.0 gandati xihondzo le ka grand form mi va na siku ra kahle kasi ni ba mani la ni velela ka mana mani a nga le ku yingiseleni ku antswa laha hi languta kahle le ka TikTok page ya mina at Marilyn Pirita mi va na siku ra kahle ni ba mandla ni veleka vanhu lava tirhaka kahle masaluni mi va na siku ra kahle otherwise ke hi khensa swinene ti-associations hinkwato leti ti va ku tikhete hi pfuna kahle hi vutleketli kusuka one place to another from point A to B mi va na siku ra kahle vukorhokeri bya n'wina hi byi vona kahle tanihileswi mi nyikaka kahle ti-driver ta hina ta kahle ti-taxi drivers ta hina emirana sweswika timbilwini ta hina khale dyambu ri xile mani kambe mi helele timbilu hambi hi khe ku ya xoteriwa n'wina timbilu ta n'wina ti lehile mani mi va na siku ra kahle va n'wa ximawusa hi ba mandla hi velela hi n'wina mi va na siku ra kahle kasi vatirhi va hina lava tirhaka kahle a ti-brick yard xikan'we na ti-brick layers lava va ku va khe va hi akela mi va na siku ra kahle ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela hi balekisa sweswo hi ya khensa kahle ti-truck drivers siku ra n'wina a ri saseki mani lava nga le ku chayeleni va khe va travela kasi ti-long distances siku ra n'wina a ri saseki otherwise ke siku ra namuntlha hi ri kongomisela kahle eka lavaya va tirhaka kahle ma vona vanhu lava mi va fikaka mi va kuma laha tirhenkeni laya va fike va xavisa vuswa va mhani lavayani va na timbilu ta kahle ngopfu siku ra n'wina a ri saseki hoza Friday ni hi kongomisa eka n'wina mi va na siku ra kahle mani va khe va ku va phama va ku mi ku i mali moon plate va ku i 50 rand va phama va phama va ku ka sesi byi right vuswa mi ta xurha hayi mirhandza sweswi ka timbilwini ta hina hi mirhandza sweswi ka timbilwini ta hina u khe u swi vona ku ri price leya u nga yi hakela laya na na leswi i nga phameriwa swo a swi fambelani loko mi kumane hi khensini va ku mara mi xurhini mi right loko hayi va nga ku phamela vuswa byi wungana xitulu va ku hi tisani sweswi siku ra n'wina a ri saseki mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela otherwise ke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka enongonoko vhova u khe u va wu sungurini hi ndlela leyiwani ma mi ni baleka ndzi tsima kahle na kuma kahle ta le mavhengeleni loko ni vuya ta mi niketa kahle risimu lexi ni mi tshembisaka xona i ku mahlahla ni ta pfuka ni nga mi disangi mi famba kahle na mina Marileni wa ka Xirindza ni ta humbilaka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini leti a ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle emutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we entombi ya pava leyiwani a hi fambeni ya xavisa vayingiseri va mi vo rhandzeka hi twa ku ri va Junicare va hi khomeleni
1: Junicare private clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Gene Camp Private Clinic.
2: Gazankulu Traditional Shop le yikume

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

happy.

Nabo, tlekata mele mekhandi yaziyo.

0: Clinton
1: fund kahle mina bengisele ba mina ba grande ka kusuka kahle eka mantsa ku si yes eh ba re munhu wa mina la ku mkomba munhu wa mina sukura kona ni ku tana na haleni mita bona munhu wa mina ene le ka bo vantiva loko ni khoma hi lava sikhuza na bona va khoma hi hala a swi sasekini mantsa ku si eh se sele se a ta ku hi eh swo ka swi nga hlangani hi mhaka ku munhu na n'wi lava mara lava va ni lava ku mani va lava na lava mini va lavaku a va ni lavi ixi mativa na timhaka ta ka wena it's only 3 minutes to 10 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko ku n'wina maku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana kona and ta mi nyiketa kahle risimu leri sukaku kahle eka Daniel Brothers a ku na nchumu swo kotlanisa sweswi no swi setisa sweswi emara kuze ku ri na nchumu na nchumu. Mngazi mi nhleketelela swin'wana

0: eka Jesus FM nalungile malepha nalungile malepha
1: eka Jesus FM rito ra rishaka mingsere rishile President Cyril Ramaphosa vule leswaku mfumo wu karhi ku va wu lwisana vugevenga kun'we na vukungundzwani ku vona leswaku vaaki va Afrika-Dzonga va hlayisekile emakaya ya vona hambi ku ri eswitarateni. President u vula leswaku ku phangeriwa ka mfumo swi fana na loko ku ri karhi ku phangeriwa ka swiyenge leswi hisaka vukorhokeri eka vaaki. President u tlhela vula leswaku ka ha ri na vanhu lava etlelaka va nga danga kun'we na vantshwa lava pfumalaka mintirho vaaki emugangeni na lava hanyaka ehansi ka nchavo loko swi ta eka tlhelo ra vugevenga. Maphorisa ya Denilton ya simekile vulavisisi mayelana na vaehleketeleriwa lava khumbekaka eka mhangu ya ku phangeriwa ka ndhawu ya bindzu leyi nga humelela hi ravunharhu. Hi ku ya hi swiviko, mutirhi na vatirhikulobye vakwe a va ri entirhweni hafu ku bele awara ya 10 loko vaehleketeleriwa lava nga tivekiki va ta nghena evhengeleni va endla onge va lava ku xava riqingho. Loko un'we wa vatirhi a lava ku n'wi pfuna, muehleketeleriwa u humesile xibalesa a chavisela vatirhi na ku va lerisa ku va va endla leswi a va byeleka swona. Muvulavuleri wa maphorisa exifundzankulu xa le Pompo Brigadiri Hlulani Mashaba u vula leswaku vaehleketeleriwa va balekile na tinqingho ta le nyongeni leti fikaka eka nhlayo ya 240 leswi daka ntsengo wa 500,000 ya tirhandi kun'we na ntsengo wa mali leyi nga tivekiki. Ku languta eka rin'wana hungu, vandla ra umkhonto wesizwe party MKP ku kumisa va tivisile xiboho lexi va nga xi teka tanihi vandla eka ntirho lowu va veke na wona wa ku burisana vateki va mahungu i ra vumune. Matsalaninkulu wa vandla ra umkhonto wesizwe party MKP hi ku kumisa Sibonelo Nomvalo u vula leswaku vandla ri teke xiboho xa ku herisa vuxirho eka vandla ehenhleni ka Duduzile Zuma Sambudla kun'we na khale ka muvulavuleri wa vandla Nhlamulo Ndlela hi ku copeta ka tihlo. Nomvalo u tlhela boxa leswaku tanihi vandla ra MKP va ta nghenelela eka mapfhumba hi ku kombisa ku vilela loku kunguhatiweke laha tikweni hi siku ra 30 mayelana xiyimo xa milawu ya tiko ra Afrika-Dzonga loko swi teka vaaki va matikomambe lava nga laha tikweni. Ku languta eka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya 10 va xiyenge xa ku fambisa minhlawulo ku nga va IEC va vula leswaku ku na ku cinca loko swi teka vantshwa lava nga titsarisela ku vota.

0: Makhabo Ramatlodi u vula leswaku exikarhi ka n'hweti ya Mudyaxihi na Khotavuxika ku na kwalomu ka nhlayo ya 500,000 ya vanhu lava nga titsarisela ku vhota hikuva va tirhisa xiyenge xa online. Ramatlodi u yise mahlweni ku vula leswaku vantshwa va tikomba va ri na ku cinca ka miehleketo ya vona eka mhaka hikuva va tinghenelerisa eka mapfhumba ya ku vhota leswi va koko ra Afrika-Dzonga ri ya ku vhota awara ya 10 ku tlhelevelela ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. President Cyril Ramaphosa vula leswaku mfumo wu karhi ku va lwisana na vugevenga kun'we na vukungundzwani. Yan'wani mahungu ni ta va na yona eka awara ya 11 rixe.
1: Mahungu eka GZFM na Lunghile Malepfa.

0: ninge endi sweswo
1: ami nguloni
0: loko ndzi ni nga ntlangu swivula ni na mali
1: ni mi kuma kahle
0: wa swi vona mirhi leyi
1: yes buti xitereko
0: thank you
1: 0608875942 mavonela mingiseri mavonela mingiseri GCR FM a hi na xiave muntwa lava wani mingiseri wa mina mi le moyeni
2: ahe mama zalo
1: ahe
2: andle ko mutwene no twa ku pfuma la ka phone loko ri ku manitwa a nga londziwi
1: okay
2: endla ku loko na mina se ni ya ka yena ni rhamba vanghana va me hinkwawo ni famba na vona ni tlhe ni tsarisa swo hundza leswa hi ya tsariseka mina ivi swi va hi ndlela yeleyo inkomu kokwana wa daka ro hlayisekana ni tichumu
1: khese swi leyo leti ile va ri hayi na mina u ta na muhenga wa mina ni nga luli hi nchumu ni tsarise swo tala 060875942 ma ni kuma van'wana mingiseri wa mina mi le moyeni
3: ahe
1: byale njhani ka homo
3: ahe byale
1: hi pfukile minjhani la ka homo alright ene mini le ku mitweni loko hi kuma ni twa ka radio swi tiveni ku ri na mini le ku mitweni haleni hi n'wi humo ka mi nga twe ku mina mingiseri wa mina mi le moyeni GCR FM halo timhaka ta kona 060 mingiseri wa mina mi le moyeni
3: ahe njhani
1: hi pfukile minjhani la ka homo
3: i mhaka ku a mi tsali fonini that's why dropo
1: exi timhaka ta kona
3: a mina loko swo va swivileso a ni ze ni ku lota ni ku tshika na wena ntlangu ivi ni va rhamba ni xava lofo ra xinkwa ni tsala papila ni hoxa lani leyi ni ku i revenge ya ku na va wu tlangi na nchumu
1: xitori
3: ni ri pfala kwalaya loko kha ku cinacina na mhe ni ri hoxahoxa ni ku hoxa hi rona i ri bebula loko ya pfula na madyamu ta kuma ka ri na nchumu ino vuka sikulo hi poa zimemekra leswi swi vonka sweswi na zozena hi
1: ni khense swinene 060875942 timhaka ta kona hi teto mina n'wina yi va yi khayisa sweswo mahlweni twa hi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni kuma lava mingiseri mi le moyeni GCR FM halo alright loko hi kuma ni twa ka radio swi tiveni ku na mhini le ku mitweni a ka riqingho hi n'wi humo ka mi nga ni tweku 060 mi le moyeni
4: hello
1: ahe ni pfukile minjhani sos gracious timhaka ta kona 060875942 ni ta zama ku swilunghisa hi site ra mina mara swi onhekangi that bad man mara otherwise ke mina na n'wina yi ta va yi khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku himpela mi le ku ntweni kwahalano na mhini loko mitweni hi n'wihumo ka mi nga ri ku nitweni mara mi ku mi twa na mi twa 060 mo ni baleka ni kuma kahle minkandziyiso ya marito hi sayiti leriwa
5: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene hayi munhu wo fana na waloo a nga londziwi loko se xi ya ka yena hayi mina ni nga tsarisa swilo swo hindza leswiya yena a nga tsarisa swona ni tlha ni longa vanhu vo talo vo hindza lavaya yena a ti na vona a kaya a ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi sihendani mapuve block 18 cut
1: 060875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni vona vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 mi le moyeni okay va ni balekini 060 mo ni kuma nkandziyiso lanwa
6: ahe a mi twa mirino mi pfukini na hayi munhu a nga ze andleriwa swin'wana londziwa mhe no ta ni rhambe vanhu vo tala va tlula va yena laa nga ta tsandzeka na ku va nyika swakudya na byala na ti-codrink wo va rhamba na wena vanhu i n'wi laya i mhani mo horikwala ka mapoko kokwani va diyona na vukuledangu
1: Alright, 060-875-940 mina ngwe ba case sweswo mahlweni engwena ba inseri ba mina ba kurandeka ba ku mina na ngubutisa cause ku hava ku mitanda swa xiseveseve u nga swi tivi ku ri loko u ze u tsarisa ti drinks to tala swi vula ku i ta kululeni loko i swi tiva ku a wu ti kululeni i fanele u tsarisa swihi swintsongo ku lava nga ta kululeni va kota ku va va kuma swakudya swo kumbe ti drinks to hlaya mina nyeleti cawuke eka siyandani khensa swinene nyeleti cawuke va ri hayi khona wa n'wi vutisa munhu wa n'wi vutisa ku ri gift yi kwini va ri ma n'wi vutisa because va ri vanhu va tsarisa swilo swo tala ti-drinks to tala kha swi ta ku a nga tikululeni 060-875-942 va kumi njhani hi n'wi vona kahle hi ri la Mexico laniwani. We love you all, Dr. Baloyi. Can you switch to Dr. Baloyi? 060-875-942. My name is Nguneta Baki. So, my
4: friend, and I'm going to serve me. Minjane, sis, Nerlin, I'm going to serve me.
1: All right. I have been serving my
7: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120,000 rand 170,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi laha i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended

0: Na lungile malefa.
1: Tora rishaka ningsere rishile va xiyenge xa vurimi xa Agri Limpopo u vule leswaku xiboho xa vandla ra Democratic Alliance xi te swi nga languteriwanga. Leswi swi landzela ku va murhangeri wa vandla ra Democratic Alliance DA ku kombisa Geordin Lewis a ta va tsarile papila ku ya eka President Cyril Ramaphosa eka ku va susa holobye wa vurimi John Steenhuisen kun'we na van'wana va swandla swa vaholobye leswi ku nga ku hlengahlengisiwa ka khabinete ya vandla. Murhangerinkulu wa nhlangano Deidre Carter u vula leswaku Steenhuisen u wela eka vaholobye lava tirhaka hi ku tiyimisela. Xiboho xa vandla ra Democratic Alliance hi leswi nga tivisiwa eka vhiki leri, naswona van'wani va vahleri va swa tipolitiki va boxa leswaku xiboho xa vandla ra DA xi nga va xi tekiwile hi ku languta ka ku tsandzeka ka ndzawulo loko swi ta ka ku lwisana na ntungu wa swindomundomu lowu nga hlasela swifuwo laha tikweni ra Afrika-Dzonga. President Cyril Ramaphosa vula leswaku mfumo wu karhi ku va lwisana na vugevenga kun'we na vukungundzwani ku vona leswaku vaaki va Afrika-Dzonga hi lava hanyaka ka ndhawu leyi nga hlayiseka loko ku langutiwa mhaka ya vona hambi ku ri eswitarateni. President u tlhela vula leswaku ku phangeriwa ka mfumo swi fana na loko ku ri karhi ku phangeriwa swiyenge swa vukorhokeri leswi hisaka vukorhokeri ka vaaki. U tlhela vula leswaku ka ha ri na vandla va etlelaka va nga danga kumbe ku hanya evuswetini kun'we na vantshwa lava pfumalaka mintirho, vaaki emugangeni lava hanyaka hansi ka nchavo loko swi ta eka tlhelo ra vugevenga. Ku languta eka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya 11 eka GSRFM rito ra rixaka, maphorisa ya Dennilton ya simekile vulavisisi mayelana va ehleketeleriwa lava khumbekaka ka mhangu ya ku phangeriwa ka bindzu hi ravunharhu. Hi ku ya hi swiviko, mutirhi na vatirhikulobye a va ri entirhweni hafu ku bile awara ya 10 nimixo loko va ehleketeleriwa lava nga tivekiki va ta nghena evhengeleni va endla onge va lava ku xava riqingho kun'we na ku va va kombisa leswaku loko un'we wa vatirhi a lava ku n'wi pfuna, muehleketeleriwa hi loyi a nga humesa xibalo xa chavisela vatirhi na ku va lerisa leswaku va endla leswi a va byeleka swona. Muvulavuleri wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Brigadier Hlulani Mashaba u vula leswaku vaehleketeleriwa va balekile na tinqingho ta le nyongeni ta nhlayo ya 240 leswi dyaka ntsengo wa 500 wa magidi ya tirhandi kun'we na ntsengo wa mali leyi nga tivekiki. Ku languteka hungu ro gimeta mahungu ya awara ya 11, premier wa xifundzankulu xa KwaZulu-Natal Thami Ntuli u vula leswaku va karhi ku va va burisana na swiyenge leswi khumbekaka mayelana siku ra ku hetelela leri nga vekiwa ra ku va vahlampfa lava pfumalaka maphepha va va va vuyerile eka rikwavo. Ntoli u vula leswaku vaaki va xifundzankulu xa KwaZulu-Natal va fanele ku va va nga vi na matikhomelo yo biha hikuva swi nga khumba ikhonomi ya xifundzankulu hi ndlela yo biha. Loko a yise mahlweni u vule leswaku ku kombisa ku vilela loku nga kala ku va kona laha tikweni ku nga khumba ngopfu eka xifundzankulu xa Gauteng na xifundzankulu xa KwaZulu-Natal eka lembe ra 2021 hi n'hweti ya Mawuwani siku ra 21 swi siyile vaaki va nga ri na mintirho hikuva ku onhiwile loku langutiwa eka swiyenge swa mabindzu. Rero hungu ri fikisa makumu na mahungu ya awara ya 11 ku tlhela hi velele ka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Va xiyenge xa vurimi xa Agri Limpopo va vula leswaku xiboho lexi nga tekiwa hi vandla ra Democratic Alliance xi te swi nga langutariwanga. Ya munongo ni ta va na wena eka awara ya 12 inkomu.
0: Eka GSRFM. Na lungile malefa.

0: Alright, ni mamkerele ka nongonoko GCR Talk leka hora lya ya bombere 24th minute kube awara ya nwe nongonoko I GCR Talk amekene leka nhlikano arina bafundisi khensana ku mamkerele ka tindawo inkwato eka Shondo 106.0 audio streaming at www.gcrfm.co.za ka sike Facebook page I GCR FM mina ka Facebook don u kahle mathebula WhatsApp na tinqingo leka 0608875942 ikontinua namnikele leka nhlikano wa sikula namuntla kuna lava nikelaka va ku hayi na hi nikelela ku a xihundleni mi nga mavuli mavito ma hina we really appreciate na sweswo xikulukumba I mali leyi nga le ku lavekeni sweswi ntsena ku ri na mali ene a khensa xikwembu a xi hi katekiseli n'wina hinkwavo lava mi kumaka mi nga mi rhumerile navusiku during the day before hi vulavula ka show van'wani mi nga mi tisiswa kutani ya hinkwenu ha appreciate ha tlangela hi ri xikwembu a xi mi katekisi loko ri na xikhonge lexi nga le ku xi endleni na vafundhisi I ku xikwembu a xi mi katekisi kambe ke vafundhisi va kona le ka nhlikani lowu wa siku ra namuntlha hi ma amukerile mfundhisi na ku mi hlekanisa
1: Ahee, Minister Don.
0: Mi ri njhani?
1: Ha, hina hi hlayisekile ngona minjhani.
0: Hina hi tshama hi pfukile.
1: Ha, swinene.
0: Ina. Enhlekani mfundhisi.
2: Ahee, Minister Don.
0: Mi ri njhani, Apostle?
2: Hi pfukile ngon'we.
0: Hina hi tshama hi pfukile.
2: Swona.
0: Mi khomele hi ka nhlekani loko kumbe leswi mi lavaka ku rhanga mi swi vula.
1: Lexi hi nga swi vulaka I ku cancer. Aka vanhu hinkwavo tolo lava va nga participator hi cancer aka vanhu hinkwavo lava va nga pledge kumbe ku nikela hi rhandza ku cancer ku vula ku mi loko xi tekele na nhlokweni xitixi lexiwani ene mi loko tweni ka xirilo xa vahaxi va xitixi xa GCR ku va tsandzeka ku haxa loko ku ri na mpfula kumbexana ku ve ku heta ku na timpfula because mati lama teka nkarhi wo leha kusuka ku famba so hi rhandza ku cancer aka vatswari hinkwavo hi rhandza ku cancer ka vakhongeri hinkwavo hi rhandza ku cancer hinkwavo ka vayingiseri hinkwavo na kwala thekisini ha mi cancer mi ka mi yingisela mi ka mi twa ku GCR FM se yi la ku muvha yi ya ka ndhawu leyi I nga kahle la yi nga ta kota ku haxa kona yi nga ri na problem
0: mfundhisi mi nga vula yi
2: na mina u cancer mhaka leyi va yi vulaka pastor tingani ya ku sweswi vanhu va nga ku swi endleni swa mpfuno na ku twisisa project leyi lavaka ku endliwa ku ri vanhu a hi supporteni hi nghenelela hi ku hina hi nga lamoyeni hi le ku ngheneleleni hi le hands on ka yona ku ri swi kota ku pfuna community ya hina so hi khensa vanhu hinkwavo lava nga ku ngheneleleni va hoxela va endla swilo hinkwaswo van'wani va na material van'wani va nyikela xihundleni I mhaka leyi hi khensaka swinene
3: a khensa mingiseri ni tshame na pastor Dingani na apostle the big span father Bobo Chan KS Maswangani
1: ni xikulu
3: ni nga na vona hali lekwini mhaka hi jona namuntlha already ba nikelerile tolo ba fundisi lava a hiri na voho ba pastor Dingani na mintsengo leyi va nga yi humesa va apostle KS Maswangani ku na timali leti va nga ti humesa and a ku humesiwangi swimalani and va te vuto nikela ku ya amahlweni hinkwara na project a ku nga ri mahetelelo ya ku nyika ku na lava nga kombisa leswaku va ta nikelela hikuva va ta aka for free ku na lava nga kombisa ku va ta nikelela hi ku penda kambe ke n'we mi ri yini swa endleka mi ri na tisemende mi lava ku ti nikelela maybe mi lava ku chicha nsava kwaleni mi lava ku nikelela kwale axitani china kumbe mi lava ku chicha ni nga ku yini mafastere or anything mafreme tani mi ta nika loko mi tshika mi lava ku nghenelela ka ku va mi nikela va ta mi nyika tiakhawunti ta ku mi hoxa kwini kambe hi ta tlhela hi teka na tinqingho
1: lexi nga vulaka xona I ku I n'we hi tlhelela ndhaku van'wanyana a va nga ri kona tolo kumbe ku a va ri busy hi ringeta ku hlamuseta ku kahlekahle why hi tikuma hi ri la xitichini Minister Don hi tikuma hi ri la xitichini hikuva hina hi part ya xitichi lexi kumbe hikuva hi hina minkarhi yo tala hi va kona ka reasoning from the scriptures so hi tsandzeke ku va na ti-show to tala hi leti a ti fanele ti va ti ri kona hi nkarhi lowu a timpfula hi mhaka ya ku xitichi a xi tsandzeka ku operator a ku nga ngheni ka xitichini so moya wa xikwembu wu valwela hina kumbexani hi ku twanana hi ve hi pfumelelana na ku why hi nga endli initiative kumbexani hi teka goza leri nga ta ndla ku hi kota ku relocate xitichi lexa hina hi ya ka ndhawu leyi nga ta va yi ri kahle na loko timpfula to tshika ti va ti ri kona ti nga kavanyeti ku haxa kumbexani ntirho wa ku haxa emoyeni na vahaxi va GCR van'wina Minister Don a mi tsandzeka ku tala ntirhweni hi mhaka ya timpfula teto se sweswiwani ku kumeke xitandi lexi nga kusuhi na le dorobeni laha xi nga le kusuhana le patwini ra xikontiri meaning ku na hambi mpfula yo tshika yine njhani a swi nge tsandzekisi vahaxi leswaku va ya xitichini va ya va ya haxa minongonoko hinkwayo ya ku hambanahambana so leswi xi nga kona i ku sweswiwani hi le hi teke goza ku rhange hina from the scriptures hi sungula ku nikelela la hi nga vona mintsengo ya le henhla vo 10,000 kusuka ka xipaneri lexikulukumba hi vona tisandi ti-river sandi ti-bow sandi ti kha ti suka aka va professor Vukeya hi vona vamupfunisi masingi va ku ti-3,000 na hina van'wani hi ve party ya ku nikela tisemende na hinkwaswo sweswo beside that ku ve na van'wamabindzu lava va nga nghena ku na ondani debt counselors lava nga nghena va ku hayi na hina tanihi mabindzu lamatsongo hi lava ku nikelela ku xitixi lexi xi ya mahlweni ku va na va yingisa seri vo fana na vakokwani Gaveni lava va nga nikelela vayingiseri vamhana xikhongelo vayingiseri va abele aki na ku na mina ta aka ku va na vamamester Makomeni na vona va ku hayi ntirho lowani hi la ku wu teka hi famba na wona hi ya mahlweni so sweswiwani tanihi vahaxi va GCR kumbexani tanihi vanhu lava va nga ka nongonoko lowa a hi reasoning from the scriptures hi la ku teka goza leri hi ri yisa mahlweni aka siku ra vumbirhi hi ku a hi teneni ha ri ku vitaneni ka vanhu ku ri a hi teneni hi ti ta nikela hi loko vitaneni ka vamabindzu hi loko vitaneni hi vitana vanhu va matiko hinkwawo lava yingiselaku GCR va hi twa ku hi ri kona hi ri xitixi lexi nga tshama kona sweswiwani a xi tshama kahle apostole ni lava mi hoxa marito ya ku hlohlotela mi tlhe mi va na matsalo lama va nga ta sapota leswi mi swi vulavulaka
2: mina pastor Dingani a no vona timhaka to tala a ni tolo hi sungurile timhaka to va ka John 3:16 Pastor Donna, Pastor Dingani. Laha yi ngo hikuva Xikwembu xi rhandzele misava xi ku xi nyika n'wana wa xona laha nga tswariwa ri swakwe ku ri hinkwavo lava n'wi pfumelaka va nga lovi kambe va kuma vutomi lebyi nga heriki. So mhaka leyi ni lava ku yi hlohlotela hi 3 minutes Pastor Dingani i ku yi hi kombisa ku Xikwembu xi rhandze misava ni ive se xi nyika ma yi vona ku mhaka yo nyika yi suka yi ri kwini. Xikwembu xi rhandze misava yi ku khoma ive xi nyika n'wana wa xona lero muyingiseri wa GCR FM leswi a nga ta swi endla i ku va sungula a rhandza xitichi xa yini xa GCR hi ku laka vhese leyi yi ri Xikwembu xi rhandze misava xi nyika n'wana wa xona ma swi vona ku ri hinkwavo lava n'wi pfumeleka va nga lovi so mina ni taka ku loko ha ya ku nyikeleni matimba lama nga ta endlaka ku hi seketela hi sapota i mhaka ku va hi rhandza ndhawu ya hina leyi ya Giyani na Malamulele na tindhawu leti le kusuhi na vaVenda ku ri xitichi lexi ya hina hi ku ha xi rhandza a ni ri hi fanele hi endla something Xikwembu a xi rhandzangi misava xi miyela Minister Don xi rhandze misava ivi xi endla yini xi nyika mi loko hi vone mhaka ya kona se timhaka ti ni vula ku loko ri n'wina Mr Don Pastor Dingana mhani wa ka n'wina lembe ro hela mi nga va xavelangi na mi nga va nyikangi 20 rhandi swa dawutisanyana u rhandza munhu or u rhandza xilo u nga xi nyiki u nge rhandzi xilo u nga nyikeli naswai ku Xikwembu xi rhandze misava ivi xi endla yini xi nyika n'wana wa xona that was the greatest offering le Xikwembu xi nga nyika yona emisaveni hi ku Kreste i nyiko ya ku va hi n'wi amukela se Xikwembu xi rhandze misava ivi xi endla yini xi nyika. So sweswiwani hi ku rhandza GCR FM atindhawini leti ta hina hi boheka ku hindla yini hi nyika hi ku rhandza tindhawu leti ta hina ndhawu leyi hi nga ka yona va vula ntiyiso pastor Edingani mavona loko mpfula yi ze yi na ku nghenetela mati swi vava ngopfu ende loko a vo swi vona value ya leswi swi nga laha hi nga kona swi a va ta swi vona ku a ku muvhiwa hi ku sweswi ku swi lava xiyimo xi fostela sweswo. Ma ni ta ku va yingiseli hinkwavo va GCR FM loko ha ya mahlweni ku tolo hi sungurini swilo leswi hi swi lavaka munhu a nga foni just a hi hlohletela a ni va ni nyike nkarhi wo ni hlohletela ku ri hina hina ho va na switsana hi dyela vanhu lava fanele va endla something nkarhi a ni hi ku hi la ta humelerisa project sweswi a hi lavi ngopfu swo munhu a fona kwini swantswa a foni a ri na date ya ku munduku ri mundlwani hi ta tsala hansi laha ka laptop a ni ri hi swi tiva ku ri mundlwani ya ku va fonileni hi sota vete hi va khumba se a ni ta ku vayingiseli va GCR we are not here for fun a ni i xiyimo value ya swilo leswi nga lawani Minister Donna Pastor Dingani yi le henhla ngopfu swilo leswi nga la swa wetha swinene mavona decision ya kusuka ku yiwa kusuhi na patu a hi mhaka ya ku huwa loko vanhu a va vona value ya leswi hi nga ka swona laha ndhawu leyi hi nga kana a va ta swi vona ku ya xiyimo lexi a xi tshamisekanga mina ni ta ku vanhu loko va nghena a va ngheni munhu a ka tiva ku ri hambi u nga ri namuntlha u vula ku rinirini va ta tsala na ti-number phone hi swona hi kota ku landzelerisa cause hi le ku tirhane naswona ku project liya yi olovela ku xitichi i xa hina a hi xa musunguri ntsena i lo sungula maxi se xi le mavokweni ya hina community na hina hinkwenu se hi fanele hi hoxela andzeni ku ndhawu ya hina yi kota ku hanya leswi a nga ku vula swo pastor tingana
1: xin'wanyana i ku a hi langutangi ntsengo munhu loyi a wu humesaku mara hi languta mbilu leyi humesaku ntsengo hi leswi mbulavula ku swona you have said ku xikwembu xi nyikele hi n'wana hi mhaka ya rirhandzu so un'wana na un'wana loko a nyika a karhi a swi tiva ku nchumu un'wana na un'wana loyi a wu rhandzaku loko a wu tshika a wu nyika u ya wu nyikela wu ya fika wu add value aka xitichi lexiwani swi vula ku u ya fika u khumba vanhu vo tala xitichi lexiwani xi khumba vanhu vo tala at a certain point ku na nkama lowu a hi karhi hi vulavulana ku nghena ti-call ti kha ti suka vo Bloemfontein ti kha ti suka etindhawini to hambanahambana va Mpumalanga vo Durban hinkwako swi vula ku xitichi lexiwani ku faka xona xi ta va xi dlaye vanhu vo tala lava va kumaka information kusuka eka xitichi lexiwani so hi nyikela njhani so na ku hlaya tinomboro ta tibangi leti vanhu va nga kota ku nyikela ka tona ku na akhawunti ya check ya FNB account holder i GCR FM hi check account leyi account number ya kona ku nga 6248196717176 inweni ni repeata nakambe 6248196717176 akhawunti yaleyo i check akhawunti leyi vanhu va nga kota ku transfera kumbexani ku hakela kumbexani ku contributa kusuka ka yona eka FNB kasi ku na van'wani va nge heyi hina a hi tirhisi FNB hina Capitec leyi ndlaku swilo ku ngotlisa lava va lavaku ku ndla ku transfera kumbexani ku senda mali va karhi suka aka Capitec va nga tirhisa nomboro ya 074 i nomboro ya riqingho leyi va nga kotaku ku yi edda aka ti-app ta vona va kota ku transfera yi ri 074-443 yi ku 30-30 074-443 yi ku 30-30 i Capitec yaleyo mi nga kota ku tirhisa yona kasi nomboro leyi mi nga kota ku senda proof i nomboro ya xitichi Minister Don va nga yi nyika yona hi ku ngotlisa kumbexani mi tirhisa nomboro yaleyiwani hi nga yi hlaya ya 074-443-30-30 mi nga kota ku senda ti-proof ta n'wina ta ku mi endle swa nkarhi ku contributa ku va muako wa GCR wu akiwa Minister Don va ta yi nyika nomboro leyi yin'wanyana va nga kota ku senda ti-proof ka yona
2: 060-88-75-942
1: va yingiseri sweswiwani hi ready ku ta teka tiqingho ta n'wina hi ready ku ta amukela tiqingho hi ready ku ta amukela ti-voice note ta ku vula ku hina xitichi lexi xa hina a xi rhandza hi lava ku xiya andhawini leyi na hina hi nga ta kota ku fikelela tanihi vayingiseri xi fane xi ya andhawini leyi sweswiwani hambi vana lava va nga yi tiveki radio va nga tsandzeka ku fika bazi ri nge ngheni laha hi nga kona hi mhaka ku already mati ma celeterini so hi lava ku endla xitichi lexiwani xi muvhela laha na loko ku ri vana va le ka mungomungomu vana va le ka makhasa vana va le kwini va ku hi lava ku ya vona xitichi xa GCR va kota ku bazi ri nghena va fika va chika ku nga ri na nchumu lowu nga ta va kavanyeta ku va fika la xitichini so va yingiseri a hi contributeni a hi yeneni ya donata hi donata tisemende loko mi ri na tisemende ti nga lo tshama ta ha riki kahle ma hi byela ku tisemende teto ti kona etingani mi hi nyika location leyi mi nga ta va mi ri ka kona mi ta vona bakiti a yi ta ti teka mhaka yikulukumba mpostol i mhaka ku muako lowu fanele wu hela hi ti tindlela tin'wana tin'wanyana leti va yingiseri va nga contributa ka tona loko ku ri na ximalana lexi xikombu xi nga mi khumbaku hi xona ku mi nyikelela a yi nyikeleleni a yi boheki ku nyikela tisemente loko yi ri hava a yi boheki ku nyikela misava loko yi ri hava mara hi nga kota ku hoxa xandla hi mali yintsongo leyi mi nga na yona mbuku ni lava ntirho lowani wu famba ni ta tinyungutsisa hi xitixi lexi loko xi yimini loko mi xi vona xi yimini mi ta vula muku o ni ve xiave xa ntirho lowu wu nga sunguriwa le ka GCR xitixi lexiyani i xa hina u tinyungutsisa hi laha u nga hoxa mali kona u tinyungutsisa hi laha u nga contributa kona yes hi mhaka wu wa xirhandza that's why na loko hi teka vavasati the fact ya ku vavasati va hina va na value ngopfu hi mhaka yo hi attacha na mali ya hina aka vona so nchumu wun'wana na wun'wanyana lowu munhu a attachaku mali ya yena wa xirhandza xinchumu walowo that's why na loko no fika ni mi nyika tintangu mi nga xavanga swandla mi nga tihlayisi ku fana na munhu loyi a nga exopeni a ya tixava because u tiva value ya ntsengo wa tindhangu teto a hi contributeni hi hlangana namuntlha hi ta kota ku swi vona ku ndzi xitixi lexiwani i xa hina
2: powerful yeah.
3: All right, 060-88-75942. I think I think
1: Xikomba xi mikatekisi.
2: Powerful. Veri va nyike leyi.
1: Ti-cement.
2: Eish, a wu langu tingani.
1: Eh.
2: Hi ta ti-land. Hambi na hi private ha heta xikulu hi lava ku humelerisa project.
1: Yeah, project yi fanele yi fika makumu.
2: Yeah.
1: Yi fanele yi fika makumu.
0: Enhlekani?
4: Ahe.
0: Ahe njhani?
4: Yi fukile hi nga vona.
0: Hi hlayisiwi.
4: Eh. Makari a hi twa mhaka ya kahle.
0: Oh yeah. Mitwalela hansi seni misungule kahle swinene.
4: Eh, ri xitshisa hina hi xilava xihanyo.
0: Eh.
4: Eh, na hina kwala ku tsongo hi nga ta kota ku leta humesa.
0: Eh.
4: Eh, loko hi tenda.
0: Okay, mi ta kota ku humesa mali munwi?
4: 100 rand.
0: 100 rand, okay. Mi ta ndla njhani? Mi tala ku hoxa kunene, mi tala ku ndla njhani?
4: Eh, leswi ni nga na vana va ta ni
0: All right, I can see.
1: Hi vavula na mani mani?
4: Mana masocha ka Nhlaniki.
1: Mana masocha ka Nhlaniki. I can see le mani masocha. Xikomba ximpuni ximikatekisa.
4: Eso.
1: Isona. Ah soka sa endla, soka sa endla, soka sa endla.
2: Yeah.
1: Soka sa endla.
2: Every day, as long ku mix what cement that 5. Every day la ku bona project lo yisungula. Yi hatla yi move.
1: Niso sweso.
2: Eh. Siloku endle.
1: Yeah.
0: 060-88-75942 lava lava ku nikela va kola va nge le ku tshembiseni ku hayi mi dende hi ta nikela ene va le ku hetisiseni kumbe mi fanele mi hetisisa
5: Avamukela ba enwa lava enwa itsakisa ayi tonhloko makale yo ayi me yona kunikelela ku ani hanya hi yona hi wo maphilisi ya hina la loko hi nga twangi jisi ara hi twa ku vava na loko hi ri rungula hi nga nghena moyeni va ku lene hi kulu hi twa ku vava hi ku i murhi wa hina loko hi nga nghenanga siku lero munhu wa vabya mo ka mi nga hi voni wo va kula hi vonani ha vabya hi nga tshiki xititi xa hina loko hi denda ti-R50 hi ta chela hi ta chela ha swi lava swinene i mhani mahuri kwala ka mapulu i kokwani wa dio nona ku hlula dango
0: komu
2: mavito ya vanhu ka radio ma nandzika
0: ya 0608875942 hi twa ku n'we mi ri yini vhele emavonelo ya n'we lava ntsena mavonelo ya n'we mi hi byela kun'we mi swi vonisa ku yini right ku na lava enhlekani ma mukerini
6: hallo minjhani
0: hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
6: a hi pfukini mi vulavula na Wilson Sithole la ka xikokwani
0: okay
6: tolo ni kumekeni senda aga khipi tag yi ndzela ku Mr. Chauke a ntivi ku hi swona na
0: hi swo ya lava va account holder yale Chauke
6: sana endlela ku hi nga tlheli endla ti-mistake si hi senda ya ka munhu
0: hayi mi sende ka vona loko hi ku Chauke hi
2: vona
6: hayi mi longelewa na xipaneri xa mina Bobochani kwalano mi ku byela ku va tonight hi switholela ka xikokwana
2: na khensa na mitwa ba ni swi voni ntolo hi n'we ma nga kombela tinomboro to nyikela ni na khensa swinene
6: ha ni chele 200 to
0: tolo hi khensa
6: khensa mina swi hetana
0: inkomu
1: o basitole va texihundzeni
2: va ri fonele na huma
1: n'we veta va rekhoda aka xikukwani xikukwani
2: ti-business ta vo ti ta famba
1: kahle impela so leyiwani veta yi tsala ku paid so van'wani va karhi va onara va karhi va onara ene loko va karhi va onara so swi vula ku project yi ta famba hi ku ngotlisa ene loko project yi famba hi ku ngotlisa swi vula ku va minister dano a va ha boheki ku wara loko ku ri na mpfula ku a va nge hi ta ntirhweni swi vula ku swilo leswiwani hinkwaswo swi solva mhaka leyi yi nga enta vanhu va ku va nga yi voneki ku ha vona i fike njhani loko vona timpfula leti va ti ka tina ni so n'wana na n'wanyana laha tirhaka laha xitichini u sungula ku vilela because wa swi tiva ku swandla a nga a tsandzeka ku nghena laha tirhaka kona so hosi a yi pfuneni vavanuna na vavasati hinkwenu vakreste hinkwavo va yingiselaka minongonoko hinkwayo ya ximoya a hi khumbekeni hi lava ngopfu n'wina va tikereke xikomba xi hi pfuneni hi lava n'wina n'wina mi taku mi ta contribute ka reading from the scriptures hi lava n'wina mi taku mi ta contribute ka awara ya ntshunxeko
0: allright nhlekani mamukerini
7: ahe
0: hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
7: ikana vazozona mangombe crash a indlovu ka khulo lipo mo ni tsala 100 rand me ni ta mvoni midende
0: oho hi midende ne allright no a khensa ingaku xikwembu xi nga hi katekisela n'wina hi khensa swine swa tikomba ku GCRFM hi rhandza kusuka mbilwini
7: hey talo ni kume tikholo ta talangwe va ku a hi le kukutweni
0: ni ku
7: moni xivindza himpela ni vonaka
0: phela hi lava vo vanhu lava va nghenaka masiku hinkwavo nge le ku rhandzeni ka GCR na loko ku tika mi fanele mi kombisa rirhandzu
7: himpela hayi ni kombisile
0: inkomu hi khensi
7: ahe
2: na ku hi ta pusha pastor din
1: ya hi sweswo ku na xitichi lexi na vayingiseri
2: swantswa ku pfumala mugayo
0: a hi tekeni lava nhlekani Aye, manda in la kunwini.
7: Usukini.
0: Etsa ma fikile ngwe.
7: Ayami
0: na itatisa thandiwe mvu. Sasa kwa 200. 200 rand a ken
7: singa
0: Inkomi ken sesne.
1: Bar thandiwe itatisa mvu. Sasakisa masasakisa leso swa swa tela swine.
2: Sasakisa.
1: Ya kwa wo sho tsakisa kufana loko kuri na vanhu lava rhandza ku xitichi va ku hita hey ta va party ya swileswi na kweni. Ene loko hi ti minister do ita pfuriwa building leyiwa. Loko hi pfuriwa va secretary hinkwavo va GCR va ta boheka ku rhambiwa va ta vona leswi nga endlekaka.
0: Enhlekani hi vamukerini.
8: Ahe minjhani.
0: Hi tshama hi pfukini hi ngon'we.
8: Hayi kona i maxava la ka mbukoti.
0: Mi twela hansi swinene.
8: Hi maxava.
1: Maxava.
0: Oh okay Mr. Maxava.
8: Hayi hi mudende hi ta vona 200.
0: Hi mudende 200 rand.
8: Ta tlhela ni.
0: Ohhotisa
8: tinomboro ta kona to hoxa hi tona.
0: Alright no a khensa swinene ni nga ku xikwembu xi nga mi katekisa swinene. Inkomu.
1: Sasa enda. Loko ti mali leti ngwa ti hlangana.
2: Loko swantswa mina ni sala ni ram guy mali ta push.
0: Yeah.
2: Loko anga hoxeli hi talwana swo hi ta push.
1: Hayi va yingisa va jisa va xiranda xitichi le.
0: Yeah, swinene. Nhlekani mamukeri.
7: Njani?
0: Hi tshama hi fikini ngonwe.
7: Mfukini wa fundi.
1: Hayi, hlayi sekini mhani una minjani?
7: Mita tisani bende 300.
1: Hayi ke
0: sasa 300 rand. Ah, xikwembu xi mukatekisi swinene manana hi vulavula na mangusuka kwi.
7: Rand ukuva ka xikukwana.
0: Okay, man rand la ka xikukwana. Hlayisekani xikwembu xi mukatekisi.
1: You can see, man.
0: Sina
2: matini.
0: Nkomo. A cancer. Ni vule mhaka yin'wana kuna va yingiserile vongo mina a ni la ku tiviwa. Kasi kuna lavongo hayi a swi na mhaka yaleyo i dona. Swi tivi. Xikulu kumba i mali. Leyi nge le vulavekini i ti-contributions ku hi kota ku pusha. Loko
2: ku ri ximatsi ri nga swi tivi loko nyikela ala ta vula ku u nga vi na pride.
0: Ntiyiso
2: a hi nandzu ku vula ku mina ni ta nyikela 1500.
0: Ya
2: a hi nandzu.
0: Ha khensa swinene ka hinkwenu n'wi mi nge le ku nyikeleni va kha va rhekhoda mavito ya n'wina va kota ku va va mi khongelela swinene swa n'wi ingaku swi nga mi lunghela ingaku swi nga mi fambela kahle hi mhaka ku ni twa nga ku mfundhisi na me swi ni endla ku swi swa me swi ni olovela va ku ni struggle ngo loko ni fane ni tala mara loko se ni ri leswi vula ku va yingiseri va ta va nghenelerini ka ku dona a nga tikeriwi ka vutomi bya yena
2: hi lata vanhu va nyikela na timovha a hi vulavula na munhu a nga na swilo hinkwaswo mara wa vabya sweswi
0: ya
2: a byali mbewu a nyikela hi vulavula hi timovha ku xitixi a xi vi na
1: timovha.
0: Right, I don't know.
9: Rishili Bodon na vayini vayina kwala xitichini. Mina ni nga mama Albi kwala ka xikukwani next week Friday. Nta kota 100 rand inkomu hlayiseka.
0: Inkomu we can see swinene.
1: Mama Albi ka xikukwani can see.
0: Number

0: kube nangwini abafundisi wa mina imali huluka mninginisi mina ngazama 100 rand okudendiwa vele hi tshembe swo swa midende 100 rand xitichana xi ta kula inkomu nambara hi yona yaleyo ya mina khisini a kube nangwini abafundisi wa mina imali huluka mninginisi
1: Minjani washi bodon kwala xitichini na vahini va hina va kahle swilo swibeliwa mavoko leswi swilo swi nga sunguliwa hi xikwembu hayi swi nge tsandzeki na kanjhani swi ya emahlweni hayi mina nkarhi wun'wana na wun'wana mi ta yi twa yi ku ndo ende meseji wa kona wu va wu ri na mpfumawulo phela a ni ku va ku ri mali a ku ri Bill Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a yeni muhaxi
2: inkomo i khensini ya mahlweni ka 060-88-75942 lexi khumbaku swinene mfundhisi i kule ku humeseni ka vanhu lava nga tshemba swidendani mara hina vayingiseri vo tala lava pfukaku va mintirhweni lava bohaku tithayi va nga na tiphesali va nga na tisalari ta kahle mara va oma va nga la ku
3: nikela
4: machangana va khomana va changana loko va lava ku destroy munhu or something va hatla va khomana va loko va lava ku buildani va miyela hi fanele hi kota ku hi buildani
2: ntiyiso
3: i nga yi tlhe hi tlhelela aka akhawunti liya loko muyingiseri a nga si nghena wun'wani wa ha ri ku busy u ri i khale va hlaya akhawunti n'wa yi hlelela ka akhawunti akhawunti i akhawunti ya FNB account holder i GCRFM nomboro ya akhawunti yi ri 62481-9671-76 inwe ihle ihla kamba 62481-9671-76 kumbe xani loko mina ku tirhisa Capitec ninga tirhisa nomboro leyiwani ya nqingo yinga 074-443-3030 074-443-3030 ni senda proof eka nomboro

0: swivonisa ku yini kumbe mita kota ku pfuna njani in fact sana tsana ntlhanu wa timinete ku nga se ba hora liya mbirhi ta ku ri hora ku heteleleka nongonoko GCR talk kambe hi ya amahlweni laha hi lavaka leswaku mi va mi karhi mi nikelela lexi ni khumbaka swinene na ku mi fanele mi swi khongela swinene vanhu va mudende va le ku humesi va le ku kombiseni ka ku nikelela va le ku khumbekeniswinene ku hina want to give ene ma switwisa ku hi leswintsongo va nga na swona mara hina munhu loyi a tirhaka a nga lava ku humesa nchumu
1: leswi vavaka a na ku na va njhakanjhaka FM na va mala swi faleterile hi sale na xexo
2: hi
1: swosweswohlangana hi yona midiya ya hina yihi communicataka yihi koneka
0: ya
1: hi fanele hi support
0: ntiyiso right a hi tekeni lava nhlikani mamkeri
3: aye budoni njhani
0: hi tshama hi pfukini hingon'weni
3: hi pfukile na vafundhisi va pfukile
2: hi hlayisekile swinene n'wina mi pfukile
3: hi pfukile ha na mina ni ta tivonakisa hi ti-30 ta wambirhi vhiki leri taka
1: okay
2: hi valavula na mani mi ta tivonakisa hi mali mali muni
3: hayi ni swi nga ndleka ni ku 50 rand swi kuma ku ri ni hoxa yo tlula 50 rand se ni kombela ku ri ni nga vuli ku ri mali muni
2: okay hayi cancer hosi hi cancer hosi mara ku tivula mi nge swi koti ni
3: hayi ku tivula na tivula hi mina maxudu gracious mphephu kusuka la river plasans ka vukosi bya ka kubaya
2: okay khensile mani maxudu xikomba ximpfune xi mi katekisa
3: hayi hi hanya kona la
2: okay
3: ni
2: khensile
0: inkomu
3: danke
0: alright va ri a hi humini hi nikela yini alright vayingiseri va mina n'we ma ha ku pfula kuxani moya hi la kusuka la ka GCR leyi hi nge le ka yoho hi mhaka ku loko ku na timpfula ha onhakeriwa swinene laha hi nga onhakeriwa hi tisisitimi laha hansi makhumbi hi la kusuka mati ma hi affecta swinene ka bodlomeriwa ku na qhivi hi le ntlangasini so hi la ta suka laha hi ya ka ndhawu ya kahle
1: mati ya fika hi le matsukeni
0: laha hi nga ta hi ya aka so hi le ku nikeleleni hi material ku nga va ku ri tisemende ku nga va ku ri maloko ku nga va ku ri mafreme ku nga va ku ri mafastere ku nga va ku ri tisemende ti-tiles nchumu wihi na wihi lo mutwa nga mi kota ku va mi nikelela ku nga va ku ri lori ya nsava mi nikelela ku nga va ku ri switina ku nga va ku ri swipikiri swo belela ku nga va ku ri tipende a ni tivi mara ma swi tiva ku GCR deal hi white black and red a ku vi ku ri pende ya quality yi nga ta hlayisa xitichi xa hina ku xi nga tshuki xi gubuka ene nakambe ke mi nga tlhela mi nikelela na hi mali eka tiakhawunti leti va nga ta hlaya mfundhisi Dingani sweswi ku na FNB ku na Capitec
2: akhawunti ya Capitec hi ta tirhisa nomboro leyiwani ya 074443 account number kambe i nomboro leyi mi nga kota ku linka aka app ya n'wina mi kota ku transfera yi ri 074443 0744433030 kasi loko mi lava ku nikelela mi transfera kusuka aka akhawunti ya ka akhawunti mi nga tirhisa akhawunti ya FNB i check akhawunti ya GCR account holder i GCR FM swi vula ku nomboro ya kona yi ri 62481967176 i account number yaleyo ya FNB account holder i GCR FM
0: yeah so a hi ngheni vangiseri va mina hi nikelela hi le ku laveni ntsena ka vanhu lava nga ta tshembisa ku hina hi ta kota ku humesa rini a lava vanhu vo ndunduzela nchumu sweswi hi lava vanhu lava nga ta ku hina will give
1: hi lava ku humelisa project yeah
0: a hi twineni lava
4: minjani Boton i sipho se hi tshwaka makoxa ha hi ta ti vonakarisa hi ti-30 mina ni ta nyikela hi ti-tiles ya ku na ti-tiles tin'wani ti nga sala la ndlwini ta mabokisi makhumi se ni ta ti vonakarisa na mona
0: 10 wa mabokisi
2: hi swo sweswo
0: ma ti-tiles
1: number phone va yi nyikile

0: Ngi se rojisa refemi ya amahlweni hi swintsongo leswiwe u nga na swo swi nga tisa ku ncica swinene ngopfu swi nga endla a very huge impact eka project leyi hi sungulaka swintsongo sweswi yami nga na swo ndonde nchumu un'wanyana ka ku loko vanhu va ri ku nikeleleleni na ku na wena i contributa kumbe fiki nghenele va xiave xa nhlengo luwa kumbe xa ku nikelela sweswi ya swintsongo u nga ta va u nike swo swi fika swi tisa ku ncica ku kulukumba swinene so a hi nikeni titwi leswaku na xo ta mina va nikerini vanhu lava nga nikela mara na xota hi nga endli leswaku e-e va manimanani va nikerini swi enough a ku na enough a swi lulamelangi ha yimele na wena se nghena eka 0608875942 mi byeswo mi ta kota ku nikelela rini njhani hi ndlela ya njhani i vafundhisi va tlhela va kota ku va va mi khongela because tolo va hi dyondzise hi matimba ya ku nika na le ka siku na namuntlha still va hi kombisa va vulavula na hi mikateko leswaku mikateko yi va kona ntsena loko munhu a va a karhi a kota ku va a pfuleka mbilu ya yena a nikelela swi nga tisa ku ncinca nkarhi wun'wanyana mi nga twangaku swi nge hi mitirheli mhaka ku n'wama hala ku apulaya ntirho mi kurini mara vana va n'wina na vantukulu va n'wina hi 50 rand yaleyo 100 rand yaleyo 50 rand yaleyo 200 rand yaleyo swi nga fika swi va tirhela swi va ncicela xiyimo xa vutomi
1: hi xitalo Minister Don nchumu lowu yi rhandzaku hi la ku u vona u karhi wu kula sweswo vanhu hinkwavo lava rhandzaku GCR ni swaku lava nga tshama kona va lava ku vona xitichi lexi ka xi kula ene ku kula ka xona swi vula ku xi fane xi haxa xi nga disturbi nchumu so loko xi disturb-iwa hi timpfula swi vula ku nchumu wolawo loku kuleni so hi rhandza ku khensa na le ka vurhangeri bya xitichi ku va va kha va swi vonini ku kuve na nkavanyeto wa vuhaxi enkarhinyana hi mhaka ya timpfula va ku i nge hi teka kungu ra ku hi lava xitichi xin'wana remember a swo tsakisa ku rhurha because ku na timali leti nga spendiwa already laha ka muako lowu nga kona mara sweswiwani hi mhaka ya ku va hleketelela vayingiseri ku vayingiseri lava hleketeleriwaku va ri e-e i regardless ya ku hi spendini hi nge tshami ka ndhawu leyi yi hi tsandzekisaku hi ya mahlweni hi va na vuhaxi loko ku ri na timpfula i nge hi kuma yin'wanyana hi tlhela hi nakambe hi ya investa ka yona leswaku vayingiseri hinkwavo va kota ku fikeleleka leswi hi swi endlaku sweswiwani hi endla leswaku xitichi lexiwani xi kula xi ya mahlweni hi ku na wona GCR a wuntsongo eka switichi leswin'wanyana ku na switichi swo tala leswi nga kona mara xitichi lexiwani xi le kusuhi swinene na timbilu ta vanhu xi le kusuhi swinene na vanhu va hinkwako xa fika xitichi lexiwani so a ni ta hlohlotela vanhu va lava nga kona leswaku a hi yeneni hi karhi hi contributa swintsongo leswi hi nga ta kota.

0: jaka hina iku olovo
1: xitixile xiwani i xitixile xi fanele ti nyungisa hi xona xipanere loko u ri na nchumu lowu u fanele u nyungisa hi wona i ku i xitixi xo sungula xi nga va kona la Giyani xi lavaku community xa community hinkwayo ya le Giyani so swi vula ku hi leswi hi fanele hi swi endla i ku va hina va yingiseri hinkwenu kusuka tindhawu to hambanahambana Phalaburha Mayembeni hinkwako la xitixi xi fika kona hinkwako hi la xi fikela kona a hi contributeni something leswaku xitixi lexi kota ku muvha hi nkarhi lowu nga heteki mbilo hinkwako
0: a ku tama sinthumula
2: enhlekani mamukeri
3: mina ni zama ka mvhangeni a ri tinga vyo ene loko ni hola mudende ti-3 ni ta posa ka xipikeke ni ta kota 200
1: hi khensile tatana nzama mani khensile xikomba ximikatekise a hi koti 200 kwala ri singa hi khensile yi ta endla ku hambana hisona xikombu xa lexa khumba vanhu xipanere
0: ya swi le ku
1: swi le khumbeni ka vanhu xikwembu
0: ti-200
1: ku tihlangana leti ti ya endla different yikulukumba
0: kahle
1: ngopfu ti ya endla difference yikulukumba
2: ya i ntiyiso 22 wa timinete kumbe awara ya mbirhi awara ku hetelele ka nongonoko wa GCR Talk kambe ina mfundisi Dingani la ina mfundisi KS Maswanganyi lava nge le ku hi kombiseni hi matimba ya ku nika laha hi nge le ku voneni ka vanhu na vo still va va karhi va tlhontlheka va nika ri ta xikwembu ri ni ringene ha kona mi vona loko ni nga mpfuleli mafasitere matilo loko mo cheka yindlu yin'wana na yin'wana mi kuma yi ri na minyangwa yimbirhi kumbe nyangwa wun'we mara mafasitere ma tele se xikwembu a xi hi tshembisi ku hi pfulela nyangwa xi hi tshembisa ku hi pfulela mafasitere matilo mikateko ivi khapa himpela na mhe ni vula swoho ni tiyisisa ku ni ringeni ha koho a hi ringeni xikwembu a hi xi ringeni ha koho hi vona loko xi nga hi pfuleli inaka mafasitere matilo
0: xin'wana lowu xi vulakwala xi ri ni ta mi tshinyela swindzingiri ku na vanhu lava nga na mali Pastor Dingani mara swilo leswi a swi tirhaka a swi twisisi
2: ava swi vuniswindzingiri swi le kuyeni
0: swindzingiri swi busy na yena
2: ya okay ya xikwembu xi ya endla security ya mali ya n'wina
0: u tsakisa reason yo ni ringeni
2: ya
0: hi ku loko u ringa u nyika swindzingiri swa hlaya swa tshinyiwa i kuma ku wa nghena ka Shoprite khome 500 ani
2: ya
0: mara u huma u khome maplastic yo fika 6 hi mhaka matimba ya ku nyikela mara nghena 5000 u huma na plastic ring
2: ya
1: swina
0: matimba ngopfu
1: swina matimba swinene akari ya huwelela na sweswiwani ha ri ku muheleleni un'wanyana u chava ku teka foni a fona wa swi twa ku na ntlhontlho ndeka mbilu ya wena
0: tivi ku mali a ya Pastor Dingani or xipanele or Pastor Don ya project
1: ya
0: munhu a nga chava twa nga ku yi nghena ka ende va nga hi sivasivi va twa nga ku hi na mali
1: hi ku kombeta ku i ya project that's why yi nge a hi mali ntsena loko ku ri na tisemende ti nga lo tshama hi foyineleni mi hi byela ku hi na tisemende ta hi 10 ti nga lo tshama a ni ti lava ku ti tirhisa mara ti ta ze ti oma ku ti nga omi ti tlhela ti cukumetiwa ni lava ku ti teka ni ti nika
2: alright nhlekani mamukerini
4: baba
2: ahe tatana
4: ku ba moya na ni ta ku yi kona
2: hina hi lava mali ntsena
4: me ni pfile kusuka tolweni ku n'wamile ku laveni ka mali
2: ina
4: hayi khona a hi laveni hinkwenu loko hi kuma hi tirhisa impela GCR ya hina mani
2: mara n'we mi la ku nikela njhani
4: ta swi vona ku ni ta fika ri na Giyani ni na ku hemba mara ku ta ntata
2: inkomi kensi
4: ni le ndleleni tevo
2: okay right 0608875942 mo ni phinda statement lexiya nakambe ri tirha xikwembu leri ni ringeni ha kona mi vona loko ni nga mi pfuleli n'wina mafasitere matilo a ni ku yindlu yin'wana na yin'wana loko mo cheka yi na minyangwa yimbirhi kumbe nyangwa wun'we mara mafasitere i mune kumbe ku tlula ntlhanu wa mafasitere xikwembu xi hi tshembisa ku ni ringeni ha koho mi vona loko ni nga mi pfuleli mafasitere matilo i mhaka ku mafasitere ma tele so la mikateko yito minela yito mifikela hela ku kulukumba 0608 75942 ai tlontleni tilo ai ringeni xikwembu hi bona ku xinga xinga hi katekisi mina na n'wina na
0: nala ko tshinya swindzingile
2: nala ko tshinya swindzingile
0: mina loko ni hla malembe yo tala no byeliwa vukhumi ni ku vafundhisi lava lamali mali u yi byela ku mi ta tshinyeriwa swindzingile a number ni sungula ku obela
2: he ma ku na vanhu vo tala mikuma munhu i tirha kahle ku na loko a tirhaka a tirha mali ya le hansi mara loko mi languta lowo tirha kahle mi kuma ku a nga na nchumu mi tivutisa ku ndleka yini i mhaka swindzingiri swi le kudyeni ka mali
0: or mona tshama rhwale exhaust na battery ya sa space hi mhaka ya timovha ti na leswindzingi swi busy no tshamaka swi onha timovha
2: ya
0: eyi ku nyika swi na matimba swinene
2: ai a hi nikeleni xikwembu xi kota ku hi tshinyela swindzingiri um va le ku hi dyondziseni ka mhaka yin'wana ya important ku xikwembu xi ta hi tshinyela swindzingiri um mali yaleyi ya va security ya timali ta wena
0: a vona ku heta lembe i nga zangi admitiwa xibedhlele ku tlhava na phela ku tshinyiwa ka swindzingiri
2: ya
0: nkateko
2: swinene
0: eyi swi na nkoka wukulu
2: heta lembe hinkwaro i nga pfumali swakuya
0: xi ri ni ringeni xi ya swi tiva ku a swi olovi phela ku nyikela
2: ya
0: dasa xi ku try me xo ku ku xavelela a xi ri ovia xi ri try me
2: ya
0: ku komba ku a swi swo olova ni lava nga ku nyikeleni a va hlonipha pastor Dingani a swi olovi ku nyika maswivona dasa hi pfule vhesele ku xikombi xi rhandzile misava ivi xi nyika Yesu ku reponsiwa hi yena
2: ya
0: se loko u rhandza wa nyika
2: wa nyika
0: eyi mhaka leyi ni vonaka mitena mhaka yi kuwa ka swindzingiri
2: eyi 0608 75942 vayingiseri va jisara ve se helele hina vayingiseri vo tala swinene hi tlhela hi va na vafundhisi vo tala swinene
1: mpenda
2: since hi sungula tola ni se twa mfundhisi na wun'we va nghena na hina hi la ku
0: nyikaingani loko moya wa vusiwana wa ku rhandze ngopfu wu ndla ku loko u twa hi mhaka u nyikela i twa mbilu ya wena yi ya hansi yi nga lavi ku nghenelela
2: ya
0: eku se u damarheliwe hi vusiwana ma loko u nyikela bya famba vusiwana
1: na ku ku na vanhu lava tsakisaka hi yindlu loko yimini mara a nga swi tivi ku yindlu leyiwani yi makisiwa ku yini ku na vanhu lava va enjoyaka ku ta ku khoma timike leti ku mike leyi xaviwe njhani ku yi tikume njhani yi fike kwalani a va swi tivi mara sweswiwani hi loko mi hlohloteleni a hi veneni xiave a hi veneni part ya ku cinca loko ku nga ku teni ka positive a xitichini xa hina mhaka yikulukumba a hi mhaka ya ku hi lava ku muvha xitichi lexi because xitichi lexi xi sasekini already mara mhaka hi na pressure hi na ntshikelelo lowu nga kona lowu wu hi phuxaka ku hi ku muvhiwa hi mhaka ya tiweta
0: hi swona
2: allright a hi tekeni lawa i nhlikani a va balekini vafundhisi va me hi salelwe ntsena hi 30 minutes ne ni lava leswaku mi ya declara la ka minkateko ya ku hetela ku na masalela ku na minkateko yo hetelela
0: mara la ka swindzingiri mi yi sungule kahle
2: ya
0: pela la ka swindzingiri hi ku nga na timhaka
2: ya ngopfu
0: hi ku ma kuma munhu a ka tirha mara ka hlupheka swi tele or munhu a ri na business a matshan'wi yo a dilana profit hi dilana na xitirese na depression i mhaka ya ku ku na swindzingiri leswi everyday u ya wasting money ma vona swidemon leri ra setbacks ra ku tlherisela ndhaku swindzingiri swi endla sweswo i jikajika ndhawu yin'we wena mara hi ku nyikela hi leswo swi la ta vula ku swindzingiri va swi chava yini u nyikela a ni ri ni ringeni mi ta kota ku tshinyeriwa yini
2: swindzingiri
0: swi vulaku a swi lavi profeta a swi lavi firefire swindzingiri swi chava voko ro nyika hambi va u ri na profeta ro na bishop loko nga nyikeli
2: swindzingiri swi va swi ri kona
0: swi ta dilana na wena u tlomuka battery ku ri ku driveni
2: i nhlikani mamukerini
5: ni
2: kombe mi ni tema lexani moya
5: minjhani
2: hi tshama hi pfukini yingon'weni
5: Mansofi
2: ari singa view.
5: Ni deposite 200 rand ka Mr. Chauk.
2: Oh, mi deposite 200 rand a cancer swinene xikwembu xi katekisele n'we.
5: So.
2: Inkomu i 30 minutes land bla bla yo hi le ka mukateko ya ku hetelela.
0: Banyikerile.
2: Ya banyikele swinene.
0: 200
2: rand. Xikwembu xi mukatekisi.
0: Ya. I ti lafaja timbirhi.
2: Ya.
6: Hi swona.
0: A hi lavi semende yo mbumbureka mi weriwa mi ka mi haxa. Minister Don.
2: Ya.
0: Hi lava quality ya.
1: Ah, swoka swa endla.
2: Mingiseri wa me hi le ka 30 minutes ya ku hetelela. Ringani xikwembu ha kona mi vona loko xi nga mi pfuleli mafasteri ya tili na ku va xi mi tshinyela swindzingiringani
0: xikwembu
2: ya
0: eyi ya mi tena mhaka yi ku
1: hi tsakisa hi ku a hi lavi ku kateka hi ri hexe hi lava ku va na vanhu lava nga ta ku nchumu lowu wa hina
2: N'wana Norman Mabasa 500 rand iti 30 ta June ba kuni le pulukwani my reference le teka number
1: N'wana Norman xikombu xilo ku tirheni
0: vona mavito nandika
1: ka ah ba lo tirheni
2: ba re 500 rand
1: 500 iti 30 June ah xikombu xilo ku ndleni ka sona so kuna swilo swi nga ku endlekeni
0: na ku mina pastor ndinga a ni vurile ku mina ni ta nyikela 10,000 a no va na yona. It's a sacrifice of offering. We share in ringe. So we don't
2: find sharing.
0: Yeah. Find sharing. Yeah. Pastor Dingan, lava unalishi already. Vanga nixana. So buying is there. Aba tu sisi kunai na elende ngaso.
2: Ni ringe na akona.
0: Metavona.
2: Mi bona loko ninga mi pfulile ma faster mati.
0: Si vula ku nwana ko lotwa ku xikwembu xi n'wi vonisa hi matihlo. A hi mhaka yo twa ntsena. Mi ta vona.
2: Mi ta vona.
0: Eh, u ta vona masingita ya xikwembu.
2: Ya mi paka kahle mfundisi.
0: Sinzi ni tshahlupa.
2: Mi ta vona a di mhaka to twa. I love the point.
0: Suri n'wana suka pulukwani ma ta bona tele mahlwe kanjeni. Yo pfuleka ni famba 120. Ni la ku rola.
1: Yeah.
0: Ni swi vona ku ni fanele ni nyikela ku na mimoya leyi ni lavaka ku yi tshinya swindzingile. Ni fanele ni hlomula bonnet.
2: Yes.
0: And a ni nga nyikelangi phela vhiki rero. Se ku na timhaka loko u tshinyiwa swindzingiri ku ri vanhu a va nyikeli. A va nyikeli.
2: Va ri mhana xihlovo 150 anytime lero va nga humesa namuntlha va nga humesa munduku.
0: Vito ra kahle mhana xihlovo.
2: Hi leyiwa nambara ya vona. Mhana xihlovo.
0: Vanhu va le ku nyikeleni.
2: Ya swinene.
0: Vanhu va le ku nyikeleni.
2: A hi nyikeleni ku ya mahlweni ka 0608875942 na ku va mi hetisisa switshembiso swa n'wina. Siku rin'wana loko ni ya pulukwani mfundhisi ni famba na mfundhisi van'wanyana loko hi gonya sikhoba ku you know I've made an covenant ni endle ntwanano mina na xikwembu ku xikwembu no lata ku tshembekela loko ni heta ku tshembekela ni vona ku wena a wungeni tshembekeli na
0: akale
2: but I've seen God ni vone xikwembu xi ni tshembekela seriously so papa lava va kuma promotion ba suka from ka office la barka yona to the next office va tlakusiwa vo tlakusiwa ntsena ku tlakuka na moholo
0: swa office swantswa mina ni ri xitlakala pastor dinga moholo a tiva ku mina ni eta zwo xiza lexi yo nyike a ni ri xitlakala mata xitlakati by the power of the giving and se fuma mara swa antswa loko hi compare na tolo it's a power of giving kuna matimba swinene
2: yeah so ba ngiseri ba me loko hi tshembisa a heti sisini. Sweswi a ni mi byela ku swa xitori lexa papa loyi a ku xikwembu no lata ku tshembekela ni vona loko we u nga ni tshembekeli ivi xikwembu xi tshembeka na xona a hi twineni lawa
6: ka don ku rhula ku ve na n'wina na tipastor ta hina kwalano loko a ku xowlina na madyambu a ni va va ri ku tirheni van'wani va chayisa mi vona ku mi nga va kumisa ku yini wa swi tiva ku xowli wa a wu yi tirhana na madyambu minkarhi yin'wana se na hi mi dlivela mi kuma nkarhi wo loko mi kumini mi manyuku ta mi kota ku va tivisa xoo leyiwani ma swi vona swin'wana a swi ta endla a va swi tivi van'wana ma swi vona sweswi ve le mintirhweni vanhu a hi ta nkhesa loko ho kota ku endla sweswo i mavonelo ya mino i mavonelo ya mhani mari ya n'wajames
2: inkomi yi khense swinene ya mahlweni ka 0608875942 ba ri 300 from mlungu ntima mabunda eka mhlava veleni va ku next week nambara ya vona hi leyi khensa swinene ka hinkwenu n'wi mi nge le ku humeseni a hi ndleni leswaku hosi xikwembu loko mhe ni ku tshembekela na we u ta ni tshembekela na ivi mi xi ringa xikwembu mbona loko xi nga mi pfuleli mafasitere ya tilo xi tlhela xi mi tshinya na swindzingiri leswi swi va ku swi karhi swi dya timali ta n'wina mikateko ya n'wina swi pfalapfala swi mi khingakhinga laha evuton'wini
1: hi khensile mlungu ntima xikwembu a xi mi katekiseni kwalani ta nga ta nghena timeseji hi minister don ta nga ta nghena vanhu va karhi va thinteka ku hava nchumu u nga ta tsakisa xipanere loko hi hindza hi laha muako u nga ta va wu ri kona u wu languta u ti ba xifuva u ku muako luwani i wa hina muako luwani iwa hina hi mhaka ku na munhu u ta va u contributing u ta va u fake xo karhi xandla aka nchumu wihi lowu nga ta va wena u hoxe xandla hi xona. So vayingiseri va Jesus FM ha ri ku xaveleleni, ha ri ku kombeleni, ha ri ku titsongahateni hi tindlela hinkwato leti hi ringeta ku hi tona ku a hi endleni swo nkarhi, a hi endleni xa nchumu leswaku xitichi xa hina xi kota ku yima nakambe xi ya yima ndhawini ya kahle laha hi nga ta kota ku xi accessa ku nga ri na problem.
0: Na ku pasa tingani hi le ku ni vona hi le ku developeni a vona loko hi ri na GSR se hi na TUT kutana swin'wana hi nga pfumeli giyani yi vuyela ndhawu
1: hi swosweswo
0: yi le ku restoriweni ndhawu ya hina hi fanele hi va proud hi ndhawu leyi. Munhu a nga languti swa muti wa yena na yena ngopfu, a hi languteni community ku vana va hina in the future va kuma hi va endleli nhluvuko wu kulukumba ngopfu.
1: Hi swosweswo generation leya hina xipanere hi ta wipiwa away ntiyiso reality i ku in the next 40-30 years vo tala va hina hi ta va hi nga ri kona mara at least a hi siyeni sili nchumu loyi nga ta ku hi siyele lava nga ndhaka hina va sala va karhi va ya mahlweni va xiteka va xiva xiyisa mahlweni ni xoku hina sweswi yo akanyana va ta xi antswisa hi ku ya ka nkarhi mara a hi a hi endleni swo karhi hi endlela xitixi lexa hina hi swosweswo ni swosweswo
0: swi na matimba ngopfu.
2: Right, 060-8875942 ya amahlweni hi twa leswaku n'wehe mi swi vonisa ku yini kumbe mi ta kota ku va mi nikelela njhani. A hi ringene hosi xikwembu hi vona loko xi nga hi pfuleli mafastere ya tilo swi tlhela xi kota ku va xi hi tshinyela swindzingile
1: hi vurini hi ku nikela lokuwani tanihileswi minister don va nga tlhela va swi vula na vona ku hi teka nchumu wun'wana na wun'wanyana lowu nga ta fika u contributa kumbexana u endla xiave aka muako lowu nga ku nikeni van'wana va nga ku ani na load ya misava leyi ni nga kotaka ku ta hi ta yi ta yi chicha van'wana va na titiraka va le ku yingisela ka GCR va ri titirakeni fambani mi ya vavula na valungu va n'wina mi ku heyi xitichi xa hina xi lava misava wa hi nga hisi misava leswaku xitichi xi ta kota ku akiwa xi hela xi fika makumu van'wani va lo tshama va ku hala ntirha kona ku na tisemente tin'wani ta ti-damage
0: n'wani na timovha ta 5 a nyikeli movha wu ta tirha kwala
1: u ta tirha loko u ri na xibakani lexi nga wona xi ta xi ta ika xi tirha project ze yi hela ku ta yima yimaiwa hi swona nchumu wihi kumbe wihi lowu nga ndlaku project leyi un'wani u ri hayi laha ntirha kona ku na tisemente ta ti-damage tisemente ta ti-damage ti nga kota ku mixiwa ti kota ku endla xilebe ti nga kota ku mixiwa ti kota ku endla
0: un'wana i hardware i lava ku nyikela roof hinkwayo
1: hi swosweswo
0: a yi kumi tinomboro ya nyikela
1: hi swosweswo hi loku tekeni ka minikelo yo hambanahambana and mind you hi ri aka GCR minikelo wihi kumbe wihi wu na value a hi languti minikelo ku ya hi ntsengo hi languta minikelo ku ya hi mbilu leyi nikelaka so swi vula ku munhu un'wana na un'wana loyi a nikelaka u va ka ya nikela kusuka mbilwini ya yena so ku veluwa embilu leyi nikelaka ku tlula mbewu leyi u nga yi nikela
0: na ku loko se u ka ku tlakuka thawara leyi mi nga yi vula laha vesi na Genesis ku kateka wena u nga ndla ku thawara yi humelela
1: hisosweswo
0: ma swi vona
1: hisosweswo
0: ku pfuleka minyama
1: so ene loko u karhi muako wa u ri kona u ri na tsaka hi ku ni contribute a wa ha ri na ma a ka ha vutisiwi ku mani u nike yini the fact ya ku hinkwavo lava nga contributa va ri ni contributing na loko va nga ta ku vutisa ku mali munhu i ku a swi na mhaka i ku ni ve xiave ya ku akiwa ka muako wa GCR yes so na ku tlhelela kambe ni nika tinomboro letiyani ta tibanki leti mi fanele vanhu va
0: kotaa
1: ni lava ku tinomboro leti ti se ti nghena ka muyingiseri loko muyingiseri va fanele transfera swa ndla ndla mistake a ku ni ndle mistake mara a yi tshami kwalani hi ku nomboro leyi le mbilwini ya yena account number ya FNB account holder i GCR FM account type is check account number yi ri 62481967176 ni yi hlaya nakambe 62481967176 loko mi ri na Capitec mi ku ni lava ku transfera kunene ni karhi suka ka Capitec mi nga tirhisa nomboro leyiwani ya 074-443-3030 074-443-3030 nomboro yaleyi nga yi hlaya mi nga kota ku senda proof of payment kumbe mi senda proof of payment eka nomboro ya xitichi va ta meka xoku yi fika laha yi fanele yi fika kona nomboro ya xitichi minister don yi ri yini
2: 060-8875942 060-8875942 va mi karhi mi yi rhumela koho kwalano proof of payment mi hi byela kumbexani komba kwalano leswaku mi rhumele mali muni kusendzela 20 wa timinete kunge se ba ora liya ya naru ya mahlweni ba ikare hinikelela eka 0608875942 the account ba mnikile na number ya Capitec leyi evala vakule swa ku mo sheka yona yo ba mnikini akuri na ntingo leri ku tendi lo tlhela minga biwi hi ripfalo minga zimi pfaleri wa mukateki ya nwina hi sathane kumbe mbili nwana mi byala swinwanyana let's give wholeheartedly a hinikeni suka timbilwini ta hina with understanding ya ku kuna matimba a ku nikeni tolo ni minike example yin'wana vayingiseri va mi ni ku loko wo languta vanhu lava nikaka va nyuka va dlowa loko wo languta vanhu lava nga nikeki va nga stinchi a va nyuki a va dlowi hi mhaka ku mali liya yo tshama a yi humi mara vanhu lava kotaka ku va va nika ku tlhela ku ta yin'wanyana yo tlula liya va nga nika yona
0: mi kuma ku yi basulukile mara madoctor va ri a va kumi vuvabyi
2: ya
0: hiku a nga nyikeni
2: a nge le ku nikeleni
0: mani van'wana a va ta ku khongeleliweni phasa tingani vatani kombetiwani kuma ku va na 3 room mara va tlela exitheveni a ni khome 3.5 vatani a va ni khumbeka ni kuma bangi a va yi va xaveliwa mbedwa yimbirhi
2: ya
0: ku ri mina 3.5 chapetrone yi kuma kwini ni ta swi vona andhaku
2: ya
0: swiswi ya ni pfulela minyango swisweswo imaginani loko a hi ri na ti-givers ngopfu a ku ta ku ri hamuxisiwana a ku ta ku nga ri na ndlala phela eyi a ku ta ku nga ri na ndlala so ku nyika ku na matimba ma swi vona
2: ya
1: Sinamatimba swinene xipanere a yeneni mahlweni tanihi vayingiseri wa GCR hi hleketelela vahaxi va hina ngopfungopfu na minister don ximovha lexi xa n'wina mi fambaka xona xi le hansi ngopfu mi nga nwela mi ri ka mi xi pfuxa mi nghena na xona matini mati lama ma nga tshama lawana so at least hi hleketelela vahaxi va hina hinkwavo lava va rhandzaka van'wanyana va hava swo famba va tirhisa milenge unge swi koti ku tsema kaya
0: na ku vona hi voxi vaxena vo nyikelela
1: minchumu
0: vo nyikelela community so wa hina hi nga nyikeleli ma swi vona masadingani a fanele va endleli swo tala swi tikile ku va fika laha namuntlha ni va chavile i mhaka ko va lava ku project yi huma ende a vula nchumu
1: ku
0: jasi yi humelela
2: humelela
0: yaiku
2: swinene All right loko nkarhi wena wa famba hi ndlela leyiwani because le kusuhi swinene ku va hi fika amakumu ta kombela at least the motivations tintsongo anti mito 3 minutes even then va kha hi fika makumu ka nongonoko maybe during the motivations ta n'wina about giving va nga tlhe maybe hi teka tinqingho timbirhi if not tinharhu kumbe hi kuma timeseji tin'wanyana
0: ya mina ni ta sungula mina ni vona a swo hi olovele ku va kona laha especially pastor Dingani eyi va nyoko verile ngopfu
2: ya
0: mina ku tani yo tsutsuma a ni hlambangi na xikandza hi ku vona ku hi tshama ku ri busy swinene mara hi nyikelela nkarhi wa hina mina ni nyikelela 10,000 loko se 10,000 yi tirhile ni ta vona ku project yi lava hi nkarhi wolowo as long ku ya kateka my generation ku kateka vana va mina na lava van'wana ve se biburiwa so a ni ta ku ka vayingiseri hinkwavo va GCR FM a Venda a Vulovedru hala machanganini valungu na lavo huma handle va dependa ka xitichi lexi a hi nyikeleleni hi ya amahlweni mina xipano lexi xa South Africa kusuka binani ka makoxa a ni ta ku ri i marito lama ni nga na wona ku a hi nyikeleleni hi langutele ku kateka or ku tshinyela van'wana a hi ku kateka i ku tshinyeliwa swindzingiri un'wana ku tshamaka ku onhaka econ every day un'wana i tshamaka ku buluka giza so i swindzingiri leswi a ni ta va byela mina ku vanhu a hi nyikeleni hi ta tshinyeliwa swindzingiri xi nge miyele xikwembu nyikela swikona ani a yi khuruku phela hambi mo nyikela 20 rand ni hi ku a xi swi lavi hi siku ra ku hetelela loko ka ku avanyisa van'wani va ya tiheleni van'wani va ya tilweni ivi xona xi tihoxa tiheleni mhaka ku xi ku nyikeli 20 rand mara a xi ku vuyiselanga that's why a xi swi lavi kolota munhu hi xikwembu a yi khuruku loko yi tshembekela hi ku nyika
2: xi ta
0: ku tshembekela
2: powerful
1: I can't say xipanere marti ya matimba swinene mina loko ya ka matsalo Proverbs 11:24 yiri unwanyane anyikela hi ku tshuxeka a fuma swinene unwanyane a khoma anga nikeli a hundzuka xisiwana yiri unwanyane anikela hi ku tshuxeka ya xilungiri one person gives freely anga a tshuxekini bibele yi ri munhu yaloyo loko a karhi a nikela a tshuxekini hi ndlela yeleyo yi ri a humelela a fuma ya mahlweni mara loyi a nga na swona a nga nikeleki a hundzuka xisiwana loko hi nikela hi ku tshuxeka swivula ku kuna swileswi swi taka i principle phela leyiwani principle leyiwani yi ri loyi a khomaka a nga nyikeleki swivula ku a ku na addition because loko hi nyikela swivula ku hi tirhisa the law of multiplication. The law of multiplication swivula ku nchumu wun'wana na wun'wana lomu wu nyikelaku wa multiplier ku ya hi leswi mi xi nyikelaku mara ku hava multiplication u nga nyikangi nchumu bibele yi ri a nyikela hi u tshunxeka a humelela hi matimba lamakulukumba a humelela hi matimba lamakulukumba vayingiseri va jesu nyikelela hi matimba lamakulukumba swina mi nga khoma mi nga ri ku nyikeleni swi tiveni a ku na law ya ku andzisa yi nga ta va kona ehenhla ka vutomi bya because a ku na nchumu 0 multiplied by 0 is nothing 0 multiplied by 0 i nchumu mara loko mi khome nchumu mu

0: unikela hi wa multiplier hu huzuka nchumu lowu u kulaka evuton'wini bya hina eyi dyondzeni tanihi vayingiseri ku khoma ka hina
1: un'wana a nyikela a fuma
0: hi swo sweswo ku khoma ka hina timbewu ta hina vele vele ri ri one kumbexana n'wi nyika example leyi apula loko mi pandza apula hi le xikarhi xipanere ri na tinyungu to ringana kusukesa ka 5 kumbe vo mafoku ya henhla mara ti fika ka vo ma 8 tinyungu teto kun'wanyana ti swi dependa hi murhi wa apula nyungu yeleyo loko wo teka apula lero minister don apula rina loko mi ri pula hi le xikarhi ri va ri ri na tinyungu to ringana 4 le ndzeni loko wo teka apula lero u dya apula u tlhe u dya na tinyungu swi vula ku u ri a ku na continuation ku ya mahlweni mara ku na un'wanyani a nga kuma apula a fika apula a dya a humesa tinyungu ta mune a ti byala loko tinyungu leti a ti mila namuntlha hi dya maapula hi mhaka ku a nga vangi selfish
1: a nga dya
0: nawu the law of multiplication we need a one seed mbewu yin'we ntsena that's why sweswiwani van'wani va nga hi kholela va fika va hi nyika ndoho yin'we ya vele a va swi tivi ku ndoho yin'we ya vele a ndzhaku ka malembe manharhu a ndzhaku ka 5 ndoho yaliya yi nga hundzuka nsimu leyikulukumba leyi nga tala hi mavele mhaka i ku we should give whatever we have hi mbilu ya hina leyi nga tsaka loko hi nyika hi mbilu leyi nga tsaka hi nga dyangi mbewu ku va na ku andzisiwa ehenhla ka vutomi bya hina
2: ya powerful mi nga dyi mbewu
1: powerful
2: I'm so blessed.
0: Loko hi dya maapula hi nga phori na swinyungwana leswi swi nga le ndzeni a hi tshikeli swinyungwana leswi swi le ndzeni hi ku mindzuku hi ta ri dinga apula lero ri ta va ri nga ri kona ku ta va ku ri hina hi nga ri destroy
1: of multiplication
2: va
1: yi banga ku va America va yi banga the law of multiplication va yingisela
0: va GCR FM a hi fambisa leti timinete tintsongo 12 wa timinete loko namuntlha ya huma akhawunti teto van'wani va karhi va ri exi
1: ku na lava va nge te hi vuya
0: ya
1: u ri hi create nkarhi a va hembi
0: a wu ta va kona va
1: loko mpfula yona phela ku nge tirhiwi mundu
0: vurhangeri bya xitixi bya ka bya hitwa va swi va kha va va twa vayingiseri ku na nkarhi loyi nga ta wu kuma hi ta hi ta vulavula hi swilo leswiwani ku xikombu xa hina xi hi katekisa hi mhaka ya ku hi le ku endleka swo karhi swiato
1: van'wanaakhawunti a ni library solomon a nyikela tinkuzi ta 1000 xikwembu xi ta norwen xi kombela xin'wana na xin'wana swi vula ku nyika swi ze swi endla ku xikwembu xi endlani xi vhakachela munhu
0: xa tintheka
1: 1000 wa tinkuzi pastor don swi na matimba ngopfu ku nyika
0: swa tintheka xikwembu se i n'we ku na lava va nga ta ku a hi swi koti ku nghena moyeni kumbexana a hi swi koti ku fowuna kumbe ku siya ti-voice note mara hi le ku mi tweni un'wana sweswiwani u hi twa a ri ndleka taxi yi le kusukeni ya laha yi yaku kona va yingiseri hi mpela mi le ku hi tweni hi leyi nomboro leyi mi nga kotaka ku endla kumbe ku transfera mali ya n'wina kumbexani mi senda i nomboro ya FNB ya akhawunti ya FNB account holder i GCR FM account type i check swi vula ku akhawunti number ya kona yi ri 62481967176 kasi loko mi la ku endla ti-transfer kumbe mi la ku share mi la ku senda kunene hi Capitec leyi nghotlisaka swinene mi nga tirhisa nomboro leya niqingho 074 443 0743 043 aka nomboro yaleyo mi nga kota ku endla na proof mi senda proof ya ku mi sende mali mi yi sendela aka nomboro yaleyo loko mi nga lava ku tirhisa nomboro yaleyo mi nga tirhisa nomboro ya xitichi leyi minister don va nga ta yi nyika yona yi ri yini minister don
2: 0608875942 0608875942 swi vula ku loko ku ve na harava vayingiseri hi ngo ri papa xo yena hi va hi fike makumu
0: mina ni nge ha tlangela ha khensa aka vayingiseri hinkwavo ku sukelisa tolo lava va nga tivonakarisa va nga contributa timali ta vona leswaku xitichi lexi xa hina xi yima xi ya emahlweni
2: alright ku na lava ri hi nga fambi nhlekani va balekile a think a va ku hi nga fambi lava kambe ya na ni mahlweni mfundhisi
0: ni nga vula ku hinkwavo lava va nga teka a swikhwameni swa vona hi rirhandzu i nga ku xikombu xi nga va tsundzuka i nga ku xikombu xi nga va katekisa va ya mahlweni na vona na n'wina mi nga ku yingiseleni a xikombu a xi swi vona na n'wina moya xikombu

0: vulavula na n'wina i nga ku xikomu xi nga vulavula na n'wina mi endla xa n'winchumu ka akhawunti ya tete yi nga ti senda leswaku xitichi xa hina xi kota ku muvha xi ya aka ndhawu ya kahle hi swo sweswo xitichi xi kona hi swo sweswo na n'wina mi nga vula ku mina swilo leswi swi nga kona hi ta make sure ku ma fikeleriwa information leyi hinkwayo varhangeri va vurhangeri bya xitichi byi ta va byi ri na yona hi ta va hi karhi hi senda information leyiwani a vurhangeri bya xitichi no make sure ku hi ku endliwa ti-follow up aka vanhu hinkwavo lava va nga pledge ku ti-pledge ta hina ti fika makumu loko hi pledge nchumu xipaneri hi vula ku hi lava ku xava xinkwa hi xavela ndyangu wo karhi hi swi vula hi karhi hi pledge loko hi nga humelerisi swi hundzuka xidyoho xi hundzuka xidyoho because hi lo vula hi lo hlambanya ku hlambanya kun'wana na kun'wanyana loko hi ku hlambanyaku hi nga ku fikisa makumu ku hundzuka xidyoho so ni kombela ku hinkwenu hina hi nga pledge ku hi lava ku endla hina hina hina hina a hi yeni ni ya fikisa amakumu ku ntirho wa hina wu nga saleli ndhaku mara wu fika emakumu hi ku tshembeka na ku hetiseka laha hi nga hlaya kona yi ri un'wana a nyika hi mbilu leyi nga tshunxeka a fuma un'wanyani a khoma a nga niki a hundzuka xisiwana marito ya lama a ma tshami ma ri ambilwini ya n'wina ma tshama ma kambe mikarhata ku ya fika emakumu hi yalowo nkarhi xipanere hi va lava yingiseri marito ya n'wina yo hetelela tanihi muhaxi leswi va nga swi vula
1: mina ni ta ku ri hi nge se heta mi ta kota ku mi va khongelela n'wina mara project leyi minister don na pastor Dingane hi la ta ku yi humelela ende mina ni le ku tsakeni swinene ni muchangani I'm very much proud Giyani swinene yi le ku hluvukeni Giyani ngopfu hi GCR yi kota ku connecta vanhu yi kota ku ndla xitiviso xihatla yi kota ku yi twisisa so hi ta ya mahlweni vayingiseri va GCR hinkwenu n'wina mi nga nyikela namuntlha hina hi ri xikwembu a xi mi endleni hi tintswalo a xi mi katekiseni a byi swi vitelwa munduku or swi lava hi ze hi khongela kwalaha mi nga nyikela kona swi kona swi nga ku ndlekile swi nga ndla ku nga vuyi mali swi nga ndla ku nga vuyi semende mara u tshama u tsakile lembe hinkwaru ku hlekelela i nkateko wukulu i marito lama yo telela ni nga na wona na vhiki leri taku ha ha ta vuya wa vumune ni wa vutlhanu hi nkarhi lowu fanaka
2: ya i hinkomu hi khenise swinene xikwembu a xi hi katekisele n'we swinene
0: hi khensile
2: nkomu

Aye. Patini money. Yebo money. Aye. Dango mapuma money. Money.

Bajini bon. Ay suga. Ay. Angege bon.

One combat.

0: mahungu eka Jizara FM. Rimba mbangu.
1: Nikhensile ku seriwa nkarhi MK Navigator mathonsi mahungu ya awara ya mune ka Jizara FM rito ra rixaka vayingiseri. Indzenga ku languteka ungunguleka awara leyi. Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandisi Tam a endzerile tindhawu ta ka Khakhalana Muyexe ku ya langutisa phurojeke yo pheva endzhaku ka mphikizano. Masipala wu fikelerile xiendlekalo lexa nhluvukiso wa matikoxikaya eka ku hetisisiwa ka phurojeke ya nkoka swinene ya ku endliwa ka ni nga ku ya ku pheviwa ka switarata na magondzo emugangeni ya Khakhalana Muyexe. Meyara Councilor Thandisi Tam i endlile riendzo ro langutela ku kambela gondzo lama nga laka nga se hetisisiweke. Kungu leri leri yeke emahlweni ka masipala wa Greater Giyani ku va va ri karhi va langutisa eka tindhawu leti.
2: Mati ama dimsa wali mpwele. Usinge mpwele, akura wa akusule kini, akura wa msara. So, this, which ra msara kaya compacta, ingisa. And then, after that, mpwele ama pika bjong, setu wani kupoka mati, fani sengu nanga, nanga akutu kunjena, ala masutra msara liwa.
3: So, lakuna sala la.

0: MEC wa ndzawulo ya dyondzo la xifundzeni nkulu xa le Pompo mavungulerule ra Makhanya u vula leswaku vadyondzi va grade ya mune na vadyondzi va grade ya nkaye lava tekelaka swinene hi ririmi ra xilungu kun'we na ku va va ri karhi va dyondza mathematics. MEC ni nga ku meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandisita endzerile tindhawu ta ka Kakhala na Muyexe ku va ri karhi yisa emahlweni na mhaka ya projeke yo phefa mahungu hi xitalo le ka awara ya ntlhanu endzeni.
1: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
2: u nga durheliwi Tombstone. T-Life Group yi ri kona, lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukula ka malembe ya 18 ka gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ka gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended

0: kura kahle mingiseriwa hi GCSE FM ri ta ri kha ri suka kahle le ka n'wakhambani famba ri kahle feleke na paparolani ri sumbula ku ri ka thwavitwa ku bya mitsata na erisimingiseri ri nga fika ri cumeta kahle feleke kwale ka makume mune ndzevu wa timinete mingiseri nkhene kahle feleke eka awara nya ya mune eka ndeka wa siku ra namuntlha khensini rimemba ngoveni eka tinhlokomhaka ta mahungu ya awara liya ntlhanu ri mahungu ya tinhlokomhaka ta mahungu ya ku hetelela siku ka awara liya ntlhanu la nga ta tlhela u landzela kahle ka awara liya ntsevu eka nongonoko luwa wa ta muganga sweswo mingiseri wa GCSE FM eka ndeka wa siku ra namuntlha eka nongonoko pambarilwa ni amukela nakambe ke wolo ku ri ku pfulela kahle xiyanimoya xa wena loko amukela kahle mingiseri wa GCSE FM eka nongonoko bamba reloaded loko ku ri ku ningisela kahle u just streaming ni le ka wena mingiseri ya ikhona mani ri xandle enhleni ka xikwana xandla ni khensini eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko mambe kumbe xani ke le ndzhanzeni wa malwandle ni ba mandlandzivile kahle feleke enhleni ka vuyingiseri bya n'we we mukela kaya laha 106 exihondo mingiseri wa GCSE FM ka sikeyo nga khona kuma kahle grand formo stereo cellphone yini kumbe yini mingiseri ayikho ni ba mandla ndzivuyela kahle feleke enhleni ka vuyingiseri bya wena hamiswo tshani mingiseri mina wona keta va kha yi famba kahle kahle kani wa siku ra namuntlha eka nongonoko bamba reloaded ikongoma kahle feleke le ka leti ba kuhuwa ta vanhu lava nduma kumbexani ka yingena kahle feleke le ka celebrity gossip kasi ka mingiseri lexi nga va xi tsakisa ngopfu kumbexani ke lexi nga khoma kahle vaakatiko va tiko ra yena ra Afrika-Dzonga eka siku ra tolo swi kombisa yi nga ri nyanyuko wa kona kumbexani ke ntsako wa kona mativa a wu le ku heleni ka tindhawu hi ku hambanahambana ka tona loko ku nghena xibazanini ku vulavuliwa hi swona ile patwele hi zona ekwini zona kasi ke leswi ta andaka loko loko riku vaakatiko va tiko ra yena ra Afrika-Dzonga mativa a va nga ha ri na ku tshemba eka xipano xa rixaka lexi nga kona a ndzawulo ya tile ya USA ku ya xi ya yimela kahle feleke tiko ra hina ra Afrika-Dzonga va nga ha ri na ku tshemba u pfumela leswaku hayikho ka game ya tolo na xipano lexa ZTech ya ku biweni hi ndlela yoleyo kasi ke lexi nga fukahlaa marisaswinene ngopfu xipano xa Afrika-Dzonga xi nga fika xi huma kahle feleke ku ri 1-1 andaka loko hi va hi kurilwi kahle feleke mingiseri na 5 minutes na ti-second nyana ntlangu wa bolo va wu sungurile eka siku leri hundeke lexi nga vuya xi va tsakisa swinene ngopfu kumbexani ke lexi nga vuya xi va kahle swinene ngopfu i ku va loko hi vuyela kahle feleke le ka half time ku ve ku xiwa kahle feleke Mpfukeni kasi ke ve u fika a endla ku ncinca hambi ku ri munhu wo fana Evidence Mahupa hi wun'wani ke a nga fika a endla ku ncinca feleke endleni ka ntlangu wa siku ra tolo kasi ke loko ku ri Maseko hi wun'wani u vona yena ke a nga ti karata swinene ngopfu laha nga a vuya a ringeta kahle ku va bela bolo tipaleni hawu ivi fika hi bayi voko kuwa penalty mukwena a kora kahle feleke penalty liya i mahungu mativa lama fambaka mahlweni eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ngopfungopfu kona kwala tindhawini leti a hina ta Giyani lambe ni nga kona hi swona hi swona ku vulavuliwa hi swona vongolo kha yi khona mani Mpfukeni i cheating code ya South Africa he Mpfukeni decent va ri karhi va tsaka swinene ngopfu feleke hi maendlelo ya mavona kasi ke ka rin'wana ra hungu mingiseri ra vanhu va nduma ke kumbexani ke vanhu lava nduma eka siku ra tolo mingiseri wa GCSE FM kasi ke vanhu va tsakisiwa swinene ngopfu eka loko va kha va languta kahle fele ka swiyenge swa mabulo na xithombe xa nkulukumba Bishop Barnabas Kganyane va voniwile va ri a rivaleni ra mitlangu ra Benz a Atlanta United States hi nkarhi lowu a xipano xa tiko ra yena ra rixaka xa Bafana Bafana a xi ri a ku tlangeni na xipano xa xa CSH Republic asika wa komisari makenta ku raiko munhu fana le na le Kganyane a va rhiriwile eka ndhawu leyi tshamaka va chaviseki va matiko ku fikela loko ntlangu lowu wu ta fika amakumu hi ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla mativa a swi nga ta ndla va vadyiwa na muchaviseki kumbexa nkulukumba Bishop Barnabas Kganyane va va kongome kahle le America le ku ya vona kahle feleke mitlangu ya kumbexani ke ntlangu wa bolo ya minenge wa xipano xa ya tiko ra yena ra Afrika-Dzonga sibela mavoni mandla hi sibela kahle mavoko mingiseri wa GCSE FM hi ndlela yo yaleyo ti tele mingiseri leti bakiwaka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga leti tin'wani ke ti chavisaka feleke loko swi fikela la ka xiyimo lexiya xa ku va kumbexani kelekele xa ku va team kumbexani ke xipano lexiya xa Morocco xi ri ansi ka ntshikelelo wo karhi kasi ke sikuka kahle mingiseri munhu ku fana na Hakimi hi wun'wani ke loyi hi lembe ra 2023 a nga vuya a va a pumbiwa kumbexani ke a va miehleketeleriwa eka nandzu wa ku pfinya kasi kombisani makenda ku ri munhu wo fana na Hakimi va vuye va senda appeal kumbexani ku ve na ti-appeals ta ku hambana ti-appeals leti court nga fika yi ti rejecta kahle feleke hi ndlela leyo loko loko court yi ri ti rejecta va va kombise kahle timakeni ta ku hayikho munhu wo fana na Hakimi yena hi yexe ke i alini kumbexani ke va swi alela eka nandzu lowu yena ke a va kaka pumbiwa kahle feleke hi wona kasi ke loko ku ri court mingiseri wa GCSE FM va la kombisa timakeni ta ku ri khona ke munhu wo fana na Hakimi u fanekele na yena ke a va a ta a court a ta yimela kahle feleke a ta yimela kahle vuyena kumbexani ke a ta hlamusela sayiti ra yena ra xitori hi ku hetiseka kasi ke va kombisa timakeni ta ku ri munhu wa ku fana na Hakimi kumbexani ke mujali ra le Morocco leriwa va kombisa timakeni ta ku tiko ra Morocco swi le ku va tikeleni tanihi ku laniwani vo dzweliwa swaku i fanekele fanekele a tivona nkarhi se akhawunti naswona ke siku ra khoda a ri tivisiwangi lava sungulaka ku chuha kumbexani ke va sungulaka ku chava soko a yi khona mani siku rikuva swi nga ndlamaku hi ya ku tlangeni va ku Hakim u fanekele a va a famba kumbexani ke a kongoma kahle mfeleke etindhawu letiya ta le France ku ya yimela kahle mfeleke ku ya yimela kahle timhaka letiya kumbexani case ya yena leyi nga fika yi va kona mfeleke lembe ra 2023 tiko ra Morocco va le khongeleni swinene ngoma tiva va ku a yi khona swi nga vitano a va yimi World Cup yi hela hi vona swaku ku ta humelela yini kumbexani ke hi ta va hi kha hi fika amakomikweni tandi ku swi tikombisa swinene leswaku munhu wo fana na Hakimi i key player eka xipano lexiyani ke xa Morocco kasi ke loko hi langute kahle mfeleke eka World Cup nakambe mingiseriwa Jesus FM ku na mutlangi wa xipano lexiya xa kwata ka loyi a nga fika a vaviseka kumbexani ke loyi a nga tshovekanenge yena na Tansaliba kasi ke kombisani mhaka endla ku ri yena khone kahlekahle loyi a nga tshovekanenge hi ndlela yaleyo i tshuvi kahle mfeleke hi munhu wo fana na mani na lowa jalo wa na Saliba wa xipano lexiyani ke xa twata ka xa kota kasi ke wena mingiseri va kombisani makenta ku ri a yi khona mani ku tshoveka ka yena nenge swi ta va swi kha swi nyika ntshikelelo swinene ngopfu ehenhleni ka xipano lexiyani wena mingiseri wa GCRM tanihi ku heyi a swi nge tsakisi hi ku hi wun'wani ke loyi na yena ke a ri na vukarhi ndzeni ka ntlangu luwa kumbexani ke ka team liya kumbexani ke team hinkwayo a yi langutele swo karhi eka yena lowa jaha a ndzhaka loko a tshovekile un'wana wa mutlangi wa yena i fika teka xikipa xa yena xa number 8 a va xi yimisela ehenhla a kombisani makenta ku a yi khona mfowethu i ta va yi ri karhi yi kumisa feleke hi ndlela yoleyo kumbexani keta va ha ri na wena eka leswi u hlanganeke na swona swa ku tika a ndzhaka loko a va a vavisekini kumbexani ke a va a tshovekeneke eka ntlangu lwani a wu ri kona eka siku leri nga hundza ku ya amahlweni mingiseri languta kahle mfeleke vanhu va kha va ri va hoyozela kahle munhu wo fana na Tebogo Mokoena a ndzhaka loko a ku ri le kahle mfeleke bolo liya loko match wu la ku sungula munhu wo fana na Tebogo Mokoena u tikombise a ri ku ku ve na xithombe xi nga huma va n'wi komba a ri karhi a huma mihloti kasi ke loko a heyile game chaya hi nkarhi lowu a ri karhi a teka kahle mfeleke sagwadi ra yena ra vuri sagwadi ra yena leri yanike ra man of the match u va hlamusela kahle mfeleke timakenta ku yi khona mani loko mi ni vona ni ri karhi ni rila kahle ndlela mfeleke hi ndlela liya ni ri karhi ni va ni kha ni hleketa kokwana wa mina lava ni swi tivaku lavawani ke hi vona va nga proud hi mina va nga na ku tshemba ka mina lava tshama kahle mfeleke va ri a tlhelweni ra mina hambi ku ri ndyangu wa ka hina mhana na n'wana hi van'wani ke lava va kha va ni seketela kahle ndlela leyi kasi ke loko ni kha ni rila hi ndlela leyiwani a ku ri karhi ku rilela ku kombisa ku vilela kumbexani ke ku va ni lava ku ti vonakarisa kumbexani ku endla leswi nga ta hlamarisa vona eka siku ra namuntlha swaku xipano xa hina xi kota ku va xi ri a ri vonini kumbexani ke xi va xi ri karhi xi vonaka kahle mfeleke hi ndlela leyo mingiseri mina vonaka yisele kahle mfeleke na timinete ta ku ringana nkombo yi nghena kahle mfeleke le ka awara liya ya ntlhanu hi ndlela yoleyo kasi ke mingiseri loko ri nongonoko i bambari loaded mina na vona mingiseri ya gimeta kahle mfeleke le ka awara liya ya ntsevu a yi xavisa ndzhaku xavisa nsimu ri ta landzela hi ri karhi hi heleketa kahle mfeleke rimemba ngomeni ka mahungu ya heketelela ya siku
1: hari marovela funeral services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A we join a hit 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. If we would start 13 or 0, and the column to my name, who 14 you way now? You could make plan A, you could get 2100 rand your grocery, plan B 2200 rand your grocery, plan C, you found a 2400 rand your grocery. I got to plan in quarter, you could get an ATM 150 rand. Hey, it's society, you know, you can come on the column to my name, you could come on the Shihina, I got plan A. You can get 4,000 rand. Plan B, 4,500 rand. Plan C, 5,000 rand. Hey, Hiri, I langu smalembe. Kasi, napanda boti sunga, ila shandeka spimelo. Hikumeka egiani, malamlele, ukwakwaina, salema, jaganjaga, sanini, nakakapaji, naleka mapale. Kasi, hintatam kasi kuna siku. Ila ravirincha, eka skopo, mcheketa section, eka gonzola R81. Nale skosese wholesale, entaka magezi hardway. Nale karsaba, eka mbako village. Nele taxi rank street empenama ekapani ejoni ikumeka extension 4 e parliament street opposite botley store kuswana ravi ridge e ivor park ile extension 3 e freedom drive kuswana police station neleka dr nico medical center nele skadafi winterfield kuswana le maname long primary school tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyiseli mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 0744 934 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

Kinsi le kusiri wankari MK Navigator Matonsi Maungu iya awara yan tlhanu ka Jisar FM rito ra rixaka vayingiseri ndzenga ku languteka ungunkulu eka awara leyi MEC wa ndzawulo ya dyondzo laha xifundzeninkulu xa Limpopo mavungulori la ra Makhanya hi loyi a nga va ri karhi a kombisa ku vilela swinene eka vadyondzi va giredi ya 4 na giredi ya 9 hikuva va ri karhi va tsandzeka eka va va ri karhi va dyondzeka ku va va ri karhi va dyondza mathematics kun'we na ririmi ra Xinghezi. MEC hi loyi a nga va ri karhi a hlamusela leswaku timaraka ta vona leti va ka ti va ti karhi ti ya ehansi swinene emayeleni ya lembe.

0: Yasita man, aura mali yade, eloko fika lumia tindawin lumia, lana, lava zama kubitana, jumpa jumpa, hala na hala, wakubzina soka ikona man, wea papo, wea spita, aura mali, aura chum, zwagala hii, hoza la, alright, it's 28 minute mixer, gede katika urila tlan. Tana kena bara 060-875-92, it's Friday mixer, buru sana kata mena wana le soka ikona kia urini, eka suwira mtlan la, unga urikaya, mkamiya kunga zeni, it's okay, ay zela nenge, soko, lava, okay, ay bulin, ira mtlan. Guru Comelin when a commission of Friday Comelin when a mixer register for a bullying cat and jail, you are leo, a mib zero song when I came in Gabir Queen, Mia Queen, commission gave us to shine Labagunga sin. 106, hello.
1: Dawin.
0: Hey.
1: Aye. In an case, I'm forgetting much.
0: And I forget no cancer, Muna.
1: I never told you, man.
0: I can see.
1: Aye, Nanya Munsha, I celebrate Kuba. Ini ke tuh principal aja, insaaf condition nggak sih rangkela SASGB. Kualakan sushi
0: lah.
1: Si nyamuncha, sekat mana jawab? Di silaba tawa tawa itu over. Ini kesan gue pun, sajeng gue pun, na hari itu dipilih nasiam.
0: Ya.
1: Ya.
0: No, I can see.
1: Aiy, mana in general lakukan sushi kesan gue.
0: Thank you.
1: Paula.
0: Right, 060-875-network. We can see it. Shanta and Shanta. Here can number 060-875-942. When I'm in here, so when I go in, hello.
2: Good morning, say.
0: Yes. Choma.
2: Good morning, Choma.
0: Why is it so Choma? Yeah, when I'm in here, we're in here. I'm sure the gracious people because we're me.
2: Man last work has eh?
0: Ina.
2: Ay, mina Friday. Yoti fanala na masiku mangwane. Ni avanika ni jika. Na minongonoko inkwa ya GCR. Kufika kwele makumu iti makukona itwalufu.
0: Awe. Mita mingari helo fele. Mita miri nguini kasekase.
2: Meta baneri kwa la nguini.
0: Zole hante amna vele mara.
2: Eh?
0: Zole hante amna vele na vele lukuri busy lom din dawin lom.
2: Ha ina ku kwenteka yini haya nzini stiva meno tiva ku tumela ntsena hi sonta ni kani tiela kerekeni ntsena
0: sweswo ntsena le mngoti la ngela kerekeli
2: le ni nga lo ti hlawulela
0: ande ka liya ya mfundisi
2: ande ka liya
0: ya
2: se lava vaya ku kunga seni a ni ta va hleketisa ku ri va nga fambafambi va ya ku hungaseni va ri hava timali hi ku swi na problem i ta tlakula na swona swa van'wani se yi kuma ku ri i onhekeriwe hi vusiku ku ve hlikani wu ve kahle loko ri ya pela ya onhekeriwa hi siku swi va swi nga ri kahle loko vanhu va ya ku hungaseni a va suki va ri na swa vona swa le xikhwameni hikuva va nga ta hlayiseka hi mhaka yo ku na ti-chances to tala to biha loko munhu a ri hava mali a ya ku hungaseni
0: Ni
2: kesini.
0: Izona. All right. Loko ba ba fana valela kwalane. Ba ba longiseni man. Ba ba famana songase. Ku ba onduka sfanyetana loko ba ri le ba ruma rumi wa. Mgetsem kuri bona ba ba fana lavanga boss loko ba ri kwalane ka jarata. 060-875-942 mixer ba ke famba kahle vele ke ntlela yo aleyo. Hello. Ka radio.
3: Ae, yare.
0: E pokile mjare. Gazi wa biandlofu gazi. Ntazeni umani ya try son 060-875-942 perile
4: Matu
0: Ye podi shterek
4: Amin di zibu di chambela kaya man
0: Amin dao na mouta ne
4: Akunga la nga di zibu ya kona Kwa titi me
0: Oh problem ishi rami
4: Eh
0: Okay
4: na lava nilisana lava ya kunga se ku ava hi va ri na mali va nga va karhata vanhu va ta gina va biha
0: ya ho swa bisisa ku karhata vanhu ne ni mi twile bodi xitereka
4: ende munhu a nga famba rexe na vusiku va fambi va telenyana ku a nga humelele swin'wana swo biha tiku ri bini
0: ya hi xitsundzuxo xa kahle ka vona madivana khensa hi bodi xitereka hayi sweswo swo swi humelela ngomingiseri tanihi ku ri evan'wani va hete no tsala kumbexani ke va hetini ku tsala sweswo swa ku he hi yandla yini kwini hi ya hungasa kwini va mi tsundzuxa kahle laha bodi xitereka 060 hallo yebo kokwani phahlani
3: hayi mani lava ve le zozweni zozwa yi kahle loko ku titimelisa swona
0: va fanekele va ndla yini kokwani phahlani
3: loko va ku a va yihelo va voxe hayi yi endla pulani matulasi
0: o mi vula ku ni va connect-a ne
3: ya mani
0: a mi vuli mina ku
3: swa hlupha
0: heyi swa karhata mpela
3: ya hayi na mina ni tshamele kwala kaya ni yihelo ya munhu to hubuta ya mikosini hei mikosini hi mbarini
0: nkosi hlayini mativa
3: se na ku mikosini hei a swi lavi yana hi Friday swi lava yana mpundzu longe ri na transport
0: yo swi lava ya
3: eku endla pulana vunyenge vuya kaya ku nga ha tlheleleki hei swa hlupha
0: swa hlupha mpela
3: swi lava hi ximumu sweswo hikuva ha fanele tshama i tlhe yi hluvelana sele na baji nyana so
0: ma swi vona ke
3: loko ku ri so heyi hayi a movheli na wona loko u za wu titimela
0: a ka ha tsakisi nchumu
3: a ka ha tirheki u fana na thozozweni
0: hoyeho na movha wu titimela ku fana na zozo munhu a nga zandla maqhinga
3: ya he swa hlupha
0: kesi loko ni patla
3: yebo
0: Isizwe so big zero pa ba 060875942 ba kepha bakatla big zero 12 wena good keep it Friday league wena ngona big zero ena ngona ke lawo famba ku dzumbeni ku ngaseni ka madambi ya sokana vo driver tsunzu sha hinta le big zero hallo
5: thosi
0: he bot masenyana
5: ha wa swela ku ri Friday ta ita voice ya kona
0: so straight mata yo tlam
5: ere swa ku ri kula manwana madielo manda ku yipfuleka wa bona
0: ha ti makata madielo la
5: maloko yo ze hi ku Monday ha yi mphute kumphuta mana ha
0: ina
5: ku yi khasetele ya khale loko se yi tsondzerile se swi yo yinika Monday namuntlha
0: ya
5: na mindzuku
0: ya
5: ku phesaphesa ku nyakanyaka
0: loko
5: wo ta lawani wa tiyi nga hlamba yi fike hi le nkolweni
0: ina ni
5: i kha yi langhalangha madiyelo
0: eyo
5: ku na madiyelo ha sweswiwa se mhe fike hi le matsolweni
0: na mvona mitwa
5: loko se salari ya banela manayini ha se ni fika hi le xisutini
0: hayi ya twala
5: loko se ya ba matwalofu se ni fika hi le nkolweni
0: ku ta ku ri busy kwala ka majosi kwala ka
5: loko se ya ku matakuxa majosi ni nwerile a na ha ti tivi ku ni ya kwini ni huma kwini ha vo to tlakula kunene
0: ita emtwini
5: a hi kokeni thosi byi kha byi mpfumpfula byi kombetaka i farasi
0: khensile botmas senyana
5: i tibisa swinene i ta pona rhambanyini loko u tibisa ngopfu
0: swo boha sweswo
5: i ta ni tikita makhele voni ku ndwi
0: ndwi hi sweswo ke mixer famba ka 060875942 hi yona nambari leya nduma swinene ngo mixer wa GSFM hontwa hi wun'wani mixer swa ku wena ke mixer u ri tikhiphani Friday leyi ene naswona ke loko ku ri ke ni ulava ya ku dzumbeni lava ya ku dzumeri wa tsundzuxa yini ho ta wu ri kwini 106 hallo kaze
6: ahe mathoso kaze
0: ahei
6: a ku yiwe ndhawu mathoso
0: hayi tshama kwalano
6: mara loko mindzuku vo ku na laha ku cineriwaku homu ani hi ta herixisa kona mindzuku tata wa mhani vigi na va mhani makama hala ka nkoveko va ri ku famba hini
0: ho ku na laha ku yiwa
6: namuntlha ku hava hala ka yena ku hava nchumu
0: hayi swa twala
6: danki
0: i sweswo mixer 060875942 i famba kahle feleke mixer wa GSFM eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka honteka loyi mixer la 060875942 na ku teka kahle mixer ni twa n'wina ke leswaku wena ke mixer u va kha ontela kahle na yini ka nhlikani wa siku ra namuntlha wena ke u ta va kha u tsumba kwini kumbexana ke Friday yi khome leyini naswona ke hambi ku ri wena mixer Friday a yi na nchumu ka wena ne hi xana ti komba yini vontwa mixer kahle lava rhumele kahle nkandziyiso wa rito
7: riperile bot mathose riperile papa fan Yo, hayi twa topic. Ko ba ekuleshi mina nga tavula xona hina hina ti planto ya ndawini hina a hi vanhu vo famba famba hi nga swi tiku hi famba hi ya kwihi. Ho la ku tsundzuxa vanhu ku ri heyi loko u ri hava mali u nga ti nyiketi ku weveve mafamba mi ya ku hungaseni. Hi ku loko i ri n'wanuna kumbe vavanuna mi famba kumbe vafana mi ku ve mi ya ku hungaseni. Loko u ri hava mali swi ta ku vangela na ku mi pulana ku yiva mi ta kota ku kuma mali yo kota ku hungasa hi yona. Loko ku ri genge leya lavantshwa leya vanhwanyana leyi ya ha ri n'hweti ya vantshwa va ta ti byela na ku xavisa mirhi hikuva va ri nga kona loko i ri hava mali tshama kaya hina hayi a hi ndhawu hina hina hi ta va hi ri na GCR visiku hinkwabyo ku kondza yi za yi ku wite yi sungurisa hi 3 to 6. I mavonelo ya mina ni ri kwala ka muchipisi kwale makhelo wa mayindlu wa hlayisekani but mathosini
0: leswo hlayisekani vhele ke makhelwani wa mayini ka sike un'wana wa mingiseri nga rhumela kahle nkandziso wa rito i loyi moyit
8: ku na ndhawu ebodi manthosa a ta mingisela hi ri kwala ka nkomo wa goxana i ntsoko
0: baloniasi
8: ta vukosi bya ka xi mahumane
0: danki kinsin bontsako moyitwala
9: mathosi ya mpfula heyi hina hi nga ku no exi lava va ya ku mabyaleni a va papalati timhaka to loko va xurhini a va khomi ndlela va vuya kaya va nga sunguli tinyimpi va ri mabyaleni va nga za se va dlayana ha ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18
0: xandla mingiseri wa GCR FM le ku fambeni kahle mina wona ka grand form ka wailense ka radio ka xiyani moya eka madyambu ya siku ra GCR FM endla so mina na wona ke hi vuye kahle hi ta navela kahle birthdays eka lowa birthday yaka eka madyambu ya siku ra namuntlha kumbe ka siku ra namuntlha happy birthday enomen jikijela xigalu Mr. X siku ra n'wina ri ve kahle buti ha vuye ta navelela

0: besukuza amanzi angithi awunamali ayi wesisi nalivaki ayi wephuza uhlale phansi thule ngathi uyasi ayi zonkinda bazamalayinani
1: ayi man
0: uyaphapha man uyinkinga man awunamali wena uyasikita man usibhekile wena uyaphapha man ozalana wena ukalana man ayi wena man izalana wena uyaphapha man awunamali man uyasikita man uyakhera wena uyasibheka man ozalana wena ukalana man ozalana wena ukalana man

0: Right, I from Katlemming 0 GSRFM ya navela kahle vanhu lava tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa ka nambara 060-8875-9422 wena mingisero swa kuvonake u navela kahle mani siku ra yena ra ku velekiwa eka madyambu ya siku ra namuntlha 060-8875-9422 ni teka lava ku sungula
1: va kula namuntlha ni le ka hepi ka lava ka mapimani va kula namuntlha ni le ka Mr. Jig Jela na vo va kula namuntlha ni ri hepi ka vona va tlangela swin'we na lava ka mapimani le ka Jim Galahelume a va kule va kula va tlhela va kurisisa vana va le laha hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni MT Ndhambi mari kwala kwangwangwa la xivulani la tanko
0: 060-8875-942 ming se ri mile ka radio
2: mpfukile
0: yi pfukile mpfukile
2: navelela xitlangi xa mina xa ri kose mbuyelo mukhawani laha River Plaza xi naveleliwa hi mhana yona Elisa Mnyahe mana mfana wa kulala amen
0: mana mfana wa kulalo
2: amen
0: Kensin la River Plaza alright I fambi 060-8875-942 mixere Kensa swine ngo mixere bya ngwana veleke eka ndenga wa sukura na muntla me jara ka mathosi mnyeka ndiba potsoza mizo wa pfula ko mateka sa thireme e vake famba kahle veleke mixere woni kuma kahle veleke la mixere 060-8875-942 hello 106 mi le ka radio hello 106? All right. 106, hello.
3: Hi, I'm a coach.
0: Hey.
3: Njani.
0: Sai sekile mfukilike.
3: Mfukile. Ni kombela ku ri happy birthday ka message Kijela. Papa Pel ni ri happy birthday ka bona. Vanavelelo hi ndzisaniya hi sesi wa vona swa vhele ya kumbe ka mapatiwa
0: awa hi khensi nhlayisekani
3: alright
0: hi sweswo gaming seri ya mahlweni ka 060-8875-942 48 wa timinete yi nge ri kahle feleke ka awara leya ntlhanu 060-8875-942 i twa wena mixer wa GSRFM sakona ke whatever birthday ka mani ta kota ku kimeta kahle laha 106 hallo 106 ahey
4: Hello.
0: Hello.
4: Hey, Tose.
0: Hey, mfana wa goxa na mitwa mina.
4: Ya, se na mitwa, ni nga miti n'wana ba. Happy birthday eka rifumo mapimani na ka Jim Galahelume laniwani. Na mbali le ka dzinidzinga a kule swinene mani. Ivi ni happy birthday eka buti wa mina Mr. X mani Jikijela ka GCR va kha va gandlanani le. Ni ko vula beta na bona ma vana vula hi mfano wa bese mapu. Danke matosi.
0: Danke.
4: Avtani.
0: Hi zwe zwe gaming zero G SFM ya mahlweni ka nambara 060-8875-942 ngala ngutaka hle feleke ndiri ka nwe mga rumela ka hle mkanziso ya nwe ya marito hi twa leso nguna gamer happy birthday eka man eka madambu ya sukura mthamo itwa lonka zwe.
5: Pepe kaji.
0: All right, mntani khomela veleke enhleni ka nkandriso lwani ni nga tlheni phinda kambe no teka na kambe hello
5: pepe ka Jikijela Mr. X Mr. Xigalo ximomondi ya cha kokwani wa the junior a Jilongo ni ri hip hore Mr. X boto wa mina hanu wa pel very hip hore Tabeli ya kumbe kwala ka mapapi.
0: Right, mntani khombela vele ke enhleni ka lwani ke mo iteka lowa.
6: Ni khombela ku navelela ti birthday. Happy birthday ka Mr. X. Botnomen Jikijela le gandlanani le. Botnomen Mohash. Kulani mukulela xitichi xexo ni tlheni ku happy birthday ka Rufumo mapimele le ka Jim. Happy birthday ka Mahinxiphephani wa Xithole le ka Siyandhani ni tlheni ku happy birthday ka ntukulu wa kokwani Ngoveza le ka Xifaxani leni ni tlheni ku happy birthday ka Kateko Maluleke le ka Mchipisi na vanhu hinkwavo lava birthdayaka na vona siku a ri va khomi kahle ya va navelela hi mhani Jajandla ka Mchipisi yo Andri Balimbale le ka Dzingi Square na yena akule akuri manjajani lava navelela hlayisekani.
0: Alright, Kensin veleke manjajani kanzisi wa rito
7: mo mantosi na hikwala kaya Friday yo tani a hi helo
0: Kensin veleke laman baloyi Kensin mativa endlini ka rungula ra n'we 0608 7459 tekela va a yi fambini. Hallo 106, hello 106, hallo 106, una munhu
8: ahe
0: ahe na mitwa
8: netiweke bonmatos.
0: Hallo mena mito. Alright, swi ri netiweke yi le ku hlupheni mativa. Mani vani kha ni mitwa kahle nje 0608 7592 ni teka loyi mingiseri retio. Alright 0608 7592 mingiseri mi le ka retio 106, hello
9: Matonse, happy birthday ka Bojik Jelo, ame kukutweni, okuruko anitwa. Itheloko happy birthday ka mana mino, manteku, manflo, wawaka mandu, kwa la gijana tiki. Manavela la koko wano dakaru, matibula ya voa.
0: Kinsin koko wano dakaru, shanda ya tenika shumwa shanda, kante sorry to.
10: Happy birthday, aka manshpepan, siandani, ingwana wa hula. Fumani mapimani aka jimunga la lume ntukuli wako kwa mgavili. Mama, sorry. Namene jiki jela. Mwashu wa ina waka jisi aru. Mbali aka zingizingi. Mani Maria mwashi sambi. Aka mapayi. Pana wale li mani maurika mapuwa sika Scott Center. Inkomu
0: ikhensini pamandla ebuyela kahle fele ke endlini kabo yingiseri bya n'we kasikexi mingiseri wa GSFM is 53 minutes after the hour 5 o'clock. Se tidyati ya magoveni hi ndlela leyi teka mingiseri ghethelela hi ya teka kati ya languta kahle fele ke lavaka ka Facebook 106 mile ka radio 0608 7592 ka radio ahe
11: aka radio netiweke yi pfumeli yi mani ku hepihepi ka nomeni xigandu a vakuli va kwana va navelelangi na mpundzu papa fanou ku happy birthday ka mbali ivi ni ku happy birthday ka mhani phephani mhani n'wa sithole le ka siyandhani ni ku happy birthday ka kokwa mukon'wana wa dakaro ivi ni ku happy happy ka ntukulu wa hina papa fanou hi lomi hi nga ta ya dzumba kona sweswiwanani hi swona sweswo ku birthday ya rifumo mapimani ka jimu nghalalume i mativula ya mina i n'wana rilani n'wana liya wa hina luya papa fani hi ya kona ya ba ni nga rivali baji leriya ni nga ri haye ka laya ma swi twa
0: hawa ni nge zi ni rivaline mana wa xiliyana xidloko lexi a mi nga ni xavela ni ambala sweswo
11: mi teka lexiya xo tlhomiwarisiwa papa fano
0: a ku ra ya isitani tata ni mbale sweswo
11: hlayisekani ni hlayisiwa hi hosi danko mzaya baya
0: xavuxavu hlayisekani ieke mixoxo right Facebook Kristina Manyiki va ku yisungu ekhenelela ka makoxa B9 kulani Irons Toll va ku yisungu ekhenelela in'wana Sam Stole emanhlungwani lavo i cancel Elsmilani va ku yisungu ekhenelela ka makoxa va ku ri judgment muavani xavalala yi sungu nela ri singa view kasike Brenda Morimi va ku yisungu ekhenela ka rivala nhlawulo nhlamulo ku baya va ku again section Efrini Jude Magoda va ku laka dzingidzingi la manara sana ri na ku ringani va ku yisungu ekhenelela Stelob kha ku ri ka makoxa asika vukosi bya nduna mgoni i mana triple R kasi khanyisayiseke va kwala ka thomo kwala i kwana mananzalo na nzalama va ku yisungu ekhenela ka ku ri ka thomo i mananzalo na nzalama kasike Billy Ocean Ximbinyana va ku yisungu ekhenela mugangeni wa hosi siyandani mapuve block 18 a ku ri Billy Ocean Ximbinyana wo rhanda ku basa masen'wana bodo wa mthuku va ku yisungu ekhenela Thembi Sababa kasike chilis va mkenso va ku mathonsi we roto apo malonga sunset villa happy birthday noman jikichela mese x ndi chilis va mkenso khombo ya kilom jojo mabata kasike web chabalala va ku yisungu ekhenela kwala ka xikhukwani kasike kwana ka bot vro va ku yisungu ekhenela kwala ka makhasa mwawana kasike mafasi mlantswa va ku yisungu ekhenela kwala b9 a mi ri na mafasi mlantswa kasike tshikani piloma va ku yisungu ekhenela kwala ka nkuri azamani kasike kwana thavile ya khumbe va ku yisungu ekhenela kwala ka malamulele a taxi rank sweswo ke mingiseri kensiri mingiseri bya n'wina vheleke atinzawu ta kambanambana na mi ri karhi mi yingisela kahle mi feleke nongonoko mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha jara ka mathosi mi nyika ntima podcosa mesi wa mpfula n'wamateka tiririmi hina lavaya va ku nisa kahle mpfula liya ya xingumengumeni kona ka radio ya wena a ni ri kona ka grand form ya wena a ni ri kona ka wireless ya wena ku fikela kahle mfelekela ka awara leyi ya ntsevu rimemba ngoveni i ta makhalandza kahle mfelekela nongonoko lowa ta muganga awara leyi ya ntsevu gimeta kahle mfeleke ka awara leyi ya nkombo laha minongonoko ya chisera fambi ka ta yeya mahlweni mukha ya ntombi yo zeya nongonoko sportville ta makhalandza kasi ka awara leya nhungu jara valantswa u ta ha ri kona mingiseri wa chisera fambi na nongonoko lowa wa weekend cap eka matambu ya sikura na mota menfa mbinka grand form nefa mbinka wireless ya wena nefa mbinka shani mwesha wana mingzero wa GSFM kufika la kasha mfeleke kumishani kata tea tanga na kasha insota eka nungunuko lua wa religious talk kasi kerasimu lanza laka ema kazi mingzero wa GSFM resumura kuna feleke ringa tuwavi tunje alright ema kazi mingzero ya kuntike inla kumele inla jealous down with the rest of mingzero bye bye.

0: swibe ka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madambu ya sukura na muthai ba ka ramukela tindawu ku tla mpfuleleke xani moya xa GSR FM eka madambu ya sukura na muthano ngonoko e ta meganga swibe ka kahle le ka nthlanu wa timinete ku bile awara ya ntsebu siku e siku le ri ya rabukhumeka eka ngweti ya khota bushika ka lembe ra magidi mbere na makume mbere ntsebu la nga ta ba ka ri famusana ku ngukusuka kahle la ka awara ya ntsebu ka fika kahle le ka awara ya nkombo tsundzukani mina ne remember ngobeni la nga ta ba e kumanongono kuwata meganga tsundzukani awara ya nkombo ukona nongono kuwata mintlangu na ntombe dzenya loko va ikari langutsa kahle eka swiko leswi nga ta va ikari swi khumbeka madyambu ya sukura na muthlanga va ikari khumba kahle le ka vandla ra umkhonto we size part kumbe MKP ku komisa hi lava nga va ri karhi va tivisa xiboho lexi nga tekiwa hi vandla ka ntirho lowu veke kona wa ku burisana na xiyenge xa mahungu nakambe nga khumba kahle le ka murhangeri wa vandla ra patrolic alliance kumbe PA ku komisa Gaten Makinzo u boxa leswaku vaseketeri va vandla va fanelanga ku va va ri xiave xa nhlangano wa March and March. Xiyenge xa ku fambisa mihlawulo ku nga va IEC va vula leswaku ku na ku cinca loko swi teka vantshwa lava nga titsarisela ku vhota. Premier wa xifundzankulu xa KwaZulu-Natal Thamin Thuli u vula leswaku va ri karhi va burisana na xiyenge mayelana na siku ro hetelela leri nga vekiwa ku va va hlampfa va va ri karhi lava pfumaleke maphephe ku va va ri etikweni va vuyele eka wa rikwerhu nakambe nga khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizitha hi loyi a endzerile tindhawu ta kakala na muyexe ku va ri karhi langutisa projete yo pheva nakambe nga khumba kahle le ka maphorisi ya sikukhune ya khomile miehleketeleriwa wa xinuna wa malembe ya 44 hi vukhale hikokwalaho ku kumeka na fole leri kalaka ri nga riki enawini swi veke kahle le ka nkombo wa timinete ku bile awara ya ntseveke madyambu ya siku ra namuntlha sweswi va yi karhi hundzela ndzhaka sweswi hi teka nongona ku wata miganga ngakuya amahlweni ripere
1: ntshata technology sikutsine da ekusina hina risaba hinkwayo jikelela ejisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co.za technology sikutsine da ekusina hina risaba hinkwayo jikelela ejisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co.za
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand 140 i ti kumela 15,000 rand 180 uti kumela 20,000 rand 220 uti kumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended

0: Kwegenaka 84 uhakela 220 utikumela 10,000 rand 270 utikumela 15,000 rand kasi 370 utikumela 20,000 rand kasi 420 utikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh tuketani is 6 months eka refra mangu wa mova uhava waiting period loko utlima mali ya wena hiku nyika ndzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hiku ibera nqingo eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela u sendela email eka admin@shubasa.co.za
1: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rixaka
2: swi veka kahle le ka khume ra timinete ku bile awara ya ntseve ka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga hi tlhela mamukela nakambe tindhawu hinkwato laha mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM ka madyambu ya siku ra namuntlha va yi ri karhi yi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizitha loyi a endzerile tindhawu ta Kakhala na Muyexe ku va ri karhi a yisa emahlweni no langutisa projeke yo pheva endzhaku ka mphikizano. Masipala wu fikelerile xiendlakalo lexi eka nhluvukiso wa le matiko xikaya laha ku hetisisiweke projeke ta nkoka swinene to akiwa ka swi ni nga ku to lunghisiwa kun'we no akiwa ka magondzo etindhawini ta muganga wa Kakhala na Muyexe. Meyara Thandizitha hi loyi a nga va ri karhi ri endla riendzo ra yena ro langutela ku kambela gondzo lama ya kalaka ya nga si hetisisiwa. Kungu leri lera ri fungha xikongomelo xa masipala xo ku hetisisa magondzo lama nga na maribye kun'we na ritshuri lama fikeleleke ka xiyimo xo nyika xindzhuti. Ni nga ku tindhawu vaaki va Kakhala na Muyexe lava langutaneke na mitlhontlho leyikulu ya vutleketli hikokwalaho ka maxelo lama languteriweke ku va ma ri karhi ma onha tindhawu kun'we na magondzo ya vona. Ku ndlandlamuxiwa ka gondzo hi laha ku nga na 3.8 wa tikhilomitara laha ku nga lava ku hetisisiwa, kambe eka tindhawu ta Muyexe va vumbile vuntshwa hikuva va ri karhi va lunghisa tindhawu to hlaya. Meyara Thandizitha hi loyi a ti nyiketeleke eka mfumo wa xifundzankulu ku tiyisisa leswaku ti kontraka ta masipala ti tirha ntirho lowu hetisekeke.
3: Mari la ku endleka yini laha mi nga veketela maribye la?
4: Lava ndhawu leyi hinkwayo leyi kusuka ku ya hala mati a ma dinisa va leyi hinkwayo leyi kusuka hinkwayo a ku ri hava a ku pfulekini laha ku ri hava misava la, so hi tis i chela misava ka yi compacta hi lunghisa and then after that yi veka maribye gabyon setiwani ku bloka mati for next time ku ma nga koti ku nghena hala mafikela misava leyiwana hawona.
3: So laha ku nga sala la ku nga pfuleka mi ya ku endlisa ku yini?
4: Chela misava na kona yi ganda ivi hi veka endla stone kitchen.
3: Stone kitchen ku akelela maribye cement.
4: Cement ka maribye na maribye cement.
3: Okay.
4: Ma kahle mi kuva levela then mata ma ta kota ku nghena loko mata ya ma fanele ma direct-eka mati hala hi moxa kahle kahle na loko mata ya ma direct-eka ma ya
3: hi ma nghena laha hansi ka maribye. No, hayi ta tlhevuya hi ta vona mi ri mi ta va mi hetile
4: maku mahele man'hwetile
3: mahele man'hwetile hi nga vuya ri na approximately after 2 weeks.
4: Ya ni nga vuya after 2 weeks.
3: Okay. No, hi ta vuya hi ta vona ku swi famba njhani.
4: No, inkomu khensa swinene.
3: Eswo
4: inkomu
3: mi ri la ku endleka yini laha mi nga veketela maribye la?
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rixaka. Harimarovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joyina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Ku 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku yi nga 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C yi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku yingaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku yinga 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwaila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Nakakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo Emceketa section eka gondzo ra R81 na le Schoisse Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePenament Street opposite Botlisto kusuhi na Ravirintshwa. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services alitekeli chance eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services. N'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vika ni vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
5: Technology, you can send that echo swing by Hina. This is a Vempoyo GKLA.
2: Swibeka kahle le ka 16 wa timinete ku bile awara ya ntseve ka madyambu ya sukurhi namuntlha nongonoko i ta miganga tlhela mamukela nakambe tindzhawu hinkwato tela mpfuleleke xiyanimoya xa GSR FM eka madyambu ya sukurhi namuntlha mba mikarhi mi kuma kahle le ka xihondzo xa 106.0 MHz FM kun'we na le ka audio streaming ya www.gsrfm.co.za. va yi karhi vuya kahle na muendzi wa hina eka madyambu ya sukurhi namuntlha kusuka kahle le ka kokwani Dala Feed My Sheep laha hi nga ta va hi karhi burisana na vona. Mi amukerile na ku va mi karhi mi titivisa eka vayingiseri va GSR FM.
6: Na mixewo yo ta hi vito ra Jesu Kreste, ni tolovele vito ra Jesu Kreste because ni mfundhisi mehenexe. Loko hi twa ku kokwani Dala ko va vito hi leri ni nga thyiwa roho, ku fana loko ni ri boti wa wehe eku i boti kokwani Dala. Ko va vito a ni kokwani wa van'wani hi mhaka age na vuxaka. Loko wo famba i lava aka Mageva, i lava Godfrey Mabunda or mfundhisi Mabunda i nge ni kumi i ta kuma kokwani Dala wa le u kona Yesu. Ni suka amugangeni wa ka Mageva.
2: Hi tlhela hi mu amukela nakambe kusuka emugangeni wa ka Mageva. Xana i va mani va ya ku ku nyikeleni naswona va ya nyikela kwihi?
6: Ekokwani Dala hi yexe a ya ku ku nyikeleni, a ngo va na vapfuni lava nga ta va mbale ku fana hi siku ra ku ra ku nyikela. Hi ya simeka voko ra Feed My Sheep ximfumo, a ri nga ha yimi kusuka kwalani. Ya simeka hi ti 4 July hi 10 o'clock. Hi ta va hi ri na fun walk, hi ta va hi ri na leswi hi ngo i fun run. Miganga leyi nyikeriwaku i Guwela, Mbedle, Loloka, Mungongoma, Mageva na tindhuna ta yo ta 5 na Bambeni. Ha tshahe valava ya simeka hi voho ku nyikela over 100 households lava hi nga ta va hi ri na voho ku va nyikelela swakudya.
2: Swiveka kahle le ka 19 wa timinete ku bile awara ya ntsebeka madyambu ya sukura namuntlha va va ri karhi va kombisa kahle leswaku va ku nyikeleleni eka mimiti kumbe mindyangu yo ringana dzana laha va vuleke leswaku va nyikelela swakudya xana hi wihi nsosometo lowu endleke ku va mi karhi mi nyikela kumbe xana hi swihi leswi swi nga endlaku mi va na kungu leri.
6: Nsosometo i ku vitaniwa eku vitaniweni emhakeni ya Xikwembu. Loko ku tsariwa ku feed my sheep e xileriso lexi Jesu anga xisiya eka John 21 I'm sure from 15, 16, 17 hi ku i swivule ka nharhu se loko ku vula Jesu ku feed my sheep ntlheni secha rito pastor ni kuma ku rivula ku murisi hi risa yini va ri i flock tinyimpfu ishi Jesu eku ite phamela tinyimpfu ta mina seni kuma ku impela loko hi phamela tinyimpfu hi ku ya hi bibele le ka Genesis le chapter 2 verse I'm sure number 7 ku vuriwa ku munhu Xikwembu e endle munhu aba 2 in 1 xinwe is the spirit vanwa vari is soul ninge koti ku hlamusela sweswo swi avanyisa kahle noti vakwe inyama na moya munhu se loko ku feed my sheep take care of my sheep hlayisa tinyimpfu ta mina swivula ku mmelo ni ri pasa ni muhlayisi ni languta both physically and spiritually se a yi hlayisekanga nyimpfu loko i languta ximoya ntsena i hlayisa part ya moya ntsena a wu hetisekangi i hlayisa na nyama va dya na va lava ngo ameni ameni i karhi va chumayela va karhi va dya na va karhi va mbala na ka titimela va gqoka na ha secha ha khongelela va hola loko hi fika eka ta mavabyi mara the well-being of the physical part ni vone endli leyi i nge a hi tekeli ngopfu enhlokweni u vona vanhu va tele va chumayela a hi na Jesu i fikela a ngo va twa ndlala for 3 days va karhi va ni landzelela va vekeni hansi va vulavula hi swiphazana swiyiniyini va kwele mananga la a ku na xiphaza Yesu a ku ni seteleni voho va tshama hansi ivi a kombela leswi va nga swi khoma va te 5 loaves, 2 sheep, 2 fish ivi a khensa Xikwembu a va phamela va ringana vanhu lavaya leswi swi kombisa kahle ku loko a hi siya na ntirho hi languta both physically and spiritually same nteka voko leri ra physically iku ni vona sweswi ri roho ri salela ku ndzhaku a ku vuyeriwi hina ku vuyeriwa vo lexi xi nga ni phuxa ngopfu meka le ni dya masaka n'wananga khale ni karhi ni dya masaka ni karhi ni nwa tiya hambiloko ni kule hi ku hlupheka loko ni lavalava vumehe mara i khale I am about 71 years sis. Aka ri nkarhi wa mina wo dya ni languta swihlangi swihlupheka, ni languta vamhani va hlupheka. Me ku ri khale ni karhi ni dya xa xitsongo ni xidyaku xilunghile. Nkarhi wa ku phamela lava va nga ha riki effective, lava nga ha riki useful, va ri na malembe yo leha ku hanya. Se sapota voho eminkarhini leyi mitirho hi ngombambela. Ekare va bona va hlupheka se a nghena ka mdyangu ya leyo ni ya ku risimekeni eravi leri a va support vanhu loko hi registera is charity vele loko hi registera eka fun walk ya 5 kilos kusuka laha ngo you save hi konda ka mghongoma hi famba 5 kilos i ndhawu leyi hi nga ta fika hi tirhela koho swilo leswiya swa ku simeka eravi leri ku tsariwe ku Field of Bethesda. Bethesda lo yivela hi ku tiva ku akuri na xihlovo a va hola koho a va hanya koho se hi thandhawu leyi ya ku Field of Bethesda la vanhu va pfuneka ko rhulelani ka mina hinkwaswo leswi va tikelaka a hi languti tlhelo rin'we hi leswi swi nga nsusumeto.
2: Swi veka kahle le ka 20 wa timinete hi ku bile awara ya ntsebeka madyambu ya sukura namuntlha va ri karhi burisana kahle na kokwa ndhala kusuka ka feed my sheep eka madyambu ya sukura namuntlha xana i ro sungula mi karhi mi nyika ke
6: ni vabya sweswo kusukela na tsundzuka ntile la ka xitichile xirile ane tsitebe ku kubula yena hambi ri show ground a xiri ku nwana kwa laya ni yile loko kuri mukari ya makhismus ni simeka leswi ya swa fun run ni ri na mtyangu le ni nga hi hlawula ku yinyikelela hiti sonto ni ani ya xaba xinkwa ni tata baki ni famba vakari vaku ukona Yesu ni mfundisi wa ministry yinwani vari ukona Yesu ni va lwango ikona Yesu a chukumetwa lofo hi sonto ku vadya ni vabya sweswo loko swipfukile ni ala ma chip ni mbesha lava va nga koho va ta va ta teka kwaleyi ni kumeka ku koho a hi ro sungula ene a ro dini
2: hi ku a hi ro sungula hi wihi kumbe hi xihi xikongomelo xi nga endla ku ri mi nika
6: lexi nga endla vhele a ni karhi ni khouta tivhese na loko ni tlele ku na swin'wana va ngo wa lora lora ni karhi nyika vanhu lero ministry lowu ni wu rhanaku tanihi murisi wu na voko ro nyika that's why ni vanuku swantswa ri simekiwa hinkwavo lava sweswi hi va nyikelelaku loko hi simeka ku ta yiwa emahlweni ka muganga yaliya a ku nge hunguteki na wun'we loyi nga n'wi adopta vo to tisusa hi loko vana va kurile i kuma ku vana swin'wana swa ti-source of income hi ta va lumuta eka ku nyikiwa ematshan'wini o hunguta hi to ya hi tatisa hi ku tindlela to va fikelela a karhi hi na vinyi a ti vona eka swivono swa yena ku a endleni leswi a endleni leswi a endleni leswi hi ku ni rhamba van'wana ku va ni pfuna ku fambisana swin'we eka timhaka leti a ni na sponsor hi ene a swa mfumo swa kokwani dala a ri one ku i kuma ku ni mali wo hlamala hinkwerhu hi ku lexi nga mbilwini xa fikeleleka
2: makumembiri ndzevo wa timinete ku bile awara ya ndzeve ka madyambu ya siku ra namuntlha hi va yi karhi burisana kahle na kokwani Ndala ka madyambu ya siku ra namuntlha kokwani Ndala hi mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yo loko mi va mi karhi mi nika kumbe loko mi va mi karhi mi la ku nika mi kuma ku ma pfumala
6: ya a swi olovi ku kuma xo pfuna makwenu i nga ri na nchumu ku fana na mehe i tetani so fana yini a hi concentrate ka swakudya ntsena hi te loko siku rin'wana hi karhi hi adiresa van'wana hi ku hayi na n'wehe mi katsiwile aka leswi va hlawula hi vukosi vhele vanhu lava hi tindhuna va hlawuriwa hi ku rhangani hi laha swi nga nyanya mintlhontlho i ku wun'wani i tana xihlangi a fika ku ririmi leri ra xoho ri na marheleni na malakale hansi ni te kwala ene tivhese ti ri yini rulelani ka mina n'wina lava mi tikeriwaka vo tikeriwa xa me i ku kondletela ni fikelela lava ni nga va tlhontlhaku van'wani va karhi va nga swi lavi mara va nyikela hi tindlela leti hi nga ti tirhisaka a ku na swin'wana hi fanele hi va na nyiko na xivono xa ku ni va fikelela njhani vanhu ene ni va encourage njhani ni va hlohletela njhani ku va ni pfuna eka xiyimo lexi ni karhi xoho xiyimo xexo ni va komba ni kuma xivo xiyimo lexi xi lava hina hi hanyaka kahle ene me ni nga mufundhisi xi ni tlhontlha swinene hikuva a hi langutani ka swakudya ntsena hi langutele ku tikeriwa hinkwako mintlhontlho yikulu ngopfu van'wana loko u karhi kombela ti-donation leswi va swi vulavulaka a swi lava ku swi yingisela o tiva ku ku hayi matlhari ni marito hinkwawo ya nge hi fikeleli ya hi vavisa hi ku hi putsele hi timhaka ta Xikwembu
2: loko mi va mi karhi mi lava ti-donation mi ti lava eka tindhawu ta le kule kumbe kwi mi lava laha mi kotaka ku fikelela koho ke
6: sweswi leswa ha hi olovelaka hi va lava hi nga va tolovela sweswi hi ngo hayi hi lava ku sungula hi ku rhanga hi woka fun run a va thinta va sports and what sports and culture ava thinta na va social development lava va tivaku va na vokonyana a va byela ku mi va koho mi ta hi twa hi ku hi ta mi fikela loko hi lava ku pfuniwa aka tin'wani aka swin'wana swiyenge leswi hi lavaka ku pfuna vanhu hi ku mahlo ya hina ya languta xiyimo xa munhu hinkwaxo se ho sungula ku swi veka formally na ku simeka formally swileswi na ku ya mahlweni hi swi tsala tsarile ku hi ta fambisa ku yini mara lava va nyikaku sweswo hi lava hi nga va tolovela ku wehe hayi tshika sweswo hamba chinga hayi tshika sweswo tisa ku ya dya vamakwenu laha a swi hi tsakisi loko va bebule swihlangu swi ka swi huma marimila pela 500 hi yitsongo mara nyiko leyi yi va mita halfway 500 yi kota ku xava tintangu ta xikolo loko mehe ni tise xisakani xa mugayo ni tisa na oyili swa va pfuna swi va mita halfway
2: a hi nguku na mina sweswi muhaxi ni la ku nikelela na chava kumbe ni la ku sungula kungu leriya mara a ni na yona mbilu liya yo ni kota ku hlangana na vanhu ni burisana na vona mi nga ni tsundzuxa ku yi kumbe ku na wun'wana a lava ku nikelela mi n'wi tsundzuxa njhani
6: okay mani vo na nyikelela ni wo nyikelela mara ni rhume loyi a kota a nga na vutshila byo contacta van'wehe loyi a nga na vutshila byo fikelela a tlhontlha lomuya swi nga ta ni support hi ku mehe lexi a ni swi koti mara ni khome something hi na vanhu va hi rendzeri languta ku leswi loko ku ri ku ni lava swo hlekisa ni nga landza mani loko ku ri ku ni lava swa ndzhuti wo karhi ni nga landza mani landza vanhu va ku pfuna hi ku loko i ri na mbilu yo nyika a wu na mbilu yo fikelela van'wana van'wana va swi kota ku convince munhu sweswi kwala va n'wi byela timhaka ti ve ti tshamiseka wehe i khomile vana na vavulavuleri vana na vapfuni inge tirhi iriwa
2: makume mbirin'we wa timinete hi kongome kahle le ka wara yankombe eka madyambu ya siku ra namuntlha hi va yi karhi hi burisana kahle na kokwani Dala kusuka eka feed my ni nga ku feed my ship and like feed my skin so kokwani Dala a hi ngoku na munhu ile ku milaveni la ku pfuna kumbe i la ku pfuniwa emikuma njhani
6: na tirha hi phone ngopfu eka nomboro ya Zix barimani 064-091-9989 ila ni kumeka ko ku olova
2: hi wahi marito yo n'wini yo hetelela eka vayingiseri va GCR FM
6: a ni lani ku kucetela vanhu ku va ni ncisela eko engata ncisetela swilo itwa ingi wo fanela na we iba on board kuru ku kunwana stafika swireta nilani ntsena ku kombisa xiyimo shalom saveni ku tiro wa hina ku vanhu vanga ignore vanga honisi swiyimo leswi hinga rumwa aka swoho eku loko swi nga hetisekangi ntirho wa xikwembu a wu hetisekangi vanhu a va voni xikwembu va nga voni mina loko va ya ma swi vona ni huma aka ministry ha swona loko va vona ministry a va voni ku pfuneka ka va nga voni nge swigevenga leswi swi lava mali swigevenga ha swona hi nga va hina wu swi hoxa kun'wana ivi swi nga ha saseki ministry wu saseke ngopfu wu hluvula misava evusiwana wu hluvula e vanhu lava nga na madzolonga va kuma ku rhula loko i ya kere i rhulelani ka mi a hi ri tekeni
2: a ku na swin'wana ni mi lavaka ku swi hindzisa eka vayingiseri
6: leswi ni lavaka ku swi hindzisa i ku loko vo va na tihlo a ni va hlayangi leyi ene a ni va tivi loko vo va na tihlo ra ndyangu sweswi me ni nga fikeki laha va nga kona hambi ku nga ri ka muganga ka Dzumeri ku ri mugangeni wun'wana mu ku hey man kokwani Dala la swi nyanyile la tekani riqingho mi ni bela ni ta huma pulani ni ta huma mano eka swin'wana na swin'wana hambi ndlala hambi ku vaviseka hambi ku swin'wana na swin'wana a va beli kokwani Dala eka riqingho leriya ni nga va nyika
2: no hi khensile ku va hi karhi hi burisana na n'wini eka madyambu ya siku ra namuntlha
6: amen
2: u nge na nkarhi lowu taka hi nga tlhela hi burisana na n'wina va lava hi burisana na vona ekokwani Dala kusuka kahle le ka feed my ship sweswi hundza le mavhengeleni ndzhaku ka mavhengele hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya emahlweni riperile tsundzukani le ka wara nkombo hi va yi karhi hi gimeta kahle nongonoko wa ta mitlangu wu kona na ntombi yo dzenya a hi hundzeni laha hi twa ku u va ri yena
5: kwa cha technology siku tsineta eku swina hina hi sabe nkoyo jikele hi tsereka ocho swimi ya www.gcrfm.co.za hito
7: unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni xisawuli opposite Chilidzeni hospital pulukwani na le Solomon kasi unga va fonela loko lava Tombstone uri kwina kwi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: hari marovela funeral services silahla mrhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society yi yi nga ku yingaka mali handle ko langu samalembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayina salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le scosese wholesale endaka magezi hardware na le karisava ekambako village na le taxi rank street empenama ekapani ejoni hi kumeka extension 4 eparliament street opposite botlisto kuswa na ravirintshe eivor park hi le extension 3 efreedom drive kuswa na police station na le ka dr nyiko medical center na le skadafi winterfield kuswa na le manamelong primary school tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyiseli mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-754-4932 Arma Rubella Funeral Services Arma Rubella Funeral Services. We can look at the 065-525-4253. Umbe 074-751-4932.
8: Bafana Bafana Hardware la hi ku kumela special swili hansi hansi u nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors i 850
7: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazingu yo tiyo
8: 12 BTU Econ i 5700 unga tlhela u tikumela Bega Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi kume switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwale giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051
9: Bafana Bafana Hardware
10: Lomngana
9: hey we tsamistakini mka karili inkwayo so yini kuwe mathele fshipina
10: ehe mngana mathele ya dura na ngita ngithengisa ya mefamba ya sukwari bani phe
9: awu switwanga osbro willing time mathele ma jipini he mfu loko fikisha mathele mafo ima kuma ntsengu wili hansi hansi ene mathele mavona basha wasa mathele kwa ambana na kawone mpulanga loko lati white wall skon siyo mviku ule
10: sele senchupa kwe tere rungeke
9: ambila kushava tele ringu ambishava mambire price yi chipine mfu ambiva private na vuma tele ma chipine mfu kuchipetele sinu kwasu ambiti mega skona stele mfu mintsange abo yi chipe kuchipu
10: bakumeka kuine mga
9: he mga bakumeka kusuhana check you mfu kusuhana eka magistrate kwa giani tutumela kona sisi ya shama tele mo chipu
11: Jenke Private Clinic lay it clinic lay puna gaman na mani na swana butsunguru jwa bona i jwa xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti HIV mavabyi ya tingana marambu musiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya bona hi 350 rand loko bakutsulela ekaya i 1500 rand ntsena loko uri eka malamulele na giyani na nwina ba medical aid basukota ku mpfuna kasi tiya na diphiliso tisa mindyangu ta vavanuna tikona kasi family plan i 100 rand va kona e giyani a bankstown va kumeka e matrix arrangi kama khoma lokuntsha a tlhelokele etingwenzeni kasi na le giyani a section a kusonele ambach va kumeka u nga va fonela sweswi eka 066 257 5568 066-257-5568 G-Camp Private Clinic
12: Yip Yip Uri Tangela Tetua Malembe Nala Dumadwe Giana Malamlele Yip Intsangwe Ili Ansi Ansi Kuba Ekenza Ba Sekretari Baina Kwami Sekretari Ile Tetua Malembe Kwa Tikumeli IBR Roofing Shade 0.4 by 6 meters Hit 369.90 Actic White Cabinet Combo Leifamba Una Cabinet Basin Nashiboni I 1299.90 Kuma ekonye 12,000 BTU ni 5,399. Tutuma sweshi yungu specially chef yunga makumi 31 May 2026. Natuma! Where you say and score.
11: Shibasa Financial Services tikumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukula ka malembe ya 18 ku ya nghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi ina family plan leyi khavhara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended

leso somingisirwa mina una mina ntombi ozenya ntombi lesikundisa maleza wazinjivi nsetselo kahlungwana neri tukula mamjaji ngari smart nasira mamjaji ngamathole kamavuza kayambuya vapfukeli vanhu vana ntshembo na kupfumela swaku vapfukini xaweta vanhu ka tindhawu ta ku hambana hambana minjani na mipfukili PLK vapfukili vanhu vele pulukwani na vana ntshembo na kupfumela swaku vapfukini vanhu vele ka mujaji vapfukini vanhu vele mukopani vapfukini vanhu vele lomondokop na tindhawu hinkwato ti nga kona lava nga ku yingisele va ri kona mingiselo wa mina kuma kahle audio streaming xa hina xa www.gzfm.co.za mingiselo wa mina kasi nomboro ya hina xirhan ya leya ntolovelo ya 060-887-5942 kasi hi kuma kahle ka Facebook page ya hina ya GCRFM mingiselo wa mina ka majama siku ra namuntlha ni lova ku wena na mi mina na wena hi vulavula mingiselo wa mina leswaku nhlokomhaka ya hina yi teka laha hi ku vona ka wena voni nga ku Afrika-Dzonga va na chance ya ku qualify ya ku ya aka rhengulo leri landzelaka kusuka group stages mingiselo wa mina loko ku ri ku swi vona hi ndlela yin'wana kumbexani a wu va tshembi kahle ni byeli ku wa yi nga va tshembi loko va tshemba ni byeli ku wa yi va tshemba mingiselo wa mina u nga rivala leswaku Afrika-Dzonga va le ka group A na xipano xa Mexico Chess xipano xa Korea xipano xa Afrika-Dzonga swimune swa swipano mingiselo wa mina ka group A laha hi nga langutela leswaku Afrika-Dzonga va va karhi va macha kasi aka group A ku na xipano lexi nga qualify ka nkarhi wa sweswiwani ta ku byela swona leswaku i mani xi nga qualify ku ya ka last kumbexani kan'we rhengu leri landzelaka mingiselo wa mina ta ku byela kahle leswaku i va mani kasi majaha masiku na namuntlha hi ta va yi karhi hi vulavula hi mitlangu ya le ya World Cup hi yin'wana ya mitlangu leyi va ka yi karhi hi tsakisa nkarhi na nkarhi mingiselo wa mina so no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta hi fambela kahle kasi Bafana Bafana kusuka ka Bafana Bafana hi ta va yi karhi hi twa kusuka ka Teboho ka Mokoena loyi a nga ta va karhi a tlula hi ntlangu lowu nga kona xikarhi ka South Korea na Afrika-Dzonga ta ku byela leswaku i ta va karhi swi twa leswaku u ri yini Mokoena leswaku ku va kha ku famba yini ku sala yini kasi hi ti tlhela hi twa kusuka ka Rile Mofokeng president ya ma-2K leswaku yi ri yini ntlangu lowu nga va karhi wu tlanga tona debi ya yoho yi ri yini naswona yi titwa njhani ri titwa njhani jaleriwani mingiselo wa mina hinkwaswo leswiwani swi kuma ka nongonoko wa Sportville ni te nhlokomhaka ya yini Afrika-Dzonga hi ku vona ka vona hi nga qualify ku ya ka rhengu leri landzelakaki se u ta ni sela nkandziyiso tlhela u ni bela tinqingho hi ku ya ka nkarhi mingiselo wa mina ta va ni kha ni vulavula na nkulukumba JJ Rikhotso kusuka le ka n'wamankena mingiselo wa mina tournament laha yi ri kona hi weekend hi ta va yi karhi hi vulavula hi xitalo

0: Ai beki sungula mina na wena mingi seru mina kanongonoko wa Sportville kama jama sikura na mutla na kena nukushewetini na cancer remember kuseru wankari maralo nkari iwa hina na ba ingi seru wa Sportville ai sunguli mahungu mala Afrika Dzonga mingi seru wa mina shipanu shala Afrika Dzonga lefshaku shisaina ba mani kunjaka hini ka shipanu shosole lefshu mingi seru wa mina nibeniko jela kama sikula manga hundi lefshaku hala vaya hala hala vaya hala jela lefshaku kulukumba nabi vaya le amoro kha kolo vindawo liyani mingi seru wa mina so ai wika la Afrika Dzonga ni mi kubyela leswaku mahungu mama karhi ma ku yendi loko swi ta ka timhaka ta bolo ya minenge mingi seru wa mina wa n'wi tsundzuka the veteran defender ni vulavula hi Thabo festival makava i jala leri nga na 38 wa malembe mingi seru wa mina ri tlangela aka nkarhi wa sweswiwani ri kumekeri ka tibuku ta xipano xa Golden Arrows hambiswiritani va va tiyisisa va xipano xa Golden Arrows leswaku nkulukumba Thabo festival maclub ta va karhi a suka laha ka xipano lexexo yona Golden Arrows ku ya lava madiyala ya rihlaza kun'wani u nga ri vala leswaku u yo kota ntsena ku ta ku va a tlanga mitlangu ya ntsevu laha ka xipano xa ya Betway Premiership ya ri ntlhanu kasi wun'we a wu ri wa Carling Knockout Cup mingi seru wa mina matlava u joyine xipano lexi xana abafana besitende hi April 2025 kwalaya xipano lexi humaku le a Durban mingi seru wa mina a karhi a suka ka xipano lexi xona Royal AM lexi va xi vitanaka Twisi Twasa mingi seru wa mina leswo ka swi nga ha ri kona laha Afrika-Dzonga hambiswiritani ka nkarhi wa sweswiwani i va karhi a kumeka nkarhi wa yena ka xipano lexi xa yona abafana besitende u kha ri wu hela ta va yi karhi hi twa hi xitalo leswaku ku va kha ku endla yini ka yini kwalaha ka xipano xa yena Golden Arrows hikokwalaha ka ku a hi yena ntsena festival maclub a nga va karhi a suka Brandon Theron un'wana nga va karhi a suka laha ka xipano lexa xa yona Golden Arrows jala ri a va ri naka Senele Shabalala na ri sukini kasi Gladwin jala ra ku huma kwala Giyani Xitolo ri sukini na rona kasi Sazi Gumbi na ye sukini Duduzo Mhlongo na yena sukini Kenan Phillips na ye usukini laha ka xipano lexa xona Golden Arrows so hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku va ta va karhi va pfula ndlela leswaku vanhu va karhi va famba na laha ka xipano lexa xona Golden Arrows kasi xipano xa Golden Arrows na xiyimanga loko xi kha xi pfulela van'wana ndlela xi va xi kha xi pfulela van'wana jaleriya va ri vitana Mncobi Gumede kusuka ka xipano lexa xa Raven i kona ka xipano lexa xona Golden Arrows i jala leri tlangaka mahlweni ri kona ku ta tiyisisa leswaku xipano lexi xa yona Golden Arrows ka nguva leyi taka ya 2026-2027 va va karhi va kora tibolo ta ku tala mi yingiseri wa mina swi vona tshembo na ku pfumela leswaku ha swi ta famba kahle ka xipano xa Golden Arrows kasi ka Golden Arrows nakambe ka mitlangu le xikarhi ni vulavula hi Ronaldo Fanil jala leri ri nga duma swinene kusuka leka mitlangu leya ya Mutsepe Foundation Championship ka xipano lexi xona Hungry Lion u kona kusuka ka xipano lexi xona Raven ta va karhi n'wi vona karhi a rara ka xipano xa yona Lamontville Golden Arrows aka nguva leyi taka ma kota ku swi vona leswaku vatlangi va le ku sayiniweni swipano swa ku hambanahambana mingiseri wa mina so loko xa wena xipano swi nga ri ku sayineni loko hi va karhi hi criticize phela ntirho wa hina tanihi vahaxi i ku va hi karhi hi criticize ku a va tlangi swona a va nga ndli swona loyi wa mitlanga a nga ndli swona mingiseri wa mina so ta va hi karhi hi sandza hi ta va hi karhi hi ndunduzela so loko swi va n'wina swipano swi va swi kha swi nga sayini vatlangi hayi swi hi pfulela rivanti ra ku va hi karhi hi criticize kwalaho kasi a hi suki kwalano hi tsumela aka xipano xa yona TS Galaxy TS Galaxy hi swin'wana swa xipano mingiseri wa mina leswi swi tikombanga ku hayi nguva leyiwani na vo va va karhi va pfula man'wani mavanti ma leswaku vatlangi va va karhi va ta laha ka xipano lexa xa yona TS Galaxy loko nangutisa TS Galaxy mingiseri wa mina nguva leyi nga hela va sungule kahle mara loko swi kha sweswo kha swi ya vo hi vona TS Galaxy leyi kahlekahleni yi va ku yi karhi yi tikeleka swinene mara ka nkarhi wa sweswiwani va le ku yi kombiseni TS Galaxy leswaku a va tshamangi hi mavoko va le ku langutiseni ka leswaku va nga pfala kwini leswaku mati ma nga koti ku nghena ku fana na nguva leyi nga hela ku na jala niwani ni vulavula hi Leonard Mathebula kusuka ka xipano xa Gomora United jaleriwa ri va ri karhi ri joyina xipano xa yona TS Galaxy kusuka ka xipano xa Gomora so hi ta va hi karhi hi ri vona aka xipano lexa xa yona TS Galaxy loko na ha vulavula hi vatlangi lava va karhi va suka va ya hala va ya hala xipano xa Chipa United va tiyisisini leswaku va sayine mitlangi wa kusuka le a Kenya ni vulavula hi jala leri a va ri vitanaka Brian Brel leri nga na 26 wa malembe kusuka ka xipano lexi xona Polokwane City jala leriwa n'wa tipala mingiseri wa mina ka nguva ya 2025-2026 hi n'wi vone a ri le aka xipano lexi xona Polokwane City kasi ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va n'wi chucha va Polokwane City ku hayi a ti laveli madiyela ma rihlaza kun'wana kungarika xipandi xa yona pulukwani si swipandi xa chipa united va va tiyisisa leswaku hayi hi vona va lava jaleriwa leswaku ri va ri karhi ri tlangela xipandi xa swona chipa united mingiseri wa mina so hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku ku ya mahlweni jaleriwani ri ta va ri swi kota ku va ri pfuna xipandi xa yona chipa united kasi swin'wana nga khomela swona mingiseri wa mina kusuka aka xipano xa Hope FC leswi nga va swi kota ku va swi kuma promotion kusuka aka mitlangu ya ABC Mutep ku ya ka mitlangu ya NFD va va tiyisisa va Hope FC mingiseri wa mina leswaku hayi va sayine majahana mambirhi jahara under 17 na under 20 national asset mingiseri wa mina lamambirhi majaha lerin'wani ri va ri karhi ri tlanga eka xipano xa Mamelodi Sundowns mingiseri wa mina kwale hansihansi leyi ri va va karhi va tsutsumela aka xipano xa yena Hope FC jala leri a ri tanaka Stanley hi rin'wana na roho ri va karhi ri tsutsumela aka xipano xa Hope FC aka nguva leyi taka 2025-2026 mingiseri wa mina Stevens na yena va karhi a tsutsumela kwale ka xipano xa yona Hope FC hi vona ni tshemba na ku pfumela leswaku ka mitlangu leya NFD ta va karhi hi vona vatlangi lava va tiyimiselaka loko va karhi va tlanga mingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta ku va mitlangu kumbexani ka ti-team ta NFD vatlangi va va karhi va kumeka swi kahle ku va va kuma vatlangi lava va nga na ntokoto ka NFD cause NFD yi lava vanhu lava mental va nga strong a yi lavi munhu wo ka nga ri strong vo talatala va hetelela va hlongoriwa kwalaya mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisela leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya kasi swin'wana nga khomela swona loko vadzaberi van'wani va karhi va hlongoriwa van'wani vadzaberi va va karhi va vitaniwa wa n'wi tsundzuka kulukumba Joel Masuta hi wun'wani loyi kahlekahleni na yanga milon'weni ngopfu mingiseri wa mina a ndzhaka loko kahlekahleni a va tiyisisini leswaku hayi the newcomers Milford xipano xa Milford hi swin'wana lexi a nga ta va karhi a tshuneka swona hi ta va yi karhi ku byela leswaku a na nkulukumba Joel Masuta a nga va karhi a tsutsumela aka xipano lexiya xa yona Milford kumbe ku ti fana na kwalaki mingiseri wa mina mara a nkarhi wa sweswiwani va karhi a khumbakhumbakhumbiwa na xipano lexiya leswaku a nga ha na sayina aka xipano sweswo lexiya mingiseri wa mina ta va yi karhi ku byela hinkwaswo leswaku ku va kha ku endleka yini kasi loko hi languta man'wani mahungu aka siku leri ra mundzuku mingiseri wa mina ku na ntlangu wa nkokankoka kumbexana ntlangu wa lowu wu nga wa nkoka ka vahisa lavayani va ku hi endla leswaku hi va proud la Afrika-Dzonga ni vulavula hi the Springbok ka siku leri ra mundzuku va ta va kha ri tlanga na the Barbarian eka mitlangu ya international mingiseri wa mina so hi ta va yi karhi hi langutisa vanhu vo fana va siye kholisi va karhi va tsutsumatsutsuma kwalaya vanhu vo fana va jobe va karhi va tsutsumatsutsuma ka xipano xa hina xa Afrika-Dzonga xa Springbok mingiseri wa mina ka siku leri ra mundzuku se a hi langutiseni mitlangu leyi langutisa leswaku the Springbok va va karhi va ndla yini because hi va karhi hi langutisa leswaku xipano xa hina xi ya mahlweni xi va xi kha xi hi tsakisa hi vatlangi lava nga na xo va nga kona laha ka xipano lexi swona the Springbok mingiseri wa mina a hi vuyika xipano xa hina xa Afrika-Dzonga hi ta kota ku tsutsumela ka JJ hi ya mpfapfarhutanyana leswaku a hi khomele yini JJ mingiseri wa mina a hi yika xipano xa Afrika-Dzonga hi langutisa leswaku Afrika-Dzonga va hi khomele yini mingiseri wa mina u nga rivali leswaku ka siku leri ra tolo hi vone Afrika-Dzonga ya ku hambana na leya yi nga tlangana xipano xa Mexico aka siku leri ra tolo aka xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu hi vone ku cinca a ndzhaka loko Evidence Makgopo a nghenini na president ya ma-2K ri levukhile ka Mfukeni a nghenini ku va na ku cinca swinene ti-combination leta ti ri kola a mahlweni a tikomba leswaku hayi mihandzu yi nga va kona mingiseri wa mina xipano xa Afrika-Dzonga ka siku leri tolo hi vone xi va xi kha xi tiyisisa leswaku va va teka nkutlunya ku tshemba ka vona ku va ka ha ri kona ka leswaku kumbexana va nga na macha va ya ka ringu leri landzelaka loko swi ta ka timhaka ta World Cup ka nkarhi wa sweswiwani mingiseri wa mina a hi langutisi mingiseri wa mina aka xipano xa hina aka siku leri tolo ja le ra nkoka leriwani i ja ra nkoka no ka ni nga swi tivi leswaku va swi tiva vanhu leswaku i ja ra nkoka ni vulavula hi ja leriya Tebuho ka Mokoena i ja rin'wana ra nkoka aka siku ra tolo hi vone Tebuho a va karhi a kuma karata ra xitshopani leri ri endlaka leswaku ja leriwani ri nga swi koti ku va ri tlanga ntlangu luwa hi nga ta va hi karhi hi langutele leswaku Afrika-Dzonga va va karhi va hlula hi mahlongati mingiseri wa mina Afrika-Dzonga va langutele ku va va tlanga na xipano xa yona Korea aka ntlangu-ntlangu wa ku hetelela ka ti-group stages mingiseri wa mina Tebuho wa ka Mokoena nga midfield laha nga va phuphu kumbexana nga phuphu ya Afrika-Dzonga loko swi ta ka midfield a mingiseri wa mina ta va nga ri kona ka ntlangu walowo kasi va ya vutisiwa leswaku hi ku yi ta va nga ri kona hi voni ngaku kahlekahleni Afrika-Dzonga a yi lahlekeriwanga na a va angula yena Tebuho wa ka Mokoena a hi twi leswaku Bratebza uri yena ndaka loka hla kahleni a switivini leswaku ange tlangi ntlangu lowu
1: Kara kombisa leswaku he was so emotional loko swi ta ka timhaka ta ku va a karhi a yimbelela national anthem ya Afrika-Dzonga a kombisa leswaku a va karhi a hleketa kokwana wakwe hambiswiritani u tlhela ya mahlweni yena Tebo a kombisa leswaku Afrika-Dzonga u na ku tshemba leswaku vafana lava nga kona lava nga ta va karhi va chuziwa kumbe ku langiwa leswaku va representa Afrika-Dzonga hi siku leri ya sikunkulu loko hi hlangana xipano xa Korea va ta tirha ntirho a kombisa leswaku un'wana na un'wana a nga langiwa ka xipano xa Afrika-Dzonga mingiseri wa mina loyi a nga languteriwa leswaku a va karhi a tirha ntirho a ku loko u ze u vitaniwa ka xipano xa rixaka wa swi tiva leswaku ku na ndzhwalo lowu wehe u nga na wona makahleni a ku na ndzhwalo a ku na munhu wun'we loyi a nga na ndzhwalo rhoxiwa ka ndzhwalo u kombisa leswaku hinkwaswo leswiwani swi ta va swi kha swi famba hi ndlela leyi swi nga fanela kombisa leswaku u na ntshembo na ku pfumela leswaku Afrika-Dzonga va ta va karhi va endla leswi va nga duma hi swona ku nga ku wina kombisa leswaku vanhu vo tala Afrika swi tikombi nga ku va na ku tshemba leswaku Afrika-Dzonga yi nga na endla leswi swa ku saseka ka timhaka ta World Cup ntiyiso I think loko i langutisini mingisero ya mina ku na ti-criticism ta ku tala kusuka ka vanhu va ku tala loko swi ta ka timhaka ta Afrika-Dzonga hikokwalaho ka xenophobia leyi nga kona laha Afrika-Dzonga mingisero ya mina vo tala va karhi va kombisa leswaku hayi Afrika-Dzonga a yi humi loko swi ta ka matiko ma Afrika ma va ma karhi ma yowetela tiko ra Afrika-Dzonga loko va karhi va tlanga so hi swin'wana leswi nkarhi wun'wani swi va ku swi kha swi tikisela maAfrika-Dzonga leswaku hayi kahlekahleni ku endleka yini kwalaho ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya minenge loko swi ta ka la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina so ta kota ku swi vona leswaku Afrika-Dzonga yi na ndzhwalo wa ku va yi tsakisa valandzeri va Afrika-Dzonga yi tlhela yi va na ndzhwalo wa ku va yi prove point ka vanhu va Afrika leswaku hayi vona va swi kota naswona swa xenophobia a swi tshikeriwi vanhu va tipolitiki ku nga ri vanhu va Afrika-Dzonga mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya a hi twi nakambekambe mingiseri wa mina kusuka aka Spanish Afrika-Dzonga jal leri a va ri tanaka Jayden Adams leswaku va karhi angula a ku yini loko swi ta ka xibaka xa ta xipano xa hina xa rixaka Afrika-Dzonga a ndzhaku ka ntlangu lowu
2: I think it was very positive for us. We started a bit sloppy, but as the game grew, we find our feet and play the ball around. And I think the second half we came out with everything. We started getting tired, and yeah, that's where we created our chances.
3: Jayden Adams, I was in the police.
4: No, obviously. Didn't want to go into contact with them because they're very strong boys. So I always try to stay 3 to 4 yards away from them to receive the ball. And because they're very strong, you know. So if you go into contact with them, you know, because we are small, we always lose the ball.
1: Lavambiri ba blabla club mingiseri wa mina i Oswin Apollos na yena Jayden va va karhi va kombisa mayelana na ntlangu lowu a wu ri kona eka exikarhi ka xipano xa Chelsea na xipano xa Afrika-Dzonga hambiswiritani lavambirhi va kombisa leswaku xiphemu xo sungula xa ntlangu a wu tika swinene hambiswiritani va kombisa leswaku xiphemu xa vambirhi a swi va swi kha swi olova kasi Oswin Apollos i va tiyisisa leswaku va hisa lava va le Chelsea va tika swinene kumbexana va tiye swinene leswaku a meka sure leswaku u fambela kule na vona hikokwalaho ka ku loko u lava ku sukumeta na vona a wu nga ta yi kuma bola kombisa leswaku aka nkarhi wa sweswiwani u va karhi a swi tiva leswaku timhaka ta ku va va jima na ku timhaka ta ku va va physical strong swi kahle hikokwalaho ka ku loko swi ta ka World Cup ku va na tinxakaxaka ta ku hambana ta vanhu matiyelo ma hambanini a kombisa leswaku Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta ku va va sukumeta na vanhu a hi leswi va nga tiyaka swona a hi twiri lewukile wa ka Mfukeni leswaku u va karhi a angula ku yini loko swi ta ka timhaka ta World Cup ntlangu lowu wa tolo
2: maybe from your perspective, what was the coach's instruction? Because that second half performance is obviously what got you the point as well.
4: Yeah, the coach's instructions was that I must play behind their defensive midfielders because there was space there first half. I think they just did very well to find the spaces. But yeah, I think we needed more attack. So I think, yeah, we did very well in the second half to attack them, to give them pressure. So I think, yeah, we did very well.
2: You watched the first half from the bench. I mean, I suppose it can be easier or difficult as a player. What was your assessment when you were checking? Because I'm sure the coach would have prepared you as you were coming on.
4: Obviously, it is my first World Cup, my first game. So the coach just told me to be confident, to believe in myself. Told me that he believes in me, so I must believe myself.
1: Yeah, president ya Matuke rilebukile ka mfukene ba ko kombisa leswaku ya ka debut ya ye atlanga ro sungula ka xipano xa Africa Zonga World Cup ka xiphemu xa mbirhi xa ntlanga kombisa leswaku ha coach injwele leswaku i fane i va i ka i ri ti tshemba loko kha nghena a timbale na nkombisa leswaku wa ku vona laya handa ka ti defender letiya kuna space lexi va xi tshikaku laya vani ki ri tlangela kona ngopfu sa ka kombisa mfukene leswaku hai a va karhi a tlanga kwalaho so swi endla leswaku ti-touching ta yena ti va ti kha ti n'wi olovela swinene kombisa leswaku hayi i ta ya mahlweni a improve lava karhi a xota kona yena ri levukhile ka mfukeni mingiseri wa mina i xipano xa Afrika-Dzonga kumbexana vatlangi va xipano xa Afrika-Dzonga lava va karhi va angula a hi tsumile ka nkulukumba Hugo Bruns loyi a nga mudzaberi wa xipano xa Afrika-Dzonga hi twa hi yena leswaku u va a karhi a angula a ku yini yena loko swi ta ka timhaka ta Afrika-Dzonga na xipano xa Chesia loko va ta va drowe i bolo yin'we eka yin'we a hi tsumisa nkulukumba Hugo va ri yini
5: See the reaction after our game against Mexico. This is Bafana Bafana. We play good football. We are aggressive. We have chances, but you need also a little bit luck. And we made one mistake, Everyone knows that number five is throwing very far. And still in the beginning of the game, we were surprised by that. It's a pity, but again, I'm very proud of the performance of my team today.
1: Hello, nkulukumba Hugo Bruns mudzaberi wa xipano xa Afrika-Dzonga a va karhi a kombisa leswaku hayi wa tinyungubyisi majala ma tirhe swinene a kombisa leswaku ti-mistake leti hi vaka karhi hi ti endla nkarhi wun'wani ti endla leswaku hi ti kuma hi ri khombyeni a kombisa leswaku ka xiphemu xo sungula xa ntlangu mistake leyi nga va kha yi endleka mingiseri wa mina yi ve karhi yi endla leswaku Afrika-Dzonga yi tikuma yi ri ka ntshikelelo wa matimba a kombisa leswaku leswi hi swo a hi swi lava leswaku Afrika-Dzonga yi va karhi yi kumeka yi karhi yi tlanga loko va tlanga na xipano xa Mexico a kombisa leswaku ka siku ra namuntlha va tiyisise swinene naswona va ve na matimba ngopfu ka xipano lexi xa yona Chesa a kombisa leswaku loko va sungula ku tlanga bolo leyi tivekaka ya Afrika-Dzonga a va tikomba leswaku i majana lama a ma tivaka leswaku hi wo ma kotaka ku va ma khoma bolo ya Afrika-Dzonga mingiseri wa mina ni vona ntshembo na ku pfumela leswaku hayi u le ku tiphineni nongonoko wa Sportville mingiseri wa mina a ni ku byerini ka majaha masiku ra namuntlha leswaku ni ta va ni kha ni vulavula na nkulukumba JJ mayelana na mitlangu leyi a yi ri kona competition leyi a yi ri kona le a ka n'wamankena mingiseri wa mina a hi tsumelele ka n'wamankena hi ya twa leswaku nkulukumba JJ va va karhi va angula va ku yini a ka timhaka ta tournament leyi a yi ri kona hi mugqivela na sort mingiseri wa mina le ka n'wamankena nkulukumba JJ ha mamukela ka GSR FM
6: riperile muhaxi riperile swinene le ka vayingiseri va GSR FM hi riperile kusukela n'wamankena
1: ya nkulukumba JJ hi nge za yi nghena ka tournament leyi hambi ri na yona hi weekend a hi tekateke ntlangu wa siku ra tolo mani ka Afrika-Dzonga na xipano xa Chesa mi vone njhani ntlangu
6: ntlangu a wu ri kahle swinene muhaxi eka siku ra tolo hi leswi a hi swi languterile ka xipano xa Bafana Bafana ku ri a xi fanele xi swi endlile loko xi tlanga na xipano xa Mexico
1: ya
6: kambe a swi vangi tano kambe ka siku ra tolo hi vone xipano xa Bafana Bafana xi tisa ku antswisa eka ndlela leyi xi nga tlanga hi yona eka ntlangu lowu wa xona wa rhengu ro sungula na xipano xa Mexico loko a ri tolo swi antswile swinene swa tisa ku tshembisa nyana leswaku hi laha vona xipano xa Bafana Bafana xi ri karhi xi nyandlamela xi yaleka rhengu leriya ri landzelaka ra la 16 laha nakona laha ta va na ti-clubs leti nga ta va ti ri karhi ti joyina hikuva ti ri ti-third best kokwalaya so swi nga ha tshika nkarhi wun'wana hi humelerile ku ta va ku ri sungulo eka matimu ya xipano xa Afrika-Dzonga ku va xi fikelela empikizano wa FIFA World Cup ku ya eka round ya vumbirhi
1: ya
0: Nkulukuba JJ a hi vuyeni ka tournament leyi a yi ri kona le ka N'wamankena leyi kahlekahleni a ku ri na swipano swa ku hlaya leswiaku swi ri kona le ka N'wamankena, swipano swo fana na Giyani All Star, N'wamankena, xipano xo fana na KYD, swipano swo hlaya va dzingidzingi a swi ri kona kwale. A hi vuyeni ka swona hi vulavula hi mitlangu leyiwani, yi fambe njhani tournament ya n'wina?
6: Annual Nation Sports Tournament yi fambe kahle ngopfu eka lembe leri wanga 2026. A hi ri na ti-finals kwale ka N'wamankena hi siku leriya ra June 16 ri karhi hi tlangela n'hweti ya vantshwa swin'wana ka N'wamankena. Swipanu swi kote ku ya fikelela ku ya fika ka ti-final laha hi nga va na tinghwazi eka siku leriya eka mitlangu ya ku hambanahambana hi ku ya hi rimbewu, mitlangu ya ku hambanahambana hi ku ya hi malembe. Leswi hinkwaswo a swi humelela eka N'wamankena, hi ve na ti-champion ta ku ringana nkombo eka siku leriya, ku na ti-champion ta ku ringana nkombo leti nga humelela eka siku leriya hi ku hambanahambana ka mitlawa ya rimbewu na malembe.
0: A hi vulavuleni hi top 8 leyi mi ri na yona laha ku ri na swipano swo fana na va Hami FC na va Giyani All Stars. A hi vulavuleni hi yona leswaku swipano swi tlangise ku yini kwalaya, ku humelele va mani kwalaya ka mitlangu leyi ya vaxinuna?
6: Ka mitlangu leyiwani ya top 8 leyi a yi ri ya ti-senior clubs, hi ya vona na mpundzu ka siku lera 2016 xipano xa N'wamankena xi xi ya fumbutela xipano xa Giyani All Stars 4-1. Kutani eka ntlangu wa vumbirhi hi ya vona xipano xa KYD xi fumbutela xipano xa Maswanga Young Boys 2-1. Laha nga ya vona xipano xa N'wamankena na KYD swi ya hlangana ka ti-finals laha ku nga ro sungula eka Annual Nation Sports hi ya vona xipano xa ka Homu xi hlula xipano xa N'wamankena hi tibolo timbirhi eka yin'we. Leswi vulaka leswaku ri xipano xa KYD hi vona va nga va tinghwazi ta Annual Nation Sports 2026. Va swi kotile ku ya hlula xipano xa N'wamankena ekaya. Matimba ya ngwenya a ya havangi mati laha, a yi swi tivi ku ri va ka Homu va tirhise yini, kambe va swi kotile ku endla leswaku matimba ya ngwenya ro sungula ku nga havi mati.
0: Ya xipano lexa yona KYD lexi izabelaka hi Nkulukumba Lucky Mathebula na Nkulukumba Luka Mdaka hi lexi xi nga va xi teka 15,000 rand va famba na yona kaya ndzhaku ka loko va ve tingwenya ta tournament ya n'wina. Mi nga ku yini ka varhandzi na vaseketeri va mitlangu ya bolo loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya vaxinuna?
6: Muhaxa, hi sale mahlweni hi komba leswaku ri hi na ntirho wukulu tanihi vakondleteri va mitlangu ku endla leswaku ri hi hluvukisa miganga ya hina hi ku va hisa mahlweni na ku sapota tournament ya muxaka lowu leyi yi ngo ti fambela yi ri yoxe hi muxaka wa yona leyi pfumelelaka ntsena leswaku ri vatlangi a va ti va ta va ta tlanga kambe a va kumeki va ri karhi va tshama eka xitandi xexo. Leswi swi endlaka leswaku ku va na ti-opportunities to tala ta ku humeserisa arivaleni titalenta leti tumbetiwaka eka ti-tournament ta ku hambanahambana laha mi kumaka leswaku ri tournament ta muxaka ya ku hambana na wa hina ti hetela ti pika vatlangi vo tala swinene ku hetela ku ri karhi ku tlanga vatlangi van'we loko mi ya hala ganyana na bolo mi ya ka tournament leyi ya ganyana na bolo sana vatlangi lavan'wana va ya voniwa rini ka tournament leyi ya ka N'wamankena yi humesela arivaleni titalenta leti nga ku tumbetiweni eka ti-tournaments tin'wana. So hi ri eka vatlangi lava va nga va na nkateko wa ku ta nghenelela migingiriko ya le ka N'wamankena hi ri mi navelela nkateko leswaku ri onge ku ya emahlweni swi nga cinca future ya vona va tikuma va ri karhi va voniwa hi vanhu va correct leswaku ri va kota ku ya tlangela swipano swa le henhla ka va NFD swipano swa le henhlanyana kwala ka va ABC Mtsipa hambi ku ri Premier League sweswi vafana vafana ri tlangeni toro muhaxi ku hava na mutlangi na wun'we le Giyani a ka vafana vafana hi va ta swi cinca sweswo hi va hi ri na mutlangi wa vafana vafana loyi a humaka ka matiko lama ya nga kona laha a Greater Giyani.
0: Kulumba JJ can see you in Karwanguina kama jama sukura na mwichi can say snene kuba mi tipsi ina suwa ku tournament yangwe fame njana so KYD ibo tingwenya ta top 8 lea irko na leka ngwa mankene can say snene kulumba JJ
6: Rapper na shinko
0: Wala wan bula wana bwona mingi seru wa mina kuru kuru kumba JJ kusuka leka ngwa mankena record so mingi seru wa mina Lawa wana mkonjetilu wa tournament lea ya All Nation lea iri leka ngwa mankena mingi seru wa mina Wana ntsebo na kufume so kale mbezari tak lugu tournament itlela hii enliwa Spani sungwani tabaika resu wana Sibasu kasitanga mingi seru wa mina Ungari ba lesu wako ti play off tiko na ata kuba Spani lesu singaka Hollywood leak Sibasu kasi mbeye telana kuba siluela kuba siyaka ti play off tinwana kuba ba lwela ku yaka ABC Motsepe mingiseri wa mina kusuka ala masite mala gyan na Spanish na Gaula Classic na Spanish jana hlahla Notre Dame Bucks na bo bata ba karba lwela kuba ba karba tsumela le ka mtlangu le ABC Motsepe the 27 mingiseri wa mina ina ngutele mitlangu le ingata ba ikare ya mahlweni na ti 28 mingiseri wa mina iti play off leti tinga languteriwa hi mahlonga ti le swaku ti ba tkhati tlangiwa mingiseri wa mina so I making sure le swaku itsumela le again stadium yana ngutisa le swaku swipani leswi fambisa ku yina so u ba khwa ku endleka yini hi swipani leswi one mingiseri wa mina loko nangutiseni swipani xa Gaula Classic xive malembe lembeni ya tafula ra Zebra League ka nguva le ya 2025 2026 mingiseri wa mina and la ka nkarhi wa sweswiwani xi tikumaka xika xi tlanga ti play off kan vulavula na van'wana kusuka le ka tiyindlu ta safa la gyan mingiseri wa mina va karhi va kombisa leswaku loko u langutisa ka stream leswa ntlhanu xipani xa Gaula Classic hi xoho xi nga na tipoint ta le henhla swi ku byela hi ntombi yo zenya swi ku byela kahle leswaku ku va xi sukini kumbexani xifambini xipani xa yona Gaula Classic xi va le malembelembeni a swi olova nga kombisa leswaku loko va ze va vuriwa tingwenya va tirhe swinene a ku olovanga ku va u huma la ka league leya Zebras mingiseri wa mina va kombisa leswaku xipani xa Gaula Classic va va tinyungubyisa hi xona hi langutele leswaku xin'wana xa Notre Dame Bucks kumbe xipani xa Gaula Classic va va karhi va macha va ya mahlweni mingiseri wa mina u nga ri va leswaku hi ti 27 June 2026 mitlangu yo sungulasungula xipani xa Gaula Classic va ta va ri la Giyani Stadium na xipani xa na Relane kasi ntlangu wa vumbirhi xipani xa na Gaula Classic nakambekambe va ta va kwa la Giyani Stadium va ri na xipani xa Bakhakha swi tsumela na Giyani Stadium hi ti 27 miya khudzela xipani xa na Gaula Classic loko xi kha xi tlanga kasi xipani xa na Nhlahla Northern Bucks na xipani xa Hotspur na swo swi ta va swi ri koho swi kha swi tlanga mingiseri wa mina a hi ni ya sapota swipani leswi Nhlahla Northern Bucks nakambekambe va ta va karhi va tlanga na xipani xa Bakhakha a hi ni ya announce mitlangu leyi wa mingiseri wa mina u nga ri va leswaku a ti-play off letiwani ku na xipani xo fana na Relane ku na xipani xa fana na Hotspur Nhlahla Northern Bucks Bakhakha Gaula Classic va ta va karhi va lwela ku va va karhi va va tingwenya a ka ti-play off letiwani a ri na ka swona va va hlangana na tingwenya tin'wana va va lwela ku ya ka mitlangu ya ABC Motsepe ku olovanga mingiseri wa mina ka tika swinene so hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku mitlangu ya ball yi va yi karhi yi nandziha hambiswiritano u nga rivali leswaku loko swi ta ka timhaka ta ku va swipani swi va swi kha swi promotiwa ku ya ka mitlangu ya ABC Motsepe ka tika a ku olovanga mingiseri wa mina swipani leswi hinkwaswo swi va swi kha swi kuma matimba kusuka aka hina vayingiseri kumbexana aka valandzeri mingiseri wa mina hi 2021 hi vone xipani xa yona Emmanuel FC xi va xi kha xi promotiwa kusuka ka mitlangu ya khasele ku ya ka mitlangu ya ABC Motsepe u ta kota ku swi vona leswaku a ku olovanga ka ku va promotiwa aka mitlangu leya khasele mingiseri wa mina nkowankowa continental hi 2022 hi xi voneni Dzaneni United hi 2023 Tlhoko Golden kusuka le Mthavaneni hi xi voneni kasi hi 2025 Palavra United na yi promotiwa ku ya ka ABC Motsepe mingiseri wa mina ana ka lembe lera 2026 va mani va nga ta vuriwa vatingwenya mingiseri wa mina va mani va nga ta va karhi va promotiwa a swi tivi kumbexani Gaula Classic kumbexani Nhlahla Notre Dame Bucks a swi tivi mali leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo vangela torha mingiseri wa mina ni bele riqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza 060-887-5942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena voni nga ku Afrika-Dzonga ku na hope nyana hi na hope nyana ya ku hi nga tshika hi ku hi tshova timbirhi ta vanhu lava va ngo Afrika-Dzonga yi nge swi koti Afrika-Dzonga yi nge swi koti hi ri ni twa kusuka laha ni twa leswaku mingiseri wa hina u yi khomeleni
7: lahaperile ka vayingiseri ya twakala nhlokomhaka kumbexana ntombi azenyani nge se hlamula xivutisi xa wena ni kombelanyana ku kombisanyana hi ntlangu wa tolo loko ni langutisa ntlangu wa hina wa tolo ni vone line up ya ku tsakisa swinene leyi a yi sete hi mudzaberi wa hina ni vone na vatlangi vo tala lava a va fakini va ku hlasela tolo a swi tikomba ku khocara wa hina i ncini a xi lavaku ncini ku nga xi laveki hi ku tolo a ku ri ku tikomba va lava wini ende loko i va langusa a va ri ku tlangeni bolo ya ku hlasela na loko a substitute a nga tikombi a substitutela foku ya defender a substitutela foku ya wina na goli yaleyo hi nga koreriwa yona ku lovanyana ti-mistake mara xin'wana xi nga be xi ni kwatisa hi ntlangu lowuya loko ni languse tiko ra Czech Republic no twonge loko ni langusile ka group ya hina loko ni hlele swipani swa hinkwaswo no twisaka yi nga ku rona tiko ra week leri tolo a hi fanele hi kume 3 point mara loko hi tsandzeka ku kuma 3 point aka tiko leri ni vonaka i nga ku ri week xana hi nga ya yi kuma 3 point aka matiko yo fana na va Korea na laha ni nga na ku dawuda hi leswi hi maendlelo ya hina kumbe hi matlangelo ya hina tolo loko ni langusa ntlangu lowa tolo a ni ri xoku hi ya ku winini mara ku hlamula xivutiso xa n'wina Ntombi ya Zenya mina ka game yo hetelela ni na ku kanakana why ni ku ni na ku kanakana na a hi langutiseni xipani xi hi ya tlangaka na xona okay xi wine game yin'we xi bohini aka ntlangu lowu ya xona swi nga ndleka xi tibyela ku loko xo ku xi nga tlangangi kahle xi lava draw ende na hina hi ya lava draw sweswo ku na swinawanawa swin'wana i nga ku na number 3 askis i nga ku yi nga tikuma yi karhi yi tekiwa mara swi ya langusa loko ku ri hi fane na hina hi qualify hi khome yo number 3 hi fane ya langusa tiko ra Mexico na tiko ra Czech Republic ti ya tlangisa ku yini laha mi swi twisisaka sweswo wa Mexico yi qualifyini ende swi nga handleka i kuma ku yi nga ha tirhisi vatlangi lava yi nga tshemba vona i kuma tiko ra Czech Republic kumbexana ri ya kuma 3 point kumbe ri kuma e 1 point laha ni twisisaka i nga ku hi ya ku tikeriweni so ku ya hi mina loko hi tsandze ku ba tiko ra Czech Republic ni twa ni ri na ku dawuda ku xipani xa Korea hi nga xiba mi no twisisa ku loko kumbe fanele yi ta va yi tlange ngopfu hi loko yo tlanga draw loko ni karhi ni langusaka ntlangu lowu hi ya ka wona a vi yehli ku na liki ngobeni
0: thanks in botling ngobeni lavi yehli nalwani wa swi twa leswaku vuhleri bya vona byi basile byi twala kahle mingiseri wa mina a tsumela ka Facebook page ana ngwisa leswaku hi va mani va nga na hina lanwani LC Milan uri swin'we ni ri kwala ka makoja ni khese swinene ku va mingisele nongonoko wa Sportville SSLC ka sikwena di ri swin'we ni ri kwala muhlokong bulobedu khese swinene choice wa le Xawela uri swin'we ni ri kwala Sandton City akaya ku ri Xawela block 23 khese swinene choice wa le Xawela kasi Gawula ngobeni Simba uri la ka Mavalani block 6 swin'we ni khese swinene Justice Hlawulani Mahlangu uri swin'we ni ri kwala ka Makosha ka Nduna Risinga Justice hi mina Danko khese swinene seswanti manyana uri riperile nhoyani wa Zenyani mi yingisela ni ri kwala ka Sikhunyani sesiluya wa ku fanela hi ntima Danko ni khese swinene tati mani un'wana la timan mathe kunjhani da uri yingisela ri la Risinga View ni khese swinene a hi ti van'wana lava ri yini la uri ni mi yingisela ni ri kwala B9 amirina maface mlanza ni khese swinene imani un'wana nga yi tsalela lani wani miyingiseri wa mi kumbexana mani a nga yi sendela audio la i ri hi twa leswaku va ri yini la ka audio leyi
8: riperile Ntombi Zenya xipani xa hina xa Bafana Bafana xi na vatlangi va kahle kambe problem ni vonaka va nga ku yi endleni i ku ka va nga lavi ku tlanga bolo leri va tlangaka ro n'wana South Africa vana ku tlanga bolo ro hambiva tlanga bolo leri va mako va kuma xeka World Cup vana ku tlanga bolo va matiko mane loko vo tlanga bolo leri va ri tlangaka va South Africa hi holda bolo hi khoma tibolo hi horisa tibolo hi nga tlanga bolo ra kahle ngopfu xipani xo tala xipani xo fana na checkball a hi fanele xivurini loko a hi nga ti tlanga sweswo loko vo languta tibolo to loko vo languta timinetse leti hetisela bolo leyi a hi ri tlanga hikuva se a hi tlanga bolo ra hina ro phasana hi khoma tibolo hi phasana hi khoma tibolo hawu a hi xipani xa se a xi suka xi ya ndhaku lera ro loko a hi lo va na vo 15 minutes ku hala ku hetiseni ka leta ti-edwini tirhisa hi tlanga swona hawu yi nge xibini xipani xi ya nge hi korini bolo yin'wana ya mbirhi so lexi lavekaku xipani xa Korea xa tsutsuma swinene so hi nga tlangi bolo leriya ro tsutsuma leri va ri tlangaku matiko laman'wanyana a hi tlangeni bolo ra hina maAfrika-Dzonga ro hi phasana bolo hi tshama ningeni i nyika munhu bolo hi rhange i va kumbe hayi leswi swo tlanga tibolo to phasana hi tsutsuma tsutsuma hi yale na leni xipani xa Korea hi nge ximechi loko vona ku tlanga hi ndlela leyo va tsutsuma vanhu lava swinene so loko u tlanga bolo to hi khoma bolo hi horisa bolo hi xibeni xipani xa Korea a mi ri na papa kote kwala valdes yaka mani ni ku hi mutombezeni
0: khense swinene hungu ra n'we ri tshamisekile mara background ya me ya ku twala ka voice ya me yo yi va ku kha ri yi disturba ku ni twa kahle leswi mi va ku mi kha mi swi vula loko swi ta ka timhaka ta ntlangu wa tolo mara hambi swi ri tani lava nga swi ta va ta va swi tiva ri hi swin'we ntombi yo zenya ni ri la ka thomo Bafana Bafana ku qualify swi tsandzile nga zi hi swi sasa a swi nga olovi i mzamani Kenneth Makaringe valoyi ka thomo ni khese swinene very outstanding I swi tivi va ri ni mi yingisela ni ri la Alexander hi ntirho DJ Njomani hi mina kaya ku ri ka Mahlathi block 10 khese swinene khese swinene i mani un'wana a nga hi tsalela laha mi yingiseri wa mina na swi rhandza leswaku vayingiseri va hina va karhi va hi tsalelatsalela i ri hi tsutsumela ka Facebook page mani Makhuvele lavo duma va ri swin'we ni ri kwala Gian 16 FM gangeni wa ri voni ni khese swinene Phil Jones FM ya Dzinga he village ni khese swinene Hassani Masheleni khese swinene na wena a Jim Jones khesini i mani un'wana la Daphne u ri swin'we ni ri kwala Elim ampeni ni khese swinene i mani un'wana Risimati Thomas u ri swin'we ni ri ka Mswana ni khesini hala ka Mswana Christina Manyiki ni khesini mana ri basile ni khese swinene Khensani Swivambu ni khese swinene na wena i mani un'wana la i mani un'wana la na swi rhandza ku va ni hlaya hinkwato miyingiseri wa mina hi twa leswaku va kha ku endleka yini Khensani Swivambu Wise Man Soldier David ni khese swinene Bit Botwiro ni khesini Master Munyayi ni khesini Nyiko Michael Mashimzi ni khesini swinene mani un'wana la i mani un'wana la Josta Makaringi ni khesini Matimo Mhlabe Linki Ngobeni ni khesini Mpho Ramulifo ni khese swinene Abima Swanga ni khesini mani la Millicent ni khese swinene mani Khensani ni khensini swinene Maface Mlanza ni khesini mani ni khense swinene Nes Nkuna ni khesini mani la n'wana a nga hi tsalela la Brighton khese swinene Tinyiko Elina khesini Masindi Madzivandila ni khesini Engeta Baloyi Eric Bishop ni khese swinene hambi swi ri tano ku ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikolweni swa malaiza wa zinjiva ni seselo ka hlongwana ni ri tukulo mamijaji n'wa ri smart na sera mamijaji n'wa mathola a swi nandziha swi sasekini ku va ni na wena ka majaha masiku ra namuntlha kwala ka nkarhi u ta ni khomela hi tsutsumele ka xisaka xa ngono u nga rivali rhandza wa rikwerhu kota loko tirhandza ni mi rhandza hinkwenu makaya a hi sela hi tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta nghena ka JSRFM.

0: swa rila mi ngo tlela ntirhweni. Mi ngo tlela ntirhweni. Hi khoko ku karhelaka ku phata. Ku phata swi lava pfuna mzimba.
1: Eyi ti vuyini mani.
0: Exi.
1: Exi mana loko ni heta ku phata lana ni. Leyi na jikajika leyi.
0: Ni
1: patron a ni
0: mazi. Mara wa phata khoma la.
1: Mosfo.
0: Mara vanhu lava va ku bela mikulungwana mavoko u yo ta na vona wena. Wa phata a mi tekele hansi.
1: Mi nga tekela munhu hansi.
0: Mali ya ku va vhe va ku nyika kumbe va ta sala ku hoxa.
1: Va nyiki.
0: A wu ni xaveli cold drink.
1: Hoyi.
0: A ni mhani kha ni ku pfuna laha ni waku ku tipatipa ku yi phata so.
1: Mani. Ni.
0: Cold drink yinene.
1: Ta mi xavela, ni nga vele. Ta mi xavela. Kovo leswi swa swo ni chelaka xo mali lexi a ve ri khadi ni xi landi la kaya laha ende ni ni tirhisa xiporipori.
0: Machinga yalawa ya ku hlaya hi tixaka timbe.
1: Hi tixaka timbe? Hayi.
0: Loko ku na machinga.
1: So mi ni telana timhaka na njhani mara ni nkarhi yaleyo.
0: I la ku tirhiwa na timhaka ntirhweni. A ntirhweni hi te ku tirheni mhe ni tshama na wehe ngo wo tlela ntirhweni loko vo ku kuma ka.
1: Hayi.
2: Loko.
3: Koko.
4: Emani.
3: Koko.
4: Emani.
3: Mina n'wananga.
4: Oh.
3: Ka ngheneka.
4: Nghenani.
3: Hi swona. To tshama kwala xitulu lexi. Ni khuzele njhani n'wananga?
4: Ni khuzele kahle ngon'wana.
3: Hayi khuzele kahle n'wananga. Ku teka loku. Hey, ku teka vahlahluveli n'wananga.
4: Ku endleka eka ba.
3: Va ri mali hi ri yin'wana
4: n'wina mi ngo mali hi helini kumbe matsongo va ngo mali hi helini a khadini ra n'wina
3: yona khadi ra mina n'wananga a ka ha ri na nchumu ko se no dependa ka munhu u dependa ka munhu hlupha ngopfu endla leswi a rhandzaka swona se mina ku va n'wananga i seva ba wena a swivoni vhiki nkwaro n'wananga yi kwala van'wani va tsandzekile u ta nyana se u to pfurhanga hi ta ku kuma na hina ku nga ri khale n'wananga loko mina ni ri na mali mina ni ta ku hakelela ntili ze ku fika ti-final wa swi tiva musi se n'wananga ni kombela ku ehlisa ximbilwana xa wehe wa ni twa ni famba n'wananga ku na probleme enjoyini xinkarhana xexi nga kuma xona.
4: Alright.
3: Na kwati ngopfu n'wananga ni.
4: Alright.
3: Se ni ta ku lombela hambi ku nga suki na mundlu ta suka mundoko. Vhele thikithi i retained riya. Lexi nga ko ngowaku ku nyika mali ya ku fika OR Tambo. I kota ku fika aka xilavileyi. Eso no me lo gané.
4: Eso.
3: Tanto por ti.

0: Funa mayorela. Infoka ka ntlangu wa tolo ni veke ka silent. Xini ri vule no hi susu no tshama la yilayiteni la ke ni nga hi languti hi matihlo hambi mani. Yi manikati. Hello manikati. Mara ma ha hlayisekini ku haleyo. Ntlangu wa tolo. Na loko mi ze mini nkarhi wa namuntlha ku hi nga ti ntirhweni. Mativa a ti vuya tinqambi teto swi fanetani swo cina swo yimbelela n'wino. Mi kayerini mara tivhidiyo ti kona. A ti vuya. Naswarila a ma ha ta n'wi tiva mata wa phata n'wana vuya hey. Na 5,000 yelo va nga n'wi nyika phela swa fanele phate ngopfu. Mi rile? Mi tiva 10,000. Hi swa rila ni ri na yena kwala sweswi. Ni titivitata n'wina na travel. A kambe a nga va ri tsotsi n'wana loyi. Swa rila hi kume 5,000 na sweswi a ni kha ni ka ni xaveli cold drink. A ku yena i siye khadi kaya swi ku yiniyiniyiniyini i 5,000 ya swa rila. Hayi arezi ta yena travel teto ti tivi yena arezi hi swona bye.
1: Baba
2: Queen of London
1: a ni fonele hi mandlawu namba foni ri na na ku va cheka ku va sale njhani kwale
2: namasana
1: bava ni te masana na hala ku n'wi twela tindleveni ta mina hayi khona kasi bava nyana wa khasi
2: sori ni ri sori
1: ni ri a ni fonele hi mandlawu va ni byela ku swi fambise ku yini leswi a swi ri kwale hi ti swilo hinkwaswo swi fambe kahle na swa rila na yena a ri ku phateni
2: okay.

0: controle nchumu loko alauda suma mzalugu walumakali wongo si itaterana yeka ahli manje
1: ande babalo kuni tlenani afika hanu kuni mikiti nambara tate artist lita na tati kensa ni wajela kwe kensi
0: kwa
1: nani mitini
0: verify kumali
1: hivi sileta ni kumali muku mimali mwani na tashukumu kwa shubaku
0: kwa shubaku alugo zikuma sesu ae dini ye
1: dini ye nami ye mpini ye ti nisho shwa tama kai misa vana vai misa yungi umo kuyini
0: shutashu
1: yirini pele la ibi 5,000 nkwai kube na ye ingi kwe na mali ya kusala akoma la ya
0: corruption inge ye
1: aa inge ye li babu aa inge ye elewe kama mwana uma chukandleka tati se 5,000
0: aa nata jena na manju wana kumina
1: tibela sweswi n'wana mo huba kwalomu ya kona kolomu ya swi sweswi swin'wana swin'wanyana mara na swi tiva ku hayi n'wina hayi
0: khome xikhoko
1: a swinene ni swi tiva kahle ko sala yaliya yin'we ntsena ya waluya loko mo zama hete hi yona hameti hayi
0: ya kunzima
1: kunzima baba
0: a ni pulana lowa n'wana
1: swi ndzi se kuyini baba i ri wa famba
0: hayi a nga kuma na swi tsakisi.

0: Munhu ka event le xidirini kahle kahle. Hey. Balance leyo ayo ya mina le. Mina nga tsheme ku nga pfuna khona mali ya somsaveni. Ku ri wanga wa xina mali kahle kahle. Munhu a tsala ri na mali yo tala so hala tlhelo humesa mali yo tala so. Mara problem ya mina ku ri a ni fanele xi nyeketi ni n'wi tshikini ni nga n'wi bangi ni ta ka ndlayive ku ri i ta suka ya vula phela vo xi nyeketa hi vanhu vo ndzi na ku swi nyeketa swa rila munhu wa tikhoma swa rila i ta suka ya vula ku ri mali leyi ni nga yi kuma a hi yona ivi va sungula ku ni investigator ende va ta kuma na swa lavan'wana kumbe na uchuaku nene se vo rini i xava swa rila wena swa rila ni fanele ni nga n'wi buka ni n'wi buka kahle kahle se pulani yini ya pulani loko no endla so no sendela mhani masana 2.5 ivi ni ma foyinela no ku ri hayi mhani masana ku ri ni lava ku endla pace ka n'wina se va ku mali leyi ni ta ku ni dyena mhani masana ku va na yini ni ta ku hinkwaswo ni dyeni na vona loko va cheka balance va ta swi vona ku ri hi leyi va approve wa munhu a tshika ku hleketa swilo swo hanya kahle kahle va ni vulavula hi ku senda
1: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisadrama na le ka YouTube channel.
2: Puri tangela tetwa malembe na le dumadu wa gena malamlele hi mitsengo ya hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina kumbe hi seketerile tetwa malembe hinkwawo ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6 meters hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma ekhonya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 and score.
3: Harmarovela Funeral Services hi lahla mhandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Ku 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku yinga 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini.

0: Kagiraka 84 uhakela 220 utikumela 10,000 rand 270 utikumela 15,000 rand kasi 370 utikumela 20,000 rand kasi 420 utikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh tuketani is 6 months eka refra mangu wa mova kuhava waiting period loko utlima mali ya wena hikunyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hiku hibela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela u sendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Bafana Bafana Hardware hiku kumele special shili hansi hansi ungati kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors hi 850
2: kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219 rantsena lama emazing yo tiyo
1: false video echo e 5700 unga tlhela uti kumela burger master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh 395 hi kume switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mavanti ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va whatsapp eka 060-488-4051 Bafana Bafana Hardware
2: unga durele u Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeka xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chiridzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lakuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: madyandzopa traditional hila Dr. Giligili lori u nga fambukaka va ri kona
4: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swipfula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko yo pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ka xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke ni lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku balula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
5: giyani ku yima ku herile Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncha alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku ku pfuna loko u xava mathayele ya mune u bokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va tinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala giyani endzela Point S Giyani Tires and services na munhla u ta kuma vukorogeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga hi fonele ka 061 536 5978. Giyani Tyres and Auto Services
0: ku na vakhazi halan lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips leti n'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikota va na tona to hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumeka ntsena eka khazi halani la Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsappa 062 802 4745. Khazi halani, one bite and good. Jinke Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan

0: right, ke Africa Tsonga it's exactly 39 minutes after the hour. It's a clock of first hour. We can keep Africa Tsonga kama dyambu ya siku ra mutha ni jara bala mutha ni kutheli leswaku Mix FM itava kha ipurisana kahle na Serinda eka madyambu ya siku ra mutha ni nangu sustain ko veka gonzo ra bona ra vunanga bya mapiano e Africa Tsonga eka madyambu ya siku ra mutha ni blabla sweswo ena bona la ka line 1 eka madyambu ya siku ra mutha. Mr. Serinda, good evening and welcome to Chisara FM.
1: Riperile minjani.
0: Ipukile minjani nwana matala.
1: Ipukile swinene khensani wa mukeriwa ka GCRFM, the voice of the nation.
0: So minga xota va yingiseni eka madyambu ya siku ra namuntlha.
1: Riperile va yingiseri nkwakonkwako la mukumekaka kona ra vulavulaka swivutiso Serinda.
0: Alright, ni nghene hi maribye man'wani laniwani, ni nghene hi maribye man'wani, ni nghene swikotikoti swin'wana laniwani mani. Hey, ku duba busi la studio ni nga kona mani. Kambe ke a hi sungulile hi nga se za hi nghena ndzeni ka risimu leri nga hi nghena hi rona Mr. Serinda. La a twa ku Serinda ro sungula eka madyambu ya siku ra namuntlha. In short kumbexana ku komisa, a nga ku Serinda i mani, we le kwini, la endlaku yini?
1: Serinda i swivutiso Serinda. So laka Serinda i xivongo xa mina xa ka Serinda, just that yo susa H laha ntsena and then swi va Serinda. Uma laha tikweni ra Agincourt Bushbuck Ridge, ni endla music wa mapiano na Likompo xikan'we na Afrobeat, mara ka siku ra namuntlha hi ta va busy hi mapiano.
0: Hi ta va hi kha hi vulavula hi mapiano. Overall ni twa hlamusela music wa ku tala swinene ngopfu ku ri Afrobeat, Likompo, amapiano. Kahle a hi languseni ka gondzo ra n'wina ra music, mi sungule hi yini mi music ka ti-genre leti ta music, na ko a ku ri rini loko mi ta mi ta sungula ku nghena kahle ka gondzo kumbexana ka genre ya music?
1: Ka ku yimbelela ni sungule xikolweni a yimbelela tikhwayereni, mara swi kha swi famba se hi va na ku navela ka ku rekhoda music. Se hi hlohleteriwe ngopfu hi va ku vulukumba vo fana na Pen Josh Rimani, vo Dr. Thomas Chauke xikan'we na vo Dr. General Musk. Kambe ke ku rekhodeni ni sungule hi 2003 ni endla vunanga bya hip hop. Kambe ke ku famba ka nkarhi kumeka leswaku a hip hop ya tikanyana ku ni promoter, so hi laha ni nga cinca kona ni ya ka music lowun'wani wa fana na mapiano.
0: Before mi fika ka mapiano mi hinde hi le ka Likompo ni ka le ka Afro.
1: Likompo na Afro ni swi endle hi mhaka ku nkarhi wun'wani wa kumeka u bukiwe etindhawini tin'wani u kuma ku crowd yi rhandza ngopfu kumbe xana yi ngo ri Likompo, so loko u fake nghomanyana yin'we ya Likompo swa twakalanyana na wena loko u nghena xiteji, because swa tikanyana ku promota ngoma ya ku vanhu va nga yi tivi, more specially loko wena na wena va nga ku tivi.
0: Mara a hi langutiseni so far ka genre leyi mi nga ka yona, hi yini genre leyi mi nga kumile ku tirheni kahle swinene ngopfu, the response leyi mi yi kumaka vhele ngopfungopfu ka ti-genre leti mi nga ka tona n'wina, mi nga ku leyiwani swi nga fita no ni stika ka yona just because na response ya kahle swinene?
1: Genre leyi yi nga na Afrobeat hi yona leyi nga na response yo saseka, hi ku yi khoma lavakulu ni lavatsongo kun'wana na kun'wana, hi ku a plus uchambi dyambu ri la henhla laha.
0: Yo leswo yi kota ku accommodate munhu un'wana na un'wana.
1: Ya yi kota ku accommodate munhu un'wana na un'wana ka tindhawu to hambanahambana.
0: Alright, hi nghene hi risimu ra kahle swinene ngopfu, hi nghene hi maribye ma matimba swinene ngopfu laniwana ekusuka kahle ka Serinda va ku bana nsimbi remix. Kahlekahle ku humelela yini vhelekele ka bana nsimbi leyi? Ni twa swi kotele swin'wana, ni twa ti hi tihamele tin'wana ti ni himetela swifuva na mina. Ku humelela yini vhelela ka bana nsimbi la?
1: La ka bana nsimbi hi suka hi ri le kutsakeni kumbe hi ri le ku tlangeleni ka swilo swo karhi. Masiku ma nga faneki, vanhu va nga na ti-event to hambanahambana, mara ke loko ri le tlabini ya tlangeka bana nsimbi, loko ku ri na phati ya tlangeka bana nsimbi, loko ku ri u le movheni njhe u na xitress nyana ya xi ehlisa bana nsimbi. Bana nsimbi swi fana na loko ku tlanga ngoma tanihi muhaxi ku nga DJ, fana na loko bana nsimbi xa xigupu xa yi xigupu.
0: Mi yi xekerini kahlekahle hi ti leyi bana nsimbi, mi yi xekerini na ko kwihi na va mani?
1: Vana simbi yo sungula ni sweke 2003 so a yiri kulu ngopfu so loko la ni fambaka kona sweswi va ni vutisa hi vana simbi se ni ku a va ri ni endla hi remix so remix leyi yi hume namuntlha kahlekahle official ka ti-digital platforms hiko yi available hinkwakonkwako mara yona yi sweke hi 12 ta May ta lembe leri
0: leswi vulataka malari response ya ko yi fika yi va njhani mara loko sisi mi ta va se mi yi humesini ku ta fika sweswi
1: yi amukeriwe swinene ngopfu hi vanhu vo hambanahambana because ka vhiki leri nga hundza a ni ri la Mpumalanga a ni yi promota kona and then response a ri loyo saseka ngopfu xikan'we na DJ Teka wa laha Phalavuro hi yena loyi a nga hlohletela ngopfungopfu ku ri ngoma leyi a yi promoteni nakambe so i vanhu lava ni tirhaka na bona valaa
0: kahle kahle overall hi ku komisa Simbi mi yi tirhe lava mani na mani ka studio xini
1: Simbi yi tirhe ka wa switwa production yi tirhe na va Joniko yi tirhe na vo Busy Pro yi tirhe na vo Madala Music yi tlhela yi tirha na xikan'we na Sirinda hi vuyena
0: Sirinda n'we mi i ncini mi endle yini la ka nghoma leyi n'wina ntirho wa n'wina hi ku risupu ra n'wina mi endle yini n'wina
1: Okay, ni rihle titwaka hi mina loyi a nga titsalatsala na swin'wana swa swi kotela leswi tlangaka hi mina loyi a nga swi kombela ku swi fakiwa kwalaho
0: Alright, mi hlamuseleni mi ku response leyi mi nga yi kuma ku ta fika sweswiwa ri kahle swinene ngopfu a hi langutiseni bana Simbi leyiwa yi kumeka ka ti-platform ta njhani loko vanhu va yi lava ku ta fika sweswi a hi nga va yingiseli va hina va yi lava ku la ta mahlweni ka swiyenge swa mabulu kumbexana ka ti-platform va swi kuma ka ti-platform ta njhani ta music
1: yi kona ka Spotify yi kona ka YouTube music yi kona ka Apple music yi kona ka Shazam yi kona ka SoundCloud ya yi kona hinkwakonkwako ti-digital platform hinkwato ka tona
0: ni vone ku na risimu rin'wani ri nga kona laha va ngo hi tsakisa risimu leriwani ni tshamaka loko se hi famba hi ta huma hi rona before na loko se hi ta famba hi rona because ni nge hi mina nkarhi wo bula na n'wina ka risimu leri ra tsakisa ku humelela yini kahle kahle ka risimu leri ku komisa
1: la ka simu ra tsakisa u byela murhandzi wa wena ku xongile swinene hi loko appreciate munhu wa wena hi yona afro pop play afro beat leyi vulavulaka hi yona tsakisa nghoma leyi promota ngopfu lembe leri nga hindza kambe ya hisa na sweswi
0: ya ri ku tirheni kahle swinene
1: ya ri ku tirheni kahle yi na ni music video loko u lava ku yi vona u ta ku Sirinda la ka YouTube ni fichara Cheeseman na Nico Nico producer lonkulu wa mapiano xikan'we na afrobeat haleni ejoni
0: Okay ai nangutheni swi tikombe ngari ku ekhale ngopfu ni twa mi kombisa kwalomu ya ka va 2003 swi tikombe ngari ekhale ngopfu ri ka industry leya music man ku va mi nga hi kwihi ku tikeliwa loko mi va ka mi kha mi hlangana kona ku kondza swi mi tsandza ku va mi kha mi fikelela vanhu va mi tiva hi ndlela leyo sweswiwa va nga ta mi tivisa hi swona loko mi ta mi kha mi humeka xiyanimoya a ku siveleka yini
1: promotion yi lava mali va ka hi lava macheleni na ku famba tindhawu leti hinkwato ku laveka macheleni xin'wana lexi endlaka ku munhu wa nga koti ku va free kumeka ku u fane u ya ntirhweni because a hi endli music ntsena so vana va lava swo dya so loko hi ku music a wu fambi nkarhi walowo a va lava ku twa ti-excuses ta wena ku ri wena hey a wu xavangi mugayo hikwalaho ku a promotion yi nga ri kona so mara xilo xikulukumba i ku u fanele marketing hi yona leyi yi sivelaka ku marketing yi lava mali ku u famba u maketa u printa ti-t-shirt u xava ku ti-data u famba u ya ka xiyanimoya se hi khensa ngopfu social media ka nkarhi lowu hi nga le ka wona hi ku ya swi kota ku endla ka swilo swi endla ku fana na sweswi mina na wena hi vulavula hi foni khale ka khaleni a wu fanele u ya studio straight
0: i kuma ku swi fana swi costa u le ntirhweni u fanele u driver u vuya giyani
1: was one wena ke beta ku tlhela suka bush ya giyani ku fika giyani va ku lava ntirhweni u tlhelela a ngo maybe mitirhela a Phalavuro fanele a Phalavuro kumbe ya Joni kumbe ya Tsanini kumbe kunkwako la mikumeka ka kona kumbe Rustenburg kwala mitirhela kona
0: a hi langutisi ka vasweki va vunanga bya mapiano lava kulukumba swinene. U navela ku tikuma ku nghena na mani studio srinda wena lowu nga ta ku wena loko u tikuma ku nghena na yena studio u nga ti nga ku swin'wana na vuton'wini bya wena u swi achievini. U navela ku tikuma u nghena studio na mani?
1: Loko u tikuma ni nghene studio na DJ Maphorisa na Kabza. Ni kuma ni nghenile futhi ni kombe ku rivalelo la na makhadzi na yena ni rhandza energy ya yena ni ku kumba loyi va n'wi Ben Mayengani na yena na n'wi navela ku tirha na yena siku rin'wana.
0: So vanhu valava a hi langutisi ka ku share stage wa swi navela ku share stage na mani na vo vanhu lava nga va hlaya hinkwavo?
1: Na navela ku nghena mahlweni ka ku nghena na vona stage swinene ngopfu.
0: Mara support leyi nga ku yi kumeni laha u humaka kona from your family, from your friends, actually from vanhu lava nga kusuhani na wena yi njhani? Va ri charity begins at home, support leyi va nga ku nyikeni ka yona yi njhani ku ta fika sweswi?
1: Ku kumeka na ha ri karhi business music ka nkarhi wa sweswi hikwalaho ka vona ku ka nkarhi wun'wana kuma ku u na ti-challenges to karhi vuton'wini mara still va khomelela no hlohletela ku ri ya na mahlweni u yimbelela u nga tiki. A yi ngo lembe leyi a wu tirhangi swona kumbe swilo swa wena swi fambanga hi ndlela leyi a wu pulane hi yona mara still lembe leri taka loko u endla vunanga futhi nakambe va ha ri na wena va ha ku hlohletela va ha ku pfuna hi swin'wana na swin'wana.
0: Hi mhaka ya kahle swinene ngopfu hi swa sweka yimingiso safam exactly 10 minutes before the hour 9 o'clock on the dot first hour weekend cap Afrika-Dzonga eka matiyambu ya sikala namuhla biyende va kijara va landzwe fambisane kahle na Mr. Serinda hi le ku langutiseni swinene ngopfu ka gondzo ra voho ra vunanga loko hi khale langutisa swinene ngopfu ngopfungopfu eka vunanga bya mapiano eka madyambu ya sikala namuhla. Serinda u performa tindhawu ta njhani loko a rhambiwa?
1: A mina ni kheti anilangi kula ni ku kun'wana na kun'wana la ni tikanaka kona loko ku nkarhi wa pfumela mina na perform a ni hlawuli ku laa ni perform la ni perform because xo sungula loko va ze va ku kombela ku u tani u ta hi perfomela hi marito man'wana swi ngo ku na lava vanhu va ku tsakelaka kwa ndhawu yeleyo so u fanele uya xixima invitation leyi va ku nyika yona ya ku vitana lava u ta performa so ti-fans ta wena ti swi tsakerile ku ya performa kwalani. Xa vumbirhi exposure a yi hlawuli ku mayilangi ku namuntlha hi ku lava the dome kumbe mundzuku hi ku lava ka swimawusa leswi nga kona kwalaho hi tshamaka kona.
0: Alright, swi twala kahle swinene ngopfu siri. Leswi a swi vula ku na le nkosini mi nga ya mi ya ba after 2 years vanhu va hlekelela va rivala ku va feriwini.
1: Vunanga i ntirho vakaitiro
0: se va vona nkata mufa kha hlekelela Serinda xifikini na biya.
1: Loko ku biwa ngoma ku biwa mpimbi va.
0: Alright guys, Serinda a hi langutisi laniwani Serinda kahlekahle loko Serinda va lava ku n'wi landzelela ka swiyenge swa kumbexana nge za yi fika kwalani Serinda ka munhu loyi sweswo a lava ku ta sungula genre ya music doesn't matter u lava ku sungula xigaza u lava ku sungula mapiano likopo afrobeat and stuff u nga ku yini ka munhu loyi namuntlha sweswo a ngo me mindzuku ni la ku sungula ku va ni nghena ka industry ya music ni vulavula hi ku ya hi experience ya wena Mr. Serinda ku ri no i nga n'wi tsundzuxa u nga n'wi byela u nga ku yini ka munhu yoloye a lava ku ta nghena ka music industry.
1: Vanhu vo tala va nghena ka music va lava ku humelela hi xihatla a swi yona ndlela yeleyo ku na ti-ups and downs kwala ka music more special loko wa ha sungula ti-challenges ti tele because vanhu va tala a hi ngo maybe u langute video ya mina u vona ku tsaka ku yile ntsena laha ni nga ta n'wi komba kona so ti-challenges leti nga back va ri ti-background a hi xitalo mi ti vona so mi vona loko hi ri le stage kumbexana loko hi ri le ka interview kumbexana loko hi ri le ka music video kambe ke music wu broad hi ndlela leyo na hambi u nga ri muyimbeleri kumbe nqambi swi telele leswi faneleke swi endlekaka laha ka music so mina nga ku ka wena ti dyondzisi ku hlonipha vanhu ku swi ta tirha na vanhu va ku tala vo hambanahambana va ti attitude to ka ti nga fani van'wana va ta ku tsakela van'wana va ta ku criticize van'wana va ta va na mona so wena tiva leswi u lavaka xona mara eku heteleleni the goal ku ri hinkwerhu hi lava ku humelela a hi pfunaneni
0: mi va byela ku va nga ri vana ya xikolweni
1: Hey, that's the most important part.
0: Aba la ku tira vanhu, bala ku rambiwa.
1: Kuwena kiwe. Kuwena isikolweni, kusukurunwana tat kuma nga hari na vunanga, lebyi ya ka mafeni kuma vanhu va zwibekelaka, u fanele u ya tira nakamba.
0: Sirinda loko va swi lava ku lata ngi follow va ngi landzelela ka ti social media platform, email address, Facebook, TikTok account, Instagram, Twitter and stuff. Ba nkuma kwini?
1: Email address ni sungula hi yona, kutava ku ri so sirinda. @gmail.com and then for Facebook we have a page ya mina ya Sirinda Sirinda lo itsalwa njani Sirinda and then tankuma and then loko lava ka personal account ya Facebook ivonani Sirinda la ka TikTok ivonani la ka Instagram ivonani Sirinda la ka X ivonani Sirinda ka YouTube isibusiso Sirinda and then ka WhatsApp uta number ya mina is 071 903 1868.
0: Okay, loko seba ngulaba for the bookings una man before una manager ya Sirinda what manager kumbe una manager
1: Bakona vanhu lani tirhisaka na vona loko u nga ni kumi u nga cheka la ka kovela events and production
0: okay
1: kumbexani u langunkulunkumba lowu va ngo Jonico la ka Facebook i Jonico kovela and then hi yena loyi ni tirhisaka na yena eminkarhi yo tala
0: hi ku kombisa tinambara leti loko va lava ku ta ku buka hi ku hatlisa va nga kumaka tona va nga kumaka tinambara tini
1: 071 903 1868. Kumbexana u nghena straight ka ti-social media ka Facebook Sirinda un inbox kumbe vonani Sirinda un inbox out and kumbe
0: marito man'wina ma ku hetelela ka vaseketeri van'wina na le ka xitichi xa hina xa Giran Community Radio mi nga ku yini nga se mi chucha
1: ni khense ngopfu ka xitichi xa hina xa GRC
0: GCR
1: GCR sorry
0: Giran Community Radio
1: GCR the whole Hey, GCR, sorry.
0: Yeah. You are welcome.
1: Hey, ko nika opportunity yo fana le na platform yo ivulavula na va akatiko hinkwako kwako la mkumbuka ka kona. Ken khensa na va yingiseri ko hi lomba ndleve ka nkarhi wa sweswo hi seketela hi mikarhi hinkwayo na hambi swi sasekile swi bihile swi nandzika va va va ri na hina hi mikarhi hinkwavo. Tlhela ni khensa ngopfu na n'wina Mulandzwa loko ve na hina mutlhe mu yi amukela eka xitichi xa hina xa GCR
0: hi khensa swinene ngopfu na next time loko hi mi lava Mr. Sirinda hi kombela mi va simple mu olova ku fana na namuntlha hi ta tirha kun'wana n'wina no tshama ku siku rin'wana mi tata live kwala studio
1: hayi ni le ndleleni le ku teni
0: nga tsaka swinene ngopfu mani
1: Alright,
0: ke sa swi lenga ku dya ku engeta mbana madyambu ya kahle neri.
1: Kanimama.
0: Enkomo hi mu humesa risimu ra n'wina swi nga thwantsa leswaku tsakisa. Ke sa swi lenga ngopfu nkarhi wa n'wina bye bye.
1: Bye-bye.
0: Enkomo swi lenga ngopfu mixa sa Fabi Bursara kahle na Mr. Sirinda Afrika-Dzonga eka madyambu ya siku ra namuntlha nangusa kahle ka gondzo ra vona ra music Afrika-Dzonga eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke sweswi ri kona vhela risimu leri lava ku ta va hi kha yo va humesa hi rona eka madyambu ya siku ra namuntlha risimu ra kona ri nga thiwa ntsena leswaku tsakisa hi ta va hi kha hi twa leswaku ka risimu leriwa ku va kha ku humelela yini mikiseri eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko wa weekend cape kambe ke ku sa timela se tinharhu mix of FM leswaku hi kongoma kahle vhele mina na wena le ka wara liya ya nkaya mikiseri ku nga ri khale ngopfu hi ta va hi kha hi ri swin'we ka nambara ya 060-8875-942 twa leswaku wena mix of FM u va u kha u tiphina evunanga u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha i le risimu ri nga thwantsa leswaku Sirinda tsakisa a hi fambi ri perile

0: Alright, ke Afrika-Dzonga nkaye wa timinetse ku phile kahle wa ra ya nkaye le ka vona kueketelela mikisao swa fambe ka madyambu ya siku ra namuntlha ka nongonoko wa weekend cabin jara va lavabya ntikolo wa vankoma ro wamela le vandlanga vandla ka mafuza yile kaye mikisao swa fambe ka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke ya mahlweni na nongonoko njhe khensa swinene ngopfu munhu wa ku fana na mangi kusuka ra ndhawu letiya mtalaka ndengeza advocacile emfowethu we loko va kha u yingiselene ka madyambu ya siku ra namuntlha xitlangu xa bolo xa ndhumba swinene ngopfu lexiwani ekusuka la tindhawu letiya talaka ndengeza rdp xuka yi kona grotman ni na wena eka madyambu ya siku ra namuntlha mina na wena mikisedi FM ka nambara 060-8875-942 njhe leswaku wena u tiphile kahle hi nongonoko wa weekend capital queen eka madyambu ya siku ra namuntlha rhumela kahle na nkandziyiso wa rito ka 060-8875-942 loko famba kahle gondzo ra R78 R81 R36 Afrika-Dzonga a yi cheleni kahle cat na vrunani fika loma kona a hlayisekile 060-8875-942 hela ku tiva leswaku wena u tiphile kahle hi nongonoko u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha ka xiyonde xa 106.0 megahertz FM 060-8875-942 khensile na munhu wa kufana lamana valimana va timu banci mabunda ekusuka la tindhawu letiya talaka rivala la mipfukile maralaka rivala la mixowetela vaka xivambu la ndhawu letiya talaka rivala la i ndlela yaleyo mingiseri 060-8875-942 i la ku twa leswaku wena u tiphina kahle hi vunanga eka weekend camp u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha kuyosala ekhomela timinetse mingiseri ku phile kahle wa ra ya nkaye kumbexana ti nga famba nje kambe ke tsutsuka mingiseri la ka wala khume yi ta va ri kona DJ Kwamza i ndlela yaleyo mingiseri 060-8875-942 weekend cover perile
1: ngawe
0: ahi the general la kantu
1: la ntshama go
0: mpfukile mara
1: ah mpfukile ngongwini
0: a cancer
1: thank
0: you mme loko dipinene bunanga na
1: ena loko dipinene bunanga ha loko gile
0: magiya kasi na a cancer bana dipinene the general
1: ku nkhesa mina
0: khesa swona ngami show tala body pindane kwalano man
1: okay ane no vona masiku hinkwawo ni ta va xa
0: kwena mbe a byela ku mi landza yi tene mi xoweta
1: alright
0: i kombo swinene ngopfu la hi le ka nambala 060-8875-942 Afrika-Dzonga u le kwini weka madyambu ya siku na lama yontlhala ka weekend camp hallo
2: ya ra mlandza
0: hi mina
2: mi pfukile mara
0: hi pfukile mpfukile
2: hi pfukile
0: a khensa
2: ni tala ku akeri ka mapapilo
0: ye ka mapapila
2: yebo
0: i monlova swini ka mapapila mara no
2: i taveli ya kumbe
0: taveli ya kumbe
2: ye
0: mi pfukile hi ma sister
2: hina hi pfukile ni njhani ka n'wana mhani
0: a hi tlhela hi songa mativa na
2: ya nena hina hayi le ku mikisele ku aka kunene
0: a khensa swinene ngo ku dya ku engeta mi va na madyambu lamanene
2: na n'wina swivetana
0: enkomu la ka mapapila la a hi ku tivi ka mapapila mani
2: mi
0: ta ku tiva ende ni enkomu hlayisekani danko Afrika-Dzonga yi le ka nambara 060-8875-942 le kwini wena ka madyambu ya siku na namuntlhala ku na mingiseri laha perile
2: hi
0: pfukile mpfukile
2: hi kona la vhovela vangombekrali mina ndovukaiofa
0: a hi fambeni ku kula kahle gondzo ro nghela ka mudlivela mi pulane yini mindzuku n'wini baleka tsotsi slizer na ngibutisa nje ku plane yini vhele va chava ku ta yi rhamba vanhu va soman rhumele kahle voice note ya wena ka nambara 060-8875-942 ku na mingiserila
3: yanga jara valandzu a hi pfukile hi ngo vona kanga ina hi mingisela swin'we nane na ri kwala ka gawula kwa koka wa tiya
0: i khensa swinene ngopfu laka gaulosburg 13:09 and the dot Afrika-Dzonga perisile man smatanchisa maxala tshama ku njhani
4: i kona mtaka wa
0: i kamukerile ka madyambu ya siku ra namuntlha
4: a tshama we ngubani laha ni twa ku nyanganya ni ri kona
0: mi twa ku difa mi ri kona kwala madala
4: mahlweni we ngubani
0: a i khensa swinene ngopfu hlayisekani vona madyambu lamanene ni leswo vhele hi le ka nambara 060-8875-942 mixels of fame yi belele riqingho sweswi ku na nkandziyiso la mirini n'wini
3: ahe jara valandzu pfukini hi ngo n'wina hi na n'wina hi ri kwala ka xikukwana hi le ku mi yingiseleni ka a tiva ha mi yingisele ta mi yingisela ntshini ngo mi chayisa muhaxi wa mina
0: enkomu
3: na maadi kwala ka xikukwana enkomu
0: i khensa swinene ngopfu i ndlela leyi mingiseri ka namba foni liya ya ndhumba swinene ngopfu mani ni teka lava ri perile
5: ahe
0: Mpukile. Mpukile, miya kwenye mwa mendzoku.

0: Kwegenaka 84 uhakela 220 utikumela 10,000 rand 270 utikumela 15,000 rand kasi 370 utikumela 20,000 rand kasi 420 utikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh tuketani is 6 months eka refra mangu wa mova uhava waiting period loko utlima mali ya wena hikunyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hiku hibela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela u sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: Right, ka Afrika-Dzonga nte hi le ka 060 8875942 into leswaku vamarivhele va kombisa timhaka ta ku le ku madyambu ya siku ra namuntlha 060 8875942 ku yo sala 23 wa timinetse eka n'wimba kahle va ri le ka awara ya manalo ku nga ri awara ya 10 eka madyambu ya siku ra namuntlha tiperile
2: jarawalanzi
1: botis tereko
2: mpfukile
1: na Mirine bo kati naso zvimari wa xana
2: Eh ha liani kumunyitiki
1: Kasi ngomo tsama mutsiki wini mukati mhomo mboka muka hlayisi na
2: Ha na diza bonisti wa vani tutu mo ba sati
1: Ma diza mi kuma ku mali matire bo distare ku ngwena
2: Na na liga mali na tifuna wa xavera na swimbaru na wa xavera mara wa tika swirita
1: Mi kuma ku mali ngwe kasi
2: Antira Joni Kale with 2018 5 years if you bring one out.
1: Segu Matmalta go.
2: A Saku Vitra 3,000, 8, 20, 10. You really had a nya, yo.
1: Oh.
2: I know Doug is Jarawala.
1: So I second about the story, I could take and get the Manama Jamalaman in it.
2: Hey, thank you.
1: Tanko body strike kesa sitele ngo body strike coming series ka madambi ya sikona na montla ile ka number ya 060 8875942 Africa Dzonga to leswa ku wena uva kha u kateka kumbe xa ye itolebe swo katekisa man na madambu man ile ka 060 8875942 mixeri ule kwini wena vele eka madambu ya sikona na montla eka xona xa 106.0 megahertz FM eka madambu ya sikona na montla 060 8875942 ila ku to wena mixeri ku no wena u kataka uri kwini eka madambu ya sikona na montla 060 8875 all right va balikisa sweswo eka xona xa 106.0 megahertz FM indlela leyi mingiseri kambe se ku sala makume mbirhi wa timinetse mingiseri kongoma kahle leyi ka awara mana loko nkarhi awara ya ntumba swi tele ngopfu awara ya kumi ta va yi ri kona DJ Kwamza eka madyambu ya siku ra namuntlha la nga ta va kha tiphinda swi tele ngopfu na wena i ndlela leyo ku na mingiseri la ka 060 8875942 riperile mingiseri riperile
3: hello
1: Aye.
3: Aye, minjani.
1: Epukile minjani la River Plaza la.
3: Epukile.
1: Mm.
3: Aye, kataka hi rikwa la River Plaza ku vula ka nwe.
1: Mm.
3: Eh.
1: Ah, a khen sala.
3: U khen sa mina la.
1: Mi akwini minzuku.
3: Hayi, mhe ta va ni ri kona ni hela.
1: Oh, am plana ku ya hela ni.
3: Hayi.
1: Okay, a swikahle swinene ngopfu hlayisekana.
3: Thank.
1: Enkomo. Hishosho ke Afrika Dzonga ifamisa sweswo vhele ka number 060 8875942 riperile riperile
4: valandza
1: but masenyana riperile
4: ha se mkande gondorona
1: eh switwa kahle ku seleka R578
4: hayi la wa ni impela ka hari phesa
1: mm
4: eh hayi la impela hayi na va khome hi voko ra simbi
1: okay
4: eh ka shusheka
1: o ka dzumbeka
4: ha ku se hangalakiwa ka dzumbeka kahle
1: mm
4: Opa eta yiba ala ka xihani moya hayi ha va dondisa hi ku bishop wa kona hi mina
1: okay
4: hayi loko se ku ba mukari yena se va ta hangalaka ku hey xavatla
1: okay
4: a xa banyana kahle mara hayi loko se va tshame kahle la dumbeni yena la eka hi chumayela ha xa hatwala
1: xi hetelela swi antswa swin'wana
4: loko mukambi tinwela mihavo liwaliwali na xikwembu ha wa lowo pfumala xukela ha ku va kaya ko va kaya mpela
1: no I can support masenyana ka gondzo ra 578 loko mi hileme ndle va hi fambeni
4: eh na hi ta va na nwe na ku zikyo valwa haya mthini mi nga zena nwe mi hangala ka ha swa ra ha chopela
1: a hi fambeni
4: mo hi ku ndwi
1: ko mo swinene ngopfu but masenyana kusuka kahle la ka gondzo ra 578 ndlela leyi mi ngisere ka madyambu ya siku ra namuntlha hi fambisa sweswo vhele eka xihondo xa vona 6.0 megaza fm ri kona vhele risimu vhele kusuka kahle ka prince kb va ku sondila ndlela leyi mi ngisere eka madyambu ya siku ra namuntlha fambisana kahle na ngasi a twana ku ba ri hindla a hi fambi.

DJ Kwamza angena endlela leyi u itwaka hi xiviko xexo xa risimu rero ra ntolovelo wena mixiri musaseka ri karhi ni khensa swinene kusuka le ka Mulandzwa jara Mulandzwa leri na n'wina la ka nongonoko weekend camp eka vhiki leri wena mixiri musaseka vamba wisa Mulandzwa ya va Mulandzwa i vanhu va ku puluwa swinene leswi loko a hi va fananisa na materetere so a hi ta ku hi malama ya mava va rini va ri ku na va Joni yini yini ya hi laha ku ta ku hi va Mulandzwa kwalano wena mixiri u no saseka kambe swi tivi leswaku laha ka GCR vahaxi hinkwavo hi vanhu va lava nga na matimba swinene swiyenge swa kona swa ku hambanahambana ku swiyenge swa mahungu tirha hi ku ti nyiketela na ku hiteka wena mixiri u saseka ku nyika leswi faneleke 11 minutes past the 10. Mulandzwa uya uya va na n'wina le ka nongonoko weekend birds eka weekend leyi namuntlha wena mixiri u saseka tanihiloko mi ka mi tivini ku hayi kona khomini lexitulwini lexi ya xi talaka ku khomiwa hi mihisa luya rajaraja eka hi tsundzuka leswaku ha ri kona kwala ka n'hweti ya vantshwa ha tlangela ku kondza ya fika emakumu wena mixiri u saseka kambe lani ku bela tinsimu tin'wanyana la ka nongonoko local play laha vantshwa vo tala kahlekahle va karhi wa sweswi va nga ti tiviku kambe lava va nga hanya hi minkarhi yaliya va 1976 lava va ri vantshwa hi va karhi yaliya hi minkarhi yaliya va ti tiva ngopfu tinsimu leti ni ti baku la wena mixiri u saseka leyo DJ Kwamza ku nika ku risimu leri suka ka Makgona Tsotlhe band va ku Hula Bops i batanga xixexo

Ya, wa bona ri tsema endlela leyo wena mix room saseka ri simurera lulu masilela. Va ku big change wena mix room saseka. Ya ni ya mahlweni mina DJ Kwamza wa switiva leswaku awara leya ku sungula helani ku nikaku vunanga bya ku hambana hambana lebyi byi pfuxelelaku malembe ndzhaku swinene leswaku awara leya vumbirhi loko yi ku fikiya ni pfula tiqingho ta mina ni hi sherela nyana switori swimbirhi swinharhu leswi mi swi tsundzukaka hi tinsimu leti hi va ku hi tibile kwala ka nongonoko wena mix room saseka. Va tsundzuka the boyo yo boys. Kuna kulukumba van'wani le kaya le ka Jilongo va ri vona kulukumba boyoyo. A ni tivi ku vito leri va ri kume kwihi kumbexana ri nga ri sukeli kona kwala ka vahesi ka ntlawalo wa va the boyo yo boys. Hi ku malembe ndzhaku na vona a va ri na space gram xin'wana a hamba hi cina kwele ka vona hi cina tinsimu to fana na leti.

Yeah, yisa sweswe emahlweni wena mixero musaseka no bona na tlawa wa lo nga ima kulunga la wena mixero muno saseka kunga ku ri ntlawa wa manikelo ku ri nga ri tlawa loya Icon inga jumani sungulani kahle na tlawa xinari xinwani lexi misungula ku xona watwa ku ri tlawa manu wa lo olekelo ku nga ri avafana vesi xingixani Wambani magoduka. Mitsunduka leswaku sweswi hi le ka nkarhi wun'wanyana laha ku nga na ku tshukiselana mahlo. Vaakatiko va Afrika. Ku van'wana va tlheleli makaya ya vona lava nga tangiki swi ri nawini laha tikweni le ra hina. Lava nga ta swi ri nawini a yi kona a hi tshamiseneni kahle hi kurhula kambe n'wina mi tsakelaka ku tshama laha tikweni le ra Afrika-Dzonga tlhelani mi ya lulamisa maphepha ya n'wina mi ta swi tiveka ku mi kwalomu. Ya karisimu leri va kombisana timhaka ta ku le goli leyi mujondolo leyi u tshama ka ku tsutsumiwa u tshama u swi xiya ku ri loko za ku ba va mafoho titaxi tshama ka tiba tibele vanhu va ka va tsutsuma va ya khandziya na switimela va ya lomu ya mintirhweni ya ku hambanahambana etiphineni tireke leyi wena mixini wo saseka

la kutai paranyani kwalano wena mixerum no saseka ya tala ku yimbelela tinsimu leti kahle kahle ti nga ti khumbaku swa rirhandzu wa swi vona ku byela munhu ku yini rhandza wena ntsena u vona swi tsakisa ngopfu ku va u byeliwa marito ya muxaka walowo wena mixerum no saseka Soweto in i ntlawa walowo ni ku bela ku vona risimu ra ntlawa walowo wa The Movers wena mixerum no saseka ni ku bela ku rona sweswi nkarhi wa mina ku kwaku 8 minutes to 11 ya bula mina na wena wena mixerum no saseka Soweto in.

0: twavana lo vakha va kwala mjondolo vaku ya Soweto. Ausiva le tsaku Soweto ko va an acronym, acronym vitlire ra Soweto hisu ryo yimela mariti yo kare leswingu Southern Western Townships madoroba hinkwa la manga kwala dzongeni wa Johannesburg wana mixing so seka. Mika mtsunduka le tsaku Soweto itumbuluke kwala ka wa 1931 wana mixing so seka yiku sungula hi dorobani xa ku sungula sungulo Orlando. La man'wani mo tama ka ma tumbuluka ku ya hi ku famba ka mikarhi loko se vanhu vo tala va karhi va ya lomuya swilungwini va tirhela kona a swi tiva leswaku hi kona lomuya a ku tele tifemefeme hi mikarhi ya liya ya nkarhi wa mina kha ku 4 minutes to 11 o'clock kwala ka ra vutlhanu ro saseka wena mixirong saseka ra the 19th of June 2026 laha vo tala va xuxaka na hi ku vona xikhumba lexi ya xi khungulixiwaku emisava leyi hinkwayo jikelele leswi nga hi tsakisa swinene na matolo loko xipano xa hina xa Bafana Bafana xi kotini ku ya drowa na tiko leri ra church ya wena mixirong saseka laya ka Malamulele n'wana a n'wa hi tsheve tolo laya crossing laya masingita crossing a ku vekeliwini dikrini dyin'wani di kulukumba ngopfu laha vanhu akatiko a va homini hi xitalo ku tele wena mixirongsaseka va karhi va va seketela xipano lexiya va karhi va vona ntlangu lowu a va ri ndhawu yin'we no tshemba leswaku na ku hala Giyani swi nga va swi ve kona kun'wanyani.
1: Ku nga durheli wo Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisundi va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: ku rin'wana tinsimu ta matimba swinene leti nga biwa hi Freddy Gwala wa na mixerom yo saseka ku Amadamara, ku ri risimu leri ri nga releasiwa kahle hi 1992, leriya ra Pharanyana ra Hlotse i risimu leri nga releasiwa hi 1977, kasi leriya ra CJB ni nga ku bela rona le ndhaku leyi ri releasiwe hi 1986. Wena mixerom yo saseka swin'wana swa swihungwahungwana leswi ni ku chumbutelaka swona loko hi karhi hi famba eka nongonoko endhawu ka makete lawa ni vuya ni teka tiqingho ta wena. Lulama wena mixerom yo saseka.
1: Hip hip hooray! Tlangela 30 wa malembe na la duma hadiweke ya na malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90. Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma ekhoni ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026. Na tuma and score.
0: Ya se karhi wa kona wena mixer wa mina saseka swa ku hi twa swo karhi leswi wena u nga hi khomela swona emadyambyini ya namuntlha. Masenyana la ka majozi mi kona vuyani mi ta hi tela na tin'wani namuntlha letiya ta vhiki leriya mi to khumba dastara na mudyondzisi hi titwile. Ya mi ri munhu kalekale loyi kalekale a tala ku hatla mbilu hi xihatla. Lava nga swi twisisiku ni vulavula hi yini loko ni ku mudyondzisi na dastara na boti masenyana. Boti masenyana yi tina xitori xin'wana vhiki leri nga hundza hikuva DJ Kwamza wa swi tiva ku leswi nga endlaku hina hatla hi tshika xikolo yini i swifafa leswi. Nona ni khwatisiwa hi mudyondzisi mistress no teka dastara ni va hoxa hi yona. Va hi byela na malembe ya kona ku a swi endleka hi karhi wihi se hi switoritorinyana swo va swo taniyani swi lavaka leswaku hi xerela na swona la moyeni wena mixerom saseka ahe mi le moyeni ahe mi le moyeni mixerom no saseka endleka yini ahe mi le moyeni mixerom no saseka
2: enaka
0: hey
3: has been placed on hold please wait.
0: Hold wa yini na hi kha hi lava ku twa switori hina.
3: Your call has been placed on hold. Hayi
0: kona, hayi kona. Ni ta waita ku fika kwihi kahle kahle.

0: happening kwala eh umelela what is happening sini na eh hey
1: yako kwani makwama
0: eh
1: kanti
0: ngidinga ta kwimani mami le kusukumeti wena sukumeti wena kokwani maleke
1: mina vanga
0: ndi dimbeti mana vanga ndidimbeti nguna bemla kuta hetela na switori zwinwani zwa matimba ngopfu zwa khale ka nwiina ma tira le xilungwini le
1: mata vanga ndisukumeti ndaku vula swinwani la
0: eh
1: loko mbala vula hi khale ka so wetho
0: eh
1: Yesu ke iri la so fire town
0: eh
1: ahans ka John Fox
0: eh ele munge sungula kona
1: ya ivi yikumeka ya tsamala a Orlando West
0: oh eh
1: nala Orlando East ka ba Jomoson ka hari na tindlu letiya ta ku kokolela na tiri timbirhi mara yi ri yindlu yin'we
0: mi kuma mimiti yimbirhi yi ri kona kwala ka yindlu yaleyo
1: tin'wani ti ri lahaya White City lahaya na lomu ya vo Duvevuleki se ni ve kona nyana nkarhi nyana lowuya wu nga hundza ma lowuya ka ha ri na Fibobo ya ya munhu na Kruger Run na Tubobo ya nhloko ya munhu
0: ina
1: na cheleti nhloko ya munhu na zuka ya xinyanyana
0: hayi leyi a muxava malamula mambirhi hi nkarhi wa kona i zuka le
1: Ah, tsala tipostkarata na vatatani chisa maxavo.
0: Ana mi nga heli mbilu mani mi tsala tipostkarata leta tileta ku ya fika lomu ya ka swihani moya leswi a ti fanele ti hlayiwa ka swona.
1: Radio ya ha tanga 30 minutes.
0: Yi pfala ku nghena tin'wani tinxaka.
1: Ya a hi swi kota ku tlanga tipostkarata loko hi chela Fibobo. Ai kuma na chika lexiya xa
0: jukebox lexiya xa xi chayisa tisimu
1: ya mativa mini tlhelerisa ndhaku nyamuntlha mini vavisili
0: mimi vavisi hi rihi kokwani maluleke
1: mativa a na ha ku xava 4.1 ni ka ni heleketa vakulukumba van'wanyana a Lachtenburg Lady Sobota. Ha ri na xipesi dreme lexiya xa xitotiketana nyama. Xo windiwa kunene. Xi ri na nhloko lahaya yo jikisiwa so. U vekela LP.
0: Xi chaya.
1: Ya ha hambala tipinko letiya ta black letiya.
0: And a tiri ya ku ri ti swiyimi swa le henhla ngopfu
1: ya u boha yi pfula nhloko nyana loko u batapita ya kona yi pfuluka yi ku
0: se soli leyi a yi nga loko yi khama kha ku biwa titapita leti soli leyi a yi nga pfo yi namuka na yona swikunwani swi humela handle a yi tiyile
1: loko mi tiva va ku ku na laha ku nga sungula All Star hi laha yi nga sungula kona kwalaho
0: oh finko leyiwani
1: u fane u xava nyana oversize nyana u ta tsakisiwa hi ku buluka loko
0: ku ni loko mi batapita liya loko risimu ri kha ri hela
1: loko motwa xipesidireme xi ba kun'wani leheta leyi mpfumawulo loko u vuya hala nkoveni hala
0: ene swi swa ku swa makhala swi na mpfumawulo kumbe mhaka ku mipfumawulo a yi nga talatalangi ngopfu nkarhi lowuya
1: a ku ri hava
0: hi swona swi endla ku swi twala kule ngopfu mara mi kuma ku xi xinyana xitsongo mani
1: loko na ha tsundzuka a ku ri na jukebox liya a yi laya kona diagonal and Bridge Street a ku ri na jukebox laya
0: ena
1: ena ku ri na kun'wana ku xavisiwa ti-tricota kwalaya kusuhana na buchara yin'wanyana kwala khoneni se ni tshamile nyana a Joni ni vonile nyana swilo swo hambana loko Joni ya ha
0: ri
1: loko Joni a ri Jonana nkarhi lowu ni nga tshungula le Joni leyi. Joni pulani kani hi vona.
0: N'wina n'wina mi nga va na swivona swa kahle mani.
1: Loko va ku kuna le vo bimbela na vo zola na hinkwako lomu ya.
0: Switumbuluka mi kha mi swi vona leswi.
1: A ku ri na xawela ya Machangana na xawela ya Vavenda. A ku ri na mbilikaninyana kwale.
0: U fa ku la hi le xawela ya Machangana la hi le xawela ya Vavenda.
1: Ya.
0: Beregwana
1: xi kula ni kha xi vona. Xibedhlela lexiya.
0: Se nkarhi wolowuya wa titsotsi a ti nga mi karhatikarhati kokwani Maluleke kumbe na n'wina mi chaviselachavisela.
1: A ku ri na swikhulunyana swa kona.
0: A mi nga sukeliwi sukeliwi swo mara ni.
1: Vinjingane byi ni sukana byo hasi leyi. A va hi chavanyana loko va zava ku vona u ri clean a va swi tiva ku haleyi u nge yi kali.
0: Murhi wa kona u ri kwalaya wa ku tshama mi ri clean.
1: Loko ni mbale ayasi ya kona hayi. A wu nga ta tshinela kusuhani. Ha hambala ti-777 na ti-007. Na ti-stelling na ti-boss of the road.
0: Ti-777 leti ta ku ri yini a ku ti-buruku. Ti-777 leti a ku ri yini a ku ri tiburuku swin'wana beswini hi ndina ni swi
1: ti-7 a ti ri tiburuku. A ti-777. Ya ku ri na buruku yin'wanyana a va ku stelling.
0: Hala ra stelling hani bombini na hi rona na mina na ri tiva.
1: Laha hi nga kuma na ti-boss of the road ghelela yin'wanyana ya makurisana. Na bokati ya kona.
0: Kahlekahle swilo leswi swo vuya kahlekahle mavumamadi delela malamo i mavulaka a ni ma kona nyana na masiku malawo.
1: A ka ha kumeki wona.
0: A ka ha kumeki ya wona.
1: Ku kumeka man'wanyana mo humahuma tikhala kati a tiva leswi loko wo xava jini ya lee u nge yisi hela.
0: A diva di tiye ku dlaya tlhe ti nga humi na muhlovo.
1: A swi swi swa kahle. Hambala na swikipa swa ti-Elma. Ya. Loko ni ku ni mbale cardigan. Jesi ra kona ra ha ri kona kwa. Na swikipa swa kona swa ha ri kona.
0: Ma swi hlayisile.
1: Ya. Loko phela loko mo vona dof leyi ni nga na yona mi nga zama ku yini swa kahle ya khale.
0: Ya khale hikuva ri swimakuhile hi quality.
1: Ya, yi na bed ya yona a yi humangi na khala ya ha ri dop yona yaliya ya 20 galoni. A ni ri na statse yona dop ni ri na ayas. Ayas yona makoya yona mpela.
0: Se loko mi vuyile hala kaya phela swi tikomba ingaku majaha yo tala ma navela ngopfu mahambalelo ya n'wina a ma nga kumeki ma ya exilungwini hi xitalo ma tsutsuma na le xikolweni ma ku hi la ku fana na ku na themba a va mbula ku hi n'wina mani nkarhini wa kona ma ha ri jaha kokwani Maluleke. A va ku hi n'wi mani?
1: Tycoon. Tycoon.
0: Ya swa fanela.
1: A va ti vitana ku hi mina Tycoon ene plasi ndzinga leyi a yi bana xibakela kahle. Xibakela leswi lomu ya vo Wigate a standini. Na lavo Delmas lahaya a koponi ya ka jinisi ya le jiniseni ya karhalweni a ku ri na kun'wanyana a ku boha xibakela na le renfantini leyi.
0: Ya Joni swi ra mi hi toloveli se loko mbuya mi ta tshama hala kaya swi a swi mi tikelangi ngopfu kokwani Maluleke loko se mi sungula vutomi bya hala kaya.
1: Ni tshami Joni 33 years hinkwayo. Ni tshame malembe yo tala swinene. Ku hala ni nga ku tiviki that's why ni tiva na huku ya 8 rand ya bobohini. Khale ka kona ha ha xava tihuku leyo a henju leyi.
0: Se leswi swa switimela nkarhi wa kona a mi nga khandziyi leswi hi ngo ku na ku khandziya mangovo.
1: Ri
0: Phela vanhu lava nga mi yingisela vo tala sweswi kokwani Maluleke va nga va kha va tivutisa swivutiso kahle kahle n'wi wa mo tirha yini leswi va swi endla ku mi kota ku afford-a ku xava movha hi va 1965.
1: Mina ni tirhe a Fosbeck manetwani ni ve ni va ndhuna ivi ni ta va murhangeri wa FEMA. Sema ya hina a yi suka yi ri lapi das laya a ku tshame mabushman ma nga rhurhisiwa kona kusuka na Otlin Park. La SABC yi nga koho sweswi office leyi kulukumba ya SABC yi le Otlin Park a Johannesburg. Tlhelo ka Bromfontein.
0: Se le ka khataloko ni nga tshama mi ni byela malembe ndhaku leyi leka nakona mi a mi wu kumisi ku yini ntirho walowo wa kuma ya xavisa swiambalo le ka tikhataloko leyi.
1: Ka khataloko ni ta kona loko ni mi sungulela feme ya mina a Bramfontein. Ni suka laha yi ta Fosbeck hi laha lavaka khataloko va nga ni tiva kona hi ku a hi order tipata na mulungu wa mina ta tisuti tiburuku teta 007 se loko mina ni ya a sitting room a showroom
0: ava
1: voni mambalele ya mina lava vaka ke lava ka vaka ke na vaka broker ave va navela mambalele ya mina va ntirhisa lomuya ti showroom lomuya
0: va mteka swinepe va hamba va endla ti catalog ti xavisa hi n'wini
1: va ni thola mara ni kha ni tirha ni ya ni ya endla ti catalog va ni teka swinepe a ni ta mbalela buruku hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu a ni ta yi xava mi nga swi lava
0: lero ka hi nga mi tivi minkarhi ya koho tikhataloko leti loko hi ti kumini swi rhamba va mi ri kona kwalaya ka tipheji tetiya
1: a ni ti ri na misisi yin'wanyana yo saseka ngopfu ni ya bipoko mativa loko ni yi kamili
0: lokola
1: xikipa xa Elma ni mbala xikipa xa Pringili na 007
0: ha n'wami hi xikhokho mpela kokwani male
1: ni boha hi bandi ra Floxamo ya Floxamo ni mbala ayasi ni kame misisi ya mina mi ta ni kuma ni saseke ngopfu a mi ta xava xikipa xa Elma mi nga swi lava ba
0: hi mhaka ya ku vona ku sasekeriwa ka n'wina
1: ka pheji yin'we a mi ni kuma ni ri form mara ni languseka nhlonge yin'we mara ni mbale ku hambana
0: hi ku vhela va advertiser swiambalo hi n'wina that's why va endla sweswo
1: a ni kumeka ni kuma mali ya kahle bawa makwamu
0: na lava khataloka va mi fumbarhelisa swinyawulanyana
1: ya a ni hola mina a ni hola mali ya kahle na loko ni ta ni ta huma fekini a mina
0: fekini
1: a ni tirha ni ntirho wo tika mina ku thoriwa ka mina ni ho vhela ni kumeka ni rhana feme ya ka hina ni ri na six shop a ni thola ten songona
0: no akensa swinene hi mixereli ku ringana madyambu ya namuntlha kokwani Maluleke
1: na ntshembo ku tatana xisa machali ya kha ya mitwa
0: ya kha ya mitwa na themba
1: a ha ri na vabeleti Thomas Mahlamba Xingabasi xohlwa loko hi vulavula hi timhaka ta tipostikarata
0: okay
1: hina hi nga dyondza ku yingisela radio radio banto ya ha ri radio banto
0: na mani le ndhaku leyi
1: a hi yingisela 30 minutes hi ta yingisela 40 minutes
0: and a mi meka sure ku nkarhi walowa wa ku loko xi pfula xitijie xiya xi tlanga 30 minutes a mi va mi pfulelini ti-radio ta n'wina
1: a hi nga huki bavo a hi nga hupa hi tiva kukarhi hi fanekele hi nota xoko a yingisela hi ta twa tipostikarata leti ta hina ti hlayiwa ka ha ri na vo Joel Salandeleti mi fanaka 15 years kulukumba leyo venge i xiendangore wa laha ximbopi laha
0: kulukumba Razmataz
1: kokwani Razmataz a tirha na va Joel Salani hi laha a hi tiva ku radio bantu yi khome hi vamani ni suka kule ngopfu na radio bawu
0: na swi twa leswi mi swi hlamuselaka ya hi mpela ma
1: kulukumba lowu maxali ni n'wi vulaka n'wi amukeleni ni ta mi byela vutomi bya mina bya ku kula ka mina wa ni tiva
0: na kesa swinene yi khomeni kwalala kokwani Maluleke
1: ne kokwani makwamu hi mani nyamuntamini soveti mbabu ku vula ka masenyana
0: ina iso
1: danke
0: iso la ya hi laha ku ta ku hi GCR kwalani wena mixini wo siseka va swi vota vayingiseri va GCR ku ri vanhu lava kahlekahle swiyani moya vo swi sukela sweswi ni khale ngopfu va kha va yingisela swiyani moya ku nga se nghena timhaka leti ta thekinoloji hi nga ka tona masiku lawa wena mixini wo saseka tala hi swi vulaka ku i timhaka ta fourth industrial revolution leswaku kumeka se hi kha hi kumeka hi khari thekinoloji yi hi vevukisela swilo a swi twa nkarhi wolowo ya ka ha chayisiwa space gram va hindela swichinani swi fanele swi chaya hi ku wa hindeliwa ku nghena ti-battery va tiva swi hluphekisa mi le moni mixerevunosisekaa
2: valomi Mpfukile la.
0: Mpfukile minjani n'wina?
2: Ya atibuya khale mpela.
0: Eh, loko mitoko kwani maluleke leswi va swi hlamuselaka ya, ma swi twa ku vutomi bya kona byi hambane ngopfu na le bya masiku lawa hi nga ka byona.
2: A i technology a yo va hansi malume.
0: A yi ri hansi ngopfu. Mara va kumeka swi kha swi nyawula swi tetaniya.
2: A ma vona sweswi leyo va maluleke technology ni. Yi bombomerini.
0: Eh, ha yi diwile hi masiku lawa.
2: Yi diwe hi xikepe, ha yi ri dangondo nsani. Va ma kuma kuma munhu hambi lexi nga vulaka xona ni. A ni tsakisiwangi bolo leya tolo. Hala swa ku ra hi phena ta swi ni tsakisi. Mi ni lava ta ku vatlangi va tlanga bolo i va kora masiku.
0: Vakora swi hi ta ku yini, hi ta ku yini loko a hi nga rilelangi kwala eka penalty yaleyo phela a swi hi vavisile swi hisa leswiya.
2: A swi lavi ba makwa mulo hi wina hi ku rilela. Ma tiva loko mi tlanga as a team ani. Mi fane mi tlanga mi xiya na bolo mi ze mi ya mi ya kora leswiya swa penalty leswiya ku va lucky goal ma yi vona team leyi a hi tlanga na yona yi hi korile straight
0: a mativa ende ka tlangu wa ha ri na vo 7 minutes na eyi a swi vavanyana
2: a hina laha ka thimini ya hina ba makwamulo ho va na problem hi kulukumba ngopfu coach luya u na problem a nga swi tivi i fane a ndla yini hi team liya Mago team liya yi va ti-team yi lava ti-coach ta local va makwamuti. Loko vo yimeka va mango va miti na va Steve Compela
0: va nga yi kota.
2: Va nga yi kota team liya vanhu va langa va hlaya va makwamuti va tiva va tlangi va tlanga kaya ma swi vona.
0: Awo tshembela ku swi nga cinca swilo swi hi tsakisa yi hundza na le ka rhengu leriwani.
2: Leyita ku jimi ni vona filimi ka Korea Japan ni.
0: Leswi xi nga muriwa xona Korea Japan lexi mi ri ma swi vona ku xa koxa beka.
2: Mara leyi hina team yi ni tsakisa hi yini borela hi ku kora goli hi ku lwela. Ndzi vokomisa loyi a hi dyiwini. Unga sungundi defender to ringana 5 kumbe 6. Team leyi i tlangaka na wena yi ve yi swi vona ku homisa loko u nghenela ku defender wa hi chava.
0: A hi swi endla ku siku vulavuliwa swo tala hi coach leyi. A ni van'wani va ku ha yi xaviwile coach leyi yi swi tiva kahle ku leswi yi endlisaka swona swo ta hi bisa. Swi ri va yi fumbarhelisi swin'wanyana.
2: Phela tiko hinkwaro ba makwamula ni. Ri va ri yime hi milenge.
0: Impela.
2: Na mutlangi loko a khoma bolo wa swi tiva ku ri i langutiwe the whole South Africa. Hi vanhu lava nga langutela xo karhi ka yena. Mina ni to khesa mfana liya Maseko loko ku nga ri yena a dungulixa valungu lavaya ni. A swi ta swi nga humelelangi ku yena a khoma bolo a ri yexe a phuxa.
0: Exi mativa xitikwani xo ka xi nga taleliwangi ngopfu na hi vanhu xa Chechia xi na kwalomu ya ka va 10 million wa vanhu hina hina va 60 million
2: xo va xi hlalanyana
0: ni ma vona hayi ya khensa swinene man
2: hi vavakwamuni
0: hayi
2: ya hisa nsimbi la ka thoma ni
0: ya hise Pythas
2: hi ya vona John yena
0: ma nona khensa swinene hlayisekani la ka thoma Pythas
2: Anga mwana hlayiseka kwini magondweni ni hi vonaka.
0: Impela a hi xitsundzuxa kahle ngopfu xa kwala magondweni xelexo.
2: Thank
0: you. Mi xewetela kahle na vaka bidela. Kona kwala ka thomola. Pythas loko a nika xikombiso xa ku va hi dirayivhisana kahle la magondweni kahle swi ta njhani leswa loko hi kha hi famba lapatwini loko u hlangana na munhu u kuma ku a brightini so loko u n'wi dimela ivi a dima loko a fika laha kusuhani na wena ku wa hundza a tlaa ku vhavha hi mavoni lawaya swi sukela ku hi sweswiya swa muna wo taniya hina hi endlaka swona hi swi tshikeni ka ahe mi le moyeni mixero muno saseka
3: ndawini
0: ahe
3: Ya, impela the gold oldies.
0: Na man.
3: Kalanga ha vuyi.
0: Na, impela.
3: Na, hi swona. Ya, hi kule ku vava mara a ku ri kahle nkarhi wa kona. Loko hi kha hi kula na malembe nyana yo hundza 50 sweswi. Tlhandlekelanyana na voko. se mara le ndaku le lexi a xi ni tsakisa ngopfu ku tlula mpimo vatswari va hina a va nga tivi tisayizi ta swimbalo swa hina
0: ina swiya swo xaviwa swi kulini swin'wana va ku ta kula na swona ene a va tshemba quality hikuva swi na quality ngopfu be swiambalo swa koma swo loko va mi xavela va ku u ta kula na xona
3: I kuma nkarhi wun'wani va ku xavele ntlangu yi ri yikulu nkarhi wun'wani va ku xavela ntlangu yi fika yi kumanya a tivuya ngopfu va ku chela vudyangwani yi ta tsanyuka
0: i vutomi bya kona
3: se a tivuya mabroka ya kona mi kuma va ku xavele tirembelini loko wo tshama endzilweni xa n'oka xexo ya se ma swi vona ku a tivuya
0: ha himpela
3: vito leri ra general leri ma kule ngopfu hi 90 hi 1990 a ni dyondza khomanani nkarhi wa kona se ivi ku va na buku yin'wana a yi ri na true color yi va na yellow na white a yi tsariwe ku general science in action
0: tikhavhara ta kona a ti hambani hi mihlovo tikhavhara ta kona
3: mara ku ri ni vula ku a yi ri two color mara yi ri bukwini yi ri na vutshopani nyana yi va na white ivi yi tsariwa ku general science in action se ivi ni teka mavito lama mambirhi ni teka action ni teka na general
0: mi titaoma
3: loko ni ri hala mukopani hale kulukulele kona va ni vitana action se haleno general
0: okay
3: and a ti duma a ku nga ri na siku ra mahala ni nga tlangi xibakele se exikolweni ni tsutsumise hi mhaka ya ku va dyondzo yi nga ri kona
0: lebyitsonga byi mi hlekahleka loko ku tsaliwa test mi vuya mi sikorele hansi byi hleka se mi ba
3: problem ya kona i ku a ni dyondza ngopfu hala mukopani xipedi se ivi loko ni tale ni 90 ni kuma ku ri ku le khomanani leyiwani a ni xi tivi xitsonga loko hi ka hi tsala kuma zinoto
0: ku ri ka xitsonga
3: se kwa ku ri na tiyara yin'wana yi tshama ko laka n'wamatatana va ku mamba se yi ku i jara ka mani lero teka noto hi xitsonga na va ku i humajoni a nga xi tivi xitsonga se mi kuma ku ri ku va ni hleka se a ku ri na vafana va ka madobi a hi tshama eka gomolana ngopfu a ni va vanhu guma va ku hinkwalo hikuana a nga xi tivi
0: xitshanganiwa
3: xiso xipedi xa le mukopani se ni tshama ni ka ni gomiwa hi
0: ma-90
3: se no vula ku khale a ku tsakisa ngopfu a ku nandziha mukuma ni loko ni ri le mukopani a ni mbala buruku yin'wana a ni mbala tintangu tin'wana leti nga na tichina hala matlhelo ntangu leti ti mbalaku hi makhawaboyele tin'wana ni nga kuti na tisimbinyana hala tlhelo hala ntangu bya kona bya kwayikwa yin'wana ya vanhu lavo gajetana ni makhalaboyelena
0: xirhendenyana
3: mi kuma siku ra kona ni ya ni ya xayina xikolweni mpele na boll bottom loko teacher ri nga ri kona ni kha ndzi henhla ka matafula ni suka le back seat le ni ka ni ya mahlweni ni ka ni ku kwa
0: se lavan'wana va nga ti tshamela va nga ka ku tihlayeleni ka tibuku kahle va kuma ku va disturbiwa
3: ni va tlula henhla ka tihloko a ni phela ku va ku guma vana ni karhata loko yi fambela henhla ka xitafula yi ka yi kuwa ene loko o hleka i nandzu
0: futhi
3: i nandzu
0: ende lavan'wana hala tlhelo va le ku naveleni titangu leti to vekeliwa na tichayeni leti
3: ni teka nkarhi wun'wani hi 1991 a ku pisemata dan'wini se ni suka ni nga yangi xikolweni siku ra kona ni suka laha ni kuma ku ri ku vanhu va le ku khometeleni ka tibavera mina no nghena kwalaya ni tiva ku no nghena dakeni a ku na mati phela hi ti khometela se ni tibohela drata ni ti hakala na n'wini loko ni lava ku va va xayinela nyamuta na ri daka ra mina ni hlokoliwa na hinkwako mirhi lowunkwani ni endla hi le xikolweni
0: van'wani va ri ku dyondzeni
3: ya van'wani va ri ku dyondzeni siku leri xikolo xi humile ya hi ku vona ni hakarete nhlampfi mirhi lowa mina wu tele hi ndope lowuwaa laha exikolweni va a hi na va nchava loko ni fika laha fasteni ni kumehleka yini va ku ya loko ni hindza va ni sala hi le ndhaku xikolo xivexiva
0: xihumile ende n'wina mi va hleka na vona ku va ta dya mikhusa kaya va nge xeveli henhla ku fana na n'wina
3: ina xemu a tolangi hi vuyi
0: himpela
3: hi ta ku yini a hi twoni van'wana
0: no na kensa swinene general kambe mi laka thomo
3: laka ntshuxi
0: oka ntshuxi
3: general laka ntshuxi
0: general laka ntshuxi no na kensa swinene Thank you. Thank you. No, bulile ku ringana wena mix room so saka madambu ya namuntla ayikona story leswi mingana swona hi ta bula vhiki leri taku mu pfumi kha mi swi hlayisa mo ya matweni na vunanga la. Leyo mina DJ Kwamza ni ku teka hi risimu leri sukaka African Jazz Pioneers way back 50s.

0: nga durhelewi Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edrupeni Xisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Ya ni kuma vayingiseri lava nga tinghenelerisa la ka nongonoko hi tlhelo leri ra WhatsApp. Ni kuma loyi ku malume fi a ku hi swin'we ni ri kwala B9 hambiri na mafesi Mlambya a khensa swinene Mlambya. Lava va ku riperile muhaxi hi swin'we ni ri kwala ka Mninginisi Block 3 i vukona xivambu no ha khensa swinene hi vukona a ku ni nga tsaka ngopfu loko munhu tlangela risimu ra zozo rin'wana na rin'wana. Ya yingisela mundzuku loko u lava ku ta twa tinsimu to fana ta va zozo from 3 to 6 hi laha ni ku belaka vunanga bya Afrika laha ni ku belaka swinari swa Afrika sweswi swo biwa hi va zozo hi ntsengere super beats. Na loyi mingisela a ku riperile malume kwamu hi miyingisela hi ri la ka Jim Ngalalume i Mhani Rose n'wavhumani no hakeza swinene Mhani Rose. Vito ro fana na leri nga kona le kaya hi kona Mhani Rose. Na loyi mingiserako hi malume hi swin'we ni ri la ka Thomo i Pythas Mathosi lowa n'wana John Mathosi malume no hi khesile swinene na vuahluri bya n'wina bya leswa swikhumba leswi nga ku tlangiweni swa misava leyi jikelele hinkwayo.

We tsutsuma sihisukala ka nongonoko ya nghena ka lowu landzelaka local play namuntlha hi ta va hi karhi hi gimeta kwala wena mikisiri wo mino saseka hi ta tlhela hi hlangana futhi ka wona nongonoko lowu vhiki leri taka ni mibela leti ya tele ndhaku swinene ivi mi karhi mi hi byela leswi na leswiya loko se hi karhi hi pfula tintengo se mo tshama ka mihleketi switoritorinyana sweswiya hi nga tshama hi va na swona le ndhaku leyi n'wina mi nga hanya minkarhi yaliya leswaku loko mi tshika mi kumile nkarhi wa ku mi nghena la moyeni la mi kota ku hi byela ku kahlekahle mi tsundzuka yini swilawu leswi hi lavaka ngopfu swona loko ni za ni kurise hi pfula tintingo ku byela na switoritori sweswiyeswo taniya hi kha hi ku hi tshikeni hi tiphina la ka nongonoko i risimu leri sukaka ka Silo Chiko Twala ngoma ka ziya walani ya ku beleni ka marabenda 80% ya wona na 20% ya tin'wana tin'wana tinsimu teta kwala tikweni.

pfulela hi ndlela yeleyo Mr. Bawo wena mixtire wo munhu wo saseka tanihi laha u tivaka leswaku mugivela un'wana na un'wanyani hi mina ni ku sungulaka la ka GCR eka nongonoko wa ziya wa wena mixtire wo saseka ta va ni ri na wena tiawara letinharhu hinkwato ni ka ni ku bela vunanga byebyi bya muxaka walowo until 3 o'clock loko mulambya a ta vuya a ta mi teka wena mixtire wo saseka le ka nongonoko morning birds mwini mi sungula hi rabenta rin'wanyani leri vo tala mi nga ri tekeli nhlokweni ku i rabenta ni yingisela na rhythm ya kona yi fambelana swa swa marabenta nyana wena mixire mina wo saseka i risimu ra mani ke hi loku nga risimu ra Dr. Elias Baloyi and the Mamba Queens va ku lowu wanuna loyi etipineni risimu rero mi twa ku lowu wanuna loyi ku humelela yini hi yena

Dr. Elias Baloyi wena mixing with us like iri simra lendako swinene panzula number 3 uka usitiva leswa ku tisim ta bona ti thiwe ku panzula number 1 sweswi ti le ka nhlayile henhla swinene leri ri tsavulikwele ka panzula number 3 wena mixing womno saseka khale ka malembe hezo swa hanje chavisa ku va u bona wanuna a bebuli nwana la nhlanini la hezo u tlela u bebula nwana hezo hezo u hleki wa ngopfu leswa ku ri mhaka yin'wanyani leyikalekale a yi endla ku yi venganisa tirimbewu ra xisati na ra xinuna wena mixerivulo saseka hi matikhomelo ma nkarhinyana walowuya 1 o'clock namuntlha hi ta va hi karhi hi bula hi nhlokomhaka leyi wena mixerivulo saseka sweswi hi nga ka vuxika tingoma ti ta biwa emigangeni ya ku hambanahambana se ni lava ku hi ya bula hi timhaka tetiya ma swi tiva leswaku ku na milawulawu yi vekiwaka loko ku biwe tingoma emigangeni ya ku hambanahambana kwala tikweni ku leswi swa swi endliwi leswi leswi a swi endliwi leswi wena mixer wuna u saseka se ni lava ku ta ku u ya nyika mavonelo ya wena mayelana na swinawanawani sweswiya ku ri wena u swi vona hi ndlela yihi u swi vona swi ri kahle swi karhi swi dyondzisa tiko matikhomelo ma kahle kumbe u swi vona hi ndlela yin'wanyani na na timhaka teta to talatala ti endliwaka loko se ku biwe tingoma u kuma ku loko u kumiwa swifayintana emapatwini swi kha swi ti huhwela bolo wena mixer wuna u saseka swi rhwaliwa hi nkani swi yisiwa kwini mavonelo ya wena na le ka maendlele malamo taniya ma ta va ma ku khoma hi ndlela yihi ndzi ni ta twa wena wena mixing u saseka u nga ku ni yingiseleni hi nkarhi lowu fanaka loko ku 1 o'clock ya we ya mahlweni ni ku nyika vunanga lebyi ni nga ku lulamisela byona sweswi until 3 o'clock rifila boy na n'wi vona laha u yimi ku lunga u lota hi nyika risimu ra yena ra ku magwenderi ya yi comedi yena leyi wena mixing u saseka hileswo u rifila boy i vanhu van'wani va misaho swinene khale na ha ku vona va xavi xipandamananga heyi xipandamananga lexiya xi le ku vulavuleliweni swinene xi kha xi temendeliwa swinene wena mixer wu saseka the way xi vulavulesiwaku xiswona ya u nga tsaka ande u nga tsakela na ku ya xi xava xipandamananga xa muxaka walowuya se hi tiphini ni risimu ri ra ku magwenderi hi twa ku vulavula yini rifila boy la

ya ku ri beki mujaji ya loya ku landani mujaji ka page 6 ya yena wena mixer umno saseka ya kare wa mina kwa ku 20 minutes to 1 o'clock the 1 o'clock eta vai ka bula ehlokomaka ngwena minga ku yingiseleni ka rilo fanaka leswaku vuxika lebyi tingoma ti ta biwa emugangeni yo hamba na hamba na tinwani se ti sungurini Shana mavonele ya wena mayelano na swinawanawani leswi vekiwaku hi nkarhi lowu hi wahi una mavonele wahi mayelano na swinawanawani swo swi veketeliwaku swi lawulaku lomu makaya hi tshamaku kona wena mixer uno saseka a ni vuli ku ya boxa leto telindzeni ka ngoma ni ya vulavula leswi nawanawani leswi vekiwaku hala handle swi khumbaku muako un'wana na un'wana loko se ku biwe tingoma xana mavonelo ya wena hi wahi mayelana na swinawanawani sweswiya kusuka ka page 16 ya yena na n'wi vona Benny Mayengani u yimi ku lunga la wena mixteri homo saseka ku heyi mina ni la ta ti tekela munyembani hi ku heyi

Ya ndlela leyi risimu leri ya ri very ku 1 minute past one wena mixer unza seka laha u nga kona teka riqingho ra wena wena u nge se tshama ku dayala la ka GCR riqingho ri yimi hi ndlela leyi 0608875.

xivutiso lexi xa ku kuma ku va ku majarata ya makukuriwa. Ndeya liya ya ngoma loko yi ta va yi biwile hinkwayo va ku a ku kukuli ku na jarata ri kukuliwaku la. Xana swi na ave muni sweswi ya eka timhaka ta ku bangoma kumbe ko va timhaka ta ku ti endlela machangura na? Isu wa kambe wa nchucha. Tanihi leswi ku nga timhaka ta ndhavuko leti ni vulavulaka hi tona laha sweswi wena mikiseri n'wana saseka kumbe hi swipatsa na lowuya nawu vekiwaka lomuya makaya lomuya swilahlwini va ku hi 9 o'clock kumbe hi 10 o'clock mi fanele mi va mi humini la jaratini laha. Xana swinawani swa muxaka wolowuya u na mavonelo wahi eka swona? Swi vavisa yini? Ko va ndlela liya ya ku va hi karhi hi ti endlela timali wena mikiseri mo saseka u la ta vula ku vurhangeri bya tiko kahle kahle bya tsaka loko mi kumekaku mi wu ba straight nkarhi lowuya mi nga pfo mi tshovatshovanyana mi ya huma hi va ma-11 va ma-12 ivi byi mi boha. Vuyani n'wina mingiseri wa mina swo seka mikarhi mi nghena lani heyi vuyani mina swo tsakisa ngopfu na themba laha a na ha vulavula swin'wana ni nga koti ku hatla ni teka riqingho ra n'wina vuyani futhi.

Swina wana u kuma kun'wanyana matikweni va ku byela kwa ku ngheniwa na umbrella la. Mumu kha ku tuwa, tuwa, tuwa, tuwa. Na ndhawu ya kona u kuma ku hana misinya na nyana yi tsemeleliwini hinkwayo.

Hi swilo swa nghala namuntlha byo dlaya nghala vurhongo na hi ku na swi tiva minkarhi yo tala tinhlokomhaka loko ni za ni ti pfula hi n'wina mi talaka ku tigajela laha ka nongonoko laha ivi mi vulavula swilo swa matimba swinene namuntlha byi lo dlaya nghala swilo swa nghala swi swa layoni la ka ngova va swi pfuki leyi nhlokomhaka a

Liya yoko kunga kukuliwe makaya ni vona ingako hai awe fanele swi nga vekiwi ndlela liya xo sungula loko hi tshama ku thakile swi vula ku na rihanyo ra hina ri le ka nghozi musiku ma swi tiva ku loko tshama ku lo tontonto na switsongwatsongwani swi tala ku va swi tswalana kwalaya se lowuya nawu wa ku hi nga basisi lomu makaya lomu hi nga kukuli a va fanele va wu vevukisa nyana hikuva hi tikisela tanihi va akatiko ako hay emimaluleke vele ku hila loko amlo f maluleke kumbe xana ntako ikulu kumbe Fred maluleke lo ntala ku vulavula hi yena wa hala ka malamulele se lava emimaluleke vale ku hi kambe hambi swi ri tano mhaka yikulu hi kulava ku tiva mavito ya n'wina hi kulava ku tiva ku twa mavonelo ya n'wina ku mina mavonelo wahi tanihiloko mi yingiseri mi n'wi twa khombiwa timhaka leta ta ku leswiya swa ku hi vekeliwa xinawa xa ku hami kukuli la kaya mukhomi na nkukulu a ni tivi kumbe swo yena hi muganga swihi leswi na ve ri hayi lowuya wa va tikisela vaakatiko veka ni yin'wanyana va ta yi pfumelela na ku twisisa ku va dyohile va pfumela na ku bohiwa va humesa timali mi ta ma xava mabaphanyaka mi tshwatsa.

lo emengi se ro ngena a rumela rungula tsena kwa si sonke my brother. Na kambe sweswi ndlava ku mi nyika mavonelo yo karhi wena mixer omno saseka na leswi endlekaka ku lomu gangeni ya hina ya ku hambanahambana. Letiya ta ku yirisiwa ka ku chaya ti-radio letiya kahlekahle ta fana na ta nkarhi lowa wa swikambelo hi nga kumekeni ka hi rhasela machudeni ya hina lama nga le ngomeni ma ya ku dyeni ka tinyama leyi hi ma rhasela hi tigumbagumba leti hi nga na tona. Ha swi tiva leswaku un'wana na un'wanyana u na swipikara swa ku ba swinene. Tiva leswaku loko se ku ri minkarhi leyi ya ku yimisiwa ka tihogo ku na risimu rin'we ntsena mi nga pfumeleriwa ku yimbelela rona ri ri ra hogo. Mi nga ri yimbelela hi milomo ya n'wina mi cinacina kwalomu mi cinaka kona swi to biha loko u kuma ku emugangeni wo karhi ku yirisiwe na ku cina ku a ku laveki vanhu vo tshama va ri ku cinacineni laha. Hayi ku na van'wani vekizeri va tshamaka va ni bazabaza laha lava nga ku hava vo chava ku lava ku ta nghena va vulavula a na ha swi teki ku se ve le ku foneni lava hi ku loko yi ku ndurinduri kambirhi va tsutsuma. Hayi vuyani mi nga chava mingiseri wa museseka hambi mo ka mi nga ti vuli vito loko mi chava ku ri swa swi na ku langutisiwa hi ndlela yo biha loko vulavuli swo karhi leswi humelelaka ka ti-community ta hina kambe hi tsundzukeni leswaku kahlekahle munhu un'wana na un'wana u na lunghelo ra ku nyika mavonelo ya yena eka leswi swi humelelaka ka tiganga ya hina ti-community ta hina. Loko swi nga vulangi swona u ta soliwa loko u vuli swona va ta ku yima na wena van'wani va ku ya mara laya u tiyisile laya. Hi vona na liya ya ku veka xinawani xexiya xa ku swifanyetani swa le mugangeni hinkwawo leswi nga kona kwalano swo fanele swi ya kwihi. Hi nga ri ku languteni na malembe ntsena loko hi swi kuma swi kha swi huha patwini kuma ku ho swi teka hi nkani hi swi tlakula hi swi yisa kwini ku ri va ndzawulo ya rihanyo va pimini na malembe ku a hi langutela vana lava nga na malembe ya 10 ku ya le henhla leyi hi vona kahlekahle swi nga va ku swi fanelini ku mi nga va yisa endhawini liya kambe leswi swa ku hi ta tlhela hi teka vana lava hi nkano naswona swi hoxekile nyani ku ya hi ripfumelo ra vona phela va landzeleli leswiya swa xikolo xa hina xexingo i xa xintu van'wani mapfumelo ya vona ma alana naswona se loko hi kuma vana va vona va kha va huha lomu ya switarateni u kuma ku hi va teka hi nkani ya hi ya va werisa swi vula ku hi se hi le ku onheni ka timfanelo ta van'wani vanhu.

0: eka reti vonela eka mikari ya leyi hanyaka ka yona sweswi hiku mi ta kuma ku van'wanyani lava nga ta kumeka va kha va lava ku tumbuluxa swikolo leswiya swa le nhoveni leyi hileswo a vana a va se tshama va swi endla no swi endla futheni kuma ku va na xivindi xa ku va lava ku ta swi endla hi mhaka ya ku tiva ku hi nga ku swi na mali ngopfu swilo leswiya hi nkarhinyana wutsongo timali leti humesiwaku laya ti va ti hlayile swinene vanhu va ti fiki va ti pandela mixaxa kwele nhoveni leyi va endla swikolo leswiya swa ku kumeka ku ka ku kurisiwa vana lava majaha se hina hi swi endlaka swi nga ri nawini swi tiveni ku swoleswo nawu wu ta mi tikisela swinene n'wani muyingiseri a ku hi DJ Kwamza hala kha hina ve ri heyi a ku hlambiwi a ku na munhu loyi a nga faneleka a hlamba loko vo n'wi kuma munhu a hlambini a bohini u ta bohiwa mali yo karhi
1: loko wa ngunyu ta masingisani va kaina
0: ya u swi vekisa sweswo wena muyingiseri u no saseka se a nga ha vulangi na ku mavonelo ya yena ka swona sweswiya u swi vonisa ku yini ku swi kahle kumbe a swi kahle na swi vona mugangeni wo karhi u kuma ku u languteliwa ku va akatiko na loko va ya lomu emadorobeni ku groseni ka swakudya va languteliwa ku famba vo luhliki hi thyaka va nghena lomu ya swibazanini swa mani na mani va nga ti chavisangi hi mati leswi ku titimelaka wa swi vona ku swibazani kahle kahle a swi pfulapfuliwi na mavati ni ko tshika u pfuli mavati rimoyani leri nghenaka ngopfungopfu loko ha ri pundzu so na loko ri na madyambu ra titimela swinene se wa n'wi hleketa munhu loyi kahle kahle se a nga ta kumeka a tshame mavhiki mambirhi manharhu kuma ku a nga ti chavisangi na hi mati na katsongo ni ta swi tiyisela hi sisitavi Tavili ya kumbe ka quantum ya n'wina vanhu va nghena vo lohliki Mujuda Mujudith va nghena vo lohliki vanhu va ku ya dorobeni yi seni dorobeni tirheka kwala xibazanini xa n'wina hi nkavi botisa hi gonga mataveni le ka malamulelo ku ta ka ku tirheka kwala eka quantum ya liya ya n'wina liya loko ku ri mi yisile khawachi ya fufuteliwa na hi mimirhi ya ku nuhelisa hayi kona swi ta fika se swi nga endli swona wena mikiseri no saseka no ka ni nga tivi ku milawulawu ya leyi vekiwaku masiku malawo a yi vekiwa nkarhi walowuya mamester mataveni nkarhi walowa hina hi nga ya hi wona ma swi tiva ku hi nkarhi wun'we le ka gejamandeni leyi vaakatiko a va nyikiwa milawu yo tani hala makaya na
1: vona masingitani va kaina masingitani
0: Hey!

Ya wala mix ra ro sa sa ka leso la ka ri simulere ni khatu wa la ka ku xi yimisa na hogo mara xi yangi xona hogo ni yaleyo a xi zangi xi va muchudeni wa yona hogo ya mushaka wolowo mara se xi ti endla mayini wa hogo yaleyo ya vana vanharu ntsena. Ya ku ri risimu ro saseka swinene ra xindendefuro lero wena mixiri wo mnosi saseka ku hogo ya le Joni se papalateni timhaka ta ku rhandza ngopfu mali bibele ya vula leswaku kahle ka le ku rhandza ngopfu mali i rimitsu ra ku fikisa swinene na ku endla swidyoho. Loko se hi rhandzela tlhelo mali wa vona ku hi ya endletela na swilo leswo ka swi nga ha laveki swi nga ha amukelekiku kuma ku ha profeta hi ku ndlela to biha swinene. Hi nghenisa na mitirho ya Xikwembu lomu swi nga fanelangiku hikuva hi kha hi rhandza ngopfu mali. 1:30 wena mixer mo saseka hi ri kona kwala ka nongonoko ziya wala u nga na mina DJ Kwamza na n'wi vona papa Khwatsi u yimi ku lunga ku ha yo zenya. Okay lera ri tlulelaku a yi kona rona ra laka ni xiwu leyi namuntlha wena mixer mo saseka playlist leyi ni faneleke a yi tirhisa munduku le ka ta xigaza wena mixer mo saseka papa Khwatsi hi teleni na risimu ra n'wina lera ra ku yo zenya hi twa.

ri papa khwatsi ya loyo wena mixer wo mno saseka ta ku yo zenya hi cina swa ku ganya ni kuma vito ra ntambi leyi wena mixer wo saseka hi swona tivutise swivutise swa ku talatala nyana ku papa khwatsi leyi i vito ra yena hi yena khwatsi n'wi hisa loyi a tivulaka ku papa khwatsi kumbe i papa khwatsi ku na u na n'wana a nga n'wi thyaku hi yena khwatsi kumbe ko va maendlelo ya swilo ya ku ya ku u endla swilo hi ndlela ya order ya khwatsi ku nga twisiseka kahle loko n'winyi wa swona u va swi vulavurile wena mixini u saseka ku papa khwatsi leyi swi vula yini

loko ri na swa wena mpela wa zenya wena mixer umno saseka loko u tirhile swinene muzimba u hakeriwile Mr. Tonito u yimi kulunga na yena kwala ka nongonoko ziyawa aku watira muzimba DJ Kwamza emina kwala ka nongonoko

Eu não sei se você está fazendo isso.

0: chobola papa kwala kaya va ta tsutsuma loko mutsamanga ka michobola mhani kwala kaya va ta tsutsuma wena mixer omunhu wo saseka va siyana hinkwaswo leswi ni nga na swona kwalano ta va zili va yimi ku lungha na vona lava la ku hi nyika risimu va ku my love DJ Kwamza hi mina kwala ka nongonoko ziyawa
1: mutani komba lwanga bala swa ku lombela bola eso tipo vinho do porto quanto mais velho melhor tava